0: isulod mga Exxon. Why? Because the reason is dako ang tax, mas dako ang gasto kung naang refinery diri, dubli-dubli ang gasto, kaya ang raw material mag-tax magana, tax na pod lain tungod mga igala sa train law. So mo na mga Exxon nga gibalhin na lang nila sa laing Asian countries ang refinery, finished product na. So what ay refinery diri sa Pilipinas sa petrolyo? So ato balikan Kaki 5 Jonathan, Iki 5 mo
1: K5 News FM Live Report.
2: So po, pagkita na tanong mo, ito ang pinakalitin sa update ng panahon na adunay pag-increase sa gasolina, samtang adunay big time rollback sa diesel o kerosene karong adlawa. Kung din, ang diesel na nasa 9.57 matag litro ang pag-ubos, samtang ang kerosene na medyo nakunakugyod ang pagnaog, 13.30 pesos ang matag litro ang pag-ubos karong panahon na. Apan na karon na panahon na kipay baratan na doon na usay pagtaas lagi sa kaning gitawag o liquefied petroleum gas kung LPG, 1.22 matag kilo, then sa 11 kilogram ang tanki sa gasol, may taas kanto sa 13.42 ang presyo. Then ito makita karong kipay baratan ang epekto sa pag kaning good news sa susunod lugar nga rollback, sama sa itong nangakuha informasyon, labi na sa mga palalito lagi sa mga kamerkaduhan, meaning mga gulay, lamas, pero doon ay pipila gihapon nga ng kabiling taas karong mga panahon na patang nakita gumikan lagi sa pag-ubos diesel, medyo doon ay kaarangan. Pero ang ikabalak ano sa karong kipagnatan, nining walay pagkunho nining gasolina. Nabi ng mga motorista, mga motorized kipagnatan nga sagad gitamit, motorista yung kipagnatan muna. Padayan gihapon ang reklamo karong ng panamandayan, inisatos dakwayan sa kagendero, labi na nang isputa na to, kanabita mga sama na to, nga gagamit og motor. So, kaniyad to kay Pabatan, sama na ko, kung gikan kong bugo, tayo nga doon yung sentrum bahay sa Dakwain sa Kagendero, back and forth.
0: Motor na yung gamit, saka na itong titanium at ako nakita lagi ni parking dito.
2: Nako po.
0: Dito to imo.
2: Sa pisos kay Pabatan, kaniyad to, wapay pagtaas gasolina, back and forth ako, igo na, karon, kulangon na kasugatos kay Pabatan. Pag-abot na diyan sa may pirto, magsaba na ako motor, magsaba ay na. Bot pa sa bot.
0: Saan na magsaba ay
2: mo? Musignal na siya nga, wala kay gasolina.
0: Ay, okay sa na imong motor. Ha, kay musaba din na nga, gutom na ko, gutom na ko, gutom na ko, mana mo. Wala sa din. Iyasa na imong wala.
2: Bisan, paman ka rin kay Pablatan nga doon ay taas lugar pag rubak sa diesel, atun sa atong mga gamahan ng lokal, din sa nagbayin siya kagano, sa mga gobyerno, nga, inanglan, nagbinantayon gihapon sa nagbayin sa precious petrolyo, tungod kay o walay kay siguruhan karon ang kinamig ekonomi at kipagbalan sa kalibutan. Gidasig usab karon ang publiko ang magdanginot ni hapon paggamit sa enerhiya aron maminusan ang epekto sa panay na pag-usab sa mga presyo sa mga paliton. Kung madadunan ito kipagbalan, doon ay mga government offices sa sub, no? Na nag-tapumanan ni itong conserve energy. Gali man kagahapon ang kaning sa ito, ang kinibitong COMELEC, sirado sila. Kagapon o karon bad like ratio ang ilahang opisina, gumikan lagi na ng natawag nga conserve energy kay Pabnatan.
0: Wala sila so, gapon wala, Lunes.
2: Adong Lunes wala sila kagahapon kay Pabnatan.
0: Unya Bernes so, wala pon.
2: Muna.
0: Naa sila Bernes, naa sila Bernes. Lunes sila wala siguro. Unsa samay, unsa may. Dagan lagi tulok adlaw na lang di sila mag duty ani. Kumao.
2: 12, nakabutan na to 12, 13, 14, mara na aki pa natan pagabi rin sumi wala.
0: So tulukan so, daw na lang lagi. Murag dili naman na conserve energy. Murag conserve energy naman na sa mga tao. Nga sweldado sila ng Lunes. Murag dili naman pula mao. Murag minarukoy mo na.
2: Murag yun nga, yuna pa.
0: Wala, yuna pa. Ano sa mga yuna pa?
2: Mula gyud kay Pablo nga kay Pablo Martin pa nga yuna pa.
0: Astilan.
2: Pero bisan pa man ni kay Pablo Tan, karma panahon na tapos mo na ko nga katong atong gikuan gi pamitong adversaries kumilik. Kumikan lagi rin ng suporta daw kon lugar ni bitaw ang ginatawag nga work arrangement sa kumilik. Kumikan kay kani laging ilahang tabang lugar nationwide po kay Pablo Tan. So ang ilahang opisina lang atong sa iyong voters registration, appeal na lang po natin ng Kipablan nga wala sila itong itong yaging simana, wala sa itong May 4, May 11, o May 25. So every Monday, wala sila Kipablan.
0: Nga, wapoy Friday. Sa Friday, ito lang galon. Friday na

0: ni Apil kay pabatan kay nakabutang mga din eh. Umilig service schedule, remote Mondays, physical offices closed, pero nag-appeal mga Apo ni sila kay pabatan sa kanya bitong bitong every Friday kay government offices man sila.
1: Oh, appeal
0: po. So, kini kay pabatan, nakabutang din po in support of the national policy in energy conservation, all offices of commission's election nationwide will continue to be work from home arrangement on following days this month, May. So, May 4, May 11, May
1: 25,
0: no voter registration or certification will be proceed on this day.
1: Actually ba, kanang usay ning mga national agency ba kay, amot na nga, usay, mga bugado ba na sa kumilik, maragdili man, logical ng inana. Wa may, kinsa ba ka ng work from home, kinsa may mag-rehistro tayo dito sa ilang malayo. Technically, wala gitrabaho na. No, technically, wagi. Diyan na ito magminaot yun. Mga telkumili. Diyan na ito magminaot. Wagi na siya trabaho. Ay, nalang nang work from home. Kasi may trabaho. Paperworks. No, paperworks siguro. Saan ba? Mag-inipitin
0: ko. Doon ay pipila lang nila. Ano, selective lang, skeletal. No? Nga mga
1: personal. Oh, I hope, ayo. Kay inani manggod, no? Kay ang atong kuan is magka-conserve lagi tayo kurinte. Sige, magkwintahay na lang tayo. Magkwintahay ta. Sorry ha, mga taga-Kumilik. Kwintahay ta. Pila empleyado sa Kumilik? 20, 50 ka po. Pila mo na. Matanto, bisan lang mo tayo ta. 30 siguro. Okay, gamay na lang, gamay lang. O, 30. O, ingon ta dito. Sa ilang sweldo matago sa gamay na siguro na isa kalibo. O, di 30 mil na ang sa kadlaw nila. Nakasave sila kurinte sa sakadlaw 5,000 pero nagsweldo tag 30,000 ngaway trabaho. Ay, logical nga. Ay, makalain kumilig. Pero kung tanaw na ito, inalaan ba? Nagisweldohan mangya po ng adlaw ako niya. Work from home. Wala pa ni trabaho ng work from home. Ay, may trabaho na. Ginoo ko mo naman nagkaroon pa tayo ng atawa. Mga bugato mo ni sila. Kaya pao mo na sila na.
0: Oh. Yes, cannot give up natan. So, nakabutang po din sila kipab natan. Ilahang registration gitransfer po og venue ikan sa May 12 to 18 so SM CDO Uptown Mall second level old our home kiwan natan may nakabutang dani so mo na ilahan sila yung mga changes lagi gumika na ning mga pipila usap kipag natan nga office na karon gumika na ning na nagsuporta ning conserve energy lagi gumika na ning kipag natan nga grabing pagkamahala ning gasolina karong mga panahon na unya ang diesel noon na doon ay big time rollback pero dili matagpas sa mga driver kay pagdatan
1: kaning buhatas mga gobyerno ba nga kanang ilang programa nga conserve energy actually mas magamit pa na sila kay direktamente gasolina magdi problema di man jud ingon nga kuryente di man kay mahal ang kuryente nga pag kuan pagsaka sa gasolina magtipid ni mga buhatas gobyerno dapat kanila mga sagyan din sig dagandagan di bisag Sabado Domingo na ganina repeat. Ito lang may binutbutan, anak. Tanawa ko na, bisag dili, office hour, di ba na yung mga sakakyan na sa gobyerno, red plate? Hopefully nga, ang gasolina gamit, anak, iya sa nag-drive, pero ang gobyerno may bayad na sa ako. Okay, dapat nga. So, tinudang, kung mag-conserve mga galinta, pila kasakyanan sa gobyerno, tibuok, Pilipinas, sa mga government agencies, national government agencies, even sa local government agencies na to, pila ka masakyanan. Di na lang magbinaot, daghan di gigamit personal ng mga gamit gani, personal sa mga official. Kinsa may nagbayad sa gasolina na, gobyerno, conserve energy ta na. Bisay, yan na, may binot mo. Yan na lang, good talk.
0: Huwag ito na, keep up natin.
1: Kagawad. Pag kita ino ang pribadong kumpanya, pag may austerity measures, austerity measures, good. Oh, di ba? Ano ang pribadong kumpanya? Pero kanya sa gobyerno, ay kanya may austerity measures. Panisira na nila po sa actual, wala na ang ibuhat. Stay lang. Ibuhat.
0: Huwag yan, tinawag yan, pablatan. Sumunan sa nabi, sibaran. Pero mulang eh, murag, kung tanawan ni mo in general, murag di ihapon siya, kuhan, daghan, apektado noon, kay pablatan. Kung imbis kay, daghan, unta, mag-example, for Kumilik kara sa ilahang day gibhegan tor nga conserve energy lagi eh. Ato uban po tipabatan nga masayon nga nag-close day sila karong adlawa ay kagahap ng adlawa di napurnada ang ilang pagbiyahe kaya na may pipila ka mga kaiso na sa kibabatan nga wadyo sila na aware labi na mingod tag kanibitaw social media dili may tarang Pilipino na gusto magparista mo ito Kumilik doon ay Facebook makabalo sila sa mga pahibalo na walay government offices kay pagdatan na nga adlaw. So, kagapon, dili na katawag na to, nga, natingala, ahanad ako nung ang Kumilik offices. tingin ko na man diha sa barangay city. So pagkato ni pamilyang senado man oto nang ita tubagi, so nabuo na to nga mo rin itabo diay kibunatan gubikan lagi ni nga pagsuporta lagi na conserve energy. So kinsa pa naka-conserve lagi sa energy kibunatan, pero na ang mga residente
1: serbisyo naapektuhan ng serbisyo usik-usik pud tagpanwildo nga wa nagtrabaho. Ginuang mana. Okay naman dana to, di gani kay tapabor gani atong Biyernes kay ang Biyernes wala trabaho pero gi-extend ang ilang oras. Karon gi-extend ka na nilang ilang oras. Alas 8 ka ngadto sa alas 10 gabi ina na ilang trabaho ka. Basig maura gyapon katong alas 7 ba to para matapakan ba ang oras sa Biyernes. Mini nagsweldo ta nga nalagi way trabaho nga nagsweldo ta. Na sure ay taga kumilik, sure kayo mga taga kumilik, kay mura gayo gu pabor an tulo ka daw nang trabaho niyo. Okay na to usa, okay na to siya. No. Sige lang, masuko na taga kumilik, di man daw ato application unya sa kandidatura ni Jonathan Sabanal. No. Na magkabalos naman ning taga kumilik kakipa Jonathan, magkabalos na ni gidi man ano nang imong ala mo dagan na kagagawa di ka na mo daw ato dress kanang. Sige, padayon.
0: Padayon. Sige, kayo pabratan. So, at least lugar, sampu ala lugar na. Kaya di naman po sila lugar ng abuhatan. Dunay mga iunan na nag-suporta sa conserve energy kayo pabratan. Pero malagi, nindot man po na sa ilahang panglantaw. Pero dunay iuban po, makaingon nga, sayang mong pamiliti pag anak niya, makalabas sa pamiliti. Ang nagmotor po kayo pabratan, o gasolin, nagamit o gasolin ha, makapanglingo-lingo, kung dilit taga kung taga panitan, taga Bugo.
1: Oh.
0: Ani ka dinig CDO. Yung mong gasolina, ang gasol, ganing pag-gasolina, pag-tubil, pamaho pa ni mo, purnada, git ka.
1: Hmm.
0: Muna nga.
1: Di na lang kung sila mag-save-save. Good, yung maura mag-yapon, padong mo na sa malita, mas-save, yapon. Luber, mapayin mo.
0: Walang ginagipag data na karon na di lang kalibitong gumikan sa kalibitong kuan kargi pamdatan katong pagtaas grabing taas gasolina grab gas taas gasolina taas ang diesel halos ang tawa to mag alindrakas karon kay gamay raman ang kuan kani bitong increase mo dili kay sila wala kay reaksyon
1: anad naman na anad naman mama na yun ya depende ra magud sa anad o sa hay pagsugod lagi na problema pag maanad na okay na lang. Sa una nga, tulutan ka adlaw mo kaon, duha na lang, naanad naman siya, okay na lang siya. Anad naman ha.
0: Yes, tinawad nga pa yung natin, pero kung tarahan na ito, karo mga panahon na, nga, ang pag big time rollback, marag wala may, marag wala yung ito effect, kaya pamilatan, kung tarahan na ito, yapon, sa atong palibot, mga panahon na.
1: Mamusaka mo daily, maura mang yapon yun nga, sure, pag-yapon, sure. Oh, nag-iapot. Mo lagi nag-iingon dito nga, musag ka man ang imong sweldo sa hulan, amo commensurate nag-iapon yun na sa imo, amo igo nag-iapon na kay mo commensurate man po sa lifestyle. Naiuban nga ka maugir ka ayon niya na kakipab Jonathan nga, musag ka ang income, pero na-retain ang lifestyle mo ng dakong savings. Pero kadaghanan yun na to, pag musag ka gani ang income, musag ka po ng lifestyle mo ng mo commensurate nag-iapon, igo nag-iapon, makautang lang ako. Ano nag-iapon yun na?
0: Sakto.
1: Yo na ba? Dugo magkakatingog. Sige, okay.
0: Sige, okay. Bata, tinood na. Oh, tinood kay na. Kaya kita usal do kay man dai yung perfecto gyud po gyud man ta. Di pa perfecto, di mga milabay nga. Mga panahon nga dali na kita kwarta. Ala, abunda gasto.
1: Tinood.
0: Sa wala kwarta, minghoy na dai gyud natan. Wala sa mga yapon sa trabaho kay pagdatan. Okay. Tao. Na inalabaho ka ron, imong sildo, igo-igo ra, imagin ang ginala budget kit po, na sakto ra po, nga, igo-igo sildo, makaabot yun ka, o sa'y kulang pagkakayo.
1: Mm-hmm.
0: O niya, so sa mga Japones, ka nang mag-digosis ka,
1: oh.
0: Niya, makasinso ka gamay,
1: oh.
0: Imis ka na sinso nung kasi mag-digosyo, dag ka naman kag-utang noon po.
1: Oh, kay dag ka naman kag-palitod, okay. Kay, eto, nag-digosyo ka, imong nga income sa una, 20 mil lang, o, 20 mil lang imong income, nga, imong sakyanan, motor, o, motor lang na, na. Agay, pag gani-income na kang 50 mil, nagpalit ng bugkag auto, mawakas ang gagana. Dako na hinoon, kaya nag-monthly man ka sa auto, mahal man.
0: Nag-monthly pa ka sa auto,
1: oh.
0: Nag-monthly pa ka sa ibang abang sa mong tindahan,
1: oh.
0: Kung imo pag yung biya-biyaan.
1: Tawaton pa sa tingila nito. Ay, kahira, so, mo kita yung realidad. Musak ka mangod ang lifestyle sa tao. Manang tanan imong musulod sa imo. O, oh, kanjud ka ng igu-igo na sad. O, oh, butang ta. Oh. Kaya na, naka-auto na ka. 50 mil na imong kita. Ako, hindi asinso pag yung ka. Gwapo yung niguso. Nag 100,000 na monthly ka. Ako, ikuha man po kag titanium na kay upgrade mo. Maura ka gyapon. Plus titanium na.
0: Wala nga. Kanihang medyo kuhan pa, kanang sakto-sakto pa pang inabuyan, nga igo-igo makabuhig asawa, daw ba'y karoon kayo ni Asinso man ka, gidoble man sa ni mong asawa.
1: Ni doble man ganit ka asawa, itong wapag ganit ni-increase sa sildo. Kapot na itong ni-increase sa sildo, gidoble mo na siya. Ay, nako.
0: Pinal, gira natin. So, wala. Pero, dala pa siya na, pero muna realidad.
1: Oh, gira na sa kalibutan. Oo. Oh, na, nakita ka sa kong video, nampiling na ko, tungkol nagunahuna ko, na, problema mang gidiay na.
2: Ay, ay!
1: Sige, sige, sige. Okay, bira, sagno.
0: So, at least keep out data, no? Pinakalitis update ka ron, at least, good news lugar, kaya na big time rollback, but gamay bad news, kumikan doon ay pagtaas sa katulong hugla sa kining gasolina kay Pagnatan sa katulong simana karong bulan sa Mayo kay Pagnatan. So, muna pinakalitin sa update, ikan sa kolokasyon, hatong ka nato sa DTX 500, epektibong tambal, batok, diabetes, kinesi ka key 5, junutan sa banal, para sa kampiyon sa balita, servisyong publiko, kalingawans, lakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 key 5, Blue FM.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Ikan salamat ka key 5, junutan sa banal. By the way, mga higala, ay kanimot. Ngayon DTX 500, ang dama na ni Maigala, tumana na. Kaya ang DTX 500, mga higala mo, ito bag sa problema sa atay. Liver na to, liver. Ito nga doon ay problema sa atay, Maigala, labi naghinginom, gani ka. Ay mo yung atay ang problema na maigsoon. Pagka problema yun, kadugayan. Pero at least ito, Maigala, na ay DTX 500 na makaabag para nga dili mahimong problema ang atay. Mga simptoma sa ba ni mga Exxon, ganabang kanunay na ka mag dugab, ganabang dugab, suka man dugab dong dugab ka nang basta ganyan lang na ito mga example basta dugab oh. Ya, pirmi ba nga dun ay hangin ang imong tiyan oh. Dili hangin sa ulo, kanang hangin sa ulo dili na na siya atay problema ana imo na yung utok. Oh, ana hangin sa ulo. Oh, alam mo na ko kay February mo na nakalahi. Hangin gani sa tiyan kanunay na hangin sa tiyan atay problema. Pero hangin sa ulo imo na nang utok hambugiro ra giga. Ana na siya. Hangin sa tiyan akong gisgutan mga igala. Pero may nay hangin imo tiyan. Mabasin aduna na kay diferensya sa liver mga igala o kanang sa Bisaya pa atay. Muna mga igsoon nga para sigurado dito mga igala. Nga dili ta magka-problema sa atay, protektadong atong atay, mag-DTX 500 na. Kaya doon na kini maigalay, polygosanol. O uban pa nga mga phytochemicals maigsoon. Gikan sa extract sa disregard, sugar cane mga igala. Disregard, disregard. Sugar cane mga igsoon. Muna pinaka-nindot po mga igala. Na pamproteksyon sa atong atay. Na naapod mga igsoon sa DTX 500. Kaya epektibo gini mga igala pang kontra sa mga toxins mga igsoon nga usa sa inguntang kanabang main factor nga madaot ang atong atay ang toxins. So kana siya mga igala nga mga properties nga nasa DTX 500 makatabang na mga igsoon para nga mawanan toxins dili mamiligro ang atong atay. Vital ba kaining atong atay mga igala salaan yun as toxins mga igsoon. So siguro ha labi naghiningo hinino mo mga igala kung mga palainom mo lahi po itong palahubog palainom lang oh. Palainom ito mga igala mag DTX 500 yun para sigurado. Hindi ang mga testimonyas mga naggamit sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Hey, good morning. Unsay kompleto ngala na to?
5: Ako si Jeanette Guillermo.
4: Pili edad?
5: 67 na karong February.
4: Sagasa man ka?
5: Nagkakaswagan.
4: Nay, unsa ba nga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gipanggamit?
5: Gigamit na ko DTX 500, Detribio, o
4: Mighty C. Dugay na ka nagamit ani nay?
5: Na 2 months na.
4: 2 months na. Sa imong paggamit nay, kani adto sa may mga balatian nga karon nagamit ka, unsa may kaarangan sa imong palawas?
5: Naggamit ko ani kay kato kong tiil nga sakit og kanang mulakaw ko.
4: Karon nay,
5: wala na.
4: Nawala na. Sa imong pag testimonya na yun, wala na sa 17. Usa may mong kaagahat sa mo atong suking tigpimnaw sa K5 News FM nga para magamit po sila?
5: Kung iagat sa wala pa magagamit nga ilang sulayan paggamit din sa produkto sa Klinika Alternativo kay may kausaban yun sa ilang gigbati sa ilang panglawas.
4: Nay, salamat kayo nay. Good morning.
3: TTX 500. Pumali sa mga butika.
1: Ayaw kalimot ha, DTX 500 para sigurado yung maizon ang proteksyon sa atong atay or sa English pa mga igra, liver. Okay! At oras alas 8.23 na, oras sa Rodganillo sa Dio Fresh, Dio Alon. Proteksyon sa kilikili, mga higala, para humot ang atong kilikili. Di lang humot, puti pa, mga higala. Wa pa po'y kagaw dito, way bacteria, mga igson. Kaya anti-vaxxed, mga higala, ang Dio Fresh, Dio Alon. Proteksyon, Tibok Adlaw, para humot ang kilikili. Dio Fresh, Dio Roll On. Pwede sa mga mensahe din mga Exxon. Atot pa, SM Lad, sa onsa imong maingon gahapon sa mga panghitabo sa Malacanang. Reserve lang sa ang ako sa remote guy at sa nihatag sa katawan para dilipon sila dito may gala magkuan ba? Kanabang medyo managan na pagpadayag sa opinion kay mas makadungog sila sa opinion yadi may parehag opinion o di ba ka mga igala kanabang lain-lain matang mga baruganan kasi unya mga igsoon niya adi nalang musalmot inyo na kamo na lang bahala mga igala na ako na lang maminaw sa inyo mga opinion kaya akong ihatag sa katawan ang tingog mga igala nga dapat mabati sa katawan. Box Popoli Box. The voice of the people is the voice of God. Oh, okay. Kamo lang, padayag mo sa remote. Regarding ana. Shout out Barangay Tablon Solid K5 News FM. Lupig sila. Patuwad pa, matod pa mga higala. Oh, ni Don Ellis mga higala 13. Don Ellis 13. Oy, salamat Don Ellis. Diya sa Maya Barangay Tablon. Mga ka-K5 nga nagpagapaka karoon ang tuloy manon. Good morning kaninyong taran.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Si Sergio Filo BC. Ato pa, yay, pray daw mga igala. Salamat kayo, Sergio Filo. Good morning, sir, kanimo. Oh, si paring Romnick de la Serna. Good morning, pare Adonats. Oh, ikaw, idol, pare. Diya sa Maya Bohol, magkakaroon, pare. Oh, diya sa may Bohol area. Kay karon daghan kay nagbiyahe sa Bohol kaya fiesta man mga higala mapauli man gining ato mga bulanon basta team fiesta nas Bohol. Sige, may bugtag kaninyo diha sa may Bohol area. Good morning Gaki 5 Nuts. Ikan po ni Sir Richard Gallardo. Kumbati matod pa, God bless you and your family. Salamat sir, likewise. God bless po sa imong pamilya Sir Richard. Ang kanabitaw ang ibuhat ni Senator Bato, usag ka pananglitan sa gugma kay kabalo siya, dakpunon siya. Pero bisan pa ng tinguha o nitungha, dyan siya para ipakita ang pagsuporta sa impeachment sa itong BP Sara. May punto sana mahigala ni tunga na si Senator Bato kay need na siya dito Senado mahigala para nga banga kung tanaw di man siguro man ima convicto si BP Sara dia sa Senado kay majority nila kung naman kay doon namang naanang mas oposisyon di bali naman to sa administration gamay naman lang sila di man sila kaabot ito G-size mga igala ng mga senador mauna mga Exxon so posible dili na ni siya mag-convicto eh daghan na bali mga igala kaya tag na magina anak magina magbasiwa kay mga senador uban mo tanaw magiging sa popular for 2028. Sige, diya pa'y dugan. Diya pa'y galang ang mga misay. More power to your program, Sir Idol. Ikaw ang idol, Sir Kuya Joe Barbershop. Si Kuya Joe, ito nga higala mga Exxon. Ikan po sa Philippine National Police. Ikaw ang idol, Sir. Kumpare ka nun ay Kuya Joe. Salamat kayo. Anya si Bro Ely Boy Kambuay. Good morning ka K5 Nudge. Watching from Butuan City, more power K5 Studio. Salamat Bro Ely Kambuay. Diyan sa may Butuan City, maing buntag sa ganin yung tanan. By the way, ang ato mga igalang palood nga duha kabuok mga igsoon halipay nga to sa mga nagka-share likes and follows matag tulumanon. Dere sa K5 News FM Cagayan de Oro, unya ni sa 11 Mbps kay i-alternate na to. Puro niya, unya na po sa 11 Mbps na santa. Dito na na po yung duha mga igalang maka-angkon sa libreng load mga igalang. Nga ugma, dere na po sa foro. Manang pag-share likes and follow na diyan, kaya mo na yung usa sa qualification. Nga naka-share likes, follow mga igalang sa itong page. O naka-share likes, follow sa mga igsoon. Share likes na lang sa tulumanon mga higala foro o sa 11 Mbps dinapo dito mga higala sa lama sa kahaponon o kagahapon ni mga higala uban si kalama rikim sulita no? Lama sa kagahapon o niya manapo dito mga higala so stand by lang mo kaya yeah, to sa nga naka-adge ba ta kaki 5 Erin marag wala pa. Besan ba kayo balik tamay galas duga may isgutanan o man na mas importanteng pahinomdom.
3: K5 News FM championing the lives of the Filipino. Kaya sakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men, epektibo gid.
3: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
3: I Dare Go.
9: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang I Care Gold at I Care Drops. Hindi lang siya pampalinaw, kundi protection din araw-araw. Ngayon, mas ganado akong kumilos dahil kampante akong inaalagaan ang paningin ko.
3: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
10: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
11: Libre?
10: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite.
11: From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
12: 66th Palarong Pabansa.
11: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports, K5 News FM Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy, our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Adain, tamay gala. Dres sa itong maraguban sa Foro de los Pueblos. At oras, maigso na los oso. Tay, tay, kwato. May daway, may gala. Eh, atong dalikitan si Kaki 5K. Eh, atong gikomisyon si Kaki 5K para makuha sa dang pulso, may gala, dyan sa itong mga kadalanan sa komunidad. May tungod din nga gabi nga kasikas dito sa kauluhan. May tungod, may gala sa baga bukod lagi dito ni Senator Bato de la Rosa. Ang gano'n nakakusodiya mga ikson diyan sa Senado. Na mga nanikaroon, may gala, bangutan ha. Nga doon sa publiko, sabay niyong paglanto. Ang ayan ba mga ikson nga presentar yun dog i-surrender si Senator Bato de la Rosa dito sa ICC for the purpose may gala sa gingon naging ato dito nga pag-respeto sa mga kasabutan tali sa international communities or ato na ipabilin din may gala si Senator Bato kaya ang kasabutan karon may gala na ba sa ingontang NBI o gantupon sa Senado. Nga ikustudi lang yun sa Senado si Senator Bato nga kung gikinanglan dito sa tribunal mga igala. Madun na ba dapat ipatuwag ang Senado mga ikson mo mo pa-comply ni nga to kan Senator Bato de la Rosa. Yun iksan din nga paagi mga ikson. So wait and see na tao sa dagan. Pero kamo, mo lagi na akong giingo mga igala. Kamo mo mo tubag yun eh. Sa panglantaw sa ordinaryong tao lang. Kanato ah. Ang ayan ba nga isurrender o dili si Senator Bato de la Rosa? Kumo na may gala itong pangutan na karon. At the same time naapon sa field karon may gala si Kaki 5 K Buscaino para mabati sa nato, madungog sa nato mga igala. Ang mga panglantaw sa itong mga kaigsunan, Kaki 5 na itong nga nasa mga kadalanan na matagbo dito mga igala ni Kaki 5K. Kamusta niya nga naminaw naglantaw mga igsun? Pwede saan mo mong padayag, diri lang agi sa itong official fan page ang K5 News FM CDO Digital 89.3. So mo na may galang atong official fan page ha. Pwede mo mo padayag ya ang K5 News FM CDO Digital 89.3. Yeah, pwede saan mga igala sa itong linya sa telepono. Pwede po mong padayag dito. Napamantay oras. Pero diyan sa si K5K. K5K, K5 mo.
3: K5 News FM Live Report.
13: K5 Kapan, hindi ka po tanong mag-suha o pag-suha sa Dalang Corrales good morning. Live pa sa K-Farm News, at Anthony Adioro. Sir, o yun, baka nga i-surrender si Senator Bato de la Rosa sa ICC?
14: Hindi. Ha? Hindi, kaya kasi sa pagunto niya natay process dito sa Pilipinas ng atong Philippine, ano, Philippine Authority.
13: Sir, so, ilang pangalan, sir, isin?
14: Joel
13: Saunga. Sir Joel Saunga, samatong pa niya, Dini. Dini
1: oh, sa ulo,
13: 95, Banatan. Oh. So, dali na po na yan ka rin. Balikan na ito ni si Bobay. Ah, good morning. O yan, ako na is when there are sa ICC, si Senator Bato de la Rosa. Ah, dali pa kay ma'am. O yan, makaroon na surrender si Senator Bato de la Rosa sa ICC, o Dino. Hindi mo mo eh, kay... Hindi mo na, Dini man ito ng ICC, gawas man siya sa itong 400 nasod. Dapat din sa surrender mo yung sa wala sila para dakto nila si Bato Manda. Pero na siya ang dakto mo. Sinong pangalan? Ruth, ma'am. Thank you, ma'am. Aba, may si Pedro sa Shomai. Nagali na mo.
1: Kaon lang siya sa Shomai. Kaon lang siya. Kaon lang siya siguro. Oh, pwede naman. Pwede na sa da. Bakal siya.
13: Kaya nila ko. Kaon dali na po ka. Baka na ito ni Gras Pindari. Good morning. O yun, baka sir, nga i-surrender si Senator Bato de la Rosa sa INC, hindi niya.
14: Hindi.
13: Anong sistema, sir?
14: At hindi ko sa kakuan na naman
13: tayo. Pero palani mo, Dili yun.
14: Dili.
13: Basta kay Dili. Yung pangalan, sir, si?
14: Julius Galito.
13: Thank you, sir, Julius. Kung ato pa niya, basta kay Dili. Di pa yung natan.
1: Dili yun, Dili ang ayan i-surrender si Senator Bato. So, parlo sa itong mga interview o ang mga nagpadayag sa ilang opinion, daghan yun ang Dili gusto nga i-surrender si Senator Bato.
13: O, oh, dalita. Sir, good morning. Like that, sa K-Pag-7 kagayang Lior, sir. O, yun ka nga i-surrender si Senator Bato de la Rosa sa ITC, hindi. Hindi
14: na po lang. Hindi na po lang. Hindi na po lang. Hindi na po lang. Hindi na po lang. Hindi na
13: po lang. Hindi na po lang. Sir. Sa mga nyo, sir? So, upa ang depende, duha at uno, ang adili, very important.
1: Ang sabutan ay pa na, abstain siya, abstain. Abstain niya po.
13: Good morning, no? Right na sa oh, yun, makaw, di yun, may surrender si Senator Bato de la Rosa sa ICC?
14: Pero, di tapo ko yun.
13: Yun, hindi naman siya.
14: Kapalo naman pa. Kasi, naga sa mga pamalangin. Siyempre, sa mga pyramid na nila, nabutak na talaga.
13: So, kung naman ganit siya ito na bago, dapat re-recite ni Ryan.
14: Kapalo naman ganit ka, ganyan. Diba? Kapalo mo rin to. Pag-debre sila may sala, kung tinawag nila lang. Total lang, ilang ibuwas mo, para magkaiwas ito, di ba?
13: Ano ang pangalan, sir, si?
14: Mag-uwas,
13: sir. Mag-uwas, sir, Joseph, sir.
1: Dapat ka na ano ka K5P, iagay pa ni sa lupong taga-pamayapa.
13: Wala ka na taga-lupong taga-pamayapa. Ma'am, good morning. O yun, gamam nga, i-surrender si Senator Bato de la Rosa sa IGP, o sili. Yes or no? May katawa si Mama.
1: Oras ni Mama. Oras
13: ni Mama. Masi mapagod ang... Dari sa estudyante. Sir, good morning. O yun ka sir, i-surrender si Bato de la Rosa sa ICC o dili. Anong opinion? Kasi talaan mo. O yun ka dili.
1: Tisoy na. Tisoy na.
13: O yun ka nga si Senator Bato de la Rosa i-surrender sa ICC o dili.
14: Akong pagdaman.
13: So, dali na po tag 5 na tan. Bagay na, yung mga nagpahipay dali o.
1: Oh.
13: Sir, good morning!
1: Oh, na yung mga nagpahipay.
13: Sa K-Fund News 7, o yun mo, nga yung surrender siya na to sa Pag-Rosa sa ICC, hindi. Ito, o yun ka, Pito.
14: Dili na.
13: Dili man. Ay, nalilang mga kininyo naman.
14: Ayun, sa siya. Sa itong mga kaso na gagawin. Murag kita rin. Ang mga itong police policy sa kita gagawin. Ang mga itong mga sa bakit siya.
13: Gali po. O yun, sir, na insurance si Bato de la Rosa. Senator de la Rosa sa IGP Dili.
14: So, pamagi sa mga legal mga kwan, mag-legal mga pamagi, like, pamagi gito sa due process, hindi kay magritso sila kay, ang ICC magritso lang, hindi sila yung kanang, wala sila yung access dapat ba sa atong community, outside ba sila, sa amin ko galing sa gobyerno. Ngayon ko, kung lagi ito lang, lagi ito sa lagi, tumawari ko sa legal process. Pero kanang itinig sa Nidrito, wala mo nita sila yung permission dapat ngayon na biling ko mga sama.
13: Supa ka. Thank you, sir. Thank you, sir. Tanyo, wata na bang doon yung supa sila si Saiba na tan. So far, muna itong nakuha ng reaksyon na mutabok na kutakan.
1: Sige, okay na, okay na. Basta kay daghan kayang supak yun, no? Daghan supak nga ipadalan ay abstain lang. Pero wala po yung pabor nga iparisto. Kuan lang ka nabang no-comment lang yun ang kalaban sa inguntang supak.
13: Yes, kipay na tayo. Why is that katong bitong? Hindi ka kipay na tayo. So, mo ang reaksyon ng sumak na kalabusak ba yung anong bagay-tarosan sa abdito? Isang ato pa ito din na rosa. Kining balitatod ka lang po sa DTX 500 o sa Earth Office sa Patabang. So, mabalik yung mga event sa inyong Red sa wala nang batikasad ng mga Spotify. So, ang panglawas, kinabagay sa Pilika Diyan sa inyong Mountain City na nagsagura police station. Kini, Ivan J. Buspaino. Para sa pinabalitan sa mga publikong kalingawan sa Cagayan de Oro. Kaysa, News, FM.
15: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Okay lang, salamat ka K5 kay Buscaino. So, daghan dito gin may gala, diligid pabor mga igsoon nga dalon matod pa si Senator Bato de la Rosa ngadto mga igsoon sa ICC sa Dahig. Okay, okay. So, mo na yung opinion mga igala sa ato mga nakuha, nakuha gigan sa publiko. Gikan sa itong linya sa cellphone o gikan sa aktual sa mga igala kapag-interview ni Kaki5K. By the way mga Ikson, kinaanglan dyan ni Maigalang i-extradite, kinaanglan dyan ni Maigalang palagputon ang mga toxins Maigala o mga bakterya o viruses punchay sa atong lawas. Kaninyo kare Maigala, labi na kaya ito ni Agyadlaw, nagulan-ulan. Nakasinati ba mo Maigalang pagtrangkaso niya? Nakasinati ba mo kanunay o kakadabang flu o bosip on na? O di ba ka mga igala panakit sa lawas? O niya imong hilanat dito taas-taas o niya di pagin mga igala mo baba tulog kaadlaw na nilabay nagtutok tulog kaadlaw niya katul-katul dito imong tutunlan mga igala marado imong ilong o ang pinagin dito mga igala ka-vital kung nawala na ang imong panglasa. Basig viral infection na mga igson. Basta inana na imong nasinatian o gamaon na imong kanabang na-experiensyahan sa pagkakaroon. Try it, kagol. Relax lang, may gala. Kaya doon na mag-iabong tayo. D3 Bio. Ang D3 Bio, mga Ikson. Doon na ni siya ay gitawag ditong medium chain triglycerides. Nagika ni siya, may gala, sa extra virgin coconut oil. Nasagol ni may gala. Nga mo ay naghimo sa mga Ikson. Sa gitawag dito nga monoglycerides o ga monolaurin. Ingon usab ka nang gitawag monocaprin mga igalaan. Monocaprilin. Nga i-process na. Kung mabalik na na, makamusod na na sa lawas, muna na, inigi-process na siya mga igala, muna ng monocaprin o monocaprilin. Unsa man po na sila mga igala. Unsa man din nga monolaurin. Nga part mga igala sa gitawag monoglycerides. Nga uban mga igson kaning monocaprilin. O ang monocaprin, mga igala. Kani sila, mga igson, mauni sila. Ang pinaka-epektibo nga natural. Natural, mga igala, nga pagi, pagpatay sa pagdaghan sa mga mikrobyo, di ba mga igala ka ng virus, o di ba ka mga igsoon ka ng gitawag bacteria, even fungi. Una sila ang responsable sa pag-away ni mga igala. Natural nga antiviral, antibacterial, antifungi mga igsoon na properties sa D3 bio. Una mga igala, huwag tang imong trangkaso kay virus mo na. Imong ubo, sip on, hilan natin ito mga igala. Virus mo na siya. So muna mga igsoon nga kayang awayon na mga igala sa D3 bio. Labi nagparisan po mga igala sa MITC nga mapaligon sa imong immune system, asigurado na di gid makamultiply ang viruses at bacteria sa fungi mga igala sa nulawas. Inanak, epektibo ni sila ang atong D3 bio. So muna mga igsoon na mag D3 bio, para nga dita basa-basa dito masakit mga igala, kaya importante na bang dita masakit, mahal magkasakit. So diagi mga naggamit sa D3 Bio, itong maminawan mga igala, D3 Bio.
16: O, ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Naka-decision kong inom ng D3 Bio nga herbal o mitisi kay akong anak, inuman. Ang akong lawas, lain tayo ko, kusok ang akong mga tiil, sigo ubo-ubo. Di, nagsumbit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, nisuway po ko, napatog isa ka-stab nga D3 Bio, mitisi isa ka-stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalusad Diyos, nidaan man, good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako ng lagi alibid yun.
17: D3 Bio, mabibili sa mga butiga.
1: So D3 Bio, ayaw yung kalimot mga isoon, para proteksyon batok sa sakit, proteksyon batok sa virus, proteksyon batok sa bakterya, proteksyon batok sa mga fungi mga igala. D3 Bio, ay kalimot na na mga igsoon. Diyan na punta sinapos nga bayan sa itong panag-uban mga igala. So sublion ko, bayo-bayo yun mga igala sa opinion, sa katawan. Ang gaingon dito mga igala, nga dili sila uyon mga igsoon nga i-forward, o diba ka, i-surrender nga dito sa ICC si Senator Bato de la Rosa. Wait and see ta mga igala, kaya mo nag-ingon nga doon ay mga changes sa itong pamulitikanhon nga isgutan ng Pilipinas. Ang kani administration mga igala, karon ni Sogo nagbali. Ang mga bilyar ni bali na. Di ba? Kakipay Berwin. Kani sila kay mga Brightman sad ni. Sila nagbali katong panahon pa mga igala sad. Nga layo-layo pang panahon. Kana bang layo pang 2028? Karon 1 year naman lang. So nga una-una nila kung na mga kaso to ilang kumpanya, kaya nang awayon 1 year na lang kami. Eleksyon na. Posible ditong magpuli ng presidente. Pero katong layo-layo pa sa kaigus panahon. Anagin mga politiko mga igala. Sa Congress, medyo solid-solid pa sila dito. Kaya ilamang yun na pa-impeach mga igala sa Kongreso si Vice President Sara Duterte. Pero I believe, pag-abot sa Senado ani mga igala, paan mang guni mga igson, dili man ni kaso mga igala sa gingonta by evidences o mga evidence mga igson na pag-presentar. Kundi li, numbers game ni. We like it or not, numbers game gina siya mga igala. Bisa pag-unsa ng mga ebidensya ang i-submit, adi na gina mag-convicto kay kuhan man eh, kanabang by grupo-grupo man eh. So, nag tendency nga kato mga igala na sa oposisyon, naiyag ito mga igala sa Vice Presidente. O niya kay ilan naman ang Senado, so medyo malabo na nga mag-convicto ang Vice Presidente. Malabo gani maabrihan pagbalik tong mga gisgutan dito ng mga ebidensya sa Kongreso. Mabitaw sa Kongreso, sa Committee on Justice pa. Ilan na itong giyagyag mga igala? Ilan ang giabrihan dahan? Nanagana naman to sila mga ison. Ngayon pag-abot Senado, di na ito maabrihan. Walang dito pala sa Justice Committee, nag-invite na silang AMLAC. Oh, invite na silang NBI. Invite na dito sa Trillanes. Para dito mga igala mapagawas nila daan. Protection na ito mga igala kung inkaso pag-abot nito Senado, butaran dito mga igala nga dili ablihan ang mga sobri-sobri. Mura baga, Bilardi sa una mga igala, Bilardi envelope. Panahon ba ni Irap, di ba? Ang envelope number 2, ano man ito pabrik, kagibutaran man ito sa mga senator judges nga dili ablihan. So, mo man may tabo. So, bright side ang mga taga-kongreso para dito mga igala, masayon na ginang tao lahan. Kung sa ila ditong punto mga igala, sa Committee on Justice, giabrihan na. Ang tax na lang dito ang waablihin. Pag-abot, Senado lagi, posible hindi na ni maablihan pagbalik. Kay numbers game ang mga higala. Kining impeachment proceedings. Political process man ni mga higala. Hindi man ni criminal process dito mga higala o even civil process. Pandili, political process ni. So wait and see tan ini mga ison sa dagan. Tana mo, kamusta ang Pilipinas, may gala. Nagalit si Leche na. Mabita mga ison nga kong napalang tayo sabi, mag-migrate na lang tayo dito siguro sa Mars. Mars. Ikaw, Kaki 5 Erwin, adito na lang tayo Mars. Nabaya Mars dito sa to, dito sa mong lugar. Mars. Marcelina Bayugan sila. Ay, Marcelina lagi dito. Mars. Come on na mga Exxon. Awitan si Tan, naupuli mga ikala, dili mapiktuan. Angak ekonomiyas na sodoga. Ay di magin ma kwan di magin malikayan mga igala nga maapigwan gid ang atong ekonomiya. Well, like it or not mga igsoon. Mabita mga igala nga hantod karon na lisod pa ta mo convince og mga multinational nga mga companies nga mubugbog negosyo sa Pilipinas tungod kay unstable gyud mga igala natong politikanhon nga mga isgutanan. Mo na mga igala. Siguro kung naman tayo makonvince ni Pugo ra siguro i-open pagbalik Pugo. Lisod-lisod mga igala itong mga multinational kayong panahon na ka-unstable yun mga igala ang politikanhon nga isgutanan sa Pilipinas. So, basin niyo yung madamay na hinon nila negosyo mga igala. O nang expect the worst na padong ni mga igala sa 2028 inaanig yun ang dagan ani. O expect the worst mga igala nga magka-crisis na. Mo na giingon may gala. Basta padung sa eleksyon ipa-crisis gyud na para ang tao inig eleksyon mangita kwarta. Astilan mo ang dagana. Sige. Wala tayo oras may gala. Libertas de sende anima di Mokrates. Ang kagawasan sa magpanayag. Mga espiritu sa demokrasya. Kaki 5 na tansyamento. May punta ka natong tanan.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Mike, kumso?
20: K3 Bio!
21: Nagulang 21. Dave, 70 plus na?
22: 70.
21: 72. Nakoy ba rin pero lagong nung po.
22: Kung sa mga produkto sa Klinika di Alternativo ang imong ipalit?
21: Kanang 250 ba yun? Ah, okay. Okay naman. Pero nakapiranap na ko eh. Ketyo yung kidney.
22: Kidney?
21: Nakapiranap ko. Karoon, pagka after ng bilat na ko eh. Maintainin ko lang.
22: D3Bio. Wala
21: ka maintenance ka po sa kidney.
22: Hmm. Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga? Makaingon ka nga, medyo ni arang imong...
21: Okay man, normal man ang...
22: Normal. So, miangay ang imong lawa sa D3Bio.
21: Okay, pag kaya, naman po yung maintenance.
22: Maintenance. Kidney stone.
21: Kailangan pa rin na rin.
22: So, okay na.
21: At ako yung mawag niya kung may buwan man. Eh, bago kaya na po, totoo kang si Bintin, ang pampasosa ka lang talik ito nga buwan.
20: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
17: Kapalit sa mga butika.
23: D3

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Pedro Dino Jr. Kalita na si Bugyo, pero nasol ko yun sa kalabalan. 62. Mighty C, o kaming Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1K. Parang 2 horde, 1 horde. Ngayon, para po na medyo pagta sa atong immunity system, Mighty C kay medyo atong dati pinasakong vitamin sa bangumat. And medyo alibyo, gamay. Siguro po, basi nung mugi yung kawala. Pero kayo, ilan yung nakibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamitan eh.
1: Padayon, nandito sa. So, pag ako po sa kulti, o yung mindas buhit na kita, mag-power tree yung ta, kay power tree yung morgan na liyata ng kumung panglawas, magka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna po yung gintin mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

Mayong adlaw sa tanan, labi na gid sa itong mga suking tagapamati ng itong nga programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Ito gapon ka ninyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inubanan sa mga produktong epektibo. Labi na gid itong Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio Mighty C, Klinika Sport Biotics, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, Prebio Coffee Extend Food Supplement for Men, Klinika Day of Fresh, Klinika DTX Beauty Shop, uban pa mga produktos, Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Inyugya po makauban ninyong alagad sa kanda naturopathic practitioner Dr. Vicente Naturopathy, Dr. Lubitin Chavez. May napunta sa pag-isgot-isgot sa mga angay buhaton, mga angay na itong kaunon, angay imnon, angay ng mga likayan ng mga pagkaon, aron nga makakabot kita sa kaayuhan sa maing panglawas sa mga higala. Pwede ka mga mo-text, musalmot din sa itong programa sa pag-text atong text at line number 0985-034-2925. Busbon ko 0985-034-2925. Ipaabot ang inyong mga pangutan, ha? Ato nang tubagon unya sa di pa na to matapos ning atong programa. Ay, sa to ang mga suking tagapamati ng atong programa, ha? Ang atong free health consultation. Sige, gihapon. Laban nga din is Cagayan de Oro. Nata din ni located sa may Agora Market City. Nalang ta din na dapit sa may before pa mo abot sa Balingasag or hasaan nga liner. Mga nag-aali diha ang mga jeep, mga bus, paingog Balingasag, paingog hasaan. Matupad dyan ang itlogan din na magigsa naman. Mambato Street, Agora Market City din sa may Barangay Lapasan, mga higala. Then, naako diha every Sunday, Monday, Tuesday, mga higala. Then every Wednesday natas Hinguog City, Makigalana. Kada adlaw ng Miyerkules natas sa Hinguog City, mga higala. Oh, wala ta din sa Cagayan. Okay, every Wednesday schedule na to na sa Hinguog. Gikan alas 8 hangtod alas 2 sa hapon, Makigalana. Oy. Hangtod na ta sa alas 2 sa hapon, Makigalana, pero ayo ra pud mo pa hapon kung adto mo dito sa tong clinic. Okay, ang uban mga god, no? Baingon hangtod alas dos, pag Pinoy, alas dos na po mo ato. So, muli para matag Cagayan de Oro, layo-layo para ba ning Cagayan? So, before pa alas dos sa hapon, nana mo, og mahimo gani, buntag pa lang, no? Alas otso man ta, hangtod alas dos hapon, din sa Hinguog, Makigalaan. And then, ang pagka Webes, Bernes, balik tata dinis Cagayan de Oro. And then every Saturday, close kita Makigalana, sirado ang tanan natong branches sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang address nato dila sa Hinguog City, nato din sa Maydoña Graciana Street, corner Adelpha Street, Hinguog City, mga kigilan, din sa may bus terminal. Sayon ra kayo tultulon kay Nara, mata din sa may bus terminal dapit. Dali ragi kayo matultulan ang atong clinic, mga higala. Usmon ko every Sunday hangtod sa Friday open ta, mga higala. Sirado ta every Saturday. Oy, daghan pagigihapon kayo ang masaag. O daghan pagigkayo ang kining malimot ba? Nung every Saturday close data din sa atong clinic. Then mubalik sila Domingo na kay abi po.

0: nila og close punta sa kining sa Sunday, pero open tahagi kanadlong Domingo hangtod sa adlaw nga Biyernes mga higala. Oy, Amping, pagbantay ka mo ha sa pagpalit sa tuang mga produkto. Labi na nga itong Klinika DTX 500 kaysa gihapon. Daghan gihapon kayo ang nailad. Daghan gihapon kayo ang gapamalit sa mga piki ng produkto sa Klinika DTX 500 mga higala. Mabaguhay lang, no? Gisendan ta sa itong teknisyan. Magipakita nga daghan kayo inquiries, no, sa katong usa ka Facebook page nga piki nga Klinika DTX 700 maghila, makakita gani mog butilya nga gipapilitan lag sticker nga Klinika the Alternative Medicine Wellness Center DTX 500, magikopya para bigod pati ang logo. O kana siya mga higala, piki na kaya ang Klinika DTX 500 naka blister na siya, naka karton pod na siya mga kagalaan. Then kapsula na siya ang atong Klinika DTX 500. Katong piki mga higala, gisuon nila nga produkto. Moto siya ang kining soft gel nga DTX 500. Ang produkto sa Klinika di Alternative Medicine Wellness Center nga soft gel mga higalaan, mao na ang atong Klinika di Tribayo. Oh, gipiki gihapon ang atong Klinika di Tribayo ha. Samot na din na sa online. Samot na din na sa Facebook magiglaan. So, grabe kayo ang pagpamiki din ha mga iglaan. I-post nila unya kanang mga online apps, no, kanang ginapalitan na to online apps. Daghan kayo pag search mo DTX 500, mas managhan daghan pang posting ang kaning piki nga DTX 500 kaysa sa ato ang original nga produkto. Aron makasiguro kamo. Ato kamus mga parmasya nga dool sa inyong lugar. Amutana ninyo kung naaba ang DTX 700 katong nakakarton. Kaya ang piki nakabutilya na siya mga kagilaan. O di gani, ana mo sa clinic na to. Kaya di kita mapiki niya. Sa mga clinic branches na to ha, diri sa Cagayan de Oro o dito sa Hingog City mga kagilaan. Gani, text ka mo or tawag ka mo sa itong hotline number 0850342925. Ah, daghan kayo, no? Mana diha sa itong clinic, maingon sila nga modern yung original, naka-order ba ko dito sa online, buy one take one, manggot. Buy one take two, buy one take three. Pero mura na gyapong presyo ha. Abi nilag makabarato sila, di pagyud maong supplement ang ilang napalit. Okay, katopag yung piki ang napalit. Ginabalik-balik, yun na natog announce din niya. Kung makasiguro mo, parmasya, dool ka mo sa parmasya o dool ka mo sa ato ang mga branches magigilan sa Klinika the Alternative Medicine Wellness Center. Then din na sa itong clinic, still gapon ongoing atong free health consultation. Consultation magigilan kay kung doon na mo yung mga laboratory result, mas labing maayo. Doon na ka mo mga ultrasound. Uban pang ang mga test nung nagihimo sa inyo ha, pagpa-check up ninyo. Dalo ninyo din sa itong clinic makiglan kaya ito ang pangitaan og solusyon sa pagpanambal natural mga higala. Kaya kung doon na mo'y o kung doon na mo'y ginahambin ng mga balatian, mas labig yung maayo, no? Nga doon na tayo basihan, no? Laboratories, ultrasounds, uguban pa. Dala din sa itong clinic. Bisan pa og katong kung wala mo'y latest, katong inyuhang mga history kung unsay unsay mga naagian ninyo na balatian. At least masubay-subay na to ba? Then, ato anang tagaan og solusyon, pinagis pagpanambal natural magyala. Sama aning mga dunay problema sa ilahang sugar, mga diabetic ba? Okay, uso kayo na ron. Laban ng mga Pilipino, uso kayo ng diabetes sa Pinoy. Murag diyan sa tong clinic maghila kang adlaw kung why diabetes nga mo na diha halos gyud mga diabetic mo ning atong DTX 500 na produce pud di siya plus pa gyud ang atong mga other supplements na din sa clinic bigang gyud taas kay sugar batian gyud nimo ng pagpaminhod, no, tusok-tusok, tiil, kamot, sige panghi sa gabi, dali uhawon, dali gutomon, sayo pa lang sa buntag katugo na. Then magpanghanap ang mata. Ala sige, no, adto mo, duaw mo sa atong clinic mga higala. Okay, text ka mo sa itong text at line number 0985-034-2925. Newsbone ko 0985-034-2925. Kaya di pa na to tapusin ng atong programa. Ato ka ng tubagon ang inyong mga pangutan. Before tamo pala yung sunahan at sa pamatian ng mga natabangan sa itong mga produkto.
1: DJX 500 Health Alert. Health Alert. DJX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DJX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DJX 500.
1: DJX 500. Pumali sa mga butika. DJX Coffee Mix.
3: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DJX Coffee Mix kay dili kayo isog. Unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape. DJX Coffee Mix nagkape ka na. Nagka-detox pa jud ka.
1: DJX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DJX 500. Health Alert. Health Alert.
0: DTX 500 mga kaiglaan makatabang sa kining mga dunay o dagan ang oxidative stress sini sa atong lawas. Gutan taning oxidative stress mga kaiglaan no kay kasagaran no dinha sa atong clinic. Magisgut kani tag stress magdi man ta makalikay ini. Alabon na sa atong panahon karon no. Apektahan dai ang atong mental health. Apektuhan din ang atong physical health mga kaiglaan. Okay, kung deteriorated, doon ay oxidative stress, sulod na sa itong lawas, sa itong mga selula, dali lang ta magkasakit mga kaiglaan. According sa mga pagtuon sa studies, adunay 37.2 trillion of cells mga kaiglaan. Ang kadaghanon sa mga selula sa tawas sa lawas sa tao. Ing ana kadaghan magigilan ha. Dapat natong ampingan 37.2 trillion of cells in the body magigilan. Kini nga mga selula aduna kini siyay 200 ka mga nagkalain-lain nga klase mga igala. 200 kinds of different cells nasa atong lawas mga kaiglaan. O kining tanan no mao ni siya pirmi atakihon sa mga free radicals nga mo resulta sa oxidative stress mga kaiglaan. Speaking of free radicals, di gyud ta makalikay ini mga higala lalo na sa atong panahon karon. Ano man unsa man atong panahon karon, pure or mostly halos instant na ang atong mga pagkaon. Instant ang atong gusto. Permitang nagdali. Kabantay mo magkiglaan sa unang panahon mura og taas man kayong usa ka adlaw. Taas kayong usa ka oras. Karon igora ka mulingkod. Pagtindog ni mo humana ang usa ka oras. Laban na pagyod kung sige kang cellphone. Uy, wa na kayo nahimong trabaho. Nilipas na ang isa ka oras magkiglaan. Kaya naman nalingaw na magkiglaan itong video. So kana mga free radicals na sa palibot na to mga higala ha? Mga pagkaon, pollution, ang kainit sa adlaw. Kabantay mo sa heat index na to itong mga nanglibay mga adlaw. Pertig yung inita mga kagalaan no? Laban na mo patak ng alas 11, alas 12 sa udto. Kana siya, doon naghihapo yung mga free radicals ni anak mga kagalaan. Then, kana nga mga free radicals, maunay permanente mo guba. Maunay mo atake sa selula sa atong lawas mga kaiglaan. Now, resulta, oxidative stress mga kaiglaan. Kung aduna na constant oxidative stress state ang lawas sa tao, diri na magsugod ang inflammations, poor cellular functions, DNA damage, protein damage, o daghan pang mga problema o balatian nga pwede muabot tungod kini sa kakulangon sa antioxidant sa atong lawas. Nanong importante sa bang antioxidant, speaking of free radicals magiglaan, kay kining antioxidant, money mo dipinsa di sa atong lawas mga higala.
4: ikat.
0: Kung dunay free radicals, dunay attacker, dunay po'y defender of the body. Kani siya maone ang antioxidant nga itong ginahisgutan. Munerasyon nga pirmi ginasultis doktor kung mukaon gani o kinahanglan kita mukaon og prutas o gulay kay muna siya'y pinaka good source of antioxidants magkailan. Ha? Si, diba? Bago lang natapos sa mga bulad o kining nutrition man sa itong mga kabataan. No, healthy foods. No? Ang prutas o gulay muna niya siya'y good source of antioxidants mga higayon. Pero makakaon ba ka og daghang prutas sa usa ka adlaw? Makakaon ba kag daghang gulay sa usa ka adlaw? Fast food noon o kining instant food hinoon or junk food hinoon mas labi kaysa sa prutas or utan gulay. Mas permanente ang junk foods oy. Ako di ko mo deny ni ana. Kay grabe man ta mo ka og junk foods, instant foods, mga dunay mga preservative. Ambot lang, prutas, wakaon ba kada adlaw? Ako, mag-guilty gig ko ana. Sara may prutas tas balay. Saging, apple, hunit pa mo palit. Pinya, hunit pa mo palit. Watermelon, hunit pa mo palit. Pero makakaon ba tag 20 ka klase-klase nga prutas o gulay sa usa ka adlaw? Be. Kung makakaon ta ni ana, aw, sufficient ang mga modipinsa sa atong lawas gikan sa mga free radicals. Pero kung di ganita kakaon o ginana kadaghan nga klases mga prutas o gulay, insufficient gihapon magkaiglaan. Mas labi pag gihapon ang attacker kaysa sa defender mga higala. So, unsa may solusyon na ito nini? Doon ay solusyon. No? Doon ay solusyon nga nakita aron ta nga dili maglisod. Aron nga di ta magpangita og unsa pa man unsa na mapoy prutas akong kaunon karong adlaw. Unsa na mapoy gulay nga akong kaunon karong adlaw. Ang solusyon din na magkiglaan kung mag DTX 500 ka matag adlaw. Ang DTX 500 sa so ginabalik-balik na nato matod pa sa mga eksperto aduna kini pinakataas nga antioxidant properties nga makatabang og dako aron sa pag-amping sa mga selula sa atong lawas aron nga malikyan ang mga balatian especially cancers magiglan natungod sa oxidative stress DNA and protein damage sulod sa mga selula mga kaiglaan. Amo na'y sikreto di na ni sikreto kay ato namang gitugan karon. Amo na'y pinakasikreto magiglan ang pag-mintinar ang pagtumar niya sa atong klinika dito yung 500 matagadlaw aron nga sufficient ang protector ang pagdepensa sa atong lawas gikan sa mga antioxidants nga mo resulta og oxidative stress mga higala. So aron nga makabaton ta o mag long live pa ta no, mag-amping ta no, sa atong mga pagkaon mag-amping ta sa atong ginainom ay goy labon na pagyod karon nga perti kay init murag lamig kay mo inom katong mga tubig ba nga dunay color kusog kay mo kusog kay mo maak perti gig lamig ang magigalaan. So kinahanglan nga maproteksyonan natong lawas ha mag DTX 500 ta matag adlaw aron nga dili dayon ta dali matapdan sa mga balatian dali matakdan ba ta dali maluya DTX 500 everyday. No, pwede once, pwede two times, pwede po three times a day basta kay humantag kaon mga higala. So ana lang ang pinakasekreto ha. Adi na ni sekreto kay ato namang natugan ron sa kahanginan. Dini sa ato ang programa ang kasayran sa maing palawas. Text sa tong text sa tay number 0985-034-2925. Osbon ko 0985-034-2925 alang sa mga dugang kasayuran sa ato ang panglawas. Dinhilang gyapon sa atong programa ang kasayuran sa maayong panglawas. Usbon ako 0925 0985 034 2925.
5: Sa Dr. Do, Larry na. G3 Bio Health News.
1: Victory Bio.
4: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa Victory Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: Victory Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako yung ibating pang lipong-lipong uusahay. Hinap ang akong panglantaw sa CEO Pulau. Misalay ko utumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karong maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong pananda. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok nga ng mga eksperto. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pa man. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio Health News.
0: Klinika D3 Bio ang aduna po ay mga antibacterial o antivirus properties makigilan. Tungod kini siya sa medium chain triglycerides nga naas sa VCO or virgin coconut oil. Inubanan sa ato ang vitamin D3 mo na ang Clinica D3 Bio mga higalaan. So kung gusto ka mulikay mga balatian nga ang hinungdan bacteria, virus, alabanig ka ron kay init kayong panahon. Daghan, no? Ang sigig inom og kaning mga bugnaw ng mga tubig. O katong akong giingon ng mga ilimnon ng mga musipa. Mamaak di ay. Resulta niya na kung magsigita na possible, no? Daghan kayo magka-UTI, kidney problem, possible makadevelop ang bacteria. Clinica D3 Bio ang panagang nato niya na mga kagalingan. Protektantas mga virus ha, mga bacteria nga naas palibot mga higala. Then Mighty C ang atong alkaline based ng vitamin C, makapaboost usab sa atong immune system. Mao na siya'y makatabang nato aron usab nga ang atuang immune system magiglan dili dayon na maluya og mahimo usab nato kini nga proteksyon sa atong panglawas. Then katong mga dunay iron deficiency, mahiglisod sa pagkatulog, alam gyud kay pare sa atong Clinica D3 Bio ang Mighty C mga higala. Then ang atong Clinica Sport Biotics sa doon na siya 80 billion CFU. Ang kanindot ano yung atong Clinica Sport Biotics magigilaan kay kaning yahang probiotic or good bacteria. Diritso gini siya, no? Dito sa atong bituka or sa digestive tract, digestive system na ito magigilaan. Ingon ana ka-powerful ang atong Clinica Sport Biotics magigilaan. Clinica DTX Coffee Mix ang ato ang kape, Clinica DTX Premium Coffee o Clinica Pre-Bio Coffee. Kana nga mga kape makigilan, pili lang ka diha asa imo ang gusto. Ang kalainan ini ang Clinica DTX Coffee Mix, dunay ni siya gamay nga sugar, brown sugar mga higala. Then ang atong Clinica DTX Premium Coffee, wala na siya brown sugar. So capable gina siya. Maayo gina siya sa kato mga spike na ang sugar. O kaning doon na nag-diabetes. Diabetic na gid magigilan. Itong Clinica DTX sa premium coffee mga higala. Then ang atong prebio coffee, adilita mo rekomendanis mga naitaas yung sugar. No, kahit medyo lami ni siya glasa. No, lami-lami ni siya mura kato mga traditional nga kape na ito magigilan ba. So, pero kung dili man lang ka taas og sugar nga manghapdos imong tiyan mga pika, bagay ni sa imo ang prebio coffee mga higala. Then ang atong instant food supplement for men alang sa kalalakian nga nagproblema kang junior ano man basin di ay doon na kay problema sa prostate, basin di ay doon na kay taas nga sugar, basta yung nana nagani magigilan huna-huna nalang magdako niya na. Gustuhon pa man, no? Pero tama na lang sa una-una. ano man, di naman mo love you. Ang solusyon yan na magiglan, extend food supplement for men. Apan dili lang na siya pang enhancer, magiglan ha. Nakip no sab sa katong mga hago kayo. Gusto nga di or dili gusto mag-inom magkanang mga energy drink. Natay extend food supplement for men, makiglan kana makatabang na siya sa mga truck driver, taxi driver. Imbis mo gamit mo atong mga energy drink nga makapaluyan ninyo, makapadawat sa atong panglawas, adiri ta sa extend food supplement for men, makiglan. Kay up to 3 days ang iyahang effect activity niini. Nga na kanindot ang extend makiglan ha. O dili lang pulo siya pang lalaki, lakit na sa mga kababayenan. Laban lang kato na gamino pusal, pwede kayo ng itong extend food supplement for men. Clinica Deo Fresh, ang mga gusto o kanang herbal nga unsa ni roll on, adini na tas Clinica Deo Fresh mga kaigalaan. Then itong Clinica Detox Beauty Soap, dili lang na siya pang beauty, lakit na sab sa mga dunay problema sa ilang skin. Or mga skin problems, skin allergies, skin disease. Clinica Detox Beauty Soap, makiglaan. Ay, uban pa mga produkto nato din sa Clinica, the Alternative Medicine Wellness Center. Daganta din na, saka na mga nagapanusok-tusok ang ilang TL, tungon silang blood sugar, or tungon silang uric acid. Doon natin mga vitamins din ha. Doon natin mga B vitamins, hindi na magiging. Then, sa katong mga nag-palpitate ang heart, no? Aside sa itong DTX 500, doon natin mga special or mga specific food supplement available din sa itong clinic. Tagas ang uric acid, no? Kinahanglan ang bones, sugang nerves din mo na i-supplementation para dili mo atake ang arthritis mga higa. Uban pa ha. O, dala lang ninyo inyo ha mga resulta kung mahimo. Kung dala mo yung mga laboratory sa inyong blood sugar, lipid profile, uban pa. Dala ninyo din sa itong clinic aron usab nga mapangita na itong solusyon pinagis pagpanambal natural mga kaigala. Ang atong schedule, clinic schedule gikan sa Domingo hangtod sa Martes, nata din sa Gayan de Oro. Merkoles, nata sa Hingog City. Gikan sa alas 8 hangtod alas 2 sa hapon. Then pagka Webes Bernes, balik ta din sa Gayan de Oro mga kaigalaan. So close da yun ta every Saturday mga higalaan. Okay, so usa lang no kapangutan natong tubagon. Yes, number 4891. Good day, Doc. Unsa maayo sa Ditribayo? Nakakaon na or wala pa? Ditribayo, magigilan. Wala pa ikaon na siya. Inubanan sa MITC o ang atong Clinicas Probiotics. Ang DTX 500, pwede na siya human o kaon. Kung once lang ka, muinom na na, pwede sa gabi eh. Ang Ditribayo MITC, pwede sa buntag, wala pa ikaon. Ang DTX 500 sa gabi eh, human ni mo kaon. Ang kape, no, pwede na siya anytime. Ha, kung kaduha, katulo, depende sa pagpangapin ni mo, imbis ka mga pikag traditional, din na ta switch sa tuang herbal coffee mga klan. Tungod kay nakakape ka na, naka-detox ka pa. Bueno, wala nagit kita igo ka perhon og oras. Padayon ka mas mag-text sa tong text sa tele number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Hangtod na lamang sa sunod nga programa. Ining susamang istasyon o susamang oras. Kinanaman yung alagad sa naturopathic practitioner Dr. Vicente Naturopathy, Dr. Lupitin Chavez. Magaingon may panglawas si padayon. Dili, kini na to abusuhan.
7: Kining tunumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MITC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Shh!

89.3 K5NUs FM. From Sabrina Carpenter's. Good morning, mga K5. Welcome na po sa itong programa, The Mid-Morning Show with your Kuya Chris at your service. Gumawa naman gyapon kaninyo, gikan alas 9.30, hantol alas 11 sa buntag. So, gusto mag-greet, no? O mag-request song. Text lang sa itong mga hotlines sa itong globe, 0916-395-9196. Again, 0916-395-9196. Sa itong smart number, it's 0946-808-8661. Again, it's 0946-808-8661. Anyway, good morning, good morning, good morning, Cagayan de Oro City. Good morning sa itong mga suking tig paminaw. Gagimong background ng itong 89.3 K5 News of M. Anyway, good morning po sa itong 80 kabarangay Dris Cagayan de Oro. Ilapin na sa itong mga public markets. Gagimong background ng K5 News of M. Ilapin na sa may Kugod Market, Carmen Market, o dya sa may Agura Public Market. Lalo po mga jeepney drivers, taxi drivers, sika drivers, at motorola drivers. Good morning kaninyo dia. O sa itong mga kananan niya, no? Labi niya dia sa may an-eatery. Lagi, kusugid kayo ang ilang background. While naminaw sa K5 News FM.

Ngalong oras mga K5, alas 9.42. O galing oras, gatod kinato sa DTX 500. Mga K5, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys na daot tungod sa taas nga blood sugar epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra sa pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 makapamubo sa blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para mumubo ang imong blood sugar mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Usa mga K5, mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 mapalit sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na sa Mayagura Market City, Barangay Lapasan, kilid sa Balingasag Jeepney Terminal. Okay, awareness na ito mga K5, no? Sa itong mga suking tigpaminaw na doon na gyapoy nagpakalat nga namaligya, naglako, no? House to house ug mga peke. Nagapailang mga produkto sa Clinica de Alternativo kasama sa DTX 500 o D3 Bio. Ayaw ka magpalit, ana. Ay wala maglako-lako ang itong itong mga produkto, no? Kung siya lang ginmo palit sa inyong suking pharmacia, para mas makasigurado ka mo, dito ginmo sa Clinica de Alternativo and Medicina and Wellness Center. Para sa libreng consultation, no? Ato lang mo sa klinika matag Domingo, Lunes, Martes, Webes ug Biyernes. Gikan alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Ug sa mga taga Hingog City, naay free consultation dito matag Merkules. Alas 8 sa buntag hantod alas 3 sa hapon.

Kampeon ng estasyon sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Pietri Bayo!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Pietri Bayo, Bitex. Taas ang dugo dito, o taas ang sugar.
4: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: DJX 500.
6: Antonio Baloro. Mambatangan Manolo. 6-7. DJX ng may TC. Sa mga kape po. Naging gugo. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mungkin nindin lang. Maesa. Huwag mo ko ibati. Pero nang kumbuha lang ko kayo para sa iyo sa hayo. Murag ma-aksin ko talipong.
4: Sa iyo pagamit sa mga produkto, huwag nakamalipong.
6: Okay na. Wala na.
4: Salamat kayo, sir.
2: DJX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Mag-Clinical Spore Biotics at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical Spore Biotics, ang fortified ga probiotics. Clinical Spore Biotics, mabalik sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
2: Extend Food Supplement.

89.3 K5, the news around. Pop Loss by Shamra. Hello, mga K5, alas Jess. I would like to say hi and good morning, no? Sa atong mga suking tigpaminaw, labi na diya kang Richard Gallardo sa may barangay Carmen, kay Dencio Ladaga sa may Galingan diha sa Cogon Public Market. Imot Icons, good morning diya kanimo. Ang Inday Villamor sa may Kamamanan. Bang Mangkanor sa Lapasan. Mits Habaw sa may Mat E. Claveria. Lahat huwag sa kanang Motorola, no? Motorola driver 2027, si Sir Wilrose Abastillas. Good morning kanimo dia, sir. Good morning po dia, Dodd, no? Sa akong mga friends dia. Labi na kang Kent Anthony. Good morning dia kanimo, sir. Ang Ma'am Christine. Ma'am Janine. Ma'am Mary Lou. Mga damdam sa tong pogi nga doctor sa klinika, si Doc Louie. Good morning kanimo, sir. Atong oras mga K5, alas just 11. Kaling oras giatud ka nato sa Mighty C, the alkaline vitamin C. Nakasinati ka ba o paglabad sa imong ulo? Kanunayng luya uga pang luspi, way kusog og daglisod sa paginhawa, basig may iron deficiency anemia ka, mag Mighty C ka na. Importante ang iron sa atong panglawas tungod kinahanglanon kini sa pagporma sa red blood cells og pagtransport sa oxygen sa tibuok nimong kalawasan. Ang iron makuha nato sa mga pagkaon, ilabi na sa karne. Samtang ang iron nga gikan sa utan, ang lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Gani kini ang magaresulta sa iron deficiency anemia. Ang pag-inom sa usa ka kapsula sa Mighty C nga may 500 mg nga vitamin C, ama ka improve sa 67% sa iron absorption. Kana tungod nga ang Mighty C ang usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability, walay usik ug ang tanan mapuslan. Ibalik ang pagpabaskog sa atong lawas, mag Mighty C kanunay. Ang Mighty C inubanan sa atong DTX 500 ug D3 Bio. Mapalit ka na sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center diyan sa may Market City, no? Sa may Agura Public Market, tapad lang sa Balingasag Jeepney Terminal. Hanggang kailan? Atong oras mga K5, alas just 13 na. Suko nagbubulila sa iyo. Here's our requested song. So sana to ka mga texter, no? From Kyla. You're still with Kuya Chris at your service. Good morning.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik po, sir.
2: Sakit ang dyan, kasagara, dalis dan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, by 45 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Kapanin sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Mami, gidang extend.
2: Extend Food Superman.

0: Podcast with 48R Protection. Bilhin na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCareGo.
5: Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant inhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: History Bio!
3: Mamansoy nga na na tuma ko si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong libate karong nga gainom of B3 Bio. Sa una, kibim kayo mo na wong ang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong Biki, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol, murag amubububuk na.
4: Sa ginom na naman?
3: B3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: DTX 500.
6: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
7: Ay, ako si Lorna Corrani. Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning DTX copy o kining MyTC o DTX 500. Kaganaan ma'am ko kay. Mugaan man akong hubag sa tiyo may akong inumon. Kaganaan ko'y kanang liuma. Pagamit na ko ani, marag-arang mo lang ang pamilya ko. Mugaan man akong paglakaw.
2: DTX 500!
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Unsay mong ngalan?
9: Rosita Alenberio.
8: Pila imong edad?
9: 50.
8: Taga-asa?
9: Dili Agora, Lapasan.
8: Unsang mga produkto sa Clinica de Alternativo imong gagamiton, ma'am?
9: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
8: Mighty C.
9: Mighty C?
8: Ma'am, kaniadto, ma'am. Unsay mga walatian nga sa imong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
9: Okay ra, ha?
8: Unsa man
9: yung katapoy sa lawas? Hindi ko batiyo kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
8: Okay mong tulog.
9: Oo.
8: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
9: Inatsa akong mga amiga nga pangilangan o vitamin C. So, dahilin yun yung product. Uban pa nga product.
8: Thank you kayo, ma'am.
9: Oo.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C! DTX Coffee Mix!
10: Ako si Gina Magbalwa, isip Osaka Nurse. Ang morning na ako, extra special. Simple lang, tungod permi ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix! Mapalit sa mga butika.
11: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
12: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
14: 66th Palarong Pamansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026.
4: United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

91.3 K5 and News FM. From Stephen Speaks, Out of My League. Mga K5, itong oras sa last jazz 44 na. Sad to say, wala na kita igong oras, mga K5. Dagang salamat sa inyong pag-uban-uban na to. Gikan alas 9.30 hantod alas 11 sa buntag. Sa mga wala na to nabasa, no? Pasensya na. Anyway, mga K5, at ang atangyang programang 11M BPS. Kauban si K5 Datan Sarmiento. Gamang hatag o load karon. So at ang atangin ninyo yung pangunta, mga K5. Aron, kamo ang makadaog. Okay, 5 itong oras, alas 10:45. O galing ang oras, getood ka na to sa D3 Bio. Gitrang kaso ba ka? Nga doon ay ubo, sipon o panakit sa lawas? Taas ba ang imong hilanat? Nga lapas na sa tulo kaadlaw? Katulbang imong tutunlan? Marado ang ilong og nawala imong panlasa? Basin viral infection na ka na. Relax sigala, i-D3 Bio na. Ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil nga sagol nga naghimo sa monoglycerides nga monolaurin, monocaprin o monocaprilin kung i-process sa atong lawas. Ang monolaurin o ang monoglycerides kauban sa monocaprilin o monocaprin maoy mga pinaka-epektibo nga natural nga paagi sa pagpatay o paghunong sa mga mikrobyo, virus, bacteria o fungi kana. Nga maoy hinungdan sa pagtrangkaso, ubo, hilanat o sipon. Unsa pa inyong gipaabot, proteksyoni ang lawas kontra virus, mag D3 Bio na. Proteksyoni si kanunay ang inyong lawas, mag D3 Bio mga higala. Ang D3 Bio mapalit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Agura Market City, Barangay Lapasan, gilid sa Balingasag Jeepney Terminal. Okay, 5 itong oras, alas 10:46. Daghang salamat sa pag-uban-uban ka na to. Ugma na punpuhon, samang takna, samang istasyon. Magyapon kining yung Kuya Chris at your service. Bye for now.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: D3 Bio Health News!
4: Po ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong inom ng D3 Bio nga herbal o may tisi kay akong anak ginumaan ako kong lawas lain tayo pag nang natong nangaging kuan kay bugat akong kuan da oy kusog ang akong mga tiin sigo ubo-ubo di nagsugyot akong anak nga magsuway kag inom anima di nisuway po ko na pwede kong isa ka stab nga di tirbayo may tisi isa ka stab ako ginasang giinom dungan na siya kada buntag o gapon abutan sa akong kalos sa Diyos nidaan man good akong paminaw po sa akong lawas muraman ako nang nagi alibig yun
3: D3 Bio mabibili sa mga butiga.
5: Sa mga mamis nga na depression, anxiety, tachycardia, palpitation, o magkulba ang lughan ba? Pag may tisigod ka na adlaw, then of course, pag D3 Bio, kana nga mga kombinasyon, patsada na siya nga, imnon higala, i-combine D3 Bio o may tisi. Labi na yun to, may mga heart aches. So, di ba? Anitas mag-ata kung magdagan sa itong mga consumers. Coming from last number 068, aslang ko pila man ang Mighty C. Ang Mighty C sa butika, murag tag-utso ang kapsul.
3: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
6: Ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga kami. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabasa mga butika.
5: Helpful ba ang D3 Bio sa may mga bukol si sa bata? Basta na ana na gani bukol ang bata, possible yun na nga na-infection. Basta may mga bukol ha, take note mga mamis, na gani bukol nga motubo sa bata, especially sa liog, sa likod, sa kilid sa liog. Basta na gani bukol, infection gin na. Naagi ka agaw ana. Ipa-check up imong bata. E, antong pediatrician, ipangunta na dok, ano maning akong bata na may bukol? Ayaw kumpiyansa kay ang kagaw, delikado na. Itong gisgutan na ito ng immune system, aron nga ma-educate ha. Kinahanglan tagligon nga immune system. Actually, na ibukol, aga-away. Aga-fight ang immune system sa bata. Ano na ibukol? Tabangan na to ang lawas, ang immune system sa bata. Number one, pinakauna nga buhaton, pa-check up yun. Ipa-check up yun ang bata kung na ibukol. Helpful ba ang D3 Bio? Yes. Kuwari, nanay medication ng bata. Ipainom mo antibiotics kung na-recommended nga antibiotics, ihatag si mong pidya. Then, sabayi o D3 Bio. Very helpful kayo. Ang D3 Bio na to, muna siya natural nga antibacterial. Bisag 1 to 2 soft gel adi ipausap sa bata. Buntag o gahapon. Mga mamis, tagaig pagdagan na ayaw pasagdan ha? Anyways, dali lang na mahilis na mga bukol-bukol basta maigo lang yun sa antibiotic. Okay ka na mga bukol, delikado mga kagaw lagi, mga bakterya gakos nagbukol sa lawas. Even gani ng kuan kanang mga kagaw sa tiyan, wata ka balong na yung mga bukol na nang sa atuang kolon na adira magigatago ang mga kagaw. Anyway, mga higatong oras limited kayo mo say bye-bye ko. Sa itong mga viewers via Facebook, salamat ninyong tanan. Ayaw kalimut ang itong mga Clinica products na anitanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule. And of course, sa mga mahiligo ng kapiha, DTX Coffee Mix. Thank you na pagkalimtan. DTX Premium Coffee na as mga butika.
7: Gina Fair is Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
8: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
7: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayong mga refluyo ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3 Bio.
8: Kaya saan mo pag-inom ang kuan, D3 Bio?
7: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
8: Kadadlaw, Diyo ka?
7: Oo.
8: Pila nakakabulan nga ga-inom?
7: Okay na, oing, ang kape na ko, prayers na na akong kape.
8: Prayers.
7: Ang D3 Bio, mga duha na katuig, magduha na.
8: So, sa'yo mong na-obserbaran, katungula ka gainom, magkaroon na gainom ka?
7: Nga, nami, sir, kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, paglaba, nang wala ko kainom, anang D3 Bio. Magdindog ko, sir, maghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, sumurok ng kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagtig na ko, D3 Bio, maghapon-hapon, paglaba, mura na kong wala ng laba, lami kayo paminaw.
8: So, mo na mong ginatumaron?
7: No, D3 Bio, kapi sa buntag, DTS, coping it.
8: Sa'yo may kasulti sa mga nang lantaw ron, maninaw ka rin?
7: gamit sila ng DTX o D3Bio kay lami kay na sa lawas.
3: D3Bio, mabibili sa mga butika. D3Bio Health News. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
1: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: ayoko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Hello, Pinoy Standard Time, alas 11:03.
4: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps.

0: 11 Mbps. Kakaywag na Van Sarmento.
1: Mga Kakay 5, welcome na sa Adresa 11 Mbps.

0: Nathan Darmi.
1: Namusta ka mong tanan, mga igala? Hopefully, anagyapon ka mos, maing panglawas. Huwag anagyapos ka, peace guy, ang ato, karo may galang pagpagabuhi. Bot pa sa bot, mga igsong, dito nga. Okay pa sa alright, ang atong panuntaho, mga igala. Hopefully, huwag mga problema nga dag ko ang atong na-encounter. E na, maging problema tanan. Sa agyapon, makikuban ming tanan rin sa Public Affairs Department sa K5 News FM, kagayan yun. Para nasan sa paghukal sa mga informasyon, balita. Pagkita mo rin sa palibot, mga igala, sa kagayan yun. E nasab sa mga kasigbit na itong mga lugar. Dari mga igala sa Misamis Oriental. Dari sa mga Bukidnon area. Oga, ingon sa mga igala sa Misog og Lanao. Laki po sa Biha sa May Kamigin Island.
2: 11 Mbps.
1: Maingon to kayong tanan. Welcome, welcome, welcome. Alas 11 to de la una tamag-uban. Dari mga igala sa 11 Mbps. Inyong kaya po ikauban mga igsoon. Karungon to ha. Ang banhaan mga igala. Ako lukoy nga magpaukoy-ukoy mga isang. Dito na ako'y. Lukoy lang. So mo na maigala inyo ikauban ka ron. Kaki 5, Nathan Sarmiento.
2: 11 Mbps.
1: Sa Gapon maigala live to. Sa ato karo maigsoon nga official fanpage. Sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Ang K5 News FM. Studio Digital 89.3. Di ang mga igala kung pati kanunay ang atong pag-live kaninyo. Kaya pag-share, likes, and follow, gumikan kay Dries sa 11 Mbps. Di ang nasadta mga igala. Di ang napunta mga igsoy, mga pahalipay. Lingaw-lingaw lang mga igala ginagmay pero kinasing-gasing. Libring load. Halang kaninyong tanan nga naminaw. O duha mga igala, baka dawad sa libring load. O si Imuts, wa mag-anagsin sa imong sindan na itong load ni mo kagapon. Sa mga damber ang ngaludan. Oh, si Imut Saikon. Birada sir, ha? Imong number, paliog na lang. Oh, karoon, may gala, 311 Mbps. Yan na po, lingaw-lingaw man ito, ha? Ang requirements lang, para nga ma-appeal, mga igala, sa ato, karoon, mga isoon, nga pagbula. Pero kung ano siya, mga igala, ha? Nadantay pangutan sa tunga nga bayan sa itong panag-uban, kuman sa Mighty Sea, Network News. Natay pangutan, ha? Atong pangutan, about lagi po sa itong manggipang hisgutan, dari may gala sa 11 Mbps. O niya, gantong sagtuntubag mo ito, may gala, ang iander ni K5 Erwin para sa electronic raffle, may gala, para sa libreng load. Pero number one, good nga requirements, share, likes, and follow, may gala, ha? Sa itong page, o sa tulumanon, may gala, pag-share, likes, and follow. Para mga ison, ma-feel, o gamatagal, may gala, sa palipay, lingaw-lingaw, nga libreng load, alang kanin yung tala.
2: K5, Nathan Sarmiento.
1: By the way, mga igala, sa Gapon, standby. Kay Dries sa itong balaguban, ubay-ubay na saning ato mga isgutanan, mga igala. Ingon sa mga balita, mga igsoon, nga makapakugang, literal yung makapakugang kay talagsaon nga mabalita. Tang-tang yung mga kugang yun mga balita, mga igala. So di nato lang anon, di ada yon atong mga headlines.
2: Mbps.
1: Sagi yung tasok med og tabloid news na to type mga igala. Agoy ka mga isuan. Di amatod pa'y mahuya ang dre, oh. Nga naking meet up mga igala sa iya dito nga nakaila sa apps. On sa magitabuha nga sa ilang palagkita mga igala nga doon sa kamul. Agoy ka. Matod pa, sukwahi ang iyang gi-expect. Kaya ang iyang gi-expect dito, maglabing-labing magkainon dito, mga igala. O di ba ka, mga ison? Basig mag-down-down, malulit pa, mga igala. O lami naman ang lulipap sa mall, actually. Oh. Agoy! Gi-hulga naman hinoon, mga ison. Gi-pangilkila naman hinoon, mga igala. Naman na di lagi mag-kumpiyansa diya sa sukmed kay... imong nakaila di sugmay, di pa man amoy real good mga igala nga imong naila nga tao. I mean mga igsoon, kanang imong ingontang nailahan diyan, di na maupag yun mga igala ang iyan tinuod na pagkatao. Wala di magkumpiyansa kung mag-meet up, unless na lang ka nag-meet up sila dito sa mall. Pero di lang yun magkumpiyansa diyan mga igala. Matod palagi mga igsoon, kung sa manok pa before isabong, kinahanglan dito mga igala nga mahimulbulan sa namisang. Kain mo muna daga mo muna meaning ko ng mahibulbulan mga

0: Naway mahimulbulan nga tang-tang-tang ng balhibo mga isyo. Sa manok. Na po dito mga igala nga imo sang sitaon dito mga isyo. Capacity sa imong manok. Capability nini mga igala sa abong. O ano na? Tumawasan ni mga igala diya sa mga apps. Sokmed. Namoy mga kaila diya mga isyo. So kinahanglan sa dito nga inyo sa ditong sitaon o sagto kong kasaligan magdili. O labaw sa nan sitaon sa ganabang mga profile, mga picture nga inyo nakita diya Sokmed. O di ba ka sa apps mga igala, tinuod ba gina ang tao o siya ba gina? E daghan na ba mga igsoon dito mga piki? Ang mga identity diya mga igala sa Sokmed. Ay uban mga igala, real person lagi pero dili dahil dito siya. Gigamit lang doon na ba giingon tanga identity thief mga igala. Pagpangawat o identity sa uban para gamiton dito mga igala nga makapangilad o makapangistot o nga dito sa ubang tao. O kaya na may uban mo gamit dito mapulagway mga igala sa lain. Oo niya dito, makiga istorya, makiguyab-uyab sa lain. Yan pag meet up dito, mga igala, di mo di mao. Nagamit raman di ay oga mga hulagway sa lain po, mga igala, ng mga individual. Yaluin taong tong lain nga mga individual nga gigamitan, mga igala, sa mga picture. May mapasangin lang dito, mga igsoon. Sa giminuhatan ni mga igala, ni mga marukoy ng mga tao. So, standby. Kaya di alagi mahuyang dito, biktima man ni mga igsoon. Di maayo ang paghitabo, mga igala. Samtang dugang pa sa itong mga balita, sa balitang lokal. At ang ininyo, mga igala, kay si Lucky Kuno, why swerte? Pastilan, Lucky na, why swerte pa? Kung sa paghitabo, ani? O, yun na pa. Takdan, napunta ni mga iso, yun na pa, lagi nirigin. Lucky, why swerte? Si Swerte Malas. O kaya maumaor yung istoryahan mga igala. Si Swerte Malas. Tungod lagi maigsoon kay matupagitabangan manigulata mga igala. Si Lucky. Sayang ang pangalan mga igsoon. Nag-ipatabanan manidig Malas mga igala. Ngalan rin ay Lucky dito mga igsoon. Pero malas-malas yun ay. Kaya sa may itabuhan nag-itabangan manigulata mga igala sa grupos mga batanon. Moni nagkapait na gini, kakumpiyansaan ang palibot. Kay daghan naghanggaw uto, kuambot lang may galag, hanggawon lang magyod. O di ba ka mga kakifay, basing dito mga igsoon, nag-uga na sana mga utok, dili tungod sa kainit, tungod sa droga. Ay, nagkapait na. So, standby. Kay si Swerte, gimalas mga igala. Tuyo, sade. Katangin ninyo, kaya doon ay report niya na may gala si kakifay Jonathan Sabanal. May tungod din ni Mike Zon na maong insidente na karoon pataka dungog na si Swerte gimalas mga igala. Dabda sa lagabayan sa balitang nasyonal. Standby sa mo, gumikan tayo. Di si Senator Bato de la Rosa ni Hanyo dito sa presidente na matod pa protektahan sa siya dito mga igala. Protektahan ng mga Pinoy nga dili is-admit mga igsoon kaugalingon nini nga dito mga igala sa laing nasun. Although di man nila yung nasod yun mga igala, kanang miss, kuhan ba, interpretation mga na mga igala, misconception mga na mga isoon, kanabang, kanabang itawag dito mga igala nga dahig. Although na nasa, dito sa, ang dahig mga igala, na dito mga iso sa Netherlands, but matod pa, dili man ni Paja Netherlands, kay organization maguning ICC mga igala. So technically, walay nasod yun ani, dili nila yung nasod, kundi dili mga igsoon. Organization yun ni mga igala sa mga nasod. Sumunigyan nyo dito mga igala ni Senator Bato de la Rosa. Nauntan na dito, protektahan ni PBBM, na dili siya mahatag dito mga igala sa ICC. O looy, baya kayo stress na kayo naong baya po mga igala, in fairness si Senator de la Rosa. Matod palagi niya dito mga igala nga si BBM kuno wala man daw personal nga kasuko sa iya. Kay bao na siya dito mga igala mo na nga isi Pilipino kuno protektahan kuno siya dito mga igala. Chop chop da yun. Chop chop. Ay man mag amigo. Mag amigo na mo. Sige. Kiss na lang. Ano man na. Basta magmigo na. Para ba pag away sa una, tong sa una, tong mga bata pa may mga igalang, away, ano man na, sige, hiccup, dugan, may hiccup, go, hiccup na, ano ba yan sa una, mga bully sa na, para mag-away yun, sige, sige, ikaw ka na, may, ikaw ba, may, hiccup, ang dugan, may, hiccup pa, go, hiccup na, adong na, dahil, sumbagay, mga igalang, ano na, Kani po sila mga igsoon. Ang opposite po ni mga igala. Oh, migo na sila, migo na. Sige, migo na. Kisan! Karada. Para magkamigo na kayo mga igsoon. Kining duha. Huwag man lagi ni sila away. Matupang Senator De La Rosa. Huwag may personal nga kasuko ang presidente. So, ano na sila nag-away mga igsoon. So, standby mo nila. Ato nang hatagan, pagtagan, mga updates ni mga igsoon. Kung sa may daggan ini. Itong planong pra kasuhan na itong mga NBI nga nag-dakop, may gala, nag-aristo ka nga bato. Ito ni Antok ini sila, no? Kung sa may latest development, kasuhan mo, nag-bargain na gito silang duha, mga gala, ang NBI o gang Senado. Nawa na lang kasuhan dito, basta ka-respetuhon na lang na si Senator Bato dito sa ilang gusto niya. Nag-i-standby mo. Dahil maula ginagyapon, bottom line, sa kong gingon ganina. Bottom line niya na, kanag yung warrant of arrest, gikan sa ICC, kay kong i-recognize na may galang balido o legal dito sa itong nasod. Then there's no such things, may galang kaso batog sa gingon mga NBI because nagpatuman naman po sila may gala sa gingon tang legal nga order tungod sa warrant of arrest. Pero kung illegal na, diyan na. Diyan na ang litsi-litsi na kinabuhayan na may gala. Kung illegal to mga igsoon ang warrant of arrest. So, dipindi na unya sa Korte Suprema kung musangat na may gala. Kaysa akong gingon, lagi mga igsoon, kung legal to, huwagin na problema. Isang asang napita, pwede ka mo aristo, basta na existing warrant of arrest. Because may gala sa reversal criminal procedure, pwede ganin mo break into sa mga building, may gala, mga law enforcers, na mo patuman o warrant of arrest, may gala. Kung dili mo voluntaryo o inta surrender ang subject sa mong warrant, pwede sila masulod, pwede mo guba dito building, may gala, para masulod, madakop lang. Wa man po dito exemption nga gingon nga dili pwede ni nga tos buhatas gobyerno. Wala. So, pero bottom line lagi, kung legal amang warrant of arrest. Kay obedience and a lawful order man na, even ganit sa criminal nga kaso sa revised penal code. Exemption, exempted ba yun na, kanang obedience to a lawful order. Bisan pag nakabuhat kang krimen dito mga igala, pero mo na gingon na obedience and a lawful order ang imo mga igalang gibuhat. Exempted ka sa criminal liabilities. Sa revised penal ko na. Much more po mga igala kung legal order, yun nga aristo-aristo lang. Huwag po kayo liabilities kung kana mga igala, lawful order. Take note, lawful order. Kaya basin mga igala, o gawa na girecognize ng warrant of arrest sa ICC, din unlawful na na. Therefore, mga igala, there's no such things na lawful operation kung unlawful ang maong warrant of arrest. 7 Mbps. So, balik niya po tayo. Bottom line yan na, ang warrant of arrest yun mga igala. It is valid, it is legal. Then, let's see mga igala. Let's see lagi mga igala. Buhay man nagkanabang lain. Let's see. Sige, sandoy. Tangisan ninyo mga reports sa mga kumbanan mga igala. Kaya ready na po din sila. Ubay-ubay sa mga report ang inyong atangan mga igala. Tungod kay di alagi ho. Pagpatuman ko na sa operation kap-kap dito mga igala. Padayon. Mataga business establishments. Kaning operation kap-kap. Kana bang nga operation kuot-kuot mga igala ba? Adilay lang kuot-kuot. Oy, sama ni Siri. Dililay lang kuot-kuot. Ang kuot-kuot. Maagto mo na sa ilaw. Ang kanang kap-kap. Ibabaw na siya mga igala. Kap-kap naman. Operation kap-kap. Yun na dili. Operation kuot-kuot. Lain sa itong operation kuot-kuot, ambot lang, kung saan ang operasyon na. Ano ko kasay na na. Padayon ko na may gala ang operation kap-kap. Samtang si Senate President Alan Peter Cayetano may gala. Ni barug na. Maayo kay ni barug na. Dugay na din iwag ka barug po mga igsoon. Sa mga sumpay, ano yun? Sumpay ni barug po mga igsoon din. Adyara na yung sumpay. Ni barug na may gala nga wala ka ng bigitan matod palagi may igsoon sa impeachment ni BC President Sara Duterte ang paghulip sa liderato sa Senado. Yan lang ganun minaot. Oo, ginasya yan. Deny pag yun na mga igala. Nga wala ginasya ang pag-apuli o liderato para gini may igsoon sa impeachment. Pero may dautanan ang ano man ay magpuli kung wala ganahi sila mga igala kasi dito suto. Pero kung maingon nga huwag kalambigitan sa impeachment, na binakak naman po ni Cayetano. Nago na kalambigitan dyan. Posible mo na. Isakripisyo ba din ang pagkasikom ni Bato de la Rosa dito, huwag na kalambigitan sa impeachment sa BP, Vice Presidente. nag-ingon nga save the queen yun na may gala. Oh, by hook or by crook mga iso, ano mo ginang i-save ang queen kay sa Sorby Moro ni Mudao guys sa 2028? Mapurnada niya ang change administration. Ano man gina eh. Nalanggon mga igala, magpa-guryo-guryo pa, pa-clean-clean pang dati. Politika man eh. Sao gining daga. Okay, standby. Ato gaya po ng katagad, pagtaga, dito sa itong panag-uban, mga igala, sa 11 Mbps. Mga balita o public service, mga igala, muna yung meaning sa 11 Mbps.
1: 11 Mbps. Nathan Sarmiento.
0: Sabda sa lahing abahin no, sa mga igala, tangin ninyo kay ang nag-standby ko, o nag-standby ng aeroplano, alang kang Senator Bato, mga igala, gi-verify na sa ilang kampo. O, ilang taon na ba aeroplano nag-standby na sad para dito ni Senator Bato de la Rosa. Pero okay man sa gumaadto siya dito, at least ito si atong Tatay Digong, ba nanay kauban, nanay ka-istorya, di ba? Kaya looy ba ito si Tatay dito, siya rausa mga igsoon. Pero mo lang yun. O sahay lagi ka na, mabuhi ka o gan ba? Kaya bang careful what you wish for? Di ba? Mga nag-iingon dito K5 Ruben. Kay sa una, maliiyang sulti ni Bato o ni Ruben nga. Ubanan daw nila dito si Tatay Digong mga higala. Oh. Karoon, iabot na gyud ang gipangandoy mga igsoon. Di man di ay mga higala. Malagi careful what you wish for. Mawagin na mga higala. Pero ako kung nga... Okay lang tana, sad mas may mampun nga na intawi ka uban atong tatay dito. I hope nga uban yun sila dito sa asa na dapin na butang si Tatay Digong. Para nanay ka istorya, at least di nila maburing ba, dili na mingaw in town dito sa tatay, mga igala, nanay ka istorya. Dili ma-depreciate dito, mga igala, mentally, psychologically, mga igala, emotionally ang atong tatay. Kung na dito si Bato, hindi ganim, uban na lang po si Ruben Padilla kay kami sila niingon. Para na ikauban. Mao lagi mga igala. Maraga na usab naman, change of mind naman mga igala. So din na po, lisbitoon sa nato mga ison. Maraga naluoy lang ta ni tatay, babayway kauban dito yung taon mga igala. Ngayon sila, uban din na lang dito, kaki 5 ba Nathan? Atagi lang nag-kuhan, ka na bang, ang sabi tawag na, mabuhi akong pamilya, ako nalang uban din doon ni tatay. Tagan lang na, okay. Ayaw. Ay, problema, lami pa dito. Yung puwian na, napaisas, ginugo kayo. Lami pang pagkain. Diet pa. Diet. Napay nutritionism. Okay, mag ginabuhi dito. Ay, importante lang, mabuhi mong pamilya. Kay biyaan, mani mo yung pamilya. Oo. Ay, makikisabot nga. O sige, tagi ginan niya akong pamilya. Ako'y uban ni tatay dito. Sige, standby. Kaya ito po nag-atagang pagtaga, desa ng panag-uba, ano yan? Kung doon namin si Dementog Reaction, may tumod yan na mga higala. Alay, padayag lang sana ninyo, gumitan kaya ko, mga Ikson, kanunay yun ako ning ipabarog. Kana laging giingon, mga higala, dito nga, freedom of expression, basta within a limitation lang. So, ipadayag na ninyo, mga higala. Ang atong official fanpage lagi, akong balik ko, mga Ikson, ang K5 News FM Studio Digital 89.3. Pabliyon ko ha. K5 News FM Studio Digital 89.3. Share, like, and follow mga igala sa mong page. O niya sa tulumanon sa mga igala 11 Mbps. Pakishare, like, and na mga igala. Kaya diyan na itong magbase mga igson para sa itong pahalipayon niya nga load mga igson. Mga ka K5, ito lang lingaw-lingaw lang eh. At this point, magkatabang man ang load mga igala. Maka-unli na sad kaana. So okay pa sa rights, di ba? Piso gani ka doon. Lison na kayo pa ngayon, mga yala. Kaya pang load. So at least lingaw-lingaw din mga Ikson. Share, likes, and follow lang sa page. O niya, kung follower na ka sa page, share, likes lang mga igala sa atong tulaman nun. Kaya diya magbase mga igala. Diya kwaon na ba mga Ikson ang atong mga ingontang winners. Ang hatagan sa libreng load mga igala. Sige, standby mo mga igala kayo sa ato magbalik. Agpat na rin ito mga igsoon sa ato nga mga balita. Situation na report na ito mga igala gigas na magkabanan nga nasa field. Labi na ni Kakifad Jonathan Sabanal. Kaya si Kakifad Jonathan mga igala gag-aninaw na sad. Aninaw na sad niya mga igsoon ang ato palibot. Ilantaw na sa mga higala ang ato mga kadalanan. Kamusta ba karong rasa? Ang mga sakyanan, gilantaw sa dito mga igala. Ang mga driver, gilantaw sa dito mga ison. Mga pasahero, gilantaw. Tanan na lang, gilantaw mga igala. Hindi ka K5, ganyo na tan. Prato na sa iron, kalitotod. Prato sa Barotson, mga importanteng painumdum.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 3Bio.
4: Wow! May puso.
3: Clinica Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingay ba lang mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold.
11: Eye care gold.
10: Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika.
12: Eye care gold, ang superior eye formula.
13: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
14: Libre?
13: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
15: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
16: 66th Palarong Pabansa.
15: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Level MPPS 11.

0: MBPS.
1: Padayon tamay galadri sa tumadaguban sa 11 MBPS. Atong oras alas 11:30 na. Panahon na ginmay gala para manikay si Kai. Kai ready-ready na sadda mga ison. Maniod to na sadda. Parang di ta mahimutang mga higala. Ba naman taggabol aglubot. Ano nga lang. Langaw. O sa'y mo binhod. Mangguna itong sampot sa mga higala. Giming. Siguro ang ngayon eh. Tindog-tindogan. Biguro magtindog sa kamura magguan sa na. Ay napot. Kaya basig mabarigos ha. Naglayo rasad kayo ang kamera. Nara sa ubos mga higala. Ano lang, kay at least sakto-sakto lang. Di po kayo ipadol, kay ikaw madol, makaon ang microphone ng mga Exxon. Gusto na makaon na. Nakura ba din ang microphone, matuk, ano niya tayo. Sige, may atong delikatan, si Kaki 5, Jonathan Sabanal. Kay iyan ang gilanda, may gala, para magiyahan mo mga commuters, mga drivers. Magiyahan mo mga gala, unsay kasika sa gawas ng bahin. Labi na mga Exxon, rin sa Maya Rosales Street. Intersection po mga higala sa Sim Rigto. Kaya gini man ang mga area mga higala. Kung hain, huot-huot yun. Oh. Bumper to bumper yun. And dagas na piko pag inaroon nga orasa. So ato na lang taon si K5 by Jonathan. Kaya nag-put up na siya dito mga higala sa iya po nga drone. Saan si drone? Yan ang ipalupad ang yan drone mga higala, be. Asa na yung drone ka nun? Ilupad na ba? K5 Jonathan? Ay wala pa niya. Iwapang kalupad na yung drone mga Exxon. Kaya na yung drone kay Muranig Tabanong mga Exxon. Mga Mexico. Iara K5 Jonathan. I-K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
2: Para review of bro, Candlelight Industry, kita.
1: Eh, extra na, humana ta, sige, extra na, okay na.
2: Salamat kay Inet. Nagyod kay Pagdatan.
1: Oo, sa mga pasahero ni Sir Will Rose. Wala, ganun, bati ka nun ay.
2: Anawag si Kagawad Kabili ka na to, Oron.
1: Oo.
2: Paldo. Ito na tumagod ka nun pagbalik. Basit kay Bitar ba umas sila? Basit mga Bitar na eh.
1: Oh. Ay, oo. Oh.
2: Okay.
1: Ay, iya dito gapon, ito dito ikuan. Oo, sige.
2: Si, kaganina, katong iatong itawagan nga si Kagawad Burha. Iya po tong, kwan. Kanang iha po tong apo, si Kagawad Burha. Kanang si Kagawad Kabili, Kagawad iha po na eh. Kanang pinaka, pinaka senior nga Kagawad sa Cagayan de Oro City.
1: Ganyan naman, pinaka senior man.
2: Pinaka senior, way pildi-pildi. Pero po yung kakarang, kuhaan ki Five Gutan, aktibo kayo. Grabe yun. Bisan pag yung edad, hapit na mag, o sinta. Ayaw sinta na yun. Pero mayroon ka
1: parihan na pumaki.
2: Buyag. Bubuyag sa servisyo. Pero init kayong panahon kayo pagdataan, makita na to karon nga. Ang salapati diri amot, susuroy manidiri sa kadalan, ang init kayo na patay baklay.
1: Ikaw siguro gidulduol na pa na ng salapati. Duhara ba sila? Nag-date-date sila? Namorang nagpayuwating na nga kinanglan. Siguro ka nga muuli. Dito sa inyo.
2: Lagi si... Wanda si... Si Nanay Shana. Nang hanggat man to siya kay
1: sa mapoy hanggat ihaw ng kalapati ni Nanay Shana.
2: Ang kalapati magigutom na pero tungod kay nakita na ko kay pagdatan nga nangayitan sa pagkaon mura po tag kalapati aning itakaon ato rin tayo lang Nanay Shana.
1: Ita na dahil kapagkaon eh. Mag-una-una na sa dahil ka.
2: Ah, dadayat ko karong kay pagdatan ginanglan na po no. para daw kung nukusgan, niya diligid po sakit ang awak, dapat yung kipapatan mag, mag-one rice a day na lang yung kukwan eh.
1: Sakit na
2: sakit na.
1: Mag-one rice a day. Kung saan man ang one rice a day, kanang kung saan, di natamong kaon na nag-rice. Ay, ako, no rice policy, mang yung ko, no rice policy. Okay, nga ako dito, is kanon naman rice, di pa man naman ang kaon, lutuon ko mama.
2: One rice a day, kipagatan, meaning, di natamong kaon ng pamahaw, kasi pwede natamong kaon pamahaw, di takag panito, di takaon ng panihapon, kipagatan. Ang kwanan eh, purgas-putas na sa siguro, or kamakatag-kamote, karong yan, yung mag- hangak mo mga kaibig sa pagsaka sa hagdan. Grabe yung hangak.
1: Uy!
2: Ay, ilan siyang panahon, no?
1: Hangak ko na ka.
2: No.
1: Hagdan pala na yung mga kaibig sa kaanak. Nga kung musaka na kagalangit, ano ba sig hangak ko na yung hangak?
2: Ato lang po di sa update kay Pagnatan, kaya ba sa malimot.
1: Oh, sige, sige.
2: Kaya po na ako gitawagan si Kapitan Jan Jan Lim. Kasi naminaw tayahang mga supporters sa Higala di akaroon nga.
1: Kuya ka, kuya ka imong gipanawagan si Kapitan Jan Jan Lindo, imong gipanawagan.
2: Ah, ato man higala, basta ay higala din na nimo. Textbook ko niya. Kasi busy kay ito kay grabe na ba.
1: Okay. Umabot niya pista. Pag ganing gitawagan imo kay mamista man siguro ka.
2: Og man ako mamista dito ila Kapitan Kwan kaning
1: lain ko din ang Kapitan.
2: Kwan, Galerita. Oh. Og bakit pista man nila ang Kapitan na Budi? Mamista
1: murag na di kamistahan okay, siguro sa siya kamistahan sa kagayam. O ina din si Kuy, kay kinanglan ba yan ako lang kuha na? Kinanglan ako ng listahan sa mga kamistahan sa kagayam. E na to si K5K, kay ni murag padong to sila dito, makakuha siya. O ina lang unya nga K5K, pagdala itong listahan sa mga kamistahan sa kagayam. O. For other purpose, dili kay mamista ta. Dili kay mamista for other purpose na siya.
2: Okay. Okay, pagkatan, sige lang.
1: Oo, sige lang. Na
2: to, katong ato ang kwan, importante po to kay pagkatan nga, basta, update na ako karon.
1: Ah, katong nga akong okay, giingon sa imo.
2: Oo, oh, katong giingon mo sa ako.
1: Ah, good news na na siya.
2: Ah, nag-reply siya din eh.
1: Ayaw na lang, huwag na lang isultekin.
2: okay.
1: Oo.
2: Na naman, nang invite ako kay pagkatan.
1: Na po yung nang invite.
2: Timon, manukong... Timon man ako ninong kasal.
1: Uy, maayo na.
2: Nga, wakong ito kikasal. Pastilan.
1: Oy, di ito na. Apel na lang, bakasal.
2: So, karo, makita na ito kayo po natin. Ito mga kaisunan doon. Labubor Studio, nagkaon. Grabe kainit yung panahon. Mga janting ang mga nag-summer class karo. Dali na kaon sa ila, ha. Tapos sa bukar, makita na ito. Bisa kainit sa panahon, kaya mabdatan. Kaya mo reflect mag yung kainit karon rin dinigit mo. May sulta itong dagang traffic ko. Yan ang kabalakan.
1: Hawan kayo. Magaway.
2: O hawan ang kadalanan karon kaya nagtipit-tipit pag yapon sa sulila kayo mabdatan karong mga orasa.
1: Hambugaway. Yan siya bingin ganit sa hambugaway niyo. Kuhan kayo ka na hapsay, no? Hapsay. O, pari-pariha ba kata?
2: Hambugaway.
1: Hapsay na siya. Dito mag-usa mo, anay lugar dito ng hambugaway, sad? O, mo nang usahin nga, balag pobre, basta taga Hambugaway. May Hambugaway siya, di ba? Mayugan City, may Hambugaway.
2: Balag pobre, basta Hambugaway, kanang mura bitaw, luag ang pamuyo. Okay, tayo natin, mura
1: bitaw,
2: pinigubot.
1: Pero sa mga, kanang balag pobre nga taga Hambugaway, literal gina siyang taga Hambugaway, kanay lugar lagi dito, barangay Hambugaway. Literal na, literal.
2: Naayod kay Pablatan. So, karon at least, nagkaroon ka mga rasa kay Pablatan. Atin naman yun, magalas lusyo, itong tutok. Di pa kayo noon ngang adlaw, pakay ka nakatutok ka sa unto. Pero, apit na yun, kay Pablatan, atin naman magalas lusyo. So, manila niya, ito na matiktan nga, grabe yung init. Pero, pag-abot sa kahaponon, sinati yun tayo medyo, bukno kayo, pero, init kayo ang panahon. So, muna nga, mag-amping, itong maka-insurance kanunay. Grabe na baka-init ka rong panahon.
1: Magdagyog payong. Wala, ako, ganahan talaga magpayong lagi, kakipay ba Jonathan? O, kitang doon, pwede mo ta magpayong-payong, pero ayaw na lang dito magpayong, kaya kung magpayong ta, mura dagtamtas. Kaya na bang dagkuon maglawas bang niya, dili kita tantong taas, ay nagpayong lagi ta, tanahon ta, inigatap view, o diba side view gamin, mura tamtas. Diyan na lang. Kalo na lang ta.
2: Karon kita data na ni pun abot sa ako karon.
1: Tu ana pun ana
2: problema na pun.
1: Grabe na pun. Sa na
2: problema na pun. Karon nagreklamo lagi sa ring kaning plitihan gi pagdatan ba. pila na pagi deputy handles mga rila-rila sa kagayan, sa kasikat. So, karon yusin niya kanang ko ang kanibitong taripas mga rila. Sabi kayo, taga-bugo man siya, lahi man dito kay, di pa na, dili man na rila sa bugo, authorized kad man. Karon na-insulto do ko na siya, kay, paanang gipanaog do ko na siya, na siya kargagbuhas, nag-treaty siya sakto. Ah, kung ibuhat kay pagkataan, gi-advise na ko, magpa-blatter ka, ipatawag sa barangay. Karon kay mo nag-hasulan siguro ni siya. Nag-reply siya na ko kay pagkataan. Ah, okay na ni sir, na-blatter na. At least, na-blatter na ako. Napoy nang utana, karon kay pagkataan, bago lang. Karon sa mga schedule kasal sa bugo. Naunsa naman eh.
1: Una na lang ang pangutana ng kasal ko. Pangutana na lang ang kasal ko. Naunahan na lang.
2: Ay, kita datan kay nakan mang event tubabo sa Barangay Bugo na po'y kasalan ng bayan. Kanyang 80 city kabukas dunon sa Barangay Bugo. Nangita na karon sa lista kay wakaw na rin ang lista. Nangutan na po'y kuha ni Kipablatan kung pwede ba makapayag lista. Pero mo rin confidential man. Pero kung hindi man na confidential, dapat may buwan. Ipos yun kay basing yung katong ikasal karon sa kasalan ng bayan. Ninyo, detong dako.
1: Tinoo na.
2: Mas mayong i-plaster na yun. Ipakita na yun.
1: Okay, requirements ba yan ng publication sa ditong magpagkasal na kayo i-publicize ba yan na ditong ilabi nag sa simbahan, di ba? I-announce na Jonathan Sabanal nga anak ni Pedro o Maria magpagkasal nga ito sa kang si K, di naman na dalaga. Isa man po yung imong pagkaslan dito. I-announce ba yun? I-announce ba na?
2: Walay pagkaslan kita na tan. Mas tayo man yung single.
1: Uy! So, yun, di wa kayo plano magpagkasal yun, di?
2: Wala kayo plano magpagkasal kita na tan. Ang kasal sa grado daw ko, no? Pero karon man, daghan ninyo ang nagbuwag man naon. Aya pa man magawas kay pagdatan ng kapagbuwag bitaw labi na karong gikasal pagka ug mabuwag.
1: Ama ako man pugo nagpagkasal. Kay di man pud pa ko magkasal lagi. Wala na nakapait di. Pero kung nga mapwede na ko magkasal, magpagkasal na ko.
2: Pero ikaw isip. Sa na mga panahon. Para na karon sa advice nimo.
1: Sa may advice. Basta ka po yung advice na, magkasal, magkagdili, pag-anala!
2: Kung sa may advantage, no? Sa nakasal o wala?
1: Kung
2: para nimo.
1: Kung wala magkasal, dugay maus-os ang us-usunon. Ang importante, mangod anak, kaysa in the first place, kanabang security. Nato kalalakinan, actually, no? Sa ato kalalakinan, security, ginang kasal. Kay, nga naman, kung live-in naman gudwa mong guy, bausis laki. Mali, hati man yung kinimogin isa. Kung na-inlove yun ka sa imong partner, dapat kasado yun ka. Kaya no? Kung ang imong partner din itong mubiya na nimo nga umoy kasal, hilak naman yun ka, imoy ka buhat. Hilak. Mamanin nakapait. Pero kung ingong kawa ka na higugma, di ayaw pagkasal. Pero kung higugma ka pagkasal para mahiktan yun siya, na kay ikagukon niya kung magbinuang siya nimo. Okay, kung di lagi magpagkasal ka din, adi ka, di mo kasal, o niya. Oroy dito nga, na-smearing huyan dito, silingan nyo, uba, silingan. Huwag maging kayo mahimo, ha? Muna, ang importante, kasal po, basta in love lang yung kakipay, Jonathan.
2: Pero ako mo to, kung kipay, Jonathan, ka na,
1: tinuod. Di lagi ka magpagkasal, kaya daw na lagi ko, anak.
2: Di lagi magpagkasal.
1: Di lagi ka magpagkasal, o.
2: Di lagi ko magpagkasal.
1: Huwag pa ka nahigugma, siguro. Nahigugma na ba ka?
2: Kadagan na nasakitan.
1: Di na kung tata mo, nahigugma na ba ka? Nasakitan naman. Hinoon na yung gitumbang na. Nahigugma na ka.
2: Siyempre, kipag na tanong, wow. Kikan ka nahigugma, masakitan ng yung ka.
1: Di na, may laing sakit nga kuhan ba ka nang latuson ka? Sakitan nga, latuson ka. Di na, may sadista po, magmunal-munal. Paano, ganoon na yung sana nga sakit.
2: Mabot pag yung mga panahon, nga di magkasinap ka na, doon ay mga struggles kinabuhi.
1: Do,
2: may nga mata nga, ihilak pa lang sa tago. Pero para ka na ako kay Pablatan. Ang hilak normal man na kay namatay kasing-kasing pero
1: Naman tayo mata.
2: Ang importante,
1: sa mata mo tulo ang luha dili dito sa ubos. Kana mo dili normal.
2: Importante kay Pablatan para na tong mga lalaki. Loyal.
1: Kana.
2: Unya.
1: Check.
2: Kana gawas na loyal. bisag kapila na tagi pasakitan. O alang gihapon ta natagbaw.
1: Oh, check. Oh.
2: Check. Pero naman ko ni mga babae po.
1: Yeah. Sige, bilahe mga babae. Sige,
2: oh, ano? Paasa kayo.
1: Paasa.
2: Oh. Pero kana na technical hilom-hilom ra na. Pero
1: gipaasa po din eh. Wala ba na sa gipaasa?
2: Matag pa niya si hang kanang iya hang story. Nga masakitan ba di ay ko day? Okay, punta ka na kwati sa bakit sige
1: pa. Hindi mo na po gichismis na mo. Oh, gichismis mo sa tama masakitan man day ko day. Anak siya day, anak siya.
2: Nagaduda yung kuha niya?
1: Oh,
2: okay. Masakitan mo rin ko dahi.
1: Mahig si Superman nga Man of Steel. Ayan! Sakitan nyo na siya.
2: Ngayon, para ba na higit kita na tanya? Oh. Uy, umano ba na tagbaklay-baklay, ano sa murag uya, murag dili.
1: Uy! Nagtagbura ba niya ni? Baklay-baklay niya! Ayun, ma-misinterpreto niya, ma-misinterpreto na kung saan mo niya.
2: Sige, sige. Hindi mo naman misinterpret kayo na tanong. Oh, mata nag-mention ng ngalan.
1: Oo.
2: Tapos na, naghan may mong kaoban diya. Araman na iniusa.
1: Oo. Di na ako makita lang ng mga kaoban na ako iniusa. O, magpahiwatig lang. Hindi mo makitaan. Okay naman.
2: Ang bot, may uban kayo na tanong. Ang uban, ipang alim mo kawan. Pero, shout out sa naminaw karon diyan sa may antitire. Kailabi na ni...
1: Isa naman po na. Tempa kayo murag. Gipalayo dahil mo ba? Tempa. Di po na ito i-glute sila, Madam Shanna. O sana po nung nain, nag-iali mo nga one, ngayon mo gaingon. Maraglain man. Lain man na siguro. Siguro.
2: Nag-iali mo nga one, kay Panatan, katong itong. Gato siya ngayon sunog, pero wala sunog.
1: Agoy, nanawa lagi, nanawa lagi. Diligin na naman, ayaw na. Ay, nabi, doon na sa puro. Ikaw mo lingkod sa puro. Sige.
2: Bekay na.
1: Kaubo lang ka.
2: Nakurat-kuratan na yung kipagdatan. Oo, nakurat-kuratan. Kaya may tuwod sa kainit, lagi sa panahon lagi, usahay manggod. Kanibitong masubraan ta kadaghan o kanibitong kapikas kinabuhi. Nga.
1: Dito na lagi na sa puro. Kaya ikaw may baling koro na kaugma nga. Dito na sa puro. Mahala na ka dito. Ang kailamutan na. Ikaw na mahala. Sige, kinsa mo ito ipang greet ni mo? Kinsa ito ipang greet?
2: Ha?
1: Kinsa mo ito ipang greet ni mo diya sunahan?
2: I greet ako si Nanay Fili. Diha, bitaw sa may PlayStation, Mr. Ben. Nanay Fili.
1: Oh, si Nanay Fili. Maing Udto.
2: Ay, Pamino. O, si Kwan. Sa panamino, di kay Papa. Natan ka rin sa... Silang nanay sana.
1: Oo.
2: Namino, manrundiha. Kamulong kaon. Kamulong pong chismis. Pero kuyo, kailan chismis kay Papa Natan?
1: Nga naman, ikaw mo i-chismis.
2: Okay. Ayaw! Hindi na maayo man ang chismis. Maayo man.
1: Tinood man na tinood.
2: Oo. May naayo. Ilang chismis ka no? Sana po ka ni sila mo anhi sa barangay Lapasan. Pero, ang importante kay Padatan,
1: kana.
2: Paduhugog lang man ato, pero, yung nanakta si Albuter o si Nanay sana nga, kapit na rin may magpapwiling program, adama-dama ng kaldiro.
1: Oo, oh, may dako niya kaldiro dito.
2: Kung kay Pablatan nga, pagsugod ang lutog, ipagawas naman dako ang kaldiro, no?
1: Ay, gamitin niyo! Gamitin ka ang lutog, Madam Shanna. Sige, mabuabot na ang panahon, diya. Oo, oh, diya, magluto tayo na, Madam Shanna niya. Magpagkaon tayo dito, puhon-puhon.
2: Oo. Oh. Eh, ikaw na, siguro ako nang magkakaon po ng mga dagkon, ay.
1: Oo. Oh.
2: Eh, gusto pa yung mga bata sa pagkaon, ay, siya nga. Listen po, di na kita makaon.
1: Oo. Oh,
2: pero, pasal pa niya kayo pamlatan, kumanda ko noon na sa mga kaon-kaon, pero pag abot daw gabi yan, namurag lami, ikit ko nung sakit-agay.
1: Ay! Nalasan na.
2: Pero, ang importante ka rin mga panahon na kayo pamlatan, kaya nag-shoutout ka rin rin si Ma'am Millie sa Kayabyab.
1: Oho!
2: Sir, baka pwede naman matanong ng names namin kung nasama ba sa kasalan, tanawa lagi.
1: Kasalan
2: naman ito. Kasalan naman ako. Nalakoy nag-chat diri, oh. Kasi nag-chat ang busy ka kung cellphone kay Pernatan. Ano, magkaan
1: eh.
2: Oh. Mura mag-ipot nag-trabante, parangay ane, pero...
1: Ayan mo, inanara ka. Dawato na niyo. Ano mo, plano-plano, maganda-gandaga, gagawa. Ano, gumas siya. Oh. Muna, si Rason.
2: Na, muna, diya. Ala, post pa.
1: Oh. Pero, okay na, okay na.
2: Pero importante ka nung dito datan bisan pagi, unani ang panahon, init kayo ang palibot, dili man po yung traffic, pero kita nung si mamog, sabi, ma'am, sayang kay man, nagpayong ta ka, ma'am.
1: Kinsa init kay ma'am. Kinsa naman po yung mga tawag-tawag yan.
2: Si ma'am, ang gusto. Karami,
1: sir, di ko na Agoy, maulagi na yeah. Na, maulay problema, magkalitsin-litsin kinabuhi.
2: Pero kung ipangita dito datan, gusto maging nursing, mga yun, no? May nilabay ng nursing din eh.
1: Okay, hilig yung nag-nursing. Pa-injection, mga yun, day. Magpa-injection.
2: Gusto ko itong nursing, di pa natan, kay, kanabi itong, may ngon siya nga, pwede ta ka sampulan kuhaan o duga.
1: Kuya mo na imo nga.
2: Dugo
1: ba? Dugo. Oh, dugo. Nakuha na ka na. Stammer na ka. Sige na. Ang dangin na ka. Stammer na ka na. Dugo na. Dugo na. Sige, okay na. Okay na.
2: Hindi pa sa nakakar na ampe na makaisulas na kwenta ka gendo. Oh, gano'n na ikinom sa PPX 500. Epektibong tambal, fat of diabetes. Genis ka G5, Jonathan Sabral, para sa kampiyon sa balita. Servisyo publiko galingawan sa kwenta sa kagendo oro, 89.3. K5 News FM.
0: 11 Mbps. 11 Mbps.
1: Teka, salamat kay K5 Jonathan Sabanal. Basta Jonathan, na ganyan mo report, mega horror ninyo. Mga to, init ang gawas mga igala. Ano ba yung balita ni K5 Jonathan? Pwede lang nag 5 seconds na init ang gawas o white traffic. Kini si Jonathan Sabanal. Ano ba yung balita Pero sa'yo lagi kay, may mga chismis-chismis sa ganyan. Kaling sa 11 Mbps, my gala kay, sabay naman eh. Sabay na ni Tanan, mga exonder eh. Eh, standby mo, my gala kay, karoon taon-taon, mga exon. Ako na isang basaho ni mga mangutanan ako ninyo para sa'yo na lang, yung makatubag na mo. O niya para ready na lang nyo at tangin ninyo kinsay mabunutan. Atong pangutana, itubag na ninyo dili sa atong chatline ha sa K5 News FM CDO Digital 89.3. O, dili na i-chat sa main page. Nato ka na gyud sa K5 News FM CDO Digital 89.3 kay ang uban dito man sa gi-share nga programa o live. Ayaw dito diri kay para ma-appeal. O, ang atong pangutana. Depende ha pag tubag ninyo kung sakto yung tubag, appeal mo dito, i-rapple mo ni mga igala ni K5 Erwin. Ang atong unang pangutan na mga igala. Ito ang mani atong padagon. Pero mayroong pangutan na. Kinsa man ang giingontang gigukod sa NBI na senador. Headline man na nato ganina. Kung naminaw mo si headline, nakibawan mo. Kinsa man ang gigukod sa NBI na senador mga igala. Ito bang na dili sa atong chatline sa K5 News FM Studio Digital 89.3. Para ma-appeal. Ang sagtong tubag mo ay ma-appeal. Bahala na dito may gala o gabilino lang. Basta identify yun may gala. Identify nga mauna siya. Okay? So, kinsa man nga senador Angi. Ingo tagigukod sa National Bureau of Investigation.
0: MBPS.
1: Sige, standby. Okay, balik taon niya ang taon-taon may gala kay Mag-Mighty C. Network News. Ada.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: DTX 500 Health Alert! DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
5: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
0: DTX 500!
6: Hello, hello, hello! Ay! Azagamahim sogon, mabungahon nga anlaw.
0: DTX 500 Health Alert!
6: Of course, kauban ganunay. Hands a lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga nakaliti X 500 dira, nakamighty si kada anlaw, paborito yung kaayo na to. Sige na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially ka nga itong DTX 500. DTX 500. Oh. Quality kaayo nga herbal nga kapsul higala. nga mahimo ni mong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo ni mong katabang sa pag-ayo sa imong balatian, tabangan nato ang atong lawas. Hindi pwede nga magsaligta sa atong tambal. Kung magsaligta mga higala, walay mahitabo sa ato ang panglawas. Sabi na yun kung naan natay balatian ng kaedad na. Hihimo nato nga lisensya ang mga tambal. Bita ko'y tambal. Di ba? Yung wala na magbagabana mga higalas kahimsog sa panglawas. Sayuro na to. Pakisayon mga higala ng antong tulumanon. Dili pwede nga tambal-tambal alon lang. Kinahanglan na agi na siya proper lifestyle, healthy diet, healthy supplementation para makorek na to ang undernutrition. Nutrition may kinahanglan sa lawas. So mo lang kinahanglan tag supplementation, kinahanglan ta mo inom. Kung mahimo, may inom tag DTX 500, may inom tag vitamin C, may inom tag vitamin C. Kung mahimo na ito yung mga supplements para sa iron, di ba? O kung mahimo, mga B vitamins, kung pwede ta makainom sa D3 bio, kung naatay panahon nga makagayunta nga makapalit sa D3 bio, di ba? Healthy supplementation, dili pwede nga magsalig tagtambal. Ah, okay lang, nabit ako'y tambal. Mahimo na itong lisensya ang tambal eh. No, wala na ito ng pagkabana. Wala na. Wala ganito likay-likay sa mga pagkaon nga gibawal. Kaya lagi na ay tambal. Muna ay sayop mga higala. Nga panguna-una. Nga gusto na itong i-correct. Healthy lifestyle. Exercise. Di ba? Nalimta na nato ni. Eh. Pag-inom sa daghan nga tubig. Enough nga tubig mga higala. Sakto nga katulog. Paglikay sa mga bisyo, paglikay sa mga bawal. Ah, okay ra guro ni, kaya naman ko'y tambal. Wala yung sayop mga higala. Dapat natong i-correct, labi na yun sa may mga balatian. So, fulling ning atong tulumanon mga higala. Pagkahatag kinigpipila ka mga encouragement, pagtulunan, na mahimong giya mga higala sa kahimsog kabaskog sa atong panglawas. Labi na yun ning atong mga consumers nga kanunay gainom o DTX 500. Kanunay gainom o Mighty C. Oo. Kanunay gainom o D3 Bio. Di pagalimtan mga higala itong mga klinika products. Available kini higala sa tanan ng mga leading mga drugstore o mga pharmacy sa inyong mga lugar. TTX
7: 500! Magandang adlaw, tatay. Kamusta? Ang imong pangalan, tay?
8: Hilbaril.
7: Hilbaril. Ilang taong ka na, tatay?
8: 75.
7: 75. Hmm. Kamusta? Ano yung ginabatsyag?
8: Hindi nga, kung tiyan na nag-humbag, hindi rin nag-umpaw sa inyong clinic.
7: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
8: Tatlo.
7: Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
8: Katanang nag-ayo.
7: Oo.
8: Nagbago. Sang itong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gabi wala na dahil nagngot-ngot pag-inom ko. Isa lang.
7: Isa lang, tapos nawala agad ang pagngot-ngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
8: No, pila lang ito kasi semana na kuha na dahil ngayon, nagkupos na.
7: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
8: Maayo.
0: TTX 500! Mapalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang mga payo at impormasyon na maibabahagi namin sa inyo upang maiwasan ang mga ganitong sakit. And always take your Power Duo, DTX 500 at Mighty C.
10: At laging tandaan, watch what you eat. Disiplina sa sarili. Siyempre sabi nga ni Sir Ted, mag DTX 500 at Mighty C araw-araw.
9: Yun, tama. Hanggang sa muli mga suki, mga ka-DTX 500, ako si Ted Reyes.
10: At ako naman si Doc Farland, Sindak.
9: Kami ang nagpapatrol para sa DTX 500 at Mighty C Health Alert. Pero Doc Far, bago tayo maghiwalay, enjoy muna natin ang itong ginagawa nating Ice DTX Coffee Mix.
10: Wow, bago to Sir Ted ah. Tunog social ah.
9: Siyempre naman Doc, perfect ang DTX Coffee Mix, mapahot or cold man. Bye-bye po muna sa inyong lahat.
11: DTX Coffee Mix. Ang kape, sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: DTX 500 Health Alert.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
0: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
13: MyDC Network News.
0: IDC Network News.
13: MyDC Network News.
0: Headline.
12: At sa ulat ng mga nagbabagang balita, dalawang lalaki timbog sa pagpupuslit ng 1.5 na halaga ng illegal na kahoy sa Nueva Vizcaya. Mga polis na involved sa illegal quarry sa Western Visayas iniimbestigahan ng Regional Intelligence Division ng PRO6. 20 million pesos na halaga ng cocaine na nadiskubre ng maing isda sa karagatan ng Palawan. IPs ang Cagayan de Oro tuto sa House Bill 621. Dalawang individwa na naghukay ng lupa sa water pump sa Pamplona Negros Oriental na suffocate patay. 2-year-old na bata patay matapos sakmali ng tatlong aso sa Palo Leyte. Biktima hindi agad inasikaso ng doktor. 4 arestado naman sa illegal na sugal sa Aklan. 12 taong gulang na itinuturing na bayani matapos iligtas ang tatlong kasamahan iminumungkahing parangalan ng PDRRMO Antique. At 3 pulis na saksak ng subject sa bypass operation sa Negros Occidental, isa patay.
0: YDC Network News.
13: YDC Network News.
12: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, dalawang lalaki timbog sa pagpupuslit ng 1.5 na halaga ng iligal na kahoy sa Nueva Vizcaya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5, Dan Chavez.
14: Nasa kote ang dalawang lalaki matapos magpuslit ang nagmahigit 1.5 milyong halaga ng tinatayang 3,000 board feet na iligal na kahoy sa checkpoint sa barangay Nagsabaran, Jadi, Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga suspect na sina alias Romel, 50 anyos, at alias Danny, 26 anyos, kapwa mga residente ng Kalinga. Ayon sa mga awtoridad, pinahinto ng mga tauhan ng First Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company ang kahinahinalang truck na nakapatay ang ilaw at walang plaka. Huminto naman ito at agad na nagsagawa ng inspeksyon ang mga pulis kung saan natuklasan nila ang mga nalagaring kahoy sa loob ng sasakyan. Ngunit ang hanapan na ng kaukulang mga dokumento ay nabigo ang driver na magpakita ng katibayan, permit at transportation documents na nagresulta ng kanilang pagka-aresto kaugnay sa paglabag sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.

0: ay.
1: Normal kira.
0: Saan ka na ko ni Gandol ba?
1: Mia, na ako para nimo.
0: Salamat kay Edwin ha.
1: Okay na na. Kiss na sad ko ba eh.
0: Napod ka magsige. I love you na ko. Marmandi mong tuyo na ko. Imbes na problema ko na.
1: Ayaw sa na una na problema ba. Two rounds lang.
0: No, two rounds man. Pwede isa lang. Ang gabi ihap dos kining ako awoy.
1: Sige, isa lang ba.

0: kupol ani mo miya, we.
1: Hinaya lang, we. Masaluso nang ako, ah.
0: Salasuhon gali na tayo gamay lang.
1: Ayaw ipalubong ba?
0: Oo, dili na to ipalubong. Hindi mo siya bulusot.
1: Imamanggi hawiran. Okay lang kung dili kamot ang malubong. Kanyang imuha.
0: Ay, Mia.
1: Ay, sige, pagkumot-kumotan ng ako, ay.
0: Dress to gun, babe.

0: Ang nanosgig to sgig na ling ako ah. Ako at ayakaw na sayang. Sige na. Dumbula na.
1: Gusto ko na dumbulon. Dumbulon ko na. Adi, ah.

0: Sophia.
1: Esta es la tía.

0: 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Hello, oy, hello, oy, hello, oy. Grabe sad ka ini si. Si Edwin, oy Edwin. Grabe kay kamotohog Edwin. Pero nagproblema sab ni si Koan, oy si Edgar. Si Edgar ka yang asit nga si Lando ang iyang sulugoon nga ting sumbong di man kabalo ma istorya oy. Sige ram nga naman si Lando oy. Ala what will happen next? Ala ka. Masaira na bakahan ni Edgar nga si Mia dun na nagilain. Onya, unsa po kay maitabo no? Si Mia ka iya kang isurrender, ihatag ka ni Mia ang bata nga si Iking ngadto kang Edgar nga iyang bana. Masugot pud bakaha si Edwin. Kung ikaw ka si Edwin, masugot kang ihatag ang bata. Bisag dili nimo siyang anak. Ala unsa kahi mahitabo og ma pohon. Hello oy, pero ang biliban jud nako anini. Biliban sud nako nini Mia bitaw kay kada mo I love you bitaw na si Edwin kay mutikangkang dayon. Ganahan ko. Kira man siya tikangkang oy. Ang maingon gani si Edwin nga. I love you Mia. Si Mia pud ah. Sa kainit sa panahon mo ragid sige gibugnawan oy. Kaya sige butangan og ice. Kana pag ingon nga Mia, adiritso na. I love you Mia. Ah, si Mia pod Mia oy.
1: Kung ako bitawan nini si paring Edwin. Why problema ni paring Edwin? Kaya kung ang babae di lang siya mo, dela sa bubiya ni mo pre. Awage mahimo. Awage mahimo ni si Edgar. Napadulong pa na siya nako aga. Kada taon-taon gini mabarbecue gini siya permente ni si Mia. Ikaw kay siya lagma raman. Isa kagabi ikaw siya raman. Kini si Mia ang napadulong pa ni nako. Di ba ka ni Francis? Si Francis lives on the air. Lives on the air. Kapaingon pagka namo abas ka kay barbecue ka kada oras. Digi ka namo buhi anhan to di ka mamugnaw. Basta kay mamanghuran maginas iking. Ay, sige mga apo, wala ko igong oras. Kaysa mga naminaw, salamat niya ninyo ha. Minaw pa ba mo, galagat rin yung mata niya. Wala ko igong oras mga apo. Ako yung apuhan, 126 ng edad. Di nagkamatay. Di pagkamatay, bisang ang ulo do galiwati ka pangamay.
2: Agoy kalami, agoy kalami.
1: Goodbye mga apo. Sa tanan na minaw. Adios ninyong tanan.
0: Halaka sa mga nagpaminaw di at taga-barangay Lapasan na salamat di ninyo. At ang araw sa alas 2:19 na ang hatid ka na to kay Mr. Rudy Django Mediana ang negosyante ng taga-barangay Lapasan. Ingon man sa mga listeners na tayo sa barangay Lapasan may pagpaminaw di at ninyong tanan. Ingon man sabi si ito ang mga katawahan din na mismo sa may barangay Markabalan. Hala salamat di at ninyong tanan taga-barangay Puntod, barangay Makasandig, and also sa barangay Indahag kay obay-obay sila nagpaminaw. Inday Castillo diya sa may barangay Carmen sa Zayas Carmen. O si Inday Villamor diya sa barangay Kamamanan. Pandi Castro, hello sa mga taga Kamamanan. And si Ma'am Christy Tita Kagadas. And also sa ito ang mga katawahan diya sa barangay Puntad Anji Tumampok, hello sa inyong pagpaminaw diha. Salamat sa inyong pagpaminaw. And also sa akang kining ni Anya Will Rose Abastilla, hello, salamat. Henry Dayundan, salamat ni Henry. And kanya Mark Albor o kang Nilda Albor, nanay Nilda Albor, salamat. Kang Mark Okay Okay Shu and Jerry Ipura. Jerry Iparwa, hala, salamat. Ya kang Romer Dagoplo,

0: And also sa ato ang Mighty Seed Alkaline Vitamin C, dili na to kalimtan sa kapag tumar ka nun ay ha. Kaya ang Mighty Seed makatabang ginasa kung doon na kay hilan at doon na kay sipon. Kaya makapabaskog na sa itong paglawas, ingon man, makapabuos sa itong immune system. O saan ni ka-alkaline vitamin C, nga napamatudan niya epektibo kais pagpabaskog sa immune system. Pabalikon ta ang itong resistensya batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pang mga bakterya nga kaya kaayo, nga labanan ko na ka-Mighty C ka. Mighty C is your best body to fight infection. And also ha, ubanan po na ito nas DTX 500 kay labing maayo ka ng protection sa imong kidneys. Nga nadao tungod na taas kay kag blood sugar, epekto na sa sakit sa diabetes. Ay sibres pagtaas sa imong blood sugar, makaguba na sa imong kidneys, ayaw na pagdugay pa, ayaw na paggalangay. Mag DTX 500 ka na. DTX 500 magpamubo sa blood sugar, epekto na sa pagkontra sa diabetes para mamubo sa imong blood sugar. DTX 500 duha nga tus tulokad sa tulok kakahigayon magtumar sa matag adlaw. Ubanan sa exercise kauntok mang pagkaon, bye-bye diabetic na. DTX 500 ayon na pagdugay pa, DTX 500 ka na. Wala tigong oras sa tagapagpadag-uban sa tagatulumanong lama sa kagahapon. Dito may pagpuminaw ha, Richard Gallardo, Ingman Mitch Habaw, ya Miss Claveria, Misamis Oriental sa Mat-I o sa uban pa nga mga lugar sa lalawigas Misamis Oriental nga in town. Wa mo makatext, so wa po, wa po na kumabasa, dapat magtext mo ha. Ukit sa mo ang na mga naminaw, si Ma'am Terry Ogsod, diya sa Barangay Bulwa o sa tanan pa nga mga nagpaminaw nga wa makatext. I-save ninyo yung number, ang 0916-395-9196. 0916-395-9196 ha. Kaya atang hatagan sa pagtagad ang inyong mga mensahe ug mapuhon kung kinsa pa man galing ang mga naminaw diha. Kaya atang tagaan sa pagtagad, mas maitong makatext dahin mo kaya atong mabasa largo ha. May pagpaminaw, Pilipi, bahalag mga pangag kang Tutoy Brown, ang handler sa manok ni Boss Jong, og si Lips on the Air nga si Francis, naminaw siya pahiyuma pagyod murag na igamay. Gitawa na miigong oras. Salamat, salamat, salamat diyan ninyo tanan. Ako na lamang magaingon nga dili tanang lami makabusog.
1: Agoy kalami, agoy kalami.
0: Kaya na pa'y ubang lami makapaway sa kusog.
1: Ay, kalami.
0: Inday Marites at your service, Parlor. Sa ngalan sa itong CEO, Very Generous Dr. Ramil Uy.
2: Agoy!
0: Sa itong station manager, K5 Nathan Sarmento, ang dili mahilig sa mamasang ug matrona. Pero ang mamasang ug matrona naglaway sa iya. K5 Nathan Sarmenta sa akong sparring partner si Engineer D. John Obregoso. Ako magaingon nga para sa kampiyan sa balita serbisyo publikong kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News of FM.
3: News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mike Kumso.
5: Entry Bio.
6: Lillian Lago, 59, Baongon. Dugay na. Entry Bio Detex. Taas ang dugo dito o taas ang sugar.
7: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
6: Naubos.
7: Wagi absent.
6: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
7: Salamat kay mama.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3.

0: Dr. Ramil Uy.
1: BTH 500, ang health mo, protektado.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Good morning, ma'am.
3: Hi, good morning.
2: Asa tong kompleto ngalan?
3: Tata na lang.
2: Tata.
3: Tata Gakos.
2: Pila mang edad?
3: 45.
2: Taga asa man ka, ma'am?
3: Derera Agora.
2: Ma'am, unsa nga produkto sa klinika di alternative mo ay mong gapaliton?
3: Mighty C, good ko.
2: Mighty
3: C. Mighty C, o, kaneng natiit nga kopi.
2: Sa imong paggamit, ani, unsa may mong napantayan nga nakahatag sa imong maayong panglawas?
3: Mighty C na ko, almost 2 years na gyud siya. Dayon, so far sa ako ang na-observe yun, since akong paggamit, kaya labi na high blood ko, weak of heart, then ako migraine, so na ko maintenance. Then, dili ko comfortable nga na ko maintenance. So, ginatry kaya, sige na ko kalunggan sa advertise. So, na kung Diyos ko, unsabag yun siya. So, akong gitry for 1 week siya, gitway study na ko. So, murag, paminaw na ko, nga murag, maayo siya akong epikit sa klawa. So, i-continue na ko. Then, muto siya na, once a day na lang ko. So, 1 year ko, wala nag-maintenance akong high blood. May TC regular ko every day.
2: DTX 500?
3: Then, DTX nga coffee.
2: Coffee mix. Kani yun sa manit?
3: Kani, may TC.
2: May TC.
3: Maragid din siya ako ah. So, normal akong dugo, permintig.
2: Wow.
3: Normal. Mo nang nakakuan ko nga, sa ako lang is maka, matistipay good na ako nga, ni mayo ihang effect sa ako ang lawas kay labi na high blood. So every time nga magpa BP ko, normal man akong dugo.
2: Well, listeners nga imong kaukar nakatry,
3: so sa wala pa nakatry, so i-try ninyo basta sa ako maayo siya og effect kay vitamin C man siya nga, alkaline vitamin C, diba? So mo circular siya sa auto.

metal. To the final metal. We are your front row seat to history. Live updates. Exclusive interview. Digital integration. Real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride. Driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM. I'm

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: TTX 500 Health Alert!
3: Lourdes Pantay, 51. Salisido, Labrador. Sa wala pa ko naparahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa TTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, hubag na ganda akong kidney, nang akong mga organs sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuwa lang yapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl, palit na lang kong sama, DTX yapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay Kalusano. Sa ako lay basihan, ikan sa pag-opera, DTX yun akong imintin o ilain.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika!
4: Anyway, isgutan ng toron, mga igala na yung pipila ka mga health benefits nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500. Daghan ta nga mga consumers nga kanunay gyud nga inom sa DTX 500. Unang-una, ang DTX 500 ang pinaka-flagship nato ani. Nganong gainom ta? Number one, tungod kay taas kay siyag antioxidants sa pag-inom sa DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500! Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500! Aga, unto, kagabi! DTX 500! Ang pangpawi kag super detox mo! DTX 500! DTX 500!
5: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! Apalit sa mga butika.
4: Unsa may mahatag na binipisyo higala sa DTX 500 tungod kay taas maning antioxidants sa lawas. Unang-una, ang antioxidants, gitawag kini siyag the body's natural bodyguards. Guardia kini sa atong lawas kining antioxidants karon kung kanunay ta nga gainom og DTX 500 kadaadlaw. Sabi ning yun, may mga ilan na, may mga balatian, may high blood, pwede ta kainom maniha. May diabetes ta, may arthritis ta, kaidan na ta, may ginabati ta sa atong lawas, may anemia, galipong gabuyod ta. Ang atong tiyan, kanunay gasakit, no, galain ang atong pamatyag, likod, sakit ang hawak, kana. Pwede ta makainom ani kaning DTX 500. Why? It's because it fights against free radicals. Nganong kapoy ang lawas? The reason behind is the free radicals that causes oxidative stress. Iyaha manggong ginadaot ang atong mga selula. That's why kapoy ang lawas. Wala ta enough ng energy. Tungod anang free radicals. Asa man ato na makuha? Sa atong ginakaon, ginainom, o even gani ka ng hangin ng atong ginasimot. Mga vices na to. Ang atong lifestyle, mga higala nga dilimao, unhealthy, ga-produce ka na og free radicals. Toxin sa itong mga selula. So, iyang ginadaot, ginadamage niya ang itong mga selula. Pero kung naa kay antioxidants, sa mapananglit kung gainom kang DTX 500 o gakaon ka mga utanon, gulay, prutas, kalaan lang. Ang imong lawas, kargadong antioxidants, kanang mga free radicals nga naa sa lawas, ma-eliminate na, mga tanggal na, mga wa na siya. Ing ana kanindot, kung naa tay enough nga antioxidant sa lawas. Ay glangay pag DTX 500 na, pag may TC na kadaadlaw, kay kanang may TC, it is also a potent antioxidant, kay vitamin C na siya, alkaline pag yun. Another one, pagtaas ang free radical sa lawas, ang ato ang defense system sa lawas, luya. Ang atong immune system, luya. Munang dali ta magkasakit. Pero kung naatay enough nga antioxidants, ginaboost ni DTX 500 ang ato ang immunity para nga magpabilin nga ligon ang atong defense mechanism sa lawas. Ligon ang atong pangontra sa mga bakteriya o mga viruses, even free radicals. Muna nindot ka ay yun nga kung gamit og herbal nga taas og antioxidant. Gamit og DTX 500.
2: DTX 500!
6: Ako si Rowena Ripi Maceda, 52 anyos, nasa bakit-bakit, Ingog City, Nagpuyo. So wala pa ko nagamit aning DTX capsule. Dagang kaya kung sakit nga akong nagkabati bitaw, naminaw malagi ko rani sa radyo. Gisuwayan lang na ako ang DTX capsule kung unsa bagyod kaya na ako sakit sa heart, din kanang cholesterol. Unya, pag inom na ko na ning 20 ram siguro ka capsule niya, nag-arang man akong sakit. Muno nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalitan niya akong DTX capsule.
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: is FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Clinicas Probiotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mags Probiotic, kapahulong sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men.

0: pampaganda ng kutis with 48R Protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para ang balat kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Eye-Care Gold.
5: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang Eye-Care Gold at Eye-Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye-Care sa akin.
4: Eye-Care Gold. Ang Eye-Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Tagaasa man ka?
3: Nato sa mga sandroki lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: DTX 500 to MyTC.
2: Ganon na-encourage magagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Dati na kay sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala, hindi mang, wala pa mag-ibati nga. Kung lang ba nga taas ang dugo.
2: So, sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga. Kung asa mo taas, asa mo... Kuan siya ko, nag-minti ng 145, 90.
2: So, karon medyo maayog yun yung daagan sa yung healthy lifestyle. Yung...
3: Sada, maayog. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Unsa man itong ikaagahat sa itong mga suking ikpiminaw sa K-5 yung CPM kaganyan di oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement ba yun? Ipin sa yun, labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tayo.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Papulangan, 75.
2: Tagaasa ka na eh.
4: Kanang din na rasakwan.
2: Barangay Lapasan. Unsa mga produkto ipalit ni mo sa klinika?
4: Kani yung MyTC.
2: MyTC o Gitribayo?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika ni Alternativo?
4: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang magkatulog na ko. May na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. MyTC!
5: I Dare Gold.
6: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I Care.
5: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasa kitang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mga Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: I Dare Go.
7: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang I Care Gold at I Care Drops. Hindi lang siya pampalinaw, kundi protection din araw-araw. Ngayon, mas ganado akong kumilos dahil kampante akong inaalagaan ang paningin ko.
6: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasat, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
11: 66th Palarong Pabansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM o sa Tibok Pilipinas. Oras alas 4:01 sa kahaponon. Oras sa tutgilato sa Mighty C, the alkaline vitamin C, nga baka pakusog sa atong immune system.
9: El Castigato! El Castigato! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigato! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigato! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigato!
12: Kung ang Diyos sa dapig kanato, kinsa pa may batok kanato. Higala, kumusta? Gamayong hapon na usab kaninyong tanan. Welcome na po gamong tanan din ng atong panaguban na sa programang inyong gikahinaman. Programang tigkastigo mga kakifive, may kalambigitan na usab sa interes sa kanaghanan. Programa
9: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
12: Kinigyan po lang inyong ubos na lagad sa kahanginan ang inyong tigkastigo. Matag-hapon na K5 Gesto ni Pagulong. Ang taong gwapo apan dili macho. Dahil salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Panaway adlaw karon mga ka-K5 na Martes. Date sa 12 na ning bulan sa Mayo, tuig 2026. Hello, kumusta? Sa atong 80 kakabarangayan din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Mayong hapon, kaninyong tanan mga ka-K5. Sabi na Diyod sa mga number barangays, ang kusog kayo ang K5 News FM. Kapamaak na Diyod mga higala. Labi na Diyod sa may coastal areas. Dool sa kining kasubaan. Labi na Diyod dool sa kanagatan. Ang ilang panimalay din sa syudad. Daghan kayong salamat. Welcome kamong tanan din ang atong programa. Sa duha ka distrito sa Misamis Oriental. First District, Second District, natawag ng mga Misamis noon. Mayong hapon, kaninyong tanan diyan. Sa 79 usab ng mga kabarangayan, diyan sa may syudad, sa may Hingog, 79, o sa nalay kulang mga kakipay, muranda na yun ni siya o Cagayan de Oro nga kadaganon sa mga barangay. Shout out ka ninyong tanan diyan. Naminaw sa 90.5 Energy FM kay nakahook up kita dito. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw mga taga Hingog noon ang tawag sa ila. Shout out o kumusta ang inyong mga pamahon-pahon karon mga igala. Live good kita nga mabati pinagi sa itong official nga Facebook page ang K5 News FM na CDO Digital 89.3. I-type ninyo sa inyong nagkadaiyang mga Facebook account ang K5 News FM the CDO Digital 89.3 mga ka-K5 aron nga ma-shoutout mag-rate anato ang inyong gusto nga ipabati sa kahanginan. Pwede ka mo nga magpadangat sa inyong pag-comment o nga mga unsa pa inyong ipadangat nga sa comment section ato nang pagabasaon para atong mabasa o mabati sa kahanginan mga kakipay. Pwede ka mo nga mag-text sub sa atong hotline number nga makita usab ninyo sa atong full screen, ha? Sa atong live karon. Sa atong hotline number, sa atong Globe 0916 395 9196. Otro na ko sa atong Globe 0916 395 9196. Sa ato sub smart 0946 808 8661. Mga ka K5, pwede ka mo nga magpadangat na i-text ang inyong gustong ipalabyog sa kahanginan dining atong panaguban mga

kan kadalanan adini sa siyudad sa Cagayan de Oro, mga sikat driver ana dia sa may Agora Market lapas uno, dia sa may Santo Niño lapasan, dia usab sa may Kauswagan, bayubaya po na minaw dia mga sikat drivers, Barangay 17, Barangay Consolacion. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Sa mga nagpadangat sa ilang mga shoutouts sa pinagi sa ilang comment atong pagkabasahon na dire si Henry Dayundon matod pa niya dire okay K5 buto-buto naminaw dia sa may Barangay 39 kanto sa merkado. Salamat kayo Sir Henry Dayundon as imong always sa pagpaminaw. Jandro Iskalya Iskala mayong hapon dia sa may Binitinan Balingasag, shout out daw siya. Dia usab kang Richard Galianto, shout out ko sa mga staff sa K5 News FM Philippines. Oga dia sa may Energy FM, oga sa iyang mga inigugma Rose Mary Galianto, oga Mary Anyap. Salamat kayo sa pagbasa. Salamat usab kanimo K5 Richard Galianto dia sa may Barangay Carmen. So kayo, buto-buto aga K5 News FM dyan. Kang Tatay Ramon. Uy, Tatay Ramon, di sa may Malasag Kugman. Minaw sila di o. Tay Ramon, kumusta? Adyan sa Kauswagan, usab dyan di Ma'am. Ama, adyan sa may Kauswagan, Pasil ba? Minaw si Ma'am Kuchita di o. Ma'am Kuchita, shout out dyan sa may Barangay Kauswagan. Minaw sila kanon dyan po dyan. Mangkanor, adya sa may Kulambog Lapasan, gabi Mangkanor. Always susiaga pamina maki 5 si atong kuan si Mangkanor. Ya sa may Kulambog Lapasan, minaw sa dia sa may Zonte in Pantao Bulwa. Nasipod si Mama Tiring Ogsodia. Minaw, shout out kaninyo dia Mama Tiring. Ha? Shout out to sub sa mga Marites dia sa may Gusa. Dia sa may Purok Tusi. Sila Wilya, si Wilya, Bibing, Ati Jing, Ati Minda, Ati Mierna, Ching-Ching. Gikan ni Maling, dia sa may Gusa. Dagan ni mga kwandya, Marites dia. Shout out to sub kang Donski, greet lang ko sa akong anak nga si Romel Rosme, o sa asawa nga si Sheila, o si Andrian nga Sigig Emil. Gikan ni Donski nga taga Kauswagan mga kakipaib. Minaw sila karon mga higala. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan dia. Stipot lang mo dia. Kay ato ng sugdan ang atong kastiguan. Mga headlines nga atong pagatadaro na karong takna. Una sa mga uluhan sa mga nagbaga og labas ng mga balita. Gingong walay abiso sa pagsaka sa singil sa kuryente sa Sipalco. Gikanismaya sa mga konsumante ning siyudad sa Cagayan de Oro. Pipila usab ka mga konsihal. Gustong ipatawag ang kadagkuan sa Sipalco aron mahatagan og katinawan mga K5 ang kalit matod pa nga pagsaka sa singil sa kuryente ning siyudad. Tagaan tani o pagtagad mga kakifay kaysa sa pag-report sa hawanan sa konseyo ni Councilor Eric Salcido kagahapong adlawa kini mga kifay. Giisgutan niya ang oga magmugna siya o usa ka resolusyon para ipatawag ang mga kadagkuan sa Sipalco aron niya matagan o katinawan ang kalitmatod pa nga pagsaka sa singil sa Sipalco mga kakifayb sa kuryente nga ginakonsumo dinhi sa siyudad o pipila ka mga residente siyudad sa Cagayan de Oro. May nabinato niya si Councilor Eric Salcido sa chairman sa Public Utilities mga kakifayb aron niya matagaan kini og katinawan para dili sa ingon nga kita masyak samtang dugang sa mga balita mga kakifayb.

0: ang SIBDA, hugtanon nga ipahigayon ang clearing operation sa mga sidewalk vendors nga nakalapas na sa dalan, kauban nila ang presensya sa kapulisan, Road and Traffic Administration personnel. Pipila usab ka mga sidewalk vendors naguol usab mga kakipaib sa ipahigayon nga clearing operation. Hinabiyon usab nato ang bagong kumbak presidente sa Maykugon na market kung unsa ang iyang mga plano, mga panglantaw mga kakipa aron nga mapalambo pa ang pag-manage diya sa Maykugon public market mga higala. Naabas siya'y kapas, naabas siya'y mga plano aron nga mausab ang sistema diya mismo sa Maykugon public market. Tawagan nato ang bagong kumba president nga si Sir Loe Marso Mara si Marsa Mulo mo ng bagong kumba president diya sa may Kugon na public market. Tawagan nato o gapil ba sa iyang ipahigayon o sa iyang plano ang clearing operations sa mga nagkareyang sidewalk vendors nga nakahatag matod pa o gakining kapiot sa dagan sa trapiko o sa kana sa tagaan nato o pagtagad mga kakipa. Dugang sa atong mga balita, dugang sa atong mga isgutanan, linya sa mga katawhan nga gapalit sa bugas nga tag 20 per kilo mga kakifive. Na diya mismo sa buhatan sa NFA diya sa may baloy ang mga kakifive. Ang buhatan sa baloy diya mismo naka-establish. Diya mismo ang buhatan sa National Food Authority. Kainom duman nga niya itong nakalabayang mga bulan gubot pa sa lukot ang sistema sa mga gapalit. Walay talong nga sistema. O gikataho kini nga halos matulog na diya sa kilid sa kadalanan at bang mismo sa dalan. Kilid mismo din sa dalan. Diya sa may tablo. Diya sa may baloy. Gawa sa National Food Authority. Kumusta? Hapsay na ba? Aduna na ba'y hapsay nga paglinya? Aduna na ba'y hapsay nga sistema? Ang nabati karon sa mga pipila ka mga gapalit sa 20 per kilo sa bugas mga kakifay. Kay gitagaan manig pagtagaan ni Kapitan ABC President diya sa may Barangay Gusa, Kapitan Marlo Tabak. Tawagan nato otro si Marlo Tabak makipad kapitan sa Gusa. At the same time, ABC President sa Kapitanis Dinis sa siyudad. Kumusta? Naabay kalambuhan? Naabay ginatawag mga kakifay nga pagbago? Or gubot pa sa lukot gihapon? Hugang sa ito nga mga balita. Ginikanan sa mga atleta nga mopresenta sa palarong pangbansa diya sa may Agusan del Sur. Gikabalak-an ang kainit sa panahon samtang ang Department of Education gisiguro ang seguridad o kaluwasan sa mga atleta. Normal nga mabalaka gyud ang ginikanan kay imo manang anak. Kay dako kayo og resgo ang ihatag sa kainit sa panahon karon tungod kay wala kini hunong. And remember, basta mo sobra na og kainit ang atong kalawasan mga kakipay, mamahimo na kanang mo bar down ang atong panglawas. What is the plan? Onsay paniguro? Onsay preparasyon sa Department of Education ini mga kipay? Ato kining tagaan o gapagtagaan. samtang dugang pa sa atong mga balita. Mga mag-uuma sa Misamis Oriental, gikabalak anusam ang kainit sa panahon na ilang nabati, atong nabati. Ilabi na gyud sa ilang mga binuhing mananap. Batok sa kainit nga ilang natagamtaman karon. Lisod man po, ang dili sila mabalaka. Dili lang ang individual, dili lamang ang tao ang apektado sa kining kainit sa panahon. Kung dili apektado apil ang mga livestock nga binuhi sa atong mga mag-uma. What is the plan? Unsay plano? Unsay action? Action plan sa atong provincial veterinary office? Kay ang mandate or mandato sa atong veterinary office makipag sa probinsya mao kini ang pag-atiman, ang pagmonitor sa mga balatian, sa mga sakit-sakit, sa mga mananap, ilabi na gyud mga livestock. Kauban po nani ang Department of Agriculture, Provincial Agriculture Office. Okay, this is the part ng mga K5 sa sektor sa mamagmaguma. Unsay plano ni Dr. Vinje Resma. Dr. Vinje Resma, PVO, Provincial Veterinarian Officer sa Misamis Oriental. Naaba sila'y plano nga magpahigayon og campaign, labi na gyud ang paghatag og mga giya, paghatag og pagtuon sa mga mag-uma kung unsay angay buhaton sa kainit sa panahon. Lisod po, di painom na nimo nagdagan tubig, and that's the part. But daghan pa ang kinahanglan, but watara sayon tungod kay dili manta doktor. O sa atong tagaan ka na o gapagtagan? Sa katabusan sa atong nga mga balita, pipila kakatawhan sa Cagayan de Oro, apil na pod ang Misamis Oriental, kadaghanan gud nag-uluman nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Kay nung duman, nga ito sa gipahigayon mga ka-K5 nga hearing or sa ilang pagbutan kaghapon sa Congress, na impeach si VP Sara Duterte. O karon i-transmit na dito mismo sa Senate. Gikabalak-an kini sa katawhan o kadaghan ng katawhan sa Misamis Oriental ug Cagayan de Oro. Unsa ang inyong ika-istorya? Ma-impeach ka ha? Si VP Sara sa Senado? Or sa inyong tanaw, dili ma-impeach? Kwa na to pulso? Kwa na to ang inyong pitik sa kasing-kasing? Kung unsa ang inyong reaksyon, kalabot din. Huwag ka na mga K5 ang headlines. Akastiguan na dapat ninyo masailan. Direta mga K5 sa paghulagway sa dagan sa panahon. Labi na yun sa atong DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador. Atong kontako na K5 ang atong buhatan sa Pag-asa. O nao na ito ni. Check na ito mga K5 kung kumusta ang ilang monitoring sa sitwasyon or opisyal na dagan sa panahon na karong adlawa o karong orasa. Asa naman ni si Bagyong Kaloy? Ha? Naka-standby na. Naka-standby na ang atong buhatan sa Pag-asa. Si Sir Kevin Cadiz. Sir Kevin, maayong hapon kalimo live cast sa K5 News FM. Cagayan de Oro, kauban nimo si K5 Gestoni Pagulong sa programang El Castigador. Sir, kumusta ang inyong pagmonitor sa panahon karon? Sir, go ahead.
1: Sulat panahon.
2: Maayong hapon sa itong mga suking tagpaminaw. ang atong low pressure pagyo na ginabantayan nga si Kaloy na mo na siya low pressure area na nasa kalayon nga 490 km east of Kataraman, northern Samar. Tubog ng Mindanao mga sinapi na lang sa panalagsang paligom nga sa panganuro ng kalangitan, ito ba nasa patak-patak at ulan, kinatog padalagdog, tungod na lang niya sa localized thunderstorms. Kung natahinay nga tos kasarangan nga hangin, magagikiwan sa habagatang kasarapang direksyon, huwag ang karagatan hapsay nga tos kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Tandakbayan magagikan sa 25 degrees Celsius at sa 32 degrees Celsius. Ang atong adlaw masalok, unya pa 5.53 sa hapon. At ang heat index dito sa Misamis Oriental, posibleng makabot sa 40 degrees. Kanala mga balit ang panahon, hindi ka doon sa DSP Palas. Kami si Kevin Cadiz, salamat.
1: Pula Panahon!
0: Dagan salamat, Sir Kevin Cadiz. So far, si Bagyong Kaloy na imo ng low pressure. O wala angay kabalakan, but makasinati ang pipila ka portion sa Philippines or Pilipinas. Sa pipila ka mga pagpatak-patak, sulan og lain nyo panahon. Now, karon mga K5, ato ng siren, sitwasyon sa panahon. Pinag-iusab ni K5, Riking Sulita. Ang taong dili guwapo, apan attractive pod kayo mga kakipa. Siya ang maghatag og sitwasyon. Kumusta ang dagan sa panahon? Kumusta ang dagan sa gawas nga ba? Makauban nato karon si Rikim or si K5 Rikim Sulita mga kipa. Kamulo pag i-connect mga ka-K5 ato sang indigos K5 Deyo Abrigoso atong technical guwapo nga engineer mga K5 din atong panaguban. Naka-standby na para sa iyang situational report. K5 Rikim Sulita sa imong situational report. AK5 Mo!
1: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
3: Sa mga pagbulagway sa lakas sa panahon, dagan trafiko, dili sentro sa Rasalian Duro. Magkasinat ito ang oras o kainip sa sitwasyon sa ito na panahon. Lagi na bilis sa sinat. Ngayon, hindi ka pag-ibigit pag Japon, siya rin adlaw. Wap. Igod na. Kapon.
0: Putol-putol.
3: Sa Rasalian Duro. Kung asa na pag-ibigit Japon, ang nagkainit sa sitwasyon sa panahon. Makita ta sa itong kawanangan, katag-katag ang mga gitawag sa gagabon-gabon, apan subliod ko, why ang ngayang kabalakan, why ang ngayang kabalakan sa itong mga kaigsyonan, itong kay why mga pag-uwan-uwan, kay grabe kainit, ang masinati karamang panahon na. Isbuta na itong dagang trafiko, hindi siya introsyonan eh. Ang katong mga traffic lights, karamang panahon na, functional to the Japan, na atay mga RTA enforcer, na nagkamaan, dinagas trafiko sa gawas gumain, ingon man din sa may CM Recto, ikan ka din sa may Pure Gold sa may barangay Lapasan, palusot ka rin to sa may kiling ni Abang Lipkit kay Gabahin, na pag-indya po sa mga kaisyo ng mga RTA enforcer ang nagkabantay sinagan sa trafiko o karo mga panahon na ginagin sa ato sentro sila at kagayaan de Rokos. Kaya pa'y breaking pa'y sa sulit ang para sa kampiyon sa Manila, servisyo publiko ang kalingawan kagayaan de Oro, K5 Blue Supreme.
1: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
0: Dagang salamat K5 Rikim Sulita sa imong situational report. Sama gyapon sa kagahapon. Sobra gyapon ang kainit. O sa mga K5 maginampingon sumatag higayon o kapag tumar mga ka K5 sa Mighty Sea. Oras alas 4:25 na sa kapunan mga K5. Oras sa tod ginato sa Mighty Sea. O sa ka-alkaline nga vitamin C mga K5 nga makapakusog sa imong immune system. Ikaw ba kanunay makatagamdam o mga paghilanat sip o nagubo? Mga sinyalis ka na nga luya na ang imong resistensya tungod sa mga nagtahaw o luya nga mga immune system. Ibalik ang kakusga sa itong immune system mga K5 Mag-Mighty C o sa ka-alkaline nga vitamin C. Nga ano ba matudaan na tumang kay piktibo sa pagpabaskog sa immune system mga K5 o pabalik sa resistensya o makig-away. Anda makig-away batok sa mga flu, bronchitis, pneumonia o uban pa mga K5 ilabi na yun mga bakterya o virus man na. Ang kayang labanan mga K5 sa Mighty C o sa mga K5 pag Mighty C na mo. Kayang Mighty C is the best body to fight infections. Mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa May Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasan. Bosa, unsa pa ang inyong ginawlan? Magmighty C! Mag-commercial break lang sa amin ni K5 Dayo o sa atong pagbalik. Sugda na nato ang atong pagkastigo. K5 Dayo, Lambos!
1: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
1: K3 Bio!
5: Kung sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit?
6: Okay naman. So, pinanap na ito eh. Kidney.
5: Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
6: okay man normal man
5: ang... normal so miangay ang imong lawa sa D3Bio
6: okay pun kay naman ko maintenance
5: kidney stone
6: kanang pa dito na
5: so okay na
6: at okay mo niya pag buwan man eh bago kayo na po totoo kang si Bintin ang pampasosan ka lang dali kita nga buwan.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika.
7: D3

0: RTC ang alkaline ng vitamin C.
1: Breakthrough Venus Menu. Palitan ka si Bogi po, pero natural po yun sa kabalan. 62. May PC o galing distribuyo.
2: Power trio.
1: O power trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Parang 2 hood o 1 hood. Ngayon, para po doon na medyo banta sa itong immunosis. May PC kay medyo atong dati pinakasakong yung vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro po, kasi nung mungin yung kawala. Ilan yung nasibiyaan eh.
2: So padayon na ka magamit ani?
1: Padayon, nandito sa. Ito paula ko po sa kulti on mindas buwit na ita. Mag-power tree yung takay. Ang power tree yung morga na liyata ng kumung panglawas. Maka ayuda. DTX, kanang may PC, o D3Bio. Muna kung mungin pero mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Share Goal.
1: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi Eye Care ang naging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin, basta sa mata, Eye Care talaga.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes. One goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
8: Balik kita mga igala sa atong panaguban sa programang inyo gihapong gikahinaman. Programang
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: El Castigador.
8: Oras sa alas 4:34 na sa kapo na. Oras atod ganito sa atong DTX 500. Ang DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys. Nadaot ba ang imong mga kidneys tungod sa taas ni imong blood sugar? Epekto ka na sa sakit mga higala nga diabetes. Ang sobrang pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong mga kidneys mga higala. Busayaw na pabuta pa nga maguba ang imong mga kidneys. Mag-detex ka na. Ang detex mga K5-500 nga pampabubo sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para sa pagpamubo sa imong blood sugar, pag-maintain sa DTX 500 o sa kakapsule 2 to 3 times a day, inubaran sa insaktong pagkaon o exercise, bye-bye na dayo ng diabetes. O sa ayaw mo kalimot mga K5, mag-DTX 500. Mapalit ka na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa May Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasang. Abos sila kanunay mga K5, matag Domingo, Lunes, Martes, Huwebes ug Biyernes, alas 8 sa buntag, hangtod na alas 5 sa kapunon, walay labot Sabado kay sirado ka na. Basin mga palaw na sad mo. Sige! Palit na mo sa DTX 500 mga K5 para sa pagpamubo sa inyong taas ng blood sugar level o taas ng blood pressure. Now, dili na ta maglangay-langay pa mga ka-K5. Sugda na nato ang atong pagkastigo, mga higala. Una na itong kastiguhan, may kalabutan kini sa taas nga matod pa nga singil sa kuryente sa Sipalco. Di na mag-inikalimod kay ang Cagayan de Oro ang naghawid nga kooperatiba is ang Sipalco. Matod pa sa kadaghanan nga itong mga nahinabi, mga K5, nga nitaas daw ang bayranon. Bayranon sa ilang mga kada bulan o monthly ang billing sa kuryente o gikagool o gikabalakan kini sa kadaghanan. Under sa gipahigayon nga sesyon kagahapong adlaw sa konseyo sa city government, nagbugna og resolusyon si Councilor Eric Salcido, chairman sa Public Utilities, mga kakipa. Siya ang chairman sa Public Utilities. Now karon, atong subton og atong siren job, kung unsa gid ni katinuod nga ilang ipatawag ang kadaguan sa Sipalco aron nga maklaro og matataw ang pagtaas sa baylaron sa mga kuryente, mga kakifang. So karon wanay dinar, dili nato nilangay langayon pa. Ato nang ipatawagan ni K5 Dayo si Councilor Eric Salcido. Kay kaghapon, Monday, mo kini ang ilang regular session sa city government, mga K5, sa konseyo. So, timbre lang ko din kung okay na. Okay. Nana. Mabtik ini si kagawa doon. Now, mga K5, makauban na nato sa pagpasabot si Councilor Eric Salcido, ang chairman sa Public Utilities sa konseyo sa Cagayan de Oro. Konsyal, mayong hapon kanimo live ka sa K5 News FM Cagayan de Oro. There is 89.3 sa programang El Castigador. Kauban nimo si K5 Gestoni Pagulong Konsyal. Mayong hapon kanimo.
3: Mayong hapon K5 Gestoni ug mayong hapon po sa katawang sakbayan sa Cagayan de Oro.
8: Salamat kayo kon sa imong paghatag og higayon. Labi na gyud mabati ka sa katawhan sa Cagayan de Oro. May tungod kini kon sa kining baylaronon sa kuryente sa mga konsumante sa Sipalco nga matud pa nagpahigayon og sesyon kaghapon ng kamo diha sa konseyo. So unsa bay nahitabo kaghapon na sa sesyon kaghapon adlaw?
3: Tinood na, nag-special report ko kung nakita na nato ang pag-increase for sa kining malayroon na sa kuryente. Dagan kayo kayabot sa ato sa pinag-usigil, padala nila ilang billing, nag-increase for. Kay naisa ka itong batong banahon. Kay, nadunggan mag-un nato si tingalan na Marlene Sado na ang spokesman kaya wala ko ng English kaya rasyon ko na to sa init tanawan ko ng kumkansyon pero ang naisa nga ipadala sa ako nilang isang example ha.
8: Sige
3: 345 at Marso kilowatt yung consumption on niya iyang gibayar na 2,952
8: kada ko ba?
3: Di 2,952 on niya pag-abot sa April, 338 yung consumption, nag-ubot lugar, pero ang iyang ibayran is 3,100. Dato pa nag-increase. Napay uban nga nag-increase o isa kalibo, kapin. Nasa ako lang mismo.
8: Say mo,
3: Ikan sa 8,000, 9,000 ako kapin.
8: Uy.
3: Niya mora nga kung something, nga kung di... I-consume. Muna, nga natingala ko, nga natingala, nga wala man sila mag-terminalo, nga nag-increase. Nga line man tayo ang konsumante, ang katawahan. Kaya kung iyang rason tungod sa nakamod ka talisya sa ERP, nga pwede hindi na mag-terminalo, nga pwede na mag-consultation gibalik, mag-steering, kung panangitan ang generation chart, kasi tungod sa fuel. Kung saan ang generation chart, tungod sa fuel. Kaya yung duman ako, kipay gusto ni, nabi kung mubos ang atong krudo, kaya gumot man ang krudo.
8: Oo, oh, correct.
3: So, mubos ang pangutana, mubos ang pagkutka sila. Muna ang pangutana diya karoon, kipay gusto ni, muna nga, may ito report ko kay, kaya nalala, nasayog po ang katawan, nasayog nung dan nga nga nga nga
8: So, nasayod ka, Sir Cons, sa kinibitong billing, pila na ang kilo kilowatts per hour, kilowatts per hour mani ang dibali makuan? Pila na ba yung price karon sa ilang per kilowatts?
3: Mora man to, nalimot ko, naman to, diri akong pasantan ako na.
8: No, sige, para atong masayod na, masayod ta, oh, masayod ta.
3: Okay, pero ka, mas may man po, nagmahal yun, nag-increase yun. Mong tanaw na kuhan kining sa
8: sige sige
3: oh
8: pila pila cons
3: seven pila
8: Seven.
3: Nag-increase na yun o may mo din siya po to 825.
8: So, di bali, 770 sa una, nahi mo na yung 8 pesos o punto 20 centavos?
3: 25.
8: So, di bali, muni siya ang kuan karon ni increase sila. So, kinibang pag-increase cons, dagan ba kayo agyan? Dagan pa ba proseso? Ani, mapwede ba nga ang si Palco diretso maka-increase?
3: Ang nasa sa ERC, kung pananggitan transition start lugar, kining tayo in GCP, pwede nga wala ni public hearing o kin generation tax kay tungkol sa fuel. Pero, yun lang yapon, ilang inform ang katawan. Nga, baski dili na sila mag-public hearing.
8: Unsa nga paagi, cons, nga, di bali, ilang mapaabot sa katawan?
3: Sa tri-media.
8: So, di ba?
3: Sa tri-media. Naman sila, mabito na sila spokesman dia. At least, inform nila.
8: So, sa imong pakiginabi, cons, sa ila, wala sila nag-increase daw?
3: Ladungan lang ako sa ano di interview lo kami pa ni Marilyn
8: Pablis sa sa ilang spokesperson sa ilang kuan.
3: Kaya yun nila.
8: Nga walay kuan, wala sila nag-increase, sige. So, ato sa imong gipahigayon nga imong presentation diya mismo sa hawanan sa konseyo, unsa may imong mga plano cons about ani?
3: Ato ipatawag sa tong committee para may bawaan ato kay buo sa Mayo nga na dito na ko may bawaan kung ano sa imong dance.
8: Pero ko kano sa man nga may tabo cons?
3: Possibly next week.
8: So para gid nga mapasabot. Sige, salamat kayo sa imong panahon sa pagpasabot Honorable Eric Salcido. Sunod semana makakuan mi maka tuguti lang mi nga makaibalo gyapon diha para nga mapaabot po nato sa katawhan kung unsa pod ang sulod sa inyong sa inyong pagpahigayon og committee hearing Sir Consial Eric Salcido.
3: Ikaw blak ka makalaom ka ining kipay Gistoni nga ipalo na to sa inyo.
8: Salamat kayo kon sa imong paghatag og oras, imong mensahe sa tanan ng mga konsumante sa kuryente, sa Cagayan de Oro nga mga taga Cagayanon. So, sa imong mensahe kons.
3: saan ko lang makalaw ang katawan sa katbayan nga magpakabana gita ni ini kini ko sing kising kay apikuan manggit ang tanan mapubri sa tiyan apikuan pero mas lamaw ang apikuan ang atong mga gusun ng mga kabos kay sila gud ang napiktuan og maayo sa ato gining kokyon o kikiyon kay para gud nga kung dili angay mag-increase atong sa taon kay para po may buwan na ito. Kung nag-ubot na sila, kaya nag-ubot na lang itong krudo, masin niya, napaturapoy lang po sila, nadili na lang sila o mag-obos po, yun, nag-ubot sila, wala magpakabada ang mga konsumantis na bayan sa kagayan di oro.
8: Correct.
3: Pagkalaon sila, kuhan, kining K5 Gistone.
8: Salamat kayo, Kon, sa iyong paghatag o pagpasabot o sa batag karunugon niya ang K5 News FM. Kaabag mo sa pagpaabot o mga tukmang impormasyon kalabot na usab sa imong komitiba. Salamat kayo, Sir Eric.
3: Salamat, salamat.
8: Inyo na bati mga K5 si Councilor Eric Salcido, Chairman sa Public Utilities. Sa may konsyal, dito sa may syudad sa Cagayan de Oro, mga K5. So nabati ninyo nga matod pa sa iyang giingon na nga aduna gyoy pagasaka sa kining kilowatts per hour sa kining atong billing sa kuryente sa Sipalco. Kay dati 7 pesos kapin ag kining ilang kilowatts per hour o karon sa bulan sa April nana sa 8.25 centavos aga ilang kilowatts per hour mga ka-K5. So, imo na yung times kung pilang imong na-consume ang mga kilowatts per hour. Example, kung mungutang tag-example mga ka-K5, kuhain nyo nga mga calculator. Kuhain nyo nga mga cellphone diyan nga doon ay calculator kay mag-calculate kita. mag-calculate kita mga ka-K5 para batog yung masayran ba? Butang takaroon ang kilowatts per meter per hour kilowatts per hour nga inyong ang consume or ang ilang minimum is 8 pesos 0.25 centavos dayon i-times dayon ni motot butang ta 345 ang imong na-consume nga kilowatts per hour. So mahi mo na dayon ng 2,846.25 centavos. Diba? Kung sa 8.25 centavos. Kung dinita mga ka-K5 sa kining ginatawag nato nga ato sa ning italabe, to dako kay diferensya 2846 o 25 centavos. 2,846.25 centavos kung 8.25 centavos ang per per watts per hour mga ka-K5, kilowatts per hour. Sa 345 nga imong na-consume nga kining kilowatts per hour nga imong nagamit nga kuryente. Kung butang ta mga ka-K5, ato ning pulihan sa 70 pesos 70 centavos. I-times din nato sa 345 as usual gapon. Ba? Pila. O, nasa 2,656.5 centavos. O so, dako kayo. O, dako kayo mga ka-K5 o na-diferensya. Bisan gamay lang na nga pag-increase, dako gyapon kayo nag-diferensya mga ka-K5. Diba? Dako kayo diferensya. Sumugin ang muda ko, ginang bayaran nun, bisan pag sintabos na. Samot na kong piso ang increase. So, inana na mga ka-K5. Sa nagkadako ang imong mga makonsum, mas muda ko po ng imong bayaran nun. So, ang ato lang ning gipresenta, gumikan tumong og tinguwa aron nga mahimong transparent. Unta may nabi nato ang si Palco about po dani, mas maayo man sila ang magpasabot. So, ugmang at unos sunod si mana matod pa ni Councilor Eric Salcido na magpatawag sila mga K5 og committee hearing sa kadagkuhan sa si Palco para isgutan ang mga inaning nga mga isgutanan. Una ba sila gipagsaka? Para gin matataw sa kadaghanan ba? Kini dili ni pagpangaway, kini dili ni sa pangpangdaot, kini para sa transparensiya ngadto na sa katawhan sa Cagayan de Oro nga konsumante sa kuryente. Kay dili basta-basta nga mag-increase ka diyan nga wa kabalo ang katawan. Muna nga sunod simana, ato ning balik-balikan. Sunod simana, ato ning tutukan. Para nga mas mapasabot sa katawan kung nag-increase. Nganong unsay hinungdan nganong nag-increase? Kay there are different reasons. Nganong mag-increase mga ka-K5 ang kooperatiba sa mga kuryente? O naniini ang fuel? Pagataas ang presyo sa krudo? Nakaroon medyo niubos-ubos naman ang presyo sa krudo. Mamahimo pa ba nga magpa-increase? Di ba? So inana na mga K5, tagaantan na ipagtagad. O try na ito K5 diyo. Hinabion ang spokesperson sa sipal ko. So kung makaya na ito karon, pwede na ito natawagan. Okay, ato ning klarohon. So the same time magpagayon sila og committee hearing. Kauban ang kining kauban si kuan si Eric mga konsyal, pipila konsyal aron isgutan kini nga mga issue. So kung kamo nabati ninyo na, pwede kamo nga mag-comment diri. Pwede ninyo ipadangat diri sa comment section. Kung nabati ba ninyo ang pagtaas sa singil sa kuryente sa Sipalco? Comment ninyo dere ba? Basahon na to. Oh, shout out ka rin yung talandya. Ha, sa mga naminaw ka rin, pwede ka mo nga mag-text, ha? Oh, okay, pwede ka mo mag-comment rin sa ito nga panaguban karon mga higala. Aras alas 4.52. So, ato lang yung balik-balikan mga K5. Sunod si Mana. Para nga unsag yun ang kining pagpaybalo sa buhatan sa Sipalco kung anong ni-increase ang ilang singil sa kilowatts per hour o kung sa po'y rason o nganong wala ni nilagi paabot sa katawan nga nag-increase sila. Siguro na usab sa itong paginabi ni Councilor Eric Salcido. Dili lagi ni ako mga ka-K5 nga nag-ingon nga taas ang buwan ni taas ang singil sa mga resource person. Kaya kaming K5 nyo, siyempre mga K5, kada kuhan, kailangan yun patas. Wala gidiningon nga bakak. Wala gidiningon din nga buot-buot nga mga issue mga K5. Kundili, adunay sumbong. Adunay reklamo sa katawan. Muka na ang atong gitaganog pagtaga. Dayon fear, patas nga pagkomentaryo. Patas nga pagkastigo. Huwag ganin nga itong gisurayan. Hinabi ang sipal ko. Akong makunta karon. O tagaantan niyo higayon. O mga adlawag yun. Atong yung ipatubak ang sipal ko mga kakipan. Oras alas 4.53. Sa kahapunan oras sa Tudgrato sa atong Mighty C. Ang atong Mighty C mga K5 o saka vitamin C. Nga alkaline niya makapakusog sa atong immune system. Ikaw ba kanunay nga makatagamtamo mga paghilanat, sipo, nagubo? Mga sinyalis ka na sa luya na ang imong resistensya. Tungod sa pagtahaw sa imong mga immune system, ibalik ang kakusgan na sa imong immune system. Mag-Mighty C o saka alkaline vitamin C nga napamatunan nga tuman ka epektibo sa pagpabaskog sa imong immune system o pagpabalik sa resistensya batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Bacteria man o virus, ang infection, kayang labanan kung naka-Mighty C ka. Mighty C is the best body to fight infection. O sa unsa pa inyong ginulat, mag-Mighty C. Mapalit sa klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasan. Abri sila, Domingo, Lunes, Martes, Webes o Bernes. Alas 8 sa buntag hangtod na alas 5 sa kahapunon. Wala lay labot Sabado mga kakipay. Basta Sabado, sirado ang klinika di Alternatibo. Sa mga dugang mga pangutana, pwede ka mo nga mag-text. Magtawag. Tinagi sa atong number dito. 0985-034-2925. O sa atong studio area, na pwede 0915-208-5705. Aras alas 4.55 na sa kapuno. Sa atong pagbalik mga ka-K5, Sundan na nato pagkastigo agatong issue number 2. May kalabutan kini sa plano sa unsabay plano ni presidente sa Kumva. Ya sa may Kugon Public Market kay Rumduman nga bago ang presidente diha. Unsabay plano panglantaw aron mahimo pang mas mapalambo, mas mahimong hapsay o mahimong manageable ang Kugon Public Market. K5 Deyo Lambos!
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: TTX 500 Health Alert! TTX 500!
12: Grabe akong chest pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself.
11: TTX 500! Mapalit sa mga butika.
13: Anyway, let's talk about mahitungon mga higala. Aning kakulangon sa kadaghanon sa lugo na to. Kinangalan nga natin enough ng real blood cells na awas. Kay kung magulang ko tag lugo, galos tag oxygen. Kay ang gadala sa oxygen nga ginaginhawa ang lugo, o magkulang ang lugo, hinay po ang transportation sa oxygen. Pwede ta mga higala nga maka-experience aning kanunay kakapoy sa lawas. Kapangluspad ta mga higala. Pero ang mga buntis, naagi na sila yung panahon nga gakulang sila lugo. Mabitaw ay mga vitamina para sa buntis no, ginapainom mo og vitamina para nga na ay maayong production sa lugo. Ngunay ginahatag kay doble naman mo o ang imong bata kinahanglan naman po na o ganang supply sa lugo. Manaw, normally sa buntis kinahanglan gid silang mga supplements nga magkapatabang sa additional production sa red blood cell. Kung magkaidratag sa isinta pataas, most common nga gakulang tag lugo. So kung naatay ngani nga mga problema, pwede ta nga magpakonsulta. Pasi naatay anemia. Ang anemia, kung isa pinakakumon nga kondisyon, diin ang ato ang pulang nga lugo o red blood cell sa lawas. Nakulang. O sa gikaingon ko na, muna siya gakery sa itong oxygen sa tibok na itong lawas. Ginatawag na silang mga iron deficiency anemia. Naay duha ka mga rason. Primary nga hinunglan. Pagkakulang sa red blood cells na to, unang-una, gakulang ta sa nutrisyon. Kulang lagi. Gakaon ta pero walay nutrisyon. Foodless ang tawag na. Foodless food. Gakaon lagi ta everyday, 3 times a day. Pero gakulang nutrisyon, aron nga makahimo og enough nga red blood cells ang lawas. Kulang tag-iron. Guban pa nga mga vitamina, B12. Kung magkulang ta, walay enough. Wala mag construction. Usaon ni mo paghimo og building. Kung magkulang kag simento, kung magkulang ka og kanang hollow blocks. Unsaon paghimo sa lawas og enough nga red blood cells? Nagakulang kag iron, nagkurang kag B12. Sa wala na substandard mga higala ang lawas na kinahanglan gyud og nutrition.
11: TTX 500.
13: Number 1, mo nay rason ngano magka problema ta sa anemia. Ikaduha is kanang na ay abnormal nga bleeding. Internal bleeding sa lawas. May mga sakit nga gakos og bleeding. Like myoma, pag dako na kaayong myoma, pag bleeding gina nang uban magrigla, grabe kusog ka ing rigla. Kanto may mga ulcer. Mo ni problema sa mga Pilipino eh. According sa UST, FNRI, 7th National Nutrition Survey ni antong 2008 mga higala, ang iron deficiency anemia maka-apekto sa 4 ka tawo sa 10 ka mga buntis sa Pilipinas. So out of 10 pregnant, naay 4 ang possible magka-problema sa iron deficiency. Para sa mga bata, mga 6 ka bulan ngadto sa 1 ka tuig, naa sa 56% ang may anemia. Ningala mo nga inyo mga bata, dali kaayo nga magkakuan, maglagom-lagom ano magi. May mga lagom-lagom sa panit, usa na sa mga initial nga sinyalis. Anyways, makurik man na siya. Basta matagaan og enough nga nutrition ang bata. Gusto na ko i-open. Kanamitang supplementation, kanang pag-inom na itong DTX 500, pag-inom na itong D3 Bio, the same rana mga higala sa principle nga pag-inom og vitamins.
11: DTX 500!
13: Supplementation, raman na. Vitamins, mga higala, isa supplementation. The same rana silang effect. So, mulang kita ga-encourage sa gamit og DTX 500.
14: Meron so pa rin ma, 47? ng unsa ni ginagamit ng mga products sir ni Doc Ramiloy?
15: Ano mga karir niya hindi palit meron?
14: DTX 500. So unsa may nakahatag og kaayuhan sa imo sa DTX 500?
15: Mutatanglit ma'am, mutaayon dito ng ilang mga products sa Direya.
14: So wala pa ka nagamit anak sir, unsa din mong gibati?
15: So ang manghawi ang paa, mga siya ma'am, wala mo son, bitaw ang isim. Hindi pwede ko ako'y uskart na akong gulitan kahit matumba mo ko ma'am. Magadalag ko ba? Nangyari sa hukod ba?
14: So karon sir nga nakagamit ka anak sir, sa so, may na-feeling karon sir?
15: Kalo sige na, wala yung pagkakang na makakagigalo at natin ka.
14: Sir, ano sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, anas?
15: Sa wala pa na ibalo, diri lang yun mo sa klinika. Ima-pangyugan yung mga balatiran.
11: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert! Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
16: El Castigador. El Castigador.
8: Balik kita mga igala sa tong panaguban sa programang inyong gikahinaman. Programang
16: El Castigador.
17: El Castigador.
18: El Castigador.
8: Aras alas 5:02 sa kapunan. Aras atod grato sa atong extend food supplement para sa matagal na labanan sa kama. Toy hakaw tulog kadaw. Balit na mga K5, tumar na sa Extend Food Supplement. Mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Mayagora Market, mga ka-K5. Doon lang sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasa. Unang giingon niya parang mahimong malipayon si Mrs. Palipaya gamit ang Extend Food Supplement. Diba? So, direta sa itong ikaduwang kastiguan. May kalambigitan kini kay bago na matod pa ang presidente sa may Kugon Market Vendors Association. Naunsa ba iyang mga plano ani? Tagaantanig pagtagad mga K5 kung unsa iyang mga panlantaw. Maayong panglantaw, maayong plano as the new president sa Kugon Market Vendors Association kung ginatawag nga KUMVA. Tawag natin, aton ning tawagan, atong ipabati kung unsa niyang mga pumlano. Nabatay one asylum nga siya rin nasayot, unang atong ipasagot. Kainumduman mga K5 nga ang presidente sa una, si Juan, si KUMVA Franklin Dagkuta. So karon si Juan na, si New KUMVA Kugon President Louie Marsamulo. Oh, si Sir Louie din eh. Ah, sige, ato na yung 7. Oh, dagan kayo na minaw niya ang mga taga-Kugon na public market. Ang mga vendors, sila na to. Kung kumusta, unsay mga plano ang mga ka-King 5 sa bagong president sa KUMVA niya, Kugon Market Vendors Association. Vendors Association din. So, ginatawag ni KUMVA. O, dinidayon ta. Tawag ay nanadayon na to ang branch manager sa Kugon. Ang si Maria Gina Madrelijos. May kalabutan kini sa ipaygayon nga clearing operation sa mga street vendors nga nadya sa kadalanan. O, kanusan ni ipaygayon ang mga ka-K5 o nganong ipaygayon kini. Unsay kanusa ni paygayon mga kakipay para nga masabtan sa atong mga vendors, street vendors nga naminaw gyapon nato karon. Ang tumuong tingwa mga K5 sa atong pagpresenta, aron nga mahimong transparency, mga mahimong transparent mga plano, daw do na bay mga pahibalo ang arbotan sa sibdang ato na sa mga street vendors na posibleng maapektuhan. Nyaning nga mga kalyukan, nyaning mga plano aron nga maghapsay ang kadalanan nga magyan sa kadaghanan. O kung sa plano sa mga sa sibda, nga aron mamanage ang mga street vendors sa kadalanan. Sakto ba mga kakipad na pangkaratiyon lang na sila? Diba? Unsay plano? Atong tagano pagtagad kini mga K5. Kung dili K5 di, dito sa taas sa sibda. Dito sa sibda. Kaya medyo, sama na, garing si Sir Louis. Baliki lang. Baliki lang sa, oh. Kung kaya, kung dili yun, smile kayo di K5 di. Makita ni mo mga K5. Inani ang mga hardworking. Now, kauban na nato mga K5 ang bago nga presidente sa Kugon Market Vendors Association. Yes, may Kugon mga K5. Si Konva President Mr. Julu, Jului Marsamulo. Sir, mayong Sir Louie, mayong hapon kanimo live cast sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kauban nimo

0: Central Market Vendors Association.
1: Ah, Kugon Central Market Vendors Association.
0: Oh, kusimba sir.
1: Ah, na deya. Salamat kayo sa information sir. Salamat kayo kay information ni mong gikuan. As a new elected nga president sa may Kugon Central Vendors Association sir. Unsa man ang imong mga pamlano aron nga mahimong hapsay manageable ang mga vendors diha mismo sa imong area of responsibility sir.
0: Atong plano sir nga kanay mga namagay di makalikayan nga yun ay mga mag-illegal vending sa mga sidewalk na to sa gawas o susunod sa merkado. Kusa sa among nasabutan sa among bagong mga pabang specialist uban sa SIDA management kung mahangin na to ang 858 sa diri sa kuha, merkado. Atong plano nga ang hangyo sa mga ubang mga president sa mga kaliyang mga section ang katong illegal nga naninda sa mga illegal extension sila mga soul maundang nagid kini og may mo mabalik sa kaniadto nga ang agianan sa mga tao mga mamalitay luwa gid wala na wala babag aron hapsay ang dalan og daghan ang musulod sa merkado nga mga mamalitay mga bisita.
1: So muna usa sa imong mga plano kay
2: salam.
1: Kay ang ato magunguan diya sir, di ba? Puno gid na sa kilid sa dalan diya sir. Daghan bitong agianan hallway gid ba? Ay kanang agianan gid mismo sa kilid. Daghan kay mga vendors diya.
0: Gid na siya ka P5 gusto na yun. Kasagaran makita na to siya na panahon sa kagabion o kadlaon.
1: Pero nagya po na yung makita diya sir panahon sa inaning nga mga oras o sa buntag?
0: Sa buntag siya dikutob na siya po sa mga alasayas nga oras sa buntagon diya nagpita abugon na po siya sa mga guardia sa akuan sa Bisado sa SIDA management.
1: So kay ubay-ubay mangin na diya bitaw sa akuan diya diya bitaw mismo sa kilid sa merkado diya sa Kugon dagan gid diya labi na gyud kung pag-abot gyud sa gabi. So kinsa may magan nagareklamo ani sir?
0: Ang kasagaran na reklamo ka T5 ito ni kanina po mga windows na doon ay mga kuan, mga stores nga na nagbayad sila na sinuwig na rental o business permit sa gobyerno sa ato ang merkado sa Kugon.
1: So sila ganda muna as a president. So imo ginantagaan og pagtagad kay kanang bang kuan sir gabayad ba na gyapon sila sir kanang mga na diya sa gawas nga nang walay kuan wala na apil sa susasyon.
0: Subuli kayo ka P5 decision ni kay ubuto na ba ay ang tanang inabuhi man. Kanya mukha ba po tabo ka nata. Mo banana na mga pamilya. Kada nang gisud lang gina ug sa kapangyarihan buhi nga resiko ba o hasol. Kay una kabalo naman sila nga illegal din ang pagpaninda. Kaya wala man sila mga business permits kung yunitan. Pero, mo lagi na. Bisa kung saan na ito, istorya nga mo ay bawal kaniya. Mubalik lang magigit gihapon. So, ang among plano ka ni karon, uban sa management, among, ang yun, pinagit sa among grupo, sa ako simba nga, sa among sosisyon nga, unta, kasi doon na yun lang makita nga sulbad kabahin ni ini. Anong problema ha kay naka-epektong magkupot sila sa mga tagiga sa mga soul na napoy mga business permits na ilang gilayran matag-tuig sa mga rentals ka pinuig yun nga ilang renewals pagbayad.
1: Okay, unfair man pod para sa mga gabayad sa katong di gabayad sa mga rental, di ba? Unfair kayo na sa panginabuhi, dili balanse
0: yun nga napoy na inupan na na sa registro ni Katipay Gisto ni dili lang ni Ingon nga sigurado nga may mahitabo may nahitabo pero na sulti ni sa kaubanan nga mo mga presidente at doon na yung mga area po o mga stores diya nga ang tagilya sa stores kuno na extension kay kaya pong ipaabangan nga din illegal o sab mo lang gusto na ito nga mahanaw ka na maundang ka na nga pamaagi sa mga sumala sa reklamo sa

0: kaubanan ng mga officer sa kusimba.
1: So imo nang mo nang imong usa sa imong tutukan karon. Wala pa ikwan, wala pa imong na-siren dia nga nagpaabang.
0: Ah, klaro kasi
1: wala pa kay na-siren dia nga sa mga tindahan dia nga gapaabang sa mga street vendors dia nga ang wa nagbayad.
0: Pagkaroon wala ino so naamog nang kung yung bayanihan na pero ebidensya o kasayuran personal nga tinuod din nga nakita itong ano yung paabang wala kay kanipo nga nang abang-abang kaniad to raman na naalagay yung abang-abang pero kung karita sa mag-escort sa legality naaman sa yung mutunga nga tag-iasab niya iyaman na yung iyapod kanong sakop so kanang lisod na ito i-trace ang abang-abang kay naglukas naman sa ugis permit.
1: Correct.
0: So, di hara na kita mahitabo kung doon na magkapasilingan sila, daaway sila, hamingon nga o.
1: So, as a president, sir, kung aduna kay makitan, mapamatundan yun, nga nagpaabang yun sa kanang illegal, nga, kanang hindi man na maingon illegal, kanang kung yun wala gabayad, nga nagpaabang kay extension kay gipabaligya sa uban, gipaabangan sa kining tindahan. So, unsay buhaton as a president, sir?
0: Ato yung buhaton na, unang-una, atong pagkabuhaton, recommendation gid sa, nato sa civil management, na kumahin mo, kapakang kini, huwag doon lang may sanksyon ngay pamtang, dipindi na ka na sa, opisina sa civil management.
1: Para
0: kaya sa isip presidente o kapunungan, hindi na kita pwede sa mula pa sa, mo kuan nga biyan sa atong limit na to sa pag, yung mo mga sanksyon ka matay labot na sa management naman ko na siya sa SIDA.
1: So unsa ba imong tanaw sir nga makahatag o kining mga unsa ba pwedeng mahatag possible sa kining mga street vendors kung magpadayon pagyapon sila diha nga nagmagtinda sir unsa ba mga possible nga may tabo na nga ilang maka makuan bitaw sir makuan labi na gyud sa mga trapiko ana unsa pa sir
0: ako lang tingali nga tanaw kung seryoso din sila nga manginabuhi na wala babag sa ilang pagpanginabuhi na may itong programa sa atong sidad nga night vendors magkabihi ka ng night cafe o dito na sila magtinda o tumanong nila mga kalagdaan kaya naman napin mga issue lagi anak po nila nga nanindihan sa net cafe nga naundang to kay wala gina maayo ra mo sa adya mo ni buhato na to kay hangi us gobyerno nga tabangan ko kamo tabangi po ning gobyerno pero sa unahan dahil di ana wala na dapat kaglabay dito na pili sila mag-apply niya tumanon kalagdaan sa todo atong lokal nga pangamahanan para sa padayon na pagpaninda kay ang ina mo mga sila kay saan ang sa dukwinding dinhi sila sa merkado niya naasa di anan murag gawas nga bitil sa kining mga customer maka hawala sa pag sa attract sa mga customer nga musulod sa tukang kadawan tungod kay dili hapsay hugaw ang sura sa merkado sa atong merkado sa sulod sa merkado kay so, muto naon gusto silang maninda nga legal pwede sila magkuan sa paninda nga isakto sa musubay sa pamagi sa atong gobyerno.
1: So, kano sa manin ninyo ipagabuhaton na sir, kanin yung operation na matod pa clearing sa mga sidewalk vendors as soon as possible or kano sa pa? Kano sa manin?
0: Kaganiya lang yung last news kape na uman among meeting. Sigur nila una kape na kayo sa last news. Kaya last night kaniya. Kasi 5 gusto ni. Uban na mo ang manager sa Kugon Branch, Ma'am Gina Madrilios, amo na lang ka nang natikap nga isyo bayan sa reklamo sa mga nakadayang section president sa tulad sa merkado, bayan na ng illegal nga pagpaninda nga sila, nasapawan na lagi sa mga illegal nga mga vendors. Ang ilang customer din na makadoon sa ila, kaya nagababag nga illegal nga vendor, niya isog pa gid kayo, imbis pa sila pa nakalapas sa ipan nga paninda nila, pasok ko pagbadlungon. So, naiyong si Ma'am Tina nga sa SIDA management nga ato ka na pag-isikutan sunod meeting na to, aron ato na pangitaan o pamagi nga mo ato ba aksyon nga unta masulban na nga problema nga kining ano bitaw nga side pa patong na bitaw ang gobyerno ato yung 35 gusto ni na mao na ni pag anak ni mo murag iring bitaw ilaga ha ah hulaton lang ang iring bula bay ato na sana buwan pang ilaga kasi saya na pud gawas
1: ha
0: murag kana ba ka, unta nanay na nag-i-connect ang hipit na kusulbaran, uban na mo mga vendor kay, ang sinapun ako sila nga, kita mga officers, ato po ipakita sa atong mayor, pag katabang din kita sa pagamanan sa sidad, pinagi sa pag-ayuda sa may kalihutan sa sidad management, na mao'y nagpayong si kanato isip ng inabuhi sa merkado. So,
1: Okay. Balik-balik ka na to kay wapas yung naka-parking words K5D. Oh, watos ang taga-ano gayon yung maka-parking words. Okay.
0: Naputol.
1: Pasensya kayo. Okay, naputol. Sige.
0: Mao ka to, sir. Mao ka to nga akong kuhan, ihangyo sa ila. O, yung sa si Mandina, mao na po na among sunod meeting, kaya among isutan mo karong nga meeting dahil sa among member si C. Sa nabo pa may minisugod yun. Nya og atong among finalize sa among paggama og resibo. Resibo kadi pa man di manglikta ta og sa resibo. So dito sa other matters na mo di discuss na dinhi man amo ni gisuta na mo ni Ma'am Gina sa management sa na meeting na mo ba kasi nanay mahulma ana nga kwan pag hintot nga pag limpyo sa merkado uban sa so ako kung pulis sila eh, magpapanatas ako kung pulis office, magpapanatas sila, pa-assist. Sa amo lang na nga, sa umbadi lang na sa ICP position, may mo pang lang tao nga may pagkabuhaton. I-propose pa nga na Ma'am Gina, nga muna yung idea na magpatabang ka sa pulis o pumadlong na nila. Kay, kung kami lang sa organization, malusod din kami pagpuan nila, kay ino na nga kisaman mo. So, bigyan na mo, mga sinasabadong sa amo. Sumalasan sa mga istorya sa mga section presidents na imong murag na kasabang makana nga mga tubag sa mga illegal sa group. Vendors.
1: So, kaukan, sa karon ninyo nga meeting, sir, wala pa ninyo naisgutan. So, ang inyong gisgutan pa karon katong mga regarding sa kaning payment, mga collection?
0: O, kadto lang sa among gina-approve na dito sa other matters, nasunod na siya dito. Muna na yung ma-discuss next meeting na mo po.
1: Next meeting po. So far, wala pa yung mga nasabutan niya makakuan ng operation na clearing na wala pa. Karon.
0: Wala pa kasi five dito na kay niya mag-may programa po nga gilantaw na mo sa among hapit mga among kanang araw.
1: Kanang sa manyo? Kinsa kanang sa manyo anniversary?
0: Dali araw ang panahon. Karon ng July 8.
1: July 8, okay.
0: Duol na.
1: Oh, sa man nga programa, sir, sige.
0: Basig maka, mugna kami o, gara ba ka, kadlaw ba nga kining araw ng kugon? Mo nang nakapokus kami sa, kuhan, kining among koleksyon sa membership fee.
1: So para,
0: so, isa po sa, ang kita niya na, gamitin na mo sa among kaliwakan po sa mga kapunungan sa araw ng kugon.
1: Sige. As a president, sir, sa Kugon Central Vendors Association, makaya ka ni muna, sir, nga ang kanang mga street vendors, manam-manam na o kawala diya sa Kugon, sa imong tanaw?
0: Isip bago pa po na kaputanay nga po si pagkatungdanan, katifive distun eh. Hindi ko kapasalin nga ang president makaya ginato diretso. So ang kong panikamutan isip presidente ay mao po na ang ihangyo sa ato nga lang doon nga mayor Dr. Choi na ginagi ko niya nga sa no tabangay ko ninyo pagpahilo na sa merkado. Ikaw naman ang presidente tabangay ko nga ang pagpadagan sa merkado ibang sa Sudya Management inyong matabangan nga naagin ang kapsay sa limpyo o maayong pag dumala o maayong relasyon sa merkado Kugon doon sa bangka merkadoan o maayong mong kumumudilo sa pag dumala sa merkado nga ang mga dumudong o mga customers kung pila man kadaghan karon mas kalibuan pa kadaghan kung mahimo ang musulod sa merkado kay fiskal og maayo na ang pagdumala nini.
1: Sige.
0: Pero kamutan lang ako kati 5 to 2 nga kasi nini nga mong pag panag-uban karon sa bagong mga opisyales sa Kusimba sa kaniadto Kumba naunta katong sa una mga kasiliksaan nga medyo nagkatag-katag kami. Mabuo na nga mong una-una napahingan to sa mayong dalan sa kalampusan sa among pag-uban sa panang gundo sa merkado.
1: Minsahin ni mo Sir Louie sa tanan nga mga vendors nga imong mga gisangkupan diya. Minsahin ni mo.
0: Akong minsahin lang sa itong kumano nga vendors na binagyod sa ako lang singit-singit. Okay na sa 85 this one eh. Singit ako ni.
1: Oh, sige.
0: Ako lang singit. Salamat kayo aning kagayunan o da katipag this one eh. Ginyang nyo lang ako kung kaoban ng mga vendors nga naminaw karon sa T5. Kung wala pa mo makahatag sa membership fee o wala ka mo katambong sa diskasyon o pagpasabot bayan sa tumung tinunga sa atong membership fee, diyan nyo ka muna mo nga pwede ka mo mungutana sa inyong mga nakadaya mga chairperson o leader sa inyong seksyon. O dito ka mo pagkasayod kung unsa ito mo tinuha na ini kaya ang atong membership fee isa ka na ang kitawag pagdugo o pinabuhi sa atong organisasyon kaya wala kita'y padagan nga kwarta wala usay mahimong kalambuan o proyekto nga makahatag na ito kayuhan sa atong organisasyon o labaw sa tanan ako sa mga kamungyang nyo labi na sa illegal vendors maunta maginahinay na kamungkong una-una kung sa inyong una-una nga mga negosyo nga dili illegal sa imo mga ang atong tumong tinguha nga unta masubag pud ang inyo sa mga kauban ng mga vendor nga bigi sila na pig kay kamo say may mas labaw pa kuno kuno kamo sa mga tagiya nga kon gadungon masubo kay dili man kuno kami gobyerno so nagubuhis sa mga ang uban mag-inagoy ito sa patas ng pamagi. Mag-inagoy masabtaan sa ninyo kay igo na po may magsunod sa unsa may kalagdaan nga gipatuman sa atong lokal nga pagamanan.
1: Salamat kayo, Sir Jul, Louie Marsamo. Marsamulo ba ni? Marsamulo. So, ang bagong presidente sa Kugon Central Vendors Association. Salamat kayo, sir, sa Batang Karanagon niya. Kabag ang K5 News FM sa pagpaabot o impormasyon kalabot na usab sa inyong asosasyon.
0: Salamat sa kanimo Kati 5 Jituni o kitakit sa hapon, mayang hapon.
1: Maayong hapon. Manabati ninyo ang mga pamlano, mga panglantaw sa bagong presidente sa Kugon Central Vendors Association. So dili na din ni Kuan, Kugon Market Vendors Association. Kuan ni siya. Kuan siya kanang Kugon Central Vendors Association din. Sige, bago na. Oras alas 5:26 sa kapunon. Oras atong grato sa atong Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. Kining kape, double purpose. Makadetox, makakapi ka na. Mapalit sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga K5 dyan sa may Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasan. Shoutout sa nagkarayang kalimbirahan na binigid sa may Anz 83. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw dyan. Binigid kang Nanay Luciana, Nanay Shanna, o sa tanan niya kang Bus Loloy at Ian, o sa naman nangaon dyan sa may Anz 83, mga K5. Mag-commercial break lang sa amin ni K5 Day o sa among pagbalik, sugdan na nato ang mapagdawat sa report sa tumakauban sa gawas gabain ato ng tagtaron K5 Deo Lombok
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow! may puso.
4: Sakit mangihi? Pasin UTI na na. Maglinika Spore Biotic. Ang tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic. Ang fortified ga probiotic. Clinica Spore Biotic. Mapalit sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
4: Extend Food Superman for Men.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iGergo.
5: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may iCare Drops. Ginhawa agad at iCare Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
4: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador,
10: El Castigador,
11: El Castigador.
12: Balik kita mga igala sa itong paraguman sa programang inyong ikay naman. Programang...
10: El Castigador!
11: El Castigador!
10: El Castigador!
12: Aras alas 5.32 na sa kahapunon. Aras atun din ato sa itong D3Bio Makify. Gitrangkaso ka bang doon ay ubo sipunog panakit sa imong lawas? Tas bang imong hilanat na nalapas na sa tulok kaadlaw? Katulbang imong tutunlan, barado ang imong ilong, og nawalang imong panlasa. Basin viral infection na kala, relax si Gala. I-detribayo muna. Ang detribayo, adunay mga medium chain at kining ginatawag nga triglycerides, mga K5, ang sagol nini, o labi na yun, ang extra virgin coconut oil, mga K5, nga mo'y makapanindot sa imong mga kutis. Ilabi na yun, mga K5, batabangan karon dili kadali limtanon. O, dili kadali limtanon, aron sab nga matabang anti-aging kini, mga K5 nga makatabang kini, sa pag pa-kuhan sa imong panit. O, dili kadali, mukunot ang imong panit, mga K5. Labi na gyud kung ikaw nakaditribayo ka. Busain sa pain yung ipaabot, protection ni ang iyong lawas kontra virus o bakterya. Magditribayo protection, sigurado, Ditribayo, the national antiviral and antibacteria specialist. Mapalit sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasan. Magditribayo ka! Nausa sa atong tagaan karon og pagtaganda. Dili na nato nila ngayon pa mga K5. Tugod sa kainit sa panahon karon, pipila ka mga misamis noon, labi na gyud ang mga dunay mga livestock. Adunay mga binuhing mananap. Nabala ka in taon sa sobrang kainit sa panahon. Unsay mga action plan nga gibuhat karon sa Provincial Veterinary Office pinagi ni Dr. Benjamin Wisma. Naka-standby na karon ang Provincial Veterinarian Officer na si Dr. Benjamin Resma. May kalabot sa iyang action plan, may kalabot na sa init sa panahon. Doc, mayong hapon kanimo live ka sa K5 News FM. Kagayan di oro kauban nimo si K5 Jess Tony Pagulong sa programang El Castigador. Mayong hapon, Doc.
7: Mayong hapon, K5 Jess Tony, o sa tanan nga naminaw sa imong programa, mayong hapon ka na tong tanan.
12: Salamat kayo sa imong paghatag og time. Salamat kayo, Doc, sa imong paghatag og oras sa K5 News FM. May kalabot kini, Doc, sa kining mga mag-uma. Labi na gyud adunay mga binuhing nga mga livestock, mga mananap, labi na gyud init kayong panahon, no, balaka sila kung unsang ilang angay buhaton. So, as a Provincial Veterinarian Officer, inyo ang mandato nga maprotektahan ang mga mananap dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental. Unsay mga action plan na karon nga gihanay sa Provincial Veterinary Office?
7: Yes, tinuod ka K5 just Tony, no, nga grabe gyud kainit kayo og sigurado tang maapektuhan ang ato mga mananap, mga binuhing mananap sa ato mga mag-uma, labi na kining grabe gyud nga kainit kayo. So before pa nag padulong ang summer, K5 just Tony, ato naman yung ipambisitan o gi-inform ang mga municipal agriculturist officer sa matag munisipyo na tagaan na, no? Una, vitamins, porgahon, andaman ang mga pagkahon K-type gestone, no? Kay labi na kanyang mga baka, kanding, kabayo, kabaw, guban pa, sagbot mangyot ang mga pagkahon, primary nga pagkahon nila. So kung sobra kainit, wala na yung motubo K5 Gistoni. So dia ato nang gignan nga ang mga mag-uma, maghandam na sila o maghimo nag-silage na ano, mamutol mintas na patungulan-ulan, mamutol aron makatubo pa. Kung yung maputol nga mga sagbot, ilang i-silage, no, itago, kay after 21 days, pwede na nila mabahog o mapakaon. Basta wala lang, na hipos lang umayo. K5 Gistoni. So muna naghatag po og mga vitamins, nagpurga og sakto nga pagkaon aron ang resistensya sa atong mga mananap nga binuhi dili siya dali-dali nga maapektuhan sa kainit, K5 Gistoni.
12: So purga og vitamins, kinsa may mag-provide ani, Doc?
7: Naatay combine ni, no, sa probinsya o sa munisipyo. Ang uban po nga mga farmers, sila po ang nagpalit, no, kay mao man lagi ang atong kuan nga kinanglan matagaan. So combine siya, gisagol ta na ang atong mga pwersa, atong mga budget, no, isagol og para dili kayo ma dakan ang probinsya, di po madakan ang munisipyo kay Pajistoni.
12: So gawas ani nga mga action plan na ninyo, Doc, unsa pa ang mga inyong mabuhat at sa kainit sa panahon karon?
7: Nagpahimang no, tadaan sa ilang kinanglan na i-shade, no, ang ilang mga binuhi na ay kapasilungan kay kumabot na sa sobra sa alas 10 sa haunto, paingon na sapon, grabe kainit. So, possibly nga ma-heat stroke ang atong mga mananap o ma-dehydrate. So, una, kinahanglan na ipasilungan o niya naagi limpyo nga tubig nga naka-andam na daan, no, sa ilang pasilungan. Aron dito sila, dili kay maigo sa init o makainom sa limpyo nga tubig kay Padre Stoney. So, ato ginang ginapaymangno sa ila perme nga ilang buhato na kay kung ma-heat stroke ang mananap, lisod kayo tambalan, no? Lisod kayo tabangon, labi na usab og ma-dehydrate. So, muna siyang angay pagabantayan kay once ma-heat stroke o ma-dehydrate, dili na ganan mo kaon, maapektuhan kung ang ilang na sila'y pangitlog, maundang ang pangitlog, no? Kanang mga manok. O uban sa karne, mapitoan ka, di naman ganaan mukaon. So, dapat imog yung haguan, no? Kung ikaw tagiya, haguan din mo. Kung kulang ang sagbot, kinanglan magbahog ka, dungagan mo bahog, magpwede ka concentrate, no? Tahop, sagulag vitamins. Kung na yung mga mais-mais gamay, apilo ni mo sa galing para maayo pagkaon. So, imog na siyang kumpaya, no? Sa atong binisaya nga term, kuan og sagbot kung asa man ang naisagbot. So para dili siya maapektuhan sa kainit, dili siya maapektuhan og sakit kay luya, o dili sad siya kanang ikamatay niya, no, kay mamatay kung luya na kayo, wala na pagkaon, wala tubig, wala tanan, posible nga madisgrasya ang imong binuhi.
12: O sa may pinakadaghan nga mananap nga binuhi sa mga misamis noon na karon na, Doc?
7: Kumpleto man ta, no? Ang pinakadaghan din nato din ang manok. Surplus sa manok. Baboy, naatay, igo-igo nga supply. Kung mga makakabaw o bayo, gagawin sa itong mga mag-uum, morning, kinakabay, wakay, angay kabalakin sa commercial farms, kinakam sila saktong, gandaman man ang milis, kinakam sila saktong, no? Nanapoy mga commercial nga available. Ang atong problema kaning sa atong mga mag-uuma nga naalay 2, 3, 4 nga more po sa ligang taon.
12: Correct.
7: No? So, muna nga ato, pamengno gani na to, ato kay isang inang, kung naapay guwapog mga lawas, nga daggan imong mga mananap, i-dispose na, baligyan na, para dili kayo, bugat sa imo ang pagatiman sa nangabilin. No? O niya, maayo pa ang presyo po sa paliton sa mga bayan kay guwapo pa maglawas. Pero the rest, imo gina siyang ariglaon, imo yung tagaan o panahon K5 Gestoni.
12: Apil ba sa inyong action plan, Doc, ang kining paghatag og insurance with a coordinating sa Department of Agriculture, mga insurance sa mananap?
7: Yes, naatay mga nai-apil sa program, no? Pero ato na, gihatag na to sa lokal, no? Nai-apil sa program na ilang i-encourage ang mga farmers nga i-appeal sa insurance na may PCIC nga insurance, just in case kung sa'y matabo, pwede mabayaran, no? Ang ilang mga binuhi nga manap kung madisgrasya man kay Padre Gestoni.
12: Sa pagkakaroon, Dog, wala ba'y natala sa inyong buhatan nga namatay sa kainit sa panahon ng mga mananap?
7: So far, no, wala giingon nga na ay kanang daghan, no, daghan nga namatay, kundili naman siguro na matay pero sa lain nga mga sakit o naay mga kwan, pero dili gyud sa kainit kayo kay Padre Gestoni. Kaya atong mga mag-uma kanang aware na sila sa kanyang sitwasyon karon, so meaning ila na pud giandaman o ila na pong gipreparahan ang sitwasyon kay Padre Gestoni.
12: So, nabati ninyo mga taga Misamis Oriental, labi na gyud mga dunay mga binuhing mananap diha. So, grabe ang pagpangandam sa tong provincial veterinarian officer, city veterinary, provincial veterinary office, aron lang gyud nga matabangan ang mga mag-uuma, labi na gyud sa mga binuhing mananap. Ang imong mga mensahe, sir, Dr. Doc, sa imong sa mga Misamis noon, labi na gyud sa batok sa kainit sa panahon karon, mensahe nimo, parking words.
7: Una, salamat kay K5 Station, no, sa higayon nga gihatag aron makapabalota sa mga mag-uuma, no, labi na sa naay mga binuhi nga mananap. ikadwa rest assured na ang opisina anda mo tabang mo respond sa unsaman nga mga sitwasyon labi na sa ilang mga binuhi ug naa may mamatikdan nga naay nangamatay paliog report sa Municipal Agriculture Office sa matag munisipyo aron atong maaksyonan dayon no kay mao gi mando sa ato sa atong alangdong governor Governor Juliet Hoy nga tabangan ang mga mag-uuma labi na karon nga panahon na. Daghang salamat og mayong hapon sa tanan.
12: Salamat ta Doc Benjamin Resma. Salamat kay Doc. Salamat Doc.
7: Salamat.
12: Inyo nabati mga K5 ang Provincial Veterinarian Officer Dr. Benjamin Resma sa Provincial Veterinary Office. Pagpalingkamot, aron niya matabangan ang mga uma, labi na gyud sa ilang mga binuhing mananap. Sa batok sa kainit sa panahon. Tanda na ta sa report kay 5 Deo o ng arangkada sa report gikan ni K5 Rikim Solita ay matagpakok po gikalipay ang balita nga ang City Hall naghimo nagpamagi aron madawat na ang City Allowance sa mga pulis. K5 Rikim Solita sa kampiyon na report atong i-connect mga K5. Nindot niya balita kay Tada ni labi na gyud allowance. Kay mura man ning atong gikinaham ang atong allowance kay deserve man po nato ni isip pa trabahante labi na gyud ang tigpatuman sa balaod bakit ning atong kapulisan mo ning tigpatuman sa balaod lay putong mag maghimog balaod na kay Public M Sulita sa kampiyon na report i K5 mo
13: K5 News FM kampiyon report.
14: Nagkalipay karon sa Cagayan de Oro City Police Office doon po nga ay maong balita gikan sa LDO Local Kagamanan Sirat sa Cagayan de Oro pinaagi sa City Information Office nga ilang nasairan na ang City Allowance na madawat na sa itong kapulisan sa sunod ng mga bulan. Kaya kabutihan sa itong kapulisan labi na sa ang Police Captain Emilita Simon na ilang kinigikalipay ang maong na balita tungkol kay taon-taon na sila nga nagpaabot na inimisgutan ng mga issues may kalabutan at pagkatilid. Niining na gitawag taga City Allowance at pagkakaw na ako ang talipay sa pila ka mga personay kagayan niyo City Police Office na naman nilasairan nga maong balita madawat na nila ang City Allowance. Kaya tanay po sa balitali at ibigan natin sa PDX to God Red K5 Rican Pami sa Sulita para sa kampiyon sa balita Servisyo Publiko Kalingawans kagayan niyo K5 News FM
13: El Castigador
15: El Castigador El Castigador.
12: Dagang salamat K5 Rican Sulita. Pero maghihanga si K5 Rikim. Dari tama K5 sa report ni K5 Jonathan Sabanag binabaig yaras o gikilkilan alaka K5 Jonathan Sabanag sa kampiyon na report i K5 mo
13: K5 News FM kampiyon report
16: binabaig ag iyong gikilkilan o gibaharang harason sa usa ka lalaking na ilan niya sa online app na kapayog tabang sa kapulisan.
17: Relax sa mahulay una.
18: Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
19: Tungod sa grabing trauma o hadlok alang sa iyang siguridado sa 15 anyos nga binabi, ang dali miduol sa kapulisan naman kinighulga o gipangayuan o kwarta so sa kalalaki nga iyang naila-ila pinagi sa sakaditing application. Base sa blatter sa Police Station 3 Agura, ang biktima na ilas pangalang si alias Ray, residente sa Barangay Lapasan. Matos sa biktima, nagsugod ang pagpanghadlok kaniya ni atong Mayo Gis sa gabi samtang na siya sa iyang gitrabuhan sa Osaka Mall. Giyong gihulga sa suspek ang biktima nga adtoon kini sa iyang boarding house o pasakitan kung dili muhatag o kwarta pinaagi sa chikas. Gumikan sa grabing kabalaka o psychological stress nga nasinati sa biktima din dili na kini mahimutang tungod sa seryosong hulga sa iyang kinabuhi. Nakahukom siya og i-report ang insidente sa otoridad. Ang maong kaso giduson na sa investigation section alas sa dugang paluab o gipaabot usab ngadto sa anti-cybercrime unit aron masumay ang identity sa maong suspeg o papadubag sa balaod.
16: Kini si Kakipad Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita, serbisyong publiko kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
12: Dagan salamat na K5 Jonathan Sabanal sa kampiyon na report. Sa duwa report, gikan ni K5 kay Buscaino. Allocation sa 20 pesos per kilo na bagas. Gingong talo-talo. Eh, K5 kay Buscaino sa kampiyon na report. I-K5 mo.
13: K5 News FM. Kampiyon report.
20: giingong talo-talo ang allocation sa tag 20 pesos nga bugas kada adlaw.
21: Bangon sa DTX 500, kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
20: Mato ni City Councilor Eric Salcedo, chairperson sa Public Utilities, nga hangyuon ang NFA aron madungagan ang allocation.
22: Hangyuon na to ang NFA nga madungagan ang allocation sa Cagayan de Oro. Kay kana magong 500, Madam Chair, murag talo-talo ra gid na ba nga respetar lang nga 90 pesos nga rice nga gibaligya, Madam Chair, sigon sa gipagsaad kaniadto during sa election.
20: Samtang gibutyag ni Konsehal Jajan Rodriguez, chairperson sa Social Services, nga paspasan ang pag-follow up sa MOA.
23: With of our colleagues here, we had our committee hearing the past 2 weeks, no, regarding this. Ang gihulatan lang yun is the MOA. Ang sama ng MOA, it should be signed by our mayor, of course, and as part of the city council, the vice mayor, and also the NFA. So, ang ako na lang is papaspasan nato ang atong pag-follow up gyud sa MOA, kay because from there, the Food Terminal Incorporated at the same time the NFA will already give the allocation for LGU Cagayan de Oro. Kaya ang uban mga LGUs, Madam Chair, labi na sa Misamis Oriental, naghimo na sila ginana. So, ang atong gusto gud maitabo is together with the City LGU, together with our NFA, at the same time mga kabaranggayans, dito nato ibaligya same price, 20 pesos per kilo yapon sa mga batag barangay din sa syudad. Kana lang, Ms.
20: Mato ni Councilor Juancho Pascual, chairperson sa komitiba sa Agriculture, Fisheries and Aquatic Resources, nga gisuportahan niya ang panawagan ni Councilor Marlon Tapak.
24: The challenge now is not whether the program should continue, but how we improve the system so assistance reaches people efficiently, safely, and with dignity. So with that, I support Councilor Tabak to helping whatever we can do with this.
20: Una nang namahayag si Tabak, nga gihulatan nila ang pagpalit o pagbaligya sa syudad sa tig 20 pesos nga bugas sa kabaranggayan.
25: Atong nakit-an nga hanay na, plata ni ingon nga walay galinya, pero nahanay na ang atong mga mamalitay sulod sa compound sa National Food Authority. Nibarog na usab kita tungod kay atong pangitaon ang ikaduha nga action sa atong committee report, mao ang pagpalit sa syudad sa NFA rice aron ang syudad maunay makabalikya ngadto sa kabaranggayan nga moy gipaabot sa atong katawhan.
26: Kini si K5J buskay no para sa pinapalitan serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
12: Daghang salamat sa K5K buskay no sa imong kampyon na report ug sa katabusang report. Mga katama, K5 ang mga report sa itong kaumanan sa gawas gabay o gatong nga mga gikmang kastiguhan. Untag na puno ka mo sa impormasyon ng mga balita nga dapat ninyong nasailan. Kaya inyong ubus na lagad sa kanginan, mga nagkikita igong oras pa mo. Sunod na ang D3Bio of the Newscast. Kaban si K5, Darit Pasayon, K5 Jamel Marquez. Kaya inyong ubus na lagad sa kanginan ang inyong tig kastigo. K5 Jess Tony Pangulo. Magaingon sa magpabilin sa usaka panultyon. Kung ang Diyos dapig ka na to, kinsa babae bato ka na to. Sa pangalan sa kinatibukang pwersa sa K5 News Account. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
27: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow! May puso!
29: D3 Bio!
30: Mayong hapunay, sa tungalan.
31: Si Lilith Dayo Laurenti.
30: Pilay mo edad?
31: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
30: Amang ka nagpuyo?
31: Dara si Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
30: Unsa man ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo imong gigamit?
31: Katurang
30: D3Bio.
31: D3Bio.
30: Kaniyan tuwa pa nga nigamit, unsa man imong nabisibara sa mong panglawas?
31: Murag medyo naka-dunay diferensya nga, murag na-arang nag-yod, jamay.
30: Kaniyan tuluya kay ka?
31: Adi man yung luya po. Kanang antik po ang Japon, pero mas naigit pa nga madugangan ba inom kay para nga on pud ba.
30: Karon nga nakagamit ka kanunay unsa may imo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5.
31: Maayo man Japon, mas maayo gud sila mamalit gid ana, aran gud matistingan gud nila. Kay di man ka kabaw na kung di ka matisting.
30: Bunya sa imo paggamit, indot kayo.
31: Indot man pero usay lagi gusto kong palit. Kanang lagi wala patay.
30: Budget.
31: Usay budget. Mo na nga kuan.
30: Pero nakita gini mong kapektibo.
31: Oo, oh, nindot kayo eh.
0: Paspil na.
31: Paspil kayo na.
30: Salamat kayo na yan.
1: D3 Payo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
2: Hi, good morning. Happy New Year.
3: Good morning. Happy New Year, sab.
2: Unsa atong kumpletong pangalan?
3: Andrea Lumapas, Repoyo sa Bulwa.
2: Pila yung edad?
3: Mag 74 na ko.
2: Nay, unsa man nga mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gipang gamit?
3: Ang ako gigigamit karon mao ang DTX, Detribio og MyTC. Kay nakawala gini sa akong bation. Ang akong gakraman og binhod murag nag arang-arang yon mo nang nagcontinue nagpadayon yog ko sa akong paggamit karon busa murag nakaangay nag padayong gigo sa akong pagpalit o akong kauban ng imbitar ko kay siya may nidool marang naguban mi karon.
2: Ngunit sa may mong kaaghat sa itong mga kaigsunan?
3: O, ikaw mo mga kaigsunan ko diha nga makadungog karon. Awat ako ninyo kay basin raw, dili mang ta magingon nga maayo din ta, pero itisting, itry lang ninyo.
2: Daghang salamat, Nay.
3: O, salamat, Sad.
1: DJX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Nay, may buntag, unsa imong ngalan?
4: Ginobeba Elibera.
2: Bila imong edad?
4: 81.
2: Taga-asa ka?
4: Santa Fe, Libuna.
2: Nay, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon?
4: Parang Mighty C, Mitribayo, panang
2: DTX
4: 500. DTX 500.
2: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
4: Ay, maayo man. Maayo man ako namatikdan. Kaya maraming araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, gikakuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao.
2: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika de Alternativo.
4: Maayo na.
2: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga magamit na?
4: Oy, kamong naminaw karon. Pag-awat sa nosaan, sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagay, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
2: Salamat, Kenay!
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: radio ko.
1: Kampyong na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga doon ni Viseo o ang Viseo nga doon ni Vitamin D3. Isiboy ni Morgan San Jose, 4.
2: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Uluhan sa mga balita.
2: Headlines.
3: Katawan angay masayod sa nahitabo sa politika nung gakahitabo sigo ni Attorney James Judith.
4: International Age Capcom Candlelight Memorial asunod simana, gipangandaman na.
3: Samtang kadaghanan sa motorista sa city walay supak sa mga kabataang parking boy. Nagapangayo kwarta apan supak sila sa mga hingkod na ang pangidaron.
4: Dugang uluhan sa balitang lokal, katawan sa San Juan Dos Lapasan nagreklamo tungod sa ilang dalan nga nagbanaw ang tubig.
3: Pag-release monthly allowance sa kapig usa ka libo nga police officer sa Kokpo, gimpa ning kamutan.
4: Uluhan sa balita nga lokal, 23 anyos nga lalaki naaktuhan nga nangawat og body spray sa usa ka tindahan sa Barangay Carmen nadakpan.
3: Uluhan sa balita nga regional. 20 million nga kandidat sa cocaine na diskubre sa mga isda sa kadagatang bahin sa Palawan.
4: Katapos ang uluhan sa balitang regional, 12 anyos nga ilang bayani sa pagluwal sa iyang tulo ka kauban giingong hatagan og pahalipay sa PDRRMO Antique.
3: Uluhan sa balitang national. Standby nga eroplano alang ka Senator Bato, giverify na sa kampo.
4: Katapos ang uluhan sa balitang national, VP Sara Duterte dilioyon sa gihimo sa NBI kang Senator Bato de la Rosa.
3: Uluhan sa balitang international. Iran nagpadala og proposition sa US aron dapusan ang giyera sa Middle East.
4: Uluhan sa balitang sports. Knicks gisweep ang 76ers sa score nga 144-144 kwalipikado sa next round sa NBA playoff.
3: Uluhan sa balitang showbiz.
2: Headlines.
3: Kasal ni Bea Alonzo ug Vincent Co gingon wala na dayon tungod sa prenup issues. Attorney Garrido nagpagawas og opinyon nga naka-trending online.
2: Headlines.
3: Mga ka K5 adlaw Martes, Abrela 12, 2025.

0: pasabot ni Kanye City Councilor Attorney James Judith nga kinahanglan makialamon ang katawan sa isyu sa politika ning panahuna.
1: Kini tungod ang politika ang usa sa mga basihan kung unsa ang mapadulungan sa kagugmaon sa nasud ug aron makahatag kini og eksaktong opinyon ug wala lamang nakabase sa gibati sa dili lamang sila ganahan sa maong politiko. Ato paminahon si Attorney James Judith.
2: Ang imo lang ngano ka ni pabor ani o ni supak ani kay gignan ka sa imong asawa o sa imong kapikas o sa imong uyab o sa imong silingan o sa imong barkada, dapat kita unta. Oh, nga usa ka mo yun nga, supak ka rin kuha na kung pangutanon ni mo, nga no, nga gisupak siya, o nga no, pabor siya, hindi niya mahanay. Ang ina nga kasi.
0: Nanguna si City Councilor Paulo Nicolo Gaani, ang chairman sa Committee on Health, Nutrition and Health Insurance, sa gipaygayon nga panagtigom sa City AIDS Council aron isgutan ang mga programa sa panglawas nga gitumong sa pagbatok sa nagsaka nga kaso sa HIV ug AIDS.
1: Sa gisgutan sa konsiyang ilang mga preparasyon alas maabot nga International AIDS Candlelight Memorial nga gitakda karong Mayo 17, 2026.
0: Gihatagan og gibugaton ni Councilor Gaani ang kamahimungdanon sa mga tinuig nga kahandumanan agon natagan og pasidungog ang mga kinabuhi nga nakalas tungod sa AIDS ug agon mapalambo pa ang kahibalo sa publiko mahitungod sa nagpadayon nga epidemya.
1: Dugang nga balita ang lokal kadaghanan sa motorista sa CDO walay supak sa mga kabata ang parking boy nga gapangayog kwarta apan supak sila sa mga hingkod na ang pangidaron. Alang sa camping report ka K5 Gistoni Pagulong K5 mo.
3: Kadaghanan ng mga motorista dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro walay supak sa mga kabataang parking boy nga gapangayog kwarta apan supak sila sa hamtong na ang pangidaron nga mga yug kwarta. Kadaghan ng motorista sa siyudad sa Cagayan de Oro walay supak sa mga kabataang parking boy nga nagabantay sa mga sakinan sa pampublikong lugar. Matod ni Alias Kim, usa ka motor rider nga kasagaran nga parking sa mga pampublikong lugar susama sa merkado. Okay ra kaniya ang paghatag og 5 pesos ngadto na sa 10 pesos aron makatabang usab sa pagkaon sa mga bata. Apan supak usab si Alias Kim, ilabi na gyud ang uban nga mga motorista sa mga hingkod nga mga parking boy nga magsaliglang og pagpangayo og kwarta pinarkingan. Ila kining gitambangan nga mangita og tarong nga trabaho aron sa patas nga panginabuhi.
4: Uban sa sagrahan mga bata, ano, uban po mga dagto. Pero kanang wala na magutsudo sa mga dagto na sila. Dapat dili lang sila magsalig sa ano, si pangayo pumarking, ano, sa narbaho, sa narapin. Dili lang po di ka na anong pangitaan.
3: Kini si K5 Gestoni Pagulo para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
0: Katawan sa San Juan Dos Lapasan nagreklamo tungod sa ilang dalan nga nagbanaw ang tubig. Alang sa Kampiyon ng Report kay K5 Kim Sulita ay K5 muna.
5: Aupin ni Gilar ito, kada adlaw ni na tubig yun.
6: Ngano ka di?
5: Mo dili lagi ka ang kwan
7: tungod sa basura ba?
6: Ah, basura
5: ang karsada o ang imburnal barado na.
8: Nireklamo na ang mga residente diri sa San Juan 1 Barangay Lapasan Ciudad sa Cagayan de Oro kung asa ang drainage in town nag-awas-awas na. Matod pas kadaghanan delikado kayo sa paglawas ingon man makahasol sa mga residente.
9: Extend food supplement for men. Mabibili extended nationwide.
10: Ang walang ang sana ba nga kaning kung daguhan nakakitaan ni labi na sa barangay Mac, tuna na ang sana ni kay sa walang kabalo sa una na ay nagkuhanana, na ay nagtrabaho pero wala manggiya po na kawala na aragya po.
11: Maskin pag hinay kulan, baka ginigilip
12: balang. Apektado yung mong negosyo, ano ma'am?
11: Okay. Matindahan yun eh.
12: Ang gani? Delikado po sa sakit ba?
11: Oo.
12: Liptos.
11: Liptos, ang kong sa ilaga.
12: Nanagi pang kagid yun eh.
11: Matang tao, kuhan po.
12: Ustos kailan?
11: Kaya nga tubig ito, nagigikan. Ano ma? Kaya na sign iba?
12: Oo.
11: Mag-ipakon ito rin ng tubig.
12: Ipagsuyupan?
11: Gari rin, hantok ang tubig.
8: Ako si K5 Rekim Pamisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro,
1: dugang nga balitang lokal, pag-release sa monthly allowances sa kapig-usa 1,000 nga police officer sa Kukpo, gipaningkamot

0: kasabutan. Alang sa kampi nga report ka K5 at kay Buscainoy K5 mo.
1: Gipaning kamutan ang pag-release sa monthly allowance sa Kokpo.
2: Salamat sa DTX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
1: Mato ni Jade Adiser, City Information Officer, nga kapig usa ka libo ka police officers sa Cagayan de Oro City Police Office ang dunay monthly allowance sa City Hall.
3: Karong simanahon na, ipaningkamutan, na dili ra mo lapas karong bulan na, no? Ma-release na diha dayon ang kato ang 2,500 ni allowance sa mga police officers diha sa Kokpo. No, natay 1,200 ako po personal na gadawat sa ato og monthly allowance diri sa City Hall, no? So na sila yung kadawat niya 2,500 monthly allowance each police officer nga na-assign niya sa Kokpo, and monthly po nato na ginahatag. So karon lang yun na tulan lang nga na-delay gud siya, no, kay una gyud nag-change ta og city treasurer. Kaya ang atong former city treasurer nag-retire na siya last February. And gapaabot ta sa appointment sa ato ang Department of Finance, the national position ng na City Treasurer. Although dili siya nag duty sa City Hall, but kanang treasurer is appointed by the Department of Finance Secretary. So dili si Mayor Clarex ang appoint sa City Treasurer. That's why taas pud ang panahon nga ato ang gipaabot og nabakante ang position sa City Treasurer. That means ang mga signatories kato mga pirmahunon tanggol yun kay limited raman ang gahom sa katong temporary na treasurer nga gi-sign where taman na siya sa pagpamirma sa sweldo sa mga empleyado. Aside na wala na siya ilain nga mapirmahan pa. So, kana lugar, isa gina siya ka main reason nga nung na-delay po ang allowances ato ang mga police.
4: Kini, si K5K, Buscaino, para sa pinabalita serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News
5: FM. Katapusan detalye sa balitang lokal, 23 anyos nga lalaki na aktuhan nga nangawat og body spray sa usa ka tindahan sa Barangay Carmen na Dakban. Alang sa competing report kay K5 Jonathan Sabanali, K5 muna.
6: Malampusong nasikop ang usa ka 23 anyos sa laking gilas pangalang si alias Junjun. Human kini masakpang nanguha og baligya sulod sa usa ka sikat nga superstore sa Baminta Boulevard, Barangay Carmen, siyudad sa Cagayan de Oro niadtong Mayo 2026. Ang suspect ingon na matikdan sa house personnel sa tindahan samtang gihimo ang maong ilegal nga binuhatan. Na-recover gikan sa posisyon ni alias Junjun ang duha ka botelya sa Love Story spray nga nagkantidad og kapin 300 pesos. Human sa pagkasikop, ang suspect daling gidala sa Police Station 4 Carmen aron ipaabot sa hustong disposisyon o dokumentasyon. Magatubang ang suspect o kasong theft o bus revised penal code. Sa pagkaroon, ang suspect nagpabilin sa Maharlika Custodial Facility samtang giandam ang formal nga pagpasaka o kaso batok kaniya. Kini balita ato ganato sa DTX 500 epektibong tambal batok diabetes. Kini si K5 Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita. Serbisyong publikong kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
5: Balitang regional gikan sa K5 News FM Palawan. 20 million nga kandidat sa cocaine na diskubre sa mangingisda sa kadagatang bahin sa Palawan. Alang sa kampiyon report kay K5 Ray Almudali, K5 muna.
7: Umabot sa tinatayang 20 million pesos na halaga ng hinihinalang cocaine ang na-recover matapos itong matagpuan ng isang mangingisda na palutang-lutang sa karagatan ng Barangay Taburi sa bayan ng Rizal, Palawan. Ayon sa ulat, bandang alas 4:20 ng hapon nang mamataan ng mangingisdang itinago sa pangalang James, 31 anyos, ang mga kahinahinalang pakete. Nakita ang mga ito habang siya ay nangingisda. May 25 milya ang layo mula sa dalampasigan ng Purok Pag-asa. Agad na nakipag-ugnaya ng mga otoridad mula sa Rizal Municipal Police Station, Palawan Police Provincial Office at PDEA Palawan upang makuha ang nasabing kontrabando. Sa isinagawang inventaryo sa harap ng mga barangay officials, tumitimbang ng 2 kilo ang mga nakuhang pakete na may katumbas na halagang 20 million pesos. Sa ngayon, dinala na ang mga ebidensya sa Provincial Forensic Unit para sa masusing pagsusuri. patuloy naman ang babala ng mga otoridad sa publiko na agad isumbong ang anumang kahinahinalang bagay na makikita sa kanilang lugar upang mapigilan ang paglaganap ng ilegal na droga sa lalawigan ng Palawan. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Katapusan detalye sa balitang regional gikan sa K5 News FM Antique, 12 anyos nga ilang bayani sa pagluwas ay ang tulo ka kauban giyong hatagan og pahalipay sa PDRRMO Antique. Alan sa kampi nga report, ka K5 Jujin Murillo, K5 mo.
8: Ininungkahi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ng PDRRMO Antique na kilalanin ang 12 taong gulang na si Cherry Ann B. Mateo, residente ng Barangay Batbatan, Kulasi, Antique. Makakatanggap ng parangal si Mateo dahil sa ipinakitang pambihirang katapangan matapos lumangoy ng humigit kumulang 6 na kilometro mula sa baybay ng Batbatan Island para humingi ng tulong para sa kanyang pamilya na nasa delikadong sitwasyon dahil sa pagtaob ng kanilang motorbangka. Sa panayam ng K5 News FM kay Mr. Broderick Train, head ng PDRRMO Antique, inihahanda na nila ngayon ang mga dokumento at karagdagang testimonya na kanyang tatlong kasamahan at kanilang barangay upang ma-justify at mabigyan ng karangalan ng bata. Sa ngayon ay na-transfer na sa Office of the Governor a report at inaasang matulungan din ng provincial government ang bata. Sa kabilang dako ay nauna ng kinilala ng Coast Guard Western Visayas ang katapangan ni Mateo. K5, Joe Jen Gabatingan Murillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
9: Balitang National!
10: Balitang National!
5: Nagpadayon ng verification sa kampo ni Senator Ronald De La Rosa kung unsa katinod ang ilang nadawatan ng report ng gigong dunay naka-standby ng aeroplano aron ipasakay ang opisyal kung ugaling si Kupo na kini sa mga otoridad.
0: Mato ni Attorney Israelito Turyon nga kagapon pa lang dunay na impormasyon nga naana ang mga aeroplano din usa sa mga pamatuod ang presensya sa NBI o ang pag-abot ni kani Senator Antonio Julianes at D4. Ato paminahon si Attorney Turyon.
9: Balita International.
5: Nagpadala og proposisyon ng Iran ngadto sa Estados Unidos pinaagi sa mediator sa Pakistan nga nagtumong sa pagtapos sa giyera sa nagkalain-laing bahin sa Middle East.
0: Sa maong sugyot gingisgutan kung gingusgan sa Iran ang pagtangtang sa sanctions sa U.S. Office of Foreign Assets Control batok sa pagbaligya sa lana sa Iran sulod sa 30 kaadlaw o ang pagtapos sa naval blockade o ang pagbabag sa Amerika sa ilang mga pantalan.
9: Balitang Sports!
5: Misa mo to kolbahina mga NBA playoffs human gilubong sa New York Knicks ang Philadelphia 76ers sa score ng 144-114 agon makuha ang 4-0 sweep sa Eastern Conference.
0: Nangulo si Jalen Brunson para sa Knicks nga mipabuto o 22 puntos samtang si Joel Embiid sa Sixers ni Talaw Sab o 24 puntos apan kulang gihapon ang luwason ang iyang team gikan sa pagkatagak.
5: Tungod ni ini advance na among team sa next round sa NBA playoffs.
9: Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment.
5: Subling nag-trending si Bea Alonzo online human sa mga aligasyon nga wala na dayon ang kasal sa aktres o sa negosyanteng si Vincent Ko tungod sa gayong wala nagkasinabutan sa ilang prenuptial agreement.
0: Sintro sa mga aligasyon na K5 comes na nagpagawa sa statement si Attorney Wilfredo Garrido nga nagpakita og suporta sa desisyon sa actress nga dili mo perma sa prenupt.
5: Tipig sa mga opinion, your refusal to sign is admirable. They can show their prenup. Forget a wedding, it doesn't diminish you, bravo.
0: Sa pagkakaroon, wala pa yung opisyal nga pahayag gikan kang Bea Alonzo o Vincent Ko kalabot sa mga aligasyon.
5: Mga naman showbiz, balita karong gabi na mga ka-K5. Mga ka-K5, inyong nabaten itali sa D3 Bio Evening Newscast. Subli adlaw karong Martes, Abril 12. Kini na lamang inyong nimong tigbalita, kini si K5 Camilo Marquez.
0: O K5 na net, pasayon.
5: Para sa kampiyon nga balita,
0: serbisyo publiko,
5: o kalingawan,
0: sa Cagayan, Oguro,
5: Hilog City,
0: K5 News FM.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: TJX 500.
2: Antonio
3: Baluro.
2: Mamatangan Manolo.
3: 6-7.
2: TJX of Maitise.
3: Sa mga kape
2: po. Nagim gugo. Maestro.
3: Kaya naka-recover. Mga mungkin nindin lang.
2: Maesa.
3: Huwag mo kayo gibati. Pero nung kunuha na kayo para sa iyong usahay, murag maaking magkalipong.
4: Sa iyo mapagamit sa mga produkto, huwag na ka malipong.
3: Okay ra. Wala na.
4: Salamat kayo, sir.
1: TJX 500. Mabali sa mga butika.

0: YTC, ang alkaline nga vitamin C. Extend food superman for men.
1: O si Rosanne, baw, akong ba na, sang nag-edad 40 anyos, bala, nag-ahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend food

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iGergo. Bilang driver, kailangan malinaw ang paningin, lalo na sa gabi. Dahil sa iCare Gold, mas kambante ako. At ang iCare Drops, panlaban sa tuyong mata sa biyahe. iCare Gold at iCare Drops, para sa malinaw at ligtas na pamamaneho.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
7: championing the lives of the Filipino.
11: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
12: Tinig ng Reformasyon.
11: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
12: Tinig ng Reformasyon.
11: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
13: Ang gabi ka na itong tanan, Higala Edson, dapat sa kagabihan kita sa makikuban nining programang Tinig ng Reformasyon. Okay? So, mga kahilag, mga kaisunan, ang dapat sa kagabihan na usab, ato na sang pasalamatan ang Diyos, no, sa iyang kayo nga gihatag sa matag-usa ka na ito. Nga diin iyang gitugot na usab, nga kita nakahimo na usab sa pagpadayon sa pagtuon nining mga pulunga, Higala, no? O, sa pinasaig siyon, mag-ampo kita, alang sa atong pagsugod, atong giginig ablihan, pinagis pagpasalamat o pinagis pangayo sa tabang sa Dios, pinagis atong mga pagampo. Okay, magampo tayo gala. Among dalang panan og silimbahon ang mga Dios, nining takna amhan sa kagabion, dako among kalipay pagpasalamat kanimo sa higayon nga gihatag na usab kanamo karon. Nga diin kami nagapadayon na usab sa pagtuon sa pagkat-on nining mga pulunga. Tagay kami aman sa pinasay nga kalam gikan diha kanimo, pinagis balang espiritu nga magatultol magagiya kanamo, magapatiwala maghatag og pagsabot nini. Nganta kini mga pulunga o Diyos, dili mahimong kawang kundili kini among masabdan og magahatag kanamos kadasig og magahatag kanamos kalig-on sa among pagtudiha kanimo. Og kami na usab naghangyo kanimo aman sa pinasay labi na sa mga nagabalatian, ikaw Diyos magatabang kanila, ikaw ang gamhanan, ikaw ang mananambal sa tanan nga pinagis mga tambal nga igirapat, nga unta ikaw Diyos magapanalangin niini. Huwag labi na usap, among giyampo amahan, labi na sa crisis karon nga among nahiaguman. Tabangi kami o Diyos, nga unta kini lamang among magian nga mga pagsulay among kining madaog. O among gilauman o Diyos, nga sa gihapon ikaw makiguban ka namo, nini nga takna o hangtod sa pagtapos nini, o kami nagalaom, ikaw magatubag sa mga pangamuyog pagampo, o pasailuha kami silang nabuhat, kining tanang gisalig, pinagis sa ngalang Jesus. Amen. Bueno, mga kilag, mga kisunan, atong pasalamatan gid ang Diyos sa kanunay, no, sa iyang kaayo sa matag-usa ka na to. Og nining atak na usa, welcome, no, ang matag-usa sa atong programa, din sa programang Tinig ng Reformasyon. So, tingog yun ison sa pagkabag-o, no, sa atuhang pagtuo diha kang Kristo, nga diin usahay ang atong pagtuo mahisukwahi sa naisulat sa balang kasulatan nga unta. Kini mga higalag, mga kingsunan, magahatag kini natog mga pagbadlong o magahatag ka nato o mga pagtulid kay sumala pa sa sulat ni Apostol Pablo nga kining kasulatan o kining balang kasulatan o Biblia gituga sa Dios nga may kapuslanan sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto, no? O ginhita sa itong mga pagpanimbaya karon ini nga kagabion, ato na sang ipanimbaya ang atong mga suking nagapaminaw. Labi na diadapita mga kaigsunan sa Sunto si Carmen Cagayan de Oro City, labi na kang Sir Gallardo, Richard Gallardo, no? Kanunay yung always nagapaminaw, nagapadangat sa iyong mga mensahe nga maghatag ka nato sa kadasig usab sa matagkaranugunya, labi na sa paghatag o mga mensahe dinhi sa ato nga programa karunin nga kagabi, no? Maing gabi usab sa tanang nagapaminaw dinis dakbayan sa Cagayan de Oro. O gingon sab sa may gusa nga bahin, maayong gabi kaninyong tanan, no? Daghang nagapaminaw mga kaisunan sa mga Gaduflo family, labi na kang Sir Christian Gaduflo. O maing gabi usab kanimo diha. Og sa tanang mga Robles family, labi na kang Roger Robles, ingon sab kang Mamimi Robles, ingon sab kang Rio Robles, ingon sab kang Sister Susan Balbuena, mayong gabi kaninyong tanan, no? Og ingon sab sa mga Galasanay family dang napita, mayong gabi. Ingon sab sa may Makabalan, mga Kisunan, mga Bidensya family, mayong gabi kaninyong tanan. Ingon sab sa mga Mabaw family, labi na kang Nanay Marciana, mayong gabi kaninyong tanan, no? Og din hipo napita mga Kingsunan sa may tablo nga bahin, mga Kilog family, mayong gabi kaninyo. Og ingon sab sa may Patpat Mando Baungon Bukid noon, mayong gabi usab kang Nanay Gingging Flores. Og sa tanan nga nagapaminaw diha, mga Ramos family, mayong gabi kaninyong tanan. Ingon sab sa may Lanton nga bahin igsoon sa may Bisigan, eh, katapusang barangay sa may Cagayan de Oro, sa may Bisigan sa Sitio Kibanog. Mga minister family, ingon sab sa mga Laguyan family, mayong gabi, kumusta mga Kiglag, mga Kisunan, dihang dapitas mabugnaw nga dapit sa Kabukiran, dinis Cagayan de Oro, igsoon. Ingon sab sa may Impasugong nga bahin, no, sa may barangay Sitio Katablaran, sa barangay Santiago, mayong gabi kang Nanay Dina Limpiado, ingon sab kang Tatay Ilyanim Limpiado, mayong gabi kaninyong tanan, no? Og sa tanang nagapaminaw mga Kisunan sa pulo sa Kamigin, mayong gabi usab. Og ingon sab sa may Patag, mga Pabro family, labi na kang Brother Romeo Pabro, mayong gabi kanimo diha sir, no? Brad diha sa may Patag na bahinig zone. Og ingon sab sa mga nagapaminaw sa Dakbayan, sa Cagayan, sa Hinguog City, mayong gabi. Sa Kahulugan, sa mga numbered barangay diha, mayong gabi kaninyong tanan. Sa Tibuok Siyudad, sa Cagayan de Oro, labi na kang Sir Prid Abarcas, no? Og ingon sab kang Dave Cabiltes, dataw daw na nigsoon nga nagapaminaw. Oh, sa atong mga programa din niya, og yapot sa magsaysay nga bahin igsoon, sa may Minsalag, sa may Consuelo, sa may Candiis, no, mga nagapaminaw kanunay gihapon sa atong programa. Labi na kang Bernabe Pamay, Brother Bernabe Pamay, bay, mayong gabi kaninyong tanan, di hadapita sa may Candiis. Ingon sab sa may Minsalag kang Brother Salo, ingon sab kang Sister Kaytuna, Carmen Kaytuna. Og sa mga Bataluna family sa may Consuelo, no, mayong gabi kaninyong tanan. Dini po napita sa may Medina Ixon, sa mga Salagantin family, mayong gabi usab sa may Gasa Hangaron, Sitio Hangaron Ixon. Og sa tanang nagapaminaw karon, no, dila to maminsyon kasag daghan kay mga Kisunan naga subaybay, nagalantaw, labi na sbulwa nga bahin sa mga Amugis family, mayong gabi kaninyong tanan. Og din hipod sa may Sekretarya family, diadapita sa may Poblasyon, Tagol 1. Igalay siyong daghang nagapaminaw ka na to sa tuhang mga minsa. Ingon sa 374, mayong gabi, no, sa tuhang matag-usa nga nagapaminaw sa matagkaroon, og unya mga kagilaan, mga kingsunan. Og din hipod sa 208, no, gikan kini sa may Kalambog, Lapasan, kang Mang Canor, always lang nagapaminaw igsoon gihapon sa atong programa din sa Tinig ng Reformasyon. Okay, dihapon napita sa may Aplaya, Hasaan, mga Kahig family, mayang gabi kaninyong tanan, no? Dihapita sa may Hasaan nga bahin igsoon. Dito maglangan higala atong gisgutan kagabi, mahitungod kini sa kasuguan atong gisgutan na usab nga The Commandments Before Sinai. Nabay napulo kasugo igsoon sa wala pa ang Sinai? Panahon ni Adan, so daghang mga tao nga nagato ang napulo kasugo, wala ni nintungha mga Kisun hangtod nga wala gihatag dito sa bukid sa Sinai. Mao na ilang pagtuo nga unsab ra bala, wala ra balaol kadiadto panahon ni Adan, panahon nilang ni Noe, ni Abraham. Kay mingon ta nga diha lang ta, diha pala na nagsugod sa panahon ni Moses dito gihatag sa Sinai. So, sila nagatuig soon nga kini nga kasuguan gihatag lamang pinasahi ra gyud sa mga Hudiyo nga katawhan, ug wala kini gihatag ngadto sa mga Hintil ug mga Kristiyano. Munay pagtuo sa uban igsoon nga kini napuno kasugo para ra gyud kini sa mga Hudiyo, wala ini gihatag ngadto sa mga Hintil ug sa mga Kristiyanohan. So atong tanawon karon mga Kisunan, kabahin nini nga ilang gipangutana. Karon ba ang Dios mga Kaigsoonan naga aduna ba siya istandarte nga lahi para sa mga katawhan, o sa wala pa ang kadlawan ni Moses, duna ba siya lahi o ang Ginoo bagha higala? Aduna ba pagkausab, duna ba siya changes igsoon sa role sa mga Kristiyano, human nga ang unang pag-anhi niya? Have we the changeable God? Naa ba kita'y Ginoo nga mautro-utrohon? Kana bang changeable? So itong taraw ni Ixon, kung chingibol siya, ingon ni Apostle Pablo, diya si Burhanon, Kapitulo 3, si Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. So saan na mga kaisunan, no? Gani ang diha sa Hiuba, diha sa paghatag ni Noe, anong paghatag ni Moses Ixon, dili na ang amahan, kung dili si Hesu Kristo ka na Ixon. O kanang Hiuba diha, nga nagpasaka ni Moses dito sa bukid sa Sinai, walay lain, kung dili ang Diyos nga anak nga mao si Kristo Ixon. Dili kay si Kristo nag-exist lang sa panahon nga gibuntis ni Maria o gianak, dili, no? Sa wala pa ang kalibutan, sumalasuan, naanadaan si Hesu Kristo Ixon. Kaya itong tumalaan, atong hibalan o atong gisaysay na usab din sa dugtaw-taw nga mga panahon nga walay taong nakakita sa Diyos nga amahan kung dili ang anak lamang ang nakahimos pagkakita sa Diyos. Walay tao, bisan sa impamayhon, bisan sa tingog, walay nakadungog, bisan kanusa. So atong masabtan nga ang Diyos o nga ang Hiuba nga nagpakita kang Moses o nagasulti o nagahatag sa bag-o ano sa napulo kasugo Ixon, walay lain nga mao kato si Hesu Kristo, no? So ang Ginoo unsa may definition o sa sala Ixon sa Dios, unsa man ang sala? Sumala sa Juan kapitulo 3 bersikulo 4 higala, ang sala mao ang paglapas sa kasuguan. Mo na sala. Niagingo pud sa Roma 3:20 nga ang kasuguan nagaabot hinuon sa pagkahibalo mahitungod sa sala. Oh? Walay magakapamatarong sa kasuguan, no? Giingon din eh, kay si Kristo naman ang pagkamatarong. Pero pinagis kasuguan, nakahibalutag unsay sala. Binagis sa kasuguan, susama siya salamin. Nahibalutang dunay buling, pinagi paglantaw na itong samin, nga nakita na itong nga dunay buling ang atong dagway o atong naong. Pinagis sa salamin, ingon, ana po ang kasuguan ni Ixon. Munang nakahimutas magpagkasala tungod kay atong nakita dito nga duna di ay atong nalapas Ixon, pinagi na to sa pagkahibalo sa sala nga naga himoy noon nga kita nakabalo pinagi sa paglantaw sa kasuguan Ixon. Unya ang Roma kapitulo 4 versikulo 15 gisgutan po din ni Apostol Pablo Ixon, matur pa din kay ang kasuguan musangput man sa pagkapungot sa Dios, kay ngano man nakalapas man ta. Apan diin gani wala ang kasuguan, wala usab diha ang kalapasan. Ha, klaro kayo. Kung walay kasuguan, walay kalapasan. Ha? Kaya nga naman, wala may kasuguan. Muna nga kita nakahimus magpagkasala, tungod kay niining nga kasuguan ni Ixon. Kining napulo kasugo, nagpadayon gud kini. Oh. Sa panahon ni Adan ni Ixon, nagtuo ang uban nga wala kining Ten Commandments, pero tanaw na to higala. Ang pulong sa balang kasulatan kabahin ni ini. So atong talaon, no? So unya sa dili pa dai atong talaon pud ang Roma kapitulo 7 bersikulo 7 tanawan. Nan unsa may akong igasulti nga ang kasuguan mao ang sala? Ha, palayo kana ngani kun dili pa ang kasuguan dili unta makailag sala. Okay? Dili unta ako makailag unsay pangibog kun ang kasuguan wala pa nag-ingon nga dili ka maibog. Sa itong paigson, nga kini din kasuguan, kini din atong pagpakasala, tungod di ay nis nag-exist nga kasuguan. Sa itong pa, mingon ang uban, wala na tayo sala. Ha? Sa unsa bakang walay sala, nga nung mga hayam tagpasaylo lagi. Oh? So, nakalapas, tas gitawag og balaod sa Dios mga kaigsonan. Muna nga pinaagi kang Kristo, dunay sulundan Ixon, nga wala siya manhiyaran sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Sa ato pa, ingos Pablo, magmaawatong kamo kanako, ingon nga ako nagmaawatong kang Kristo, gari si Pablo, masinundanon gayon sa kasuguan sa Diyos Ixon. No? So, si Adan, mga kaisunan, sumala din si Isayas, atong lantaon, mga kaisunan. O, unsa po'y kasaysayan, mahitungod ni Adan, mga kaisunan. Isaías kapitulo 43 bersikulo 27. Matupadin hinagingon. Papahinumduman mo ako. Managdungan kita sa pagpangalyupo, ipagula ang imong katarungan aron ikaw magpakamatarungan. Oh, 26 dito, 27. Ang imong unang amahan nakasala. Kinsa may unang amahan? Si Adan. Nakasala og ang imong mga magtutudlo nakalapas bato kanako. So mismo si Adan Ixon nakahimos pagpakasala. nga nang nakasalaman tungod sa balaod. No, kay ingo man sa Roma nga tungod sa balaod nakahimutas pagpakasala. Kay kung wala pang balaod dili ta makasala. So si Adan nakasala tungod sa balaod igsoon. Di ba? So common sense ba nga atong masabtan nga kini di ay tungod sa balaod na dunay ang tao nakahimos pagpakasala. Kay kung wala ang balaod wala untay sala. Pero naa may balaod mo na nga kita nakahimos paglapas ni igsoon. Okay. So dinhi po sa Isaiah 26:4-7 nagingon po dinhi. 4-5. Genesis 26, usbon ko. Genesis chapter 26 verse 4 and 5 nagingon dinhi igsoon. Og magapa og pagapa daghan nun ko ang imong kaliwatan ingon sa mga bituon sa langit og ihatag ko ang imong kaliwatan kining tanang mga yuta kinsa ni igsoon gisultihan ni Dios sa Dios ni wala lain higala mao si Abraham nga ang iyang kaliwatan ipadaghan sama sa bituon sa mga langit ihatag ko ang imong kaliwatan kining tanan nga mga yuta og ang tanang mga nasod sa mga yuta mapa nalanginan diha sa imong kaliwat kay nagapatalinghog si Abraham sa imong sa akong tingog o gibantayan niya ang akong tulumanon ang akong mga sugo ang akong mga pamatasan o ang akong mga balaod sa itong pagkinaiya din na sa Diyos ng balaod ka ng kasuguan ka ng Ten Commandments that is the character of God transcript of His character Ison, ang gitawag og Ten Commandments no? God's law mauna igala igsoon nga si Abraham nagmatinumanon gayod sa pool, sa kasuguan sa Dios no manang gipanalanginan siya o gipadaghan ang iyang kaliwat sama sa bituon sa kalangitan og ang lambuhaton lang kay magapatalinghog ka Abraham sa akong tingog o gibantayan niya ang akong tulumanon sa akong mga kasuguan sa ato pa si Abraham kining matinumanon tumutuman sa kasuguan sa Dios no so muna yung usa mga kaigsunan karon din hitas unang sugo apan sa dili pa mga kisunod na itiks usab sa atuhang suki nga nagasuporta kabahin ini din sa 374 no gingnan din hiigsun sa Genesis 3 Ecclesiastes Kapitulo 3 Versikulo 17 nagingon gingnan ko ang akong kagilingon hukmi sa Dios sa walay pinalabi ang mga matarong nga mga dautan kay ang tanang mga butang adto pa ning miagi daing ang kinideng bag-o ni karon daing gi petik siksyon kining example pastor gi post no smoking na gihapoy na ni Garillo oh, sakto no gi post good nga no smoking o ya nganong nakalapas man ka sa no smoking kay na ni Garillo ka oh kaganiha lang daan dito ko sa usa ka dako nga mall din higsoon sa Cagayan de Oro na yung sa kabatanon nga sir pwede bang manigarilyo din ko abot lang kay waarab ako kabalo waan po yung smoking higsoon manigarilyo ang bang batanon higsoon panungutan na sa kuwa o pwede ba ko wako kasayon kay waan po yung balao dito no smoking no sakto no sakto gikan sa 374 ingo na mga kaigsoonan ang kasuguan no nga kung wala kining nagingon nga dili ka mangibog bahalag mangibog ka walay problema kay walay nagingon nga kasuguan nga dili ka mangibog karon kay namay giingon nga dili ka mangibog dili ka mangawa dili ka manapaw dili ka magsaksig bakak no mo na igsoon mo nang tungod ini nga kasuguan kung maibog ta kung mamakak ta mahimo tas makasala atubangan sa Dios sigala igsoon mo na ato pangayuan sa mga pagpasaylo sa matang adlaw kay usahay makapamagkagta usahay makahimutas pagpangawat sa panahon oh di lang kay sa panahon sa halad ikapulo sumanas balakyas makapangawat ba ang tao sa Dios makapangawat ba ay pinagi sa pagdili paghatag sa ikapulo og mga halad igsoon sumao pud siya no karon dinitas unang balaod igsoon di ba ang unang balaod kung atong basahon sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 man siguro na nagsugod nagingon dito nga dili ka magyukbo sa laing Dios gawas kanako no unsa may giingon din si Genesis 30 panahon ni sa una natong mga ginikanan before the kining gitawag nga sa Sinai igsoon sa Exodus manguna kining Genesis. Naa ba pud kining Ten Commandments ang unang sugo nga katong dili mo dili ka magyukbo og laing Dios at tubangan ko, mao man sa unang sugo no. Nya dinhi sa panahon nilang Adan o sa panahon sa before the Sinai igsoon, naa na ba kini atong tanahon? Kapitulo 35 bersikulo 4 igsoon. Nagingon dinhi. Unya si Jacob, okay? Panahon ni Jacob igsoon, wala pas Moses, una mas Jacob, di ba? Unya si Jacob miingon sa iyang panimalay sa tanang nga mga diha uban kaniya, isalikway ninyo ang laing mga Dios nga naa taliwala kaninyo, og maghinlo kamo og ilisan ninyo ang inyo mga biste. Versikulo 3. Og nanindog og manindog kita og manghugas kita sa bitil. Og magabuhat ako didto og halaran alang sa Dios og nagtubag kanako sa adlaw sa akong kagulanan og maguban siya kanako sa dalan nga akong gilaktan. Og gihatag nila kang Jacob ang tanang mga Dios sa lain nga diha sa ilang kamot og ang mga Arios nga diha sa ilang mga dalunggan, og gitaguan kini ni Jacob sa ilalom sa usa ka kahoy nga insina nga diha haduol sa Sikim. Sa to pa, naa na dihay ang mga Dios-Dios kaniadto. Naa na dihay ang balaod nga dili ka magbaton og laing Dios at tubangan ko. Mao na unang sugo igsoon. Sa panahon ni Jacob, ni hangyo si Jacob nga ang inyohang mga Dios-Dios unsaon to? Sumala sa bersikulo 4 nga ihatag nila kang Jacob ang tanang mga Dios-Dios. Ato pa, before the Sinai igsoon, naa na ding balaod sa Ten Commandments ang dili ka magbaton og laing Dios at tubangan ko. Okay? So klaro no? Klaro nga naa na dai gihapon ang gitawag og napulo ka sugo igsoon. Nasunod, ang ikaduhang nga sugo unsa toy giingon sa ikaduhang nga sugo? Asa dili pa dungagan pa nato, no? Dungagan pa nato igsoon sa Joshua chapter 24 at chapter 24 verse 2. Insa po na igsoon gisugutan dinhi nga nagbaton og laing Dios. Si Joshua, no? Miingon sa tibuok katawhan, mao kini ang gipamulong ni Jehova, ang Dios sa Israel, ang inyong amahan nagapuyo sa mga panahon sa unahan sa suba bisan sa tira amahan ni Abraham og sa amahan ni Nahor og sila nagalagad sa laing mga Dios. Nanabi ay gitawag nga dili ka magbaton og laing Dios. Kay nagbaton sila og laing Dios dili sa Dios ni Abraham, kundili sa laing mga Dios. So nanay bidin sa igsoon nga naa na dayang napulo ka sugo nga dili ka magbaton og laing Dios sa tubangan ko before the Mount Sinai. Ha? Sa wala pa ang gitawag og bukid sa Sinai nga pinagi kang Moses igsoon. Ang ikaduha nga sugo unsa man to? Dili mo iyukbo ang imuhang kaugalingon ni magalagad kanila, dili ka maglilok sa bisan unsang dagway sa ilalom sa yuta sa langit, ug dili mo yukbo ang imong kagulingon kanila ni magalagad ka kanila. Sumana ikaw nga sugo. So usa po may igsoon ato pong basahon sa Genesis, ug naa ba po na sa kreadto sa una? Yeah, so ato ding masuta karon nga naa na dayang napulo ka sugo nag-exist sa panahon nilang Adan, sa panahon nilang Jacob, no, sa panahon nilang Abraham igsoon. Genesis chapter 31 verse 19. Na din Higson. Usa po ning kapangbatuod. Kinsa mas laban? Ha? Laban Higson o ganga ni Jacob. Okay. Ang iyang asawa dito nakakuha sa duha ka asawa, si Raquel ug si Leah. Okay. Tanaw na to Higson og sa gibuhat nila nini. Okay? Versikulo 19. Karon si Laban miadto og sa paggunting sa balhibo sa iyang mga karniro, og gikawat ni Raquel ang mga Dios sa iyang amahan. So naa daay Dios sa iyang amahan, gikawat niya. So klaro kayo mga kaigsoonan nga ang father-in-law ni Jacob igsoon, naa na siya mga gibuhat nga images, no? Gikawat gani sa iyang anak, no? So naa na gid ay ang mga panahon ni Laban sa panahon ni Jacob igsoon. naa na rin napulo ka sugo nga dili sila magbaton og laing Dios, gitaguan gid ni Rakil ganini. Oh, ini mga Dios-Dios sa iyang amahan. Ikatulo, katong dili mo gamiton sa pagpasipala. Oh, ngalan ni Yuba, mao man ano sa inisi sa Exodo. Dili po sinisi Sigson sa panahon gihapon nila sa before the Mount Sinai pinagi kang Moses unsa may gisulti dinhi mga higala. Genesis chapter 6 verse 5 nagingon og nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tao sa yuta dako og ang tanang pagpamalandong sa mga unahuna sa iyang kasingkasin lunlun kadautan lamang sa gihapon. So magkuha na to igjon, no? So dautan na kayo ang panahon sa mga katawhan ni ining panahon ni Noah mga kaisunan. Og ang ikatulo nga kasuguan was not being the people were not conversant with it, no? Ining pagpasipala, so daotan na kayo sa ato pa, wala na sila nagtahod sa Dios, kahilabian silang kadautan. Oh, nga gilaglag sila sa panahon ni Noah John tungod sa hilabihang kadautan kay sila ilanggi tamas-tamasan ang Dios igsoon, hilabihan ang kadautan, no? Unya ang Hebrewanon atong tanawon dinhi mga higala. Hebrewanon kapitulo 12, okay, versikulo 16, nagingon po din he. 16. Nga walay bisan kinsa nga makihilawason ni magmadili espirituhanon ingon kang isaw kinsa katungod sa pagkapanganay iyang gibayloan sa usa ka pagkaon. So apil na ang ikatulo, no? Kiningi ang gitawag nga kasuguan nga sa panahon ni Esau ang iyang pagkapanganay iyang gibaylo lang sa pagkaon. Naguna gihatag gunas Ginoo sa iya ng pagkapanganay pero tungod sa kagutom igsoon iya kining gibaylo, no? So kung wala pa kasuguan nga nahitungod sa profanity, no? Kining gitawag pagkadili espirituhanon o kining pagka makihilawason igsoon. So tungod ni ini naa na ni mga kaigsoonan kining dili mo gamiton ang ngalan Hiubas pagpasipala. Kay gitagaan siya sa gitawag nga katungod sa pagkapanganay pero iyang gibaligya igsoon tungod sa hilabihan niyang kagutom. Karon ikaapat nga sugo. Unsa may naa dinhi mga kaigsoonan sa ikaapat ka sugo? Ha? Sa Genesis tanawa, Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Ha? Og si Hiuba natapos ni ang tanang mga buhat, matupad dito atong basaw na aron maklaro gyud. Oh, e base na tong giatong gi saysay dinhi pero wa na to nakuha kayong punto atong trao ni John. Genesis kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto 3 igsoon nagingon dinhi. Ha? Before the Mount Sinai naa na ding adlaw ipapahulay nga maong Sabado, matupad ni. Og nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibok nga panon kanila. Og ang adlaw nga ikapito natapos sa Dios og ang buhat nga iyang gihimo. Og may pahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niya mga buhat og gihimo. Og ipinalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og ibalaan niini. Tungod kay niini nagapahulay siya gikan sa tanan niya mga buhat nga gihimo og nahimo sa Dios. Sa ato pa igsunahan na dheng ikapat nga sugo ang pagbantay sa kapitong adlaw sa wala pa ang bukid sa Sinai. Di ba? Klaro kayo, no? Nga naan na giday niya ang Marcos 2:27-28. Nganuman? Kay nganuman, tao mapunto sila sa una. Panahon nilang Adan, silang Hakop. Tao magyapon. Kay gingon dito, ang adlong ipapulay, gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlong igpapahulay. Sa ato pa, Igzon, bisan unsang periodo, as long as ikaw tao, Igzon, kining adlong ipapulay para ginista. Wala ni giingon para sa Hudyo. No? Regardless na sa period which you might live, wala ni gibasihan nga unsa kang panahuna, unsang tuiga, as long as ikaw tao, Igzon, ha? Doon na kay tulubagon sa pagbantay sa adlong ipapahulay kung wala ikaw nagabantay niini. Kay kini, gihatag sa Dios alang sa tao. Eh, klaro kayo, no? Ang ika lima nga sugo, Igzon, ha? Nabaka ni ikalima nga sugo sa panahon sa wala pa ang bukid sa Sinai, Genesis 37. Ito rin hinahinayon mga kaisunan kay nagtuang uban nga kining napulo kasugo dito palangnis bukid sa Sinai, no? Naan na di ay before sa kang Moses Sigson, pinagi kang Jacob, kang Abraham, nana di ay higala igson. Okay. Genesis 37 verse 28 hangtod sa 35 igson, atong mabasa din eh. Og may ming labay nga mga magpapatigayon nga midyanhon o gikuha o gipasaka nila si Jose gikan sa gahong o ilang gibaligya si Jose sa mga Ismaelyanon o kalhuaan kabuok ng mga salapi o ilang gidala si Jose ngadto sa Ehipto. Okay? So, manibot pasabot, Ikson, nganong naaman eh? Ikalima, o sa itong ikalima, tahurun mo ang imong amahan o ang imong inahan. O mibalik si Ruben sa gahong o ganiya karon si Jose wala na sa gahong. O gigisi niya ang iyang biste o mibalik siya sa iyang mga igsoon o miingon kanila ang bata wala na o ako asaman ako paingon apan gikuha nila ang sinina ni Jose o nagpatay sila usa ka kanding nga laki o ilang gitunob nila sa dugo ang sinina o niya gidala nila sa ilang sinina sa kalenglaing mga bulok o kini gidala nila ngadto sa ilang amahan og miingon mao kini ang among hikaplagan ilha karon kung mao ba kini ang sinina sa imong anak o dili. 33 no, og kini naila niya nga miingon mao ang sinina sa akong anak usa ka mananap nga mapintas nga mitukob kaniya og walay duha-duha giwatas-watas si Jose. O gigisi ni Jacob ang iyang mga bisti o misulob sa bisti sa kasubo. O nagbalata tungod siyang anak sulod sa hataas nga mga adlaw o mingtindog ang tanan niyang mga anak nga babay o sa paglipay kaniya apan siya wala wala bumuot nga pagalipayon o siya nagaingon kay mukanaog ako ngadtos lubnganan o nga magabalata tungod sa akong anak og mihilak ang iyang amahan tungod kaniya. Sa ato pa walay pagtaho rin siya, tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. So kini sila iyang gipakita dito nga ang iyang mga anak nga si Jose nga pinalangga. So nagi pagtahod igsoon unta sila, no? So kung wala pay kasuguan sa gitawag nga dili ka magtahod ang amahan ug ang imong inahan, si Jacob unta nga anak wala untay sayop nga nabuhat sa pag limbong sa iyang amahan sa paglimbong kaniya, no, nga iyang gilimbungan, no, si Jacob Igson wala unta watay wala tay sala pero nganong nakasala sila kay gilimbungan nila si Jacob Igson ilang gilimbungan ilang magibaligya pero nakuhag si Nina Igson nga katong sanina ni Jose unya gipatay din karnero mo gibisik-bisik.

0: biotic, ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para kumalat, kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Handusanan sa unod ug pani.
11: Handusanan sa unod ug pani.
10: Talk to Uncle Brown. Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk to Uncle Brown.

0: 89.3 K5 News from Cagayan de Oro. Hala, maayong gabi! Maayong gabi, Luzon, Visayas, Ogo, Mindanao! Hala, kumusta man? Kumusta, kumusta? Yan, pamahon-pahon, okay pa ba? Dili galing okay pamahon pa hunta. Ha? Shhh! Oh! Di galing okay ha! Mura galing dili okay mong gabi ba? Okay ra ba yung adlaw ni mo? Mura galing dili okay ho. Ah! Bisa dili okay magpaka okay tayo! Problemahan ang wakay kwarta. Remember ha, kung magsigil lang kag ingong wakay kwarta, wakay kwarta, maghuna-una ka, wagay kay kwarta, wagay kay kwarta. Ang una-unaon ka, layo pa kay swildo. Magpabilin, gigang way kwarta. Pabalo ka sulog-sulogon, bayagay kas panahon ka na magsigil lang kag pangitag kwarta. Pasag na yung kwartang mudool ni mo. Kaya pangitag pa maagi siya, na magkakwarta ka. Pinaagi siya ni anang mga dili din na utan. Kaya pag once ganay mangita kang kwarta din na utan pamaagi, ah, magkakwarta ka karon pagkahuman, wah, na na yun ah. Muna'y kwarta sa hangin din na utan. Pero ang imong gigamit sa maayo, akana mula hutay yoga. Ah, ikabalakag wakay kwarta, importante baskog lawas. Baskog lawas o niya, way sakit imong pamilya. Kaya wakay kwarta, napakay sakit imong pamilya. Hawa na kita nada. Hala ka, sige ha, may gabi edyan ninyo. Bisan pa man to, may problema ta ginagmay, pero okay ra na. Eh, pasalamat niya po sa Ginoo sa matang karunog unya nga bisag wa tayo mga kwarta. The most important thing is we live healthy. Ah, healthy! Ana, mago na pinaka the best niya. Hala ka kung asya ka naminaw, pahibaw ako na tabi, pahibaw ako na tag naminaw ka. Kung naminaw ka, huwag ka naminaw, lisod sa i-greetings na ka. Pariha kang Mr. Ronel Aborquez, minaw siya. Ang amahan o leader-leader sa mga sikmoy gang. Mga sikmoy gang, ang leader-leader, sikmoy gang. Wailain niya, Mr. Ronel Aborquez! Maing gabi, edi amoy! Birahin amoy! Pugsitan lang ng espriti ng mga girls di awa na! Tangtang na mga anghit-anghit o mga lanto lang to! Maing gabi, edi mo di a! Akin is Richard Gallardo, nangaupaw naman lang ni, pero kusog yapon ni mga babae! Nangaupaw na ni, magbabairo lang yapon, murabag kagwapo! Unang nanog milo! Milo nga hago. Bitaw, Chard. May gabi niya, Chard. Patod pa niya. Walang iwanan. Keep five. Saan sa ilabuti bagunan. Ayun, nahubog. Ah, nahubog din yung Milo. Palahubog po rin yung Milo. Palahubog nga Milo. Wala ko na siya namati. Naminaw ra. Bahala ko nung mga upaw. Keep five. Palahubog nga upaw niya. Alang ka niya. Ala sa mga taga-Sonto, si Barangay Carmen de A, salamat sa inyong kapagpaminaw niya. Kombate kanunay sa paga panikay-sikay. Ala, may gabi niya sa mga nag-inom niya, be. Palahubog niya tao niya. Okay na mag-inom, basta exercise niya po. Inom magay ng manok, nga di ka pangihi, kita pa bang tao? Ah, inom magali ng manok, nga di ka pangihi, kita pa bang tao? Kaya pong uban, gusto po mag-inom, di ka-inom, kay way kwarta. Ah, okay ra na. At least, hindi ka ka-inom, kaya nga naman. Sige, lagi kang inom, hinoon, unya, basin, unya, o mamatay, magsakit, hinoon ka. Ah, inom, talagang salaga ng occasional ba? Kaling uban, kay murag, sa way occasion, kaya diritso man. Pag-ingos yung kauban nga, pre, gamay lang, pre. Ginagmay lang, pakang lang, pre, hantos na yung lungnik. Hangtod sa nagwasing na ito pulang kamayo. Hangtod na hubog. Hangtod nagmaoy. Ay mo pagpalabi na ka nagmaoy na. Shhh, mainom ang galing ginagmay lang ba? Ingil at kikatanaon mahubog ka niya magmaoy ka. Mayroon na ba na kaya ginsa ka? naon sa ka? Wa ka kailan ako, naon sa ko? Amo na ipaitin ng mga palahubog ng gamaoy. Ala sa mga gamaoy di ah, ay mo palabi ah. Kung mag-inom ginag may lang. Shhh. Ikaw siya kay palabi sa kabura ba sa kagwa na ilim nun ugma. Ginag may lang. Ego-ego lang pagkatulog ba. Ang ikaw kay di man siya kagusto nga magkatulog ka sa inyo hang katre. Yung higdaan na dito magkagusto matulog anang dalan. Ala ka ketchup ay naminaw din sa ato eh. Ketchup ay naminaw, be! Ketchup ay naminaw! Akang Miri Anyap ko no, naminaw! Ingon mas Rosemary Galliardo! Si Agaw Frax Dol... Galliardo! Fax Galliardo! Froilan Galliardo! Salamat sa pagbasa ko! Salamat ni Modia Pao! Habira Pao! Mitch Habaw! Nagmahay na naman siya kay... De ko no siya i-greeting si Sklaveria Misamis Oriental! Ay, naka-live ta sa Facebook, ha! Shhh! Naka-live ta! Pag-share sa amin! Ikaw di kagashira. Alas 7.25 mga gini ka na ng atong oras. Bisagwa mo ng utan, ha? Oras na hatod ka na to. May kababot-on ni Ninga Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang Mighty C na kung tabang mga iksoon sa itong kalawasan, labi na kung kita loya ang itong immune system mo ng kinahanglan pahimsugod na itong immune system. Kanunay tamag Mighty C. Labi na kung nakasinati kas paglabad si imong ulo. Kanunay nagluya. Huwag panakit na huwag agapang lospe ang imong simam. Huwag kusog. Huwag naglison kas paginhawa. Agay, basig may iron deficiency anemia ka. Nanay, tatay, ate, kuya, kinahanglan ta magmaitis ya. Importante kang iron sa tagapaglawas. Tungod kinahanglanon kini sa pagporma sa red blood cells. O kapag-transport sa oxygen sa tibawag na itong kalawasan. Ang iron makuha na to sa mga pagkaon ilabi na sa karne. Samtang ang iron nagikan sa utan, ang lisod kang i-absorb kung kulang kas vitamin C. Gani kini ang magresulta sa iron deficiency anemia. Ang pag-inom siya sa kapsula sa Mighty C. Nga doon ay 500 mg vitamin C. Ang maka-improve sa 67% sa iron absorption. Kanatungod kay Nakamighty C. Ang osya kaputent alkaline vitamin C. Nga doon ay 100% bioavailability. Walay osik o ang tanan mapuslan. Ibalik ta ang kakusgan sa itong kapanglawas. Mitch Habaw, kinahanglan, Mighty C. Aron kanunay, abdi. And also, may pagpamina sa kanga Eugene Tantay, ganamina ko na sila karoon niya mismo sa may Makanhan! Makanhan Barangay Carmen, hello! Ay, siya may gabi niya ko. E, shout out ko, idol! Galanog-lanog ang Key 5 News FM din is Gusa. O siya may Makanhan. Asa mangikas, Makanhan o sa Gusa. Makanhan niya siya, pero murag na ay naminaw sabi ako nung gusa. Ilabi na ko na sa iyahang mga anak nga si Japet. Japet! Og si Angel Eman. Eman Tiboy. Og si iyahang ko ng asawa nga guwapa ka is Josephine nga naminaw sabi karon. Pagwapa-gwapa na yon para makadulog o niya. Madugangan magini iyang anak karon ba? Japet, gusto kag mangho Japet? Japet, basi gusto kang mangho Japet. Ignay mo Papa Eugene. And also na bedaw sa karoon si Jen Tag. Si Jen Kamuhakak. Jen Tag, siya God M. Nengkol. Onsaon pag-apel anang inyong libreng load. Manawag lang ka. O kung naminaw ka permintis at to ang programa, mangutaan naman ko. O magkatubag ka, tubag lang. O di ka ka-answer, away problema kay pwede na ka mo greeting. Pwede ka nga kanang naabang, pwede ka nga mo pa shout out. Pwede ka mo request kan Dio nga mag tuwan-tuwan, tuwan-tuwan. Pwede ka mo request o kanta nila ipa-request si Miss Dio eh, patuwan-tuwan. Kaun sa namin ni Wa, Wa na ta engineer na technician. Request lang ka kanta. Hala, Mitch Habaw, kombate niya, Mitch Habaw, ha? Mahay ra ba tao ning upawan eh? Upawan eh! Hala, salamat sa pag-share ni mo niya, ah, kanyang Mitch Habaw. Sa El Balabi, si Kuyawa siya nga lang ni Mitch Habaw eh. Ay, shout out Idol K5 kang Juna Dabatian. Ay, Juna Dabatian, taga Barangay Carmen siguro ni. Ah, basta Dabatian na taga Carmen na sila. Ingon nga si Juna Dabatian nga, Idol. Kiligon jud ko nimo maminaw. Anak ka! Kalame! Pero kiligon magana ko. Wara ba sa tagkagwapo ane? Wara ba sa taga milo nga gipamaulan ane? Wara ko nas live gali na to. Nga sus, sabay pagkagwapo taon ane. Wara man ko na. Dili na gwapo, attractive lang na. May, ingon siya nga, ingon si June na nabatian nga, idol, kiligon yung kunin mo, mami. No, na ka! Gwapo ko no, kay tingog naong nalay kulang. Ay, pag binuang di, June na nabatian eh. Gwapo ra po po si June na nabatian. June na, kagwapo ra ba ni mo, June na. Kaya kung nakasapon pa lang kasi, wapa ka maminyo, June, ha? Gwapa pong kumaminyo, akitaging duha ang magka, magkapares sa mga nagdilaabtang mga pagbati. Alak ka, June, na nabatian, may pagpaminaw ni mo diya. Taga Carmen Zonto, CCDO, naakol, kinsa man na, si June, ha? Ayaw na ba? Silingan din mo, June, ha? Basig si June na tana. Lahe man, di man sa banal, June na nabatian man. Gwapa na si June na kaneng Richard Gallardo. Gwapa na. Diba si Dili na gwapa niya. Magkapait po lagi, mili po ta gwapa niya. Problema kay Dili ta gwapa. Hala ka binuang nga niya. Hala ka, sige ha. Katawa si June na. June na. Nanaghoy ng karaho. Minyo na ba ka, June? Ingat pas jintags ka buha ka ka imo manggod smile call makaputol o gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa delikado man po niya itong smile. Akin is Nicky no, look noon kay baka makailan ko ding matrona sana. Mura ni kamong manager na makailan og matrona pero ayaw, dili na sila inan. Hala Nicky look, may pagpaminaw ni mo di aliki. Nicky, hindi galik ka mo. Mushier anang atong live Nicky, look on taka. Kuya ko sa kapili doon Nicky, oy look man. Ingon pa rin si Juna na batian nga, biyaan dyan na ako ang akong uyab idol, para ni mo ayaw na pa! Saanay kay uyab niya, ay pag binuang niya, mapatay man po tanay mong uyab niya. Ay pag sabay, sikrito lang na ito, nagitawag lang, secret love. Ay delikado na, makasala man po tanay. Hala sige, salamat dyan Nicky, Nicky Look ha? Nicky Look naman o, ha? Juna na batian niya. Ay, simba ko. Ayaw kay ma, mapatiyan ta si mong uyab noon. Upay, bukton rin ito ng dagko, pero itong, mura ta gasol ba? Dako kay glawas, pero gamayang tao, ha? Ingon po na si Nicky Look nga, nakay kain na si Nilo. Akin sa manas Nilo, basig ang apelido, anak, butay na po na. Ay, pagbinuang diyan, Nicky, ha? Ah, nakikaila ko no. Call, nakikaila Nilo. Basig butay na pong apelido ka na. Ay, pag pino ang kailaron ko ni Monique, ha, maluok tagi ka rin. Ano, kinsapay ba ni Minaw di ame? Kinsapay na Minaw, asya mo na pita. Oy, aga, Will Rose, Amastilias. Minaw, yan po na kusog kayo na K-5 niya. Iyang real love ito, galanog-lanog yun na K-5 niya. Salamat mo niya. Ah, sige, sige. O niya taon-taon, mga hatag-taglo doon niya taon-taon, ha? Ah, Richard Galliardo, basig wapong kay Lord, ha? Wapong problema din pong katawag, ha? Ay, atong ipakuha na, ang katong, karon atong i-oblige kita. Oblige, oh, oblige! Mura naman hinoon doon, English hero naman noon doon, eh. Mura man sa tag-sili, Lito English hero, ano, eh. Oy, Lito English hero! Itakdan ko ni muna, naminaw ba ka na Lito, brother? Ang atong i-obliga, ha nga, kinahanglan, nakashare ka. Nakashare ka sa itong live, ha? Kung nakadaog kang lodo niya, huwag ka nakashare, huwag niya ako na. Dapat nagshare ka sa itong live, ha? Sige na, mga tag-taglod. Ingon po, gentags ka buhak, ha ka. Atubang sa camera, call, smile, sa dali. Bebe, smile na dali. Gamay lang, kuasa na niyo kay tanahon sa nagko kung dagway ka mo, smile sa ko. Mura man sa tanik si ito, Lupin the Third ba? Katong kawaran kay ba? gamay lang, be. Agay. Uy, simba ko, Duenbe na Ringo. Ay, sige, panawag Duenbe na Ringo. Kay mo, smile sa kono ko, Duenbe na Ringo. Mutanaw sa kono ko sa kamera. Ingon ba si kabuhak-hak gentiles nga. Tanaw sa camera, Colbe. Na yun, smile sa kadyot, be. Tanaw na to, maka-smile bang murag nilo nga hago, be. Gamay lang. Dile ko na ko magtakilit. Dile ko na ko mag-side view. Sus, mura magmilo nga ako. Makalagot, magkagdago. Hala ka, sige. Ikaw na, sige. Ay, gibayota ng upaw. Ikaw si Richard Gallardo ka na. Kana aga. Aga, aga. Hala, manasir, call. Ha, bantay bitaw, waylod. Pag-answer sa satong pangutana, unya. Manawag ka, kinahang na ka manawag. Medyo na nabatian nga Idol K5. Dili jog ko katulog ane sa imong ismay. Layo na pa. Mura na matagin yung nightmare ni mo ane. Ay, shout out sa kuno de sa Zone 10 eh, Impantaos, Barangay Bulwa. Namin ako daw sila Permente, namin ang Ogson family. Ay, sa Barakias family. Ang Velasco family. Ingon man dayon si Blaze, Blaze family. Gikan kang anti-tiring auction. Alas, salamat ka din mo dito, ha? And also kang shout-out call. Shout-out mi call na ni Hapon Medinis, Barangay Kauswagan. Si Dodong ni, ay! Dodong katong na ay kadang ngipon skidlat. Makauyam ko no siya, pero ngita pa man eh. Kasabaan ba bitong siya ni Kuana ni Lisa? Wa mo salir yung gahong-gahong na kidlat. Ay, screenshot yun na ko. Jintags buhak ha. Kanoon sa magka jintags. Ay, maulawan man sa tani mo dia. Pag-text mo dia. Pari ane, nanggi-text na to. Ako balik ko ng numero 0916-395-9196. Itong naminaw lang bito sa radyo. 0916-395-9196. Munang text sa ninyo. Babasa din na muna largo. Naminaw si Ate Rodilyn o si Ate Analyn. Nga nagtagay og kabayo, asa man ang dapita, paapila po taan namin. Kalimot na ko, unsay lasaan ang ilim nun ba? E taon-taon na yung kuwa, kainom taon. Saksi magin na si Mitch Habaw, ane. Malimot na yung kuwa, unsay lasaan ang ilim nun. Tubig noon, sige kong inom. Ay, kinahanglan ta dehydrated, pero kanang ilim nun, kanang samot na pulang kabayo, ago eh. Malimot na yung kuwa, anak, unsay nang lasaan. O niya, kauban din mo ang mga lalang. Ay, kalamis, kinabuhi, oy! Kauban din mong lalang, o niya, ay pulutan po na yun. Pulutan po din mo ang lalang. Ay, ayos, bad. Mayingon na yung akol, okay, rakakola. I'm still looking good. O niya, mayingon po na yung babae na, kulihin mo na saan ko lang. Ay, kalami-lami sa, kanang inilunggo pa, kanami-inami, gidiya. Standby caller ko noon, ako na'y caller. Kinsa man po ni siya, be. Ingos po, Anita Sumunod, nga shout out sa kukul, be. Si Alin ng Pinas, Idol Bossing, shout out, may gabi eh, Alin ng Pinas. O sige, apelido ni mo, Alin ng Pinas. Kang Jeans Barula, and siyang, hi, Rickem, good evening. Kinsa man is Jeans Barula, ha? Siya man ako ng classmate na ako na'y sa una, o mordili man siguro. Hala, Ma'am Jeans Barula, may pagpaminaw ni mo dyan. May gabi eh dyan ni mo. Hala, ako na ilaki. Cooler na to na ilaki, baby. Sa may tuyo ka, ni. Ngita man siguro ni babae. Hello, maing gabi eh ni mo.
1: Aga. Maing gabi.
0: Aga.
1: Aga.
0: Abi ko kinsa ni nga James tinampay man na ini. Abi ko og katungto bang ulitaw ba nga James nga katungto ang mangitag babae. O mangita man gyapon ning babae pero mo lagi nang gitawag nga ako si Kuya James tinampay pag nagmahal ay tunay. Ang kuliray di lang pakaingon. Aga. Ay paita. si Eric Timpo may ni. Lahi ragit, Mr. Kenning James, tinampay. Layo ragit kay kang Eric Timpo. Muna siyang gibansagan nga si Mr. Labirboy. Kay nga naman, kay nga naman.
1: Ila di ka sa...
0: Maugani.
1: Tagasilingan lungsod.
0: Maugani, kay kini si kaning Eric Timpo, bisan ang babae, guha na kagusto niya, pugson magin niya.
1: Mota yung itawag nga, hangyo, lobo.
0: Okay, mag-inana day ka.
1: Tadi ko kay... Basig mapiltilan ta.
0: Akin siya, permente naman ang tiltilan eh. Permente na, pero okay raman niya. May gitawagan ni Glaber Boy. Aga.
1: Aga.
0: Ay si Brian Bernasur de Econona. Ay si Brian Bernasur de Econona eh. Si Alin ng Pinas. Paawatan po niyo ni si Brian Bernasur ba nga? Feeling chicks boy po. Maginana de ka.
1: Regards ko ni Juan.
0: Kinsa man?
1: Kinsa man tong gabi si...
0: Si?
1: Lisa.
0: Lisa? Aga!
1: Aga!
0: Mura na. Yun na pa.
1: Itapot nila ba tong gabi?
0: Ha? Murag gapamili na lang, murag gapangilog na galing kaanig mga minyo. Ayaw na ilogan ng mga minyo, ka na dito ka to mga balo. Eh, di po ka ng minyo. Mapatay ka.
1: Di man ko mangilog. Oh, di man ko mangilog, gul.
0: O, sa manday?
1: Kuwat ka man kong patangin lang.
0: Aga! Katawa si Eric Timpo ni mo. Katawa siya. Ingon siya nga. Kanang kinsa maday na imong cooler nimo, iko si James na gini. Iko siya nga kinsa nga James katong James Reid. Iko hapit na. Aga. Grabe, grabe bitaw. Naapoy na ingon diri si Din Lukiro na ya, milo gyud na imilo sa CDO. Kinsa may milo lugar aning lain, alang-alang mo i-text James Tinampay nga ako ra may murag naog milo ani.

0: wa may problema di ka kadaog kay makapalit makaglod imong daghan. Ihatag na ato mga waylon. Eh katawag ani ka kadaghan kaglod. Ihatag ni kang Nikolay, kang Nikolay Winston Lee. Oh. Eh ihatag na kang Nikolay. Pastila.
1: Naga patoy kita na ko ka.
0: Kitsa na.
1: Amiga diyan nga wapag maan wapag buotan po.
0: Kitsa man to?
1: Si Kikakipay, may kupang.
0: Aga! Aga! Kitsa kipay bakukang?
1: Si Kakipay, may kupang.
0: Ni ukang? Unsa to?
1: Mi.
0: Mi.
1: Kitsa,
0: mi. Kupang dahil. Unsa yung apelido?
1: Sukang.
0: Sukang?
1: Aga! Aga!
0: Delikado galing ni. Wa magkukaila na yung gipanganlan.
1: Muan ha kato karon dia.
0: Mag-unsa man siya?
1: Basin mo tawag kato karon.
0: Aga!
1: Mahilap ka to ba kay?
0: Ha?
1: Maan niya, gugutan ba ito?
0: O, pila edad anak.
1: Silbing-silbing wa ako kabalon.
0: Amo na problema siya. Basig nag-edad ng 82 anyos na. Magabaan man sabta hinoon anak. Delikado man sabda. May magkakaiwa magkaipilig edad. Ang importante magbasa pa, abira. Aga. Ha? Unsay ung? Na iniingon dere ba si Jonah Dabatian? Igna, idol. Idol, igna akong mama na lang kay Dugay Rane Shingil. Kusog pa musika. Ayaw na pa! Pila edad sa imong mama kay si James T. Nampay. Nagsige naman lang nagpangita bitaw. Ang problema po na nitawhanan ni Kimura Magnay, tagok sa nangka ni ang baba. Kay kuya man kay mo istorya kay moingon raman dahil si James T. Nampay nga. Ako si Kuya James T. Nampay, pag nagmahal ay tunay, pero di kaingon ang kuliray. Adi, naman niyo, naman niyo. Naman siya nga, si Jonah Dabatian, ingon siya din nga. Idol, uncle, igna ang ako ang mama na lang. Kay Dugay Rani Single, kusog pa kain ng musikad. Yun na pa. Usa man, magpasikad ka, James Tinampay? Usa man? Ha?
1: Mukhang di madungog.
0: Usa di madungog? Usa di madungog?
1: Di madungog.
0: Klaro ha, sana di madungog ni mo. Ha? Sa sintay, utso na edad. Usa man, tira ka ni?
1: Dalaga, dungog kayo.
0: Ay, dungog kayo. Dalaga naman eh. Kausa man eh. Anong Juna, Dabatian. Single pa ni mong mama, basing na pa ni Bana. Napay Bana. Basing, delikado ni. Kaya di nakadungog siya, James Tinampay. Ani, og. Na iba na. Ha? Usa man? Eh, pagkuhan niya, kay. Ha? Basing, usa man, kay nanay. Ipatawag na to imong mama, Juna, Dabatian. Kaya pag-ila-ila na to ni James Tinampay. Aga. Delikado ka ni. Basin o niyang maminyo ni akong higala noon. Pila edad ni mo, Mr. James Tinampay?
1: Ha?
0: Adik po kadungog eh. Aga. Pila ko na edad ni mo?
1: Kuhan pa ko.
0: Ay, kuhan pa
1: ko? 54 po.
0: Ay, pwede pa. 54, 50. 60. Gamay ra kay ligas, ay! Kamay ra kay ligas. 54 ug 68. Ang problema, ingon man siya kusog pa kuno kay manipa ni. Ini mag-ana-ana mo si Paon ra kani. Aga. Ingon siya nga idol. Maulingan jud na iyahang pagdungog. Maulian ko nulay mong pagdungog na kuno. Musukol gina ni. Unsa ngalan ana imong mama ni mo? Kay basin unyang magkasinabot silang Mr. James Tinampay ane. Ha? Basi ganahan po. Unsa man, manipa po po ng imo ha? Kuya James? Ha? Unsa yung oh? Murag lain man ang asipag kay hinay man. Ha?
1: Unsa kong ngalan?
0: Unsa ngalan siya? Sa iyong mama?
1: Oo.
0: Asya, kaya wapa mo reply, kaya nag-textmate pa me. Atong ipa-reply yung mama. Basyo, gog, kanang naang mo reply. Basyo na problema na yung mama, kay murag Ricardo ang pangalan. Lain way, Ricardo yung pangalan sa yung mama. Otsaman, ready ka ni? Si Kuan baka ha? Si Ma'am Evelyn Bertodaso na lang ako ihatag ni mo.

0: Allah, kadanghan ba ganahan po na ini mo ani? Murag ni delikado ka murag ikaw ay artista ani karon. Daghan kayo, daghan kay ganahan ni mo. Aga,
1: aga sipana.
0: Ha? Si Patricia Galamiton. Ayaw na pa. Ang iyang ngalan ko no sa iyang mama. Si Patricia Galamiton. Ayaw na pa. Ibayutan naman hinoon eh. Kangilad ba kayo ni magbayutan ka 58 na imong edad o niya. Nagbayot ka na hinoon. Delikado ni basig mo na hinungdan nga nung waka magminyo kay laki na imong gusto. Aga.
1: Aga.
0: O sa man, kay, o dili ka aning Patricia Galamiton, ang ihatag na ito na sila in katupong patsada.
1: Si Dudong.
0: Ala, sige, shout out sila tanan, sige, Mr. Kuya, James Tinampay, sige.
1: Mabuya kay ka sila sa mga paminaw ni mo diya, sa ilan ni kang Lisa, kung sa ni Heidi ron, kung sa tanan, nagpaminaw na lang.
0: Wana? Aga. Napatay color sa pikas linya. May kinsa magkahanay, babae ni, lalaki. May tanaw na to, may kibang hatag taglod, be. Nakashare ba kag wala? Wala ka nakashare, wag yan. Kinsa man ni babae, hello, maing gabi eh.
2: Hello, maing gabi eh.
0: Wow, kalami-lami sa tingoy. Kanami-nami na. Kanami-nami
2: gini. Ikaw?
0: Kanami gini. Kinsa'y pangalan galinay mo?
2: Si May Dene.
0: Wow. May, ako na si Angkol.
2: Ikaw si Angkol. Angkol tatay.
0: Ay, pag tatay na ko. Pila galing edad
2: na rin.
0: Lolo. Angkol lang. Angkol lang.
2: Ay, kol.
0: Ano lang ba? Ayaw kol.
2: Ayaw kol.
0: May pila na galing edad galing ni mo, May?
2: 28.
0: Okay. Kung sa butong pabito na, May, kay Prisco pa kay Lami, kay Kagsabaw.
2: Angkol mo lang.
0: May nangutan na, May, ka ng taga-asa kuno kami.
2: Sa iyang dughan?
0: Kinsa mo na iyang dughan, May, masakitan man sa taan na, May, eh.
2: Uy, sa mga nag-iya sa kong dugham.
0: Naana di ay, May?
2: Ha?
0: Naana din na nag-iya di ay?
2: Aww! Ay, akong kagalingan.
0: Gihubak na noon
2: ako, kami. Akong kagalingan,
0: heart. Oh, basin, huwag na apoy laing na nag-iya, anak, May.
2: Ha? Sampay.
0: Kanang, May. Uwa pag ginay kay Uyab, May.
2: Hapit na. Aw.
0: Laro kami ba? Taga-asya gali kami.
2: Taga-bukid lang bitaw ko ay.
0: Wow. Ako May kay bisag nara ko din sa sentro sa siyudad bitaw. May murag dool ra kita kung magtawag-tawag ta, May.
2: Okay. Istoryo mong takaroon, Kol.
0: Kaya bitaw, murag sa kong feeling makidugay na tanag-aila.
2: Aw, feeling ra biday na niyo.
0: Feeling ra na ko. Pare ragod anang kanang makaingon bitaw sila nga first love never die. Kanya, kanang mayon sa first meet kana bitaw nakagusto na dayon ka. Maghihutoy na inoon ka. Ay pagubak-ubak di amin.
2: Oh, wala man. Nataligsikan lang ginagmay sa imong mga pulong.
0: May kung tugutan lang gid bitaw untas mga kahigayunan niya. Kana bitaw atong mapa-express ang atong mga gipangbati bitaw.
2: Oy.
0: Ang si
2: Uy. Ang saman na klase ng mga hibati.
0: Batig na, oh. Betaw, May. Nagkatawaha man kami. Ano, gikilig naman noong kami, ah.
2: Hindi kayo mang gilahos mga hibati. Bati man dig na,
0: oh. Alang-alang, kay lisod siya kayo. May ngunong silang feeling. Ka-feeling ba ng tawhana na, oh. Mura na bag kagwapo.
2: Feeling naman po na ang full.
0: Mugani, sama sa karon ba nga na ko'y feeling ni mo.
2: Ayun!
0: Agay! Kanang May?
2: Agay sa karon.
0: May? Kung...
2: Yes?
0: Kung tugutan, May. Wapamanggit ka kay Uyab, May. Ay, katawa, May ba? Seryoso ko, May.
2: Ay, magseryoso ka. Delikado, no, na?
0: Hindi, magseryoso ko, May. May.
2: Uy!
0: Kung tanawon lang bitaw ko ni mo sa live bitaw, May. makaingon mo juga nga kahilas ba nito.
2: Muragit ka si Kang.
0: Unsa si Kang? Klaruhan na dia maybe. Please lang. Ay ayo. Ne. Ne.
2: Ano ba gigil si Kang?
0: Kangkong. Lisod po mo yung kas kay Kang. Gwapo man to si Kikang.
2: Kangaroo.
0: May lain na kay ni Mommy, oy. Kung mahimo bitaw ko, me, kung papiliin ko kung istagaan kong usa ka adlaw nga mahimo kong animal, me. Animals ba?
2: Oo.
0: Kato imong giingon nga kangaroo. Kay ngano man, me? Me.
2: Ngano man?
0: Kusog man ko mo ang bako nako kung asa ka.
2: Me. Igna lang yan, kusog ka mo tikang ka.
0: Lahe mabunang imo mi oi.
2: Dili ba unsa day nagbusakay kag kaning motor, di ba? O. Unsa day na?
0: Ikaw mi kusog.
2: Ugo sud kay kag mindset ba?
0: Ikaw mi kusog kamo tikang kang mi dili. Me. Paminawa ko mi. Tubag ako.
2: Oh, sige, unsa man tol.
0: Kusog kamo tikang kang dili.
2: Dili oi.
0: Kana mo sakay kag motor, dili kamo tikang kang. Ah? Ay pagkatawa me ba? Kumusta kay kag motor me motikangkang kami? Da, ay lagi nawa. Relax lang me. Kumusta kay kag motor me motikangkang kami dili?
2: Adili, maganang girl lalo kong porma.
0: Ah, sige lang basta kay kung naa kay kung naman galing motor me naman po ko jack me.
2: Ayun. Oh, kinanglan man gina lagi kay kung wala'y dya, kung matumba ka, kung ma-plot imong ligid, dili na mo tindog ang kanong kuan, motor, maligid ka.
0: O gani. O na nga, para nga di ka maligid sila, and may pwedeng ako na lang ka. Aga. Me. Me, kanang, gusto magun ako nga kanang, tagaan na ko sila og kuan may baka na bitaw. Namanggoy uban mi, di ka ba lumanguyab manggod mi?
2: Na uban. Unsa man gay sila nga klase nga pagkauyab di ay nga di man sila ka ba lumanguyab.
0: Me dili palagi uyab mi, kadi gay ka ba lumanguyab mi.
2: Dili ba unsa sila nga klase kung sila manguyab or kung sila mauyab.
0: Ang dapat buhaton mi sa mga lalaki mi nga para makauyab. Pares nimo. Nakuha na nako imong loob nga ni smile ka. Pag once gani mo smile ang babae mi, buot pasabot ana, yes akin ka.
2: Aw di magdalisan na lang dai ko ani di na ko mo smile kay daghan man mangangkot.
0: Me, paminaw mi.
2: Sige.
0: Ang gapangitaon kasagara sa babae katong mga lalaki nga nang nice sense of humor. Sakto ko mi dili.
2: Oh, dapat lang na i-sense na pa humor. Lain pag kayo itong sense na, pero why humor?
0: O sense of humor, lagay mo nang, me, siguro murag ako na imong gipangita, me.
2: Dili.
0: Nganong dili man, me.
2: Dili, kundi umuwin yung kanda ko.
0: Me, ayaw pagkikusga, me. No, me.
2: Oo.
0: Dabi og dili kuminyo, me.
2: Ano, dili mo pag pwede.
0: Ngano man.
2: Naay na mina.
0: Ah, gusto kag private ang duha, me.
2: Ayay.
0: Ay, me.
2: No, bad. No.
0: Dili man na bad. Ang bad, me. Me, paminaw, me.
2: Ah, sige, maminaw ko.
0: Ang bad ko, kanang nangilad ka sa tao nga, wagi kay gusto niya.
2: Uy, ang bad daw?
0: Me.
2: Ah, call.
0: Seryoso. Seryoso, me, ha?
1: Ah, sige. Ah. Seryoso lang, Brad.
0: Mamati sa mag-commercial sa ta, me, ha?
2: Ha?
0: Mag-commercial sa ta. Balik ra utawag, me, ha? Me.
2: Ah,
0: Wa pa ko mahumanin mo, me.
2: Yeah, sure.
0: Me.
2: Pagani ko na humanin o greetings.
0: Magani. Me, bye, me.
2: Bye, yun.
0: Balik biya tawag me ha.
2: Di na ko mahawa diri kay mo greet ko.
0: Sige, greeting sabi, sige go.
2: Okay, greet day ko sa akong mga friends kay Kuya Jim, kay Ate Cherry, kay Ate Hydron, kay Gendry, and Aga. Kuya Philip. And then especially day sa akong uyab na si Albert. Hi love, I love you.
0: Ganda yung uyab si Albert din.
2: Pwede ka nag-request ang song call?
0: Oh, pwede kayo.
2: Waiting for your love call.
0: Aka. Waiting for your love. Sige ha. Sige me.
2: Yes, thank you.
0: Okay,
2: thank you, bye.
0: Bye. Alas 7:56 sa gatong oras. Melwin Stanley, mamati sa tagpahinomdom ha. Giselle Cabeltes, balik rito. Engineer Dio Jan Obregoso, please stand by.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: T3 Bio!
6: Maman sa ingalan na ito, ma?
7: O si Sterlita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong ibati karong nga gainom of T3 Bio. Sa una, ibim kaya akong nawong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong Biki, normal na 120 by 80. Akong gikuan karoon ka ni arong kolesterol, murag amububuk na.
6: Sa inyo naman mo?
7: T3 Bio. Sterlita Iboni. Ginlis po lang po.
5: T3 Bio! Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
8: Kapalit sa mga butika.
5: TJX 500.
9: Ma, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Pilipinas di alternatibo para sa imong lola?
10: DTX 500.
9: DTX 500. Unsa na kahatag og kaayohan sa DTX 500 nga si gamit sa imong lola?
10: Ito, mukhaan magugugaan ganda yung paminaw basta makainom siya ng DTX bitaw. Muna iyang ginamuran food supplement niya.
9: Sa unang wala pa siya nag-take ng DTX 500. Ito ba yung department?
10: Mali po. O kuan murag siguro malipong-lipong ang wala siya tungkol sa pagsayang ka tibulang na ba?
9: Pero saan sa gingin sa mulula paggamit niya sa DTX 500?
10: Maayo ang DTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom murag ginatake na ginain niya pero
9: So ikaw pwede kapalit din?
10: Ako pwede kapalit pero may kung mag-ani ko dito sa ganyan.
9: So ma'am, kailangan taga-as si ma'am?
10: Manolo.
9: Yung mga for teach po kitin. Ma'am, kining, basing gado rin po mga katawahan na pagdira ko para gamit ang DTX 500, di ba ang pag-produce sa Pilita, isang may info, isang mga ika-istorya ma'am sa mga katawahan na wala pa nakagamit?
10: Kanang, so wala pa nagamit ang DTX, kanang paggamit mo para sa, or kanang paggamit mo para maayon kanang improvement or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha, or unsa ba?
9: Si para to, ma'am?
10: Glidel, sir.
9: Ha?
10: Glidel.
9: Glidel.
10: Militia.
9: Okay.
5: Namas, ma'am. GTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Kung sa'yo mong alan?
12: Rosita Alembrio.
11: Pila imong edad?
12: 60.
11: Taga-asa?
12: Dini Agura, Lapasan.
11: Kung sa'yo mga produkto sa klinika de alternatibo imong gagamitan, ma'am?
12: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
11: Mighty C.
12: Mighty C?
11: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa klinika de alternatibo ning Mighty C?
12: Ukira, ha?
11: Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mga
12: walatian Hindi ko bati yung kakapoy sa lawas. Okay na akong tulog.
11: Okay mong tulog?
12: Oo.
11: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
12: Inaat sa akong mga amiga nga mangilangan ng vitamin C. So, nahinin yun yung product. Uban pa nga product.
11: Thank you kayo, ma'am.
12: Oo.
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika. Mighty

0: Eye Gold. Eye Gold. Eye Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
1: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
4: 66th Palarumba Bansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Handusanan sa unod ug panit.
6: Handusanan sa unod
7: ug panit. Talk to Uncle Brown. Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk Talk to Uncle Brown.
8: Back to the program, Talk to Uncle Brown!
9: Talk to Uncle Brown!
8: Siyempre, ikaw, malagyan po niyong taong dili guwapo. Apan attractive kayo. Uncle Chris Brown! Alak ka sa mga Facebook Live viewers na to, mayong gagabi na ninyo, ha? Hey, good man sa mga listeners sa K5 News FM 89.3 Cagayan de Oro! Mayong pagpaminaw niya ninyo, tarang. Asa mong barangaya na minaw, let me know kung na minaw mo! I-text sa 0916-395-9196. Ay, isad mong kalimot, tas DTX 500 na kay ang DTX 500 mga ginikanan mga ka-K5, labing maayo kay ni nga proteksyon para sa ato ang mga kidney. Kanang kidney nga nadaot tungod kay taas kay kag blood sugar, epekto na sa sakit sa diabetes. Ang sobras pagtaas sa imong blood sugar, makaguba na sa imong kidney. Ayaw na pagpaabot pa nga maguba pa ang imong kidney, ha? DTX 500 ka na. DTX 500 magpamubo sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes para nga mamubo sab ang imong blood sugar. Nag DTX 500 o sa ngatos katulo kahigayon. Muinom sa matag adlaw, inubanan sa pag-exercise. Saktong pagkaon. Goodbye diabetes na. Ay na pagdugay para DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit as clinically alternative medicine and wellness center. Doon ay libreng consultation alang sa mga senior citizen. PWD. Nas Dr. Louis Tinchabes niya, ah. Magpahigay yun o libreng check-up mga eksyon gini ka na. Minaw ko na silang Uncle Dodong o si Auntie Erlen. Minaw sila niya, ah, sa kanay mga Altadua taxi drivers. Labi na kang Duin Bin Aringo, si Uncle Dodong. Si Ronald Mursilya. Kol, salamat ko lang. Wagi ko kaanha des imong tindahan da. Kaunon ko nung kunyag biko, suman, bingala o uban pang lalang mananap. Ang saon naman nga, di matapakaan to. Kapit ra ko niya po. Tawga lang dahin ko. Alas 8:06 ang atong oras, ha? Kung katong gusto glod, be. Kung gusto glod, pag-view mo sa atong live. Live streaming na ta, manghatag tagwan. Pag-view mo sa atong live, be. Manghatag kong load, manghatag kong load. Nakailod wala! Nakailod wala, nawala! Ah, dire, pag-view sa live eh. Ay, pas dahil i-share sa na yun. Huwag ka ka-share, ah, sorry ka na lang. Sige, 50 pesos nga load. Duha itong ipadaog niyo, duha! Maulit na, Mike, duha mong ipadaog. Ah, sige ko no, be, sige ko no, be. Pag-comment na yun, ah. Duha akong ipalod aning duha akong ipalod na naan. Duha akong ipadaog, ha, duha. Tagaan ako load. Either Gcash or kanang unsa pa load imong ihatag. Basta kay kuan 50 pesos ra. Ginagmay ra man eh. Sponsored by Mr. Django Mediana. Ayon yung kalimti, ha. Django Rodi Django Mediana dias barangay Lapasan. Siya ba nag-sponsor aning load? Hatag load call, be. Ingon pa si Giselle Cabelte. Sa naka-share naman po, ne. Wala problema kay makahatag kong load karon. Basta kay naka-share lang ka. Naka-view ka sa tong line. Mangutan ako ni mo, ha. Hatag kong load. Sige, sige. Pag-view sa niya. Nga lang magkaroon. Tagaan, takag-load. Wa ka nag-view. Wapo ka nag-share. Asa man natan aon call? Ah, di raw. Tuplo ka diya sa mong Facebook ni mo. K5 News FM Butangig Dash Gamay Dash Tagineg CDO Digital 89.3 Mauna na Balik ko na ko ha Tanawa na sa Facebook na mo Tuplo ka K5 News FM K5 Letter K Number 5 na yun Butangig News News N-A-W-S News 89.3

Sige, larga na! Larga na, ha! Onsay mga sagol ni Aradio! Dio, ikaw take screenshot na Dio, ha! Ikaw take screenshot, ha! Onsay mga sagol sa DTX 500! Larga, comment na sa Facebook Live na to! Onsay mga sagol sa DTX 500! Larga! Oh, sige, larga! Onsay mga sagol sa DTX 500? Larga, i-explain niyo! Agpas na yung comment na! Onsay mga sagol sa DTX 500? Larga! Larga na! Comment na! 50 pesos doon at ipadaog ang agpas na yun! Oh. Sige, comment! Sige! Ay, Wilros sa Bastilla. Paspasaan, hala ka. Hala ka. Tulo man siguro ni Kabuk. Opat ba ni? Tabangi siya ko niya diyo. Ah, sige, be. Sige, Wilros sa Bastilla. Nag-comment na siya. Si Danilo Dulay. Hala ka, paspas ka Danilo Dulay. Abira na kang cool dance. Ah, si Emot Icons. Wala ka, paspas eh. Oh, grabe gini ito mga viewers. Kasi siguro nga nag-share ka, screenshot na yun. Atong ipadaog doon ang kabuk eh. Ginag may ragon eh. Sponsored by Mr. Django, Rudy Django Mediana. Ala, sige. Nanay nagkadaog niyo, wapa. Kanang pinaka-insakto gyud nga tubag ka diyo ba? Giselle Cabiltis, abtika oi. Basta kay duha ra ka buka ko ipadaog. Banat mo dis comments live na to. Tabangi sir diyo si Maria Isabela. Maria Isabela tabangi si diyo si angkol. Tabang. Alingaw-lingaw ra ning ito ah. Ay mo pagpangaway di ah. JJ Imbudo Upanis, Malunggay Pandesal. Malunggay Pandesal, mapuna! Malunggay Pandesal. Lahe, mapuna yung Malunggay Pandesal.

Ang pinaka-importante yun na katong sakto, katong kumplito si Ricardo siya. Abti kay Wilros Abastillas. Kadaog naman yung si Wilros Abastillas. Pero bisa pag nakadaog ka kung sakto ka, padaog kung tagay unfair man pong kayo na. Diba, Ana, Ramana? Basta kay duha ito ipadaog ha. Sige, si Wilros Abastillas, si Uncle Danilo Dulay, o si Imot Icons ang nagkuan, nag-answer, si Gigi Imbudo Upanis. Malunggay ug manggustin may ang gitubang. Kang Tangya Alex, may gabi eh. Sir, kusog kayo ka deres, Indahag. Ay, may gabi eh, taga Indahag. Salamat di mga taga Indahag. Tangya Alex, salamat di ha. Tawaha si Busing Wilros Abastillas. So. Call ka balo na dyan ko, onsang ako ang gusto na premyo. Ako na bala niya. Ingon po sila si Legaspe. Call, shout out ko ni Ginny, si Pablo kay hapit na ilahang kasal karon nga 16. O shout out ni Jewel, diri sa Biking on Zone to. Ay, sa mga kaslon niya ah. Congratulations diyan ninyo, kaslon, buto-buto na pong agian niya. Alaka sa mga kaslon nun niya, may nga pagpaminaw niya. Kanglin Pads, ingon siya nga, good evening, Angkol! Shout out gikas Ramonal Village, minaw siya. Balikon ako ha, katong unsag yun, ang mga sangkap o sagol, aning DTX 500. Muna'y pangutanan ako ninyo. Unsay na o sagol, aning DTX 500. Oh, duha ra ka buok katong pinakatugma.

agad ang ato ang pilion. Maria Isabel, bitaw ba? Lingaw-lingaw ron ang ato ako. Lamo na na ako. Depende na po doon na lingaw. Kaya na may tao. Bisa kung saan na itong pagkatawa, digin mo katawa. Gamugot lang agi ba? Halaga, sige ha. Lingaw-lingaw ron ang ato ha. Noy Mabated, ingon siya. Call, pasensya, wala ko kapamati. Ganina, unto, kay busy kay me. Ah, ano ay problema na. Importante nga mura tag naog milo niya. Pero naog milo nga hago ba? Aga. Egan po si Jenny Wal Nabib. Gibali man siguro niya ang pang-apelido. Binal, Binan Lau. Ah, Jenny Binan Lau, day ka! shout out ko sa Pinpin family from Dan Solihon. Ay, taga-barangay Dan Solihon. Salamat niya. Minaw na sila kusog na itong programa ni Dan Solihon. Salamat ha! Shout out ko daw kang sa Pinpin family gikan sa barangay Dan Solihon. Kinsa po ni si Bisyong. Lain na po ni mong ngalan ani Facebook. Ay! Kung imong basahon og paspas, Bisyong yun siya. Pero kanang binga, kanang kuan ba? Binga buyog. O niya, song na yung kanang kanta. Maunang ang iyang pangalan sa Facebook, Bisyong. Dili, nabasto sa kay B man, binga buyog. O niya, song na yun. Ingon siya nga. Ah, muna iyahang ako ano. Oh, na-adiyo. Na iyang comment, oh. Ingon po, sino'y mabatid, oh. Oh, yop, ayan, yop. Ama po niya ang answer. Alam mo niya, eh, nakanabay na pilis niyo. si Mel Winston, call na lagi pick up sa K5 diha sa Lifestyle District. Dire man ko na nga mong istasyon. Naman na mong istasyonan din sa Lifestyle District. Na ako din higatikaw-tikaw pinakaibabaw nga building. Sige pa, comment pa mo be. Comment, ha? Din ay magkalimot sa pag-share niya. Kaya kung huwag ka naka-share niya, huwag na yung mag-screen siya. Huwag yapon pa. Mag-message si Dio ang kwan niya, ang K5 si imong kwan, ha? Kung nakadaog ka, ha? Huwag ka kadaog, huwag yun ta. Eh, kung utanon man ka niya, huwag naka-screenshot ba ka? Naka-share ba ka? I-screenshot ang imong gishare. Ana man, ha? Napa o, nag-answer na po si Mr. Will Rose Abastilio. Basta kay katong una, yun ha. Katong una, naka-answer. Listen po, ay hapatan eh. Ulahi naman ka. Pero basig sayop tong nag-una. Ano man na basig sayop tong nag-una. Diba, anara na siya. Sige. Comment pa. Ha? Muragwa, wa, anong galagat, rabang mata na.

na katubang, wala pagaling. Ay, sige be, arangan pa ni Cole kay siya. Sweet tress. Alaka. Ay, sige niya. Giselle Cabeltas, may pagpabinaw na sa Garola Pasan. Apa ibaw ka patagkit sa pato na minaw na katong gusto makadaong niya sa tag 50 lang po. 50 pesos pinobre rin ni Amo ay sponsored by our beloved friend, our business man friend, Agas Mr. Rode Django Mediana. Yes, barangay La Pasan. 50-50 ragun niya po. Duha ra ka buog, 100 ratanan. Alam ay pagpaminaw niya sa mga taga-barangay. Barangay dan Solihon, labinang si Penpen family. Hingan mas sa taga-barangay, indahag niya ka naminaw sila kanang panahon na sa taga-programa. Salamat inyo. Kasog kay Kunotanes, barangay indahag, labinang sa Tanggia, kang Tanggia, Alex. Alex Tanggia, may pagpaminaw niyo niya. Ay, salamat niya sa kanunay. Si Gigi Imbodo Opanes, may pagpaminaw. Kulto magabalik si Mikol. Ayaw na ba? May pagpaminaw ni Mone akong pare, relax aircon cleaning installer. Sige, tinood pangalan ni Mone. Way balak ni Apring, wala lagi. Si Jason Rita Palia, sabihin na siya karoon diyan sa may Dansulihon, Japon. NHA na siya. Sige, wala na. Alin ng Pinas, Bosheng, shout out na yung gabi. Shoutout kay siya manis si Alin ng Pinasagara. Then Lokiro na yan, may pagpuminaw, may gabi niya. Bang, siya panta. Si kabuha ka jintags, kaya huwag ka answer. Dugay kay mutuplok silpon. Mo lagi nang itawag tadi nga dugay kay mutuplok silpon, awagin tayo nada.

0: Gikan sa pinakagwapo kay natong rulita, gipatuyok-tuyok dito sa kawanangan. Ni arang nakadaog o. Naratanawa ninyo sa atong live eh. Ni arang nakadaog kay si Dio. Paspas kay din mo ni ganahan ako partner na ko. Paspas kay din nga tao. Idol na gunay. Ni arang nakadaog o. Di ara. Paspas kayo. Ang una nakadaog kay si Emot Icons. Naka-screenshot magkane, naka-share ba siya gane? Pero tanaw na to, kwan. Si Emot Icons, ang iyang tubag, Ampalia, bitter girl, lives, contains quarantine, known for, nagkuan gid siya, nag-research gid siya. No, disugard cane, extract, source of antioxidant, iron. Iyag yung gikuan, no? O, Ampalia, disugard cane, o, malunggay. okay siya. Maro-maro ka din ni si Emot Icons. Emot Icons ang una, 50 pesos. O, naka-screenshot magkaganag, nagkuan siya, nag-share. Ay, ikaduha nga ni Daog, may ang ikaduha, may. Emot Icons ang pinakauna, muning ikaduha, may. Lain ang ngala na ni Bisong Mananara. Lain na po ni mong ngala na. Ilis din ni mong ngala na. Okay, masaypan ta din is on air. Sabi na nagbinastos ta. Wala man. Yang ngala ni Facebook Bisong. Biba nga ka ng binga buyog. Unya song din nga kanta. Mo nang bastos pa binaw kay Bisong man. Ros bakabularyo wa man ang Bisong. ingon siya ka, ang mauning sagol, yung tubag kay the sugar cane extract, Ampalia leaves powder. Ano na ito bag? Ang uban sakto pero kanang kuwang. Si Wilros Abastilla siya kuwang gamay. Si Danilo Dulay gamay ra pud gyapon niya, pareha ra sila to. Pero una ni comment si Mr. Danilo Dulay. Ala, tagay ka na. Namina ka na si Ate Rodelin o si Ate Annalyn. Nagtagay o kabayo. Painom ata niya, may. Lami, bumiinom, ay. Wapak ko'y nabuhat, balita, araba. Mahubog, dani. Ayaw lang, ay. Ay, mamatay, sa tag, painom na, may. Ay, siya, taga, pagbalik kayo, mga tawag. Tawag, duga pa mo, mga tawag. Basig na po mo, mga tawag, niya. Pag-greeting sa inyo, gwa. Basig, ganahan mo, og. Manguyab. Istoryahan na kay problema, istoryahan ta na. Kay kung naa kay problema, dugangan na to na yung problema. Pwede kang manawag ha, 0916-395-9196. Sa itong pagbalik ha, 0916-395-9196. Tagaan na to sa pagtagad kung naa kay gusto nga ipadangat din is kahanginan ha. Ayaw lang na pa nga yung kwarta kay wapong kwarta. Engineer Dio Jan Obregoso sa Picas Lawa, please stand by.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Puso.
3: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iGergo. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Panarong Pabansa.
9: 66th Panarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Panarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Handusanan sa unod ug panig.
11: Handusanan sa unod
12: ug panig.
13: Talk to Uncle Brown.
14: Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk to Uncle Brown.

0: Balik na sa Tagapag Paragoban sa Tagatulubanon, inyong Tulubanon programang programang Talk to Uncle Brown. Kauban nga po yung taong duli guwapo, panattractive man siya gaya Uncle Chris Brown. Alaka sa mga viewers na tayo, salamat din niya tara na sa pagpaminaw. Abi na kung dili ko mo inom, ha? Abi na kung dili ka mo inom. Sige, dili mo inom, inom tayo. Hala, sige, congratulations, ha? Dili man ko kabalo og screenshot. Hindi ko na siya kabalo og screenshot. Gagakadyo, tara na. Wilros Abastillas. Ang nakadaog nga si Kuan. Si Bisong. Bisong, lain na, lagi ngalan na niya. Bisong og si Imot Icon. Hala na natin color sa Pikas Linya na rin. Magpaabot na itong color. Hello, maing gabi!
1: Maing gabi, Uncle Chris Brown.
0: Maing gabi, ini mo rin ha, Kyle. O siya maalagad na ito ni mo, Kyle. O siya maalagad na ito ni mo.
1: Wala, hindi paglingaw. Wala, wala kay topic, Uncle Chris Brown.
0: Wala ko'y topic ron, ngayon nga kung topic ka rin. Ang hatag bang kong lodo.
1: Ay, lagi.
0: Ang hatag kong lodo.
1: Sure, tigito na ka daw.
0: Ingon si Kuano, si Wilros Abastillas, i-greet na lang ko na yung asawa, nagluto og sunan, si Ami Abastillas. Ayahay, kay ni nga taon eh, kay ang asawa, kanang naabang lutuan, ginpermente, dili pa riyan natin, magkaasawa ta aning bugot-mot lang baba. Ha, diba? Ayahay kayo, baga na imong asawa nga, ati manon ka, palanggaon ka, pagkahuman, tambiran ka. Hindi pa riyan nagkaasawa ka atong mga kutib-kutib lang ang ba-ba. Di ba, Kyle?
1: Ay, thank you na, Uncle Chris Brown nga. Ang babae mo, tinipuro. Mas nice, good ang lalaki gift mo, timan gis ba.
0: Ayun na pa. Hago naman kay Kagnao. Ikaw ka nang inabuhi.
1: Uncle Chris Brown, sige magmaing mabay sa ako. Okay, ako gi mo, timan gis.
0: Ayun na pa.
1: Sige na ako na siya pagoon. Gusto na mapipago na ito ng babae, di ba?
0: Yung problema lang lagi kay, di ba? Pagka manguyab lang.
1: Ha? Wala nang ginaing Uncle Chris Brown nga. It's God's will.
0: Masaw na lang. It's God's will. Ang problema lagi, Kyle, nga. Ako mo'y ginoo. Gitagaan ta na kagkaneng babae nga. Kanang ops, muna ka gusto ginani mo. Pero ang imong pagtuo kay God's will, maramang gingapon nga muna to, hindi pa nalang. Ha?
1: Ano ba siya, Uncle Chris Brown? Patience is a kwan mga, di ba? Kung mag-patience lang yun, tama mo, tama ginagin sa akong kinabuhi yun, di ba? Iso magayo kung inana nga magdali ta, di ba? Magyapon, magdali ta.
0: Maulagi ba?
1: Matagamaluan sa resort, di ba? Magyapon. So much better ang inana bitaw nga. Observe. Kung ano bitaw din, pagpakita ka sa imong maayong nga kwan, din effort. Ano bitaw?
0: Pero what if lugar kail ba kanang buingon bitaw ba nga kanang sinargati nga tubag bitaw kail kana pare ana nga tagaan takag tambala DTX 500 mo nagsakit ka example nagsakit no, tagaan takag DTX 500 moingon ka nga dili na ko ana mo inom kay it's God's will mauli an ra ko.
1: Lahi na po na ang Chris Brown.
0: Kanang guwapa ra baon ta siya pero yeah, muabot ra perfect timing ani.
1: Di ako ang Chris Brown. Di mo ko kuing kana bitaw pataka lagdas bag.
0: Oh, kana.
1: Kana bitaw.
0: Siniguro gid
1: mo ko gako man gud nga makita lan ako nga inana bitaw nga guwapa, sexy nga inana. Yes bag ni ko diri so. So ako kung gubuhaton, ako pa na siyang
0: sirbahan.
1: Ako pa na siyang kon ang murag. Pa na bitaw yung information bitaw ko sa na.
0: Bisan pa kung sa kasiksi lugar.
1: Ako mga Uncle Chris Brown, di mo ko gumamatter ko sa physical outlook. Nanabitaw, ako man good, basta maayo, butan.
0: Kyle,
1: deserve kina sa ako.
0: Digig ka mo, Kyle, digig ka mo awat ni Brian Abad ba? Kita kag siksi, Amira. Wala yung nagan istorya.
1: Muna ang kasagalan, Uncle Chris Brown, kanang inanabitaw nga term nga, kita lagi na nga ko ang takagas magso. Ang resulta mo ko din, Ana. So, di ba, lain kayo. May uban na. Kaya nang wala na. nga nag-success. Ano nga ito?
0: Oh, pero, bulag
1: na niya po. Lago good. Lai mo kung ko, Chris Brown. Pero kumbaga, para rin niya po na kung mag-examination bitaw.
0: Oh.
1: So, listen po kayong patakalakag answer ng inana. Wala niyo ba sa ang question? So, inana, buwan ang diya po. Para abot sa panahon, inana, perfect ba diya po, inana ba?
0: Lahi maguning ubang laki kaya ba sa makatilaw lang pa, it's na, balag filior.
1: Basta ako, muabot lagi na sa ako, Chris Brown.
0: Ako, musuporta yun ko ni mo, Kyle. Kyle, pag muabot, manggali na, musuporta yun ko ni mo. Ingon si Maria Isabel, pag muabot ko na, litson ko na siya, maghatag siya litson ni mo.
1: Ay, ito, Maria Isabel, ako, timanan ko na ba?
0: Comment siya na rin,
1: oh. Muabot yun na panahon gali nga, kanagani, ako na siya makuha, masaksus ko na.
0: Agay. Litson ko no. Ano, isa nga ba? Pasikatan ako na, oy. Pasikatan ako na, oy. Tagaan ako naglitson, oy. Oh, grabe, oh.
1: Ay, importante mo gula na ako, Chris Brown. Oh. Kanang mapakita, yung kasi mo ko ang tunay, bitaw, siya mo ko galing. Kanang bitaw, ang deserving, yung ka nga ilove, di ba?
0: Abi na kung...
1: kayo mapakita lang kasi mo ko galing.
0: Abi na kung...
1: ilove lang bitaw ka nga, kung uchi ko, winuatan ni nana.
0: Abi na kung ngayong gaganina nga, ipakita ni mo yung kuan. Ay, pagbinuwag niya. Pakita na manuna ni may mong kuan.
1: Pero ako Chris Brown, di pa kay kuan na. Di pa kumuinter na ng mga butang.
0: Ayaw, virgin pa
1: ka. Mabot kaya punta na, di ba? Naman di right, girl, di mo abot kita kung kinabuhi. Pero di pa karun.
0: Di pa karun. Ay, pag-apil
1: na. Wala nga ang Chris Brown, patience is a mas.
0: Ay, pag-apil kay virgin pa tandua. Sige, Kyle. I-greeting sila tanan, Kyle. Sige, Kyle.
1: Okay. I-greet na ako kung mga friends sa kahangina na silang Hideron, silang Brad Sinantabasan, si Maria Isabel, si Inday Bilimor, si Merle Ogsatana na minaw karon sa E5. Huwag labi na sa imo ang kong Chris Brown. Kita rata ka po na masurprise sa kahangina na. Kita rata ko diya.
0: Salamat! Sige! Ay, may pagpaminaw sa kanadya sa Ans Eteria! Minaw sila giron niyo. Nag-inom ko no silang pulang kabayo. Ang kulang na lang kuno ang magkabayo. Ayun na pa! Ay, pagbinuang da. Ay, mo pagbinuang da. Kanas Jonathan niya. Wara ba na ipili, ah? Kasi kinsa na may kabayuan, anak. Shhh! Ay, Ans Eteria! Madam Ann! Ah, basig na hubog na mo di, ah. Hinahinay lang, ah, hubog, ah. Eh, okay. Ah, nahubog na ko, no, oh. Nagtagay ko, no, si Ate Rodilin. Ah, nagtagay ko, no, si Ate Rodilin o si Ate Annalyn. Nagtagay og kabayo. Ang kulang na lang ko, no, magkabayo. Ay, magkumpiyansang Jonathan, na kay wara ba na'y pili na? Magkabayo, rabagin na og imong birahan. Naatay caller sa Pikas Linya. Ang sabanik, magkinabayo na yun. Mukabayo po na eh. Hello, maing gabi.
2: Maing gabi eh, angko.
0: Ay, kinsa ba si Lisa di ay ni?
2: Si Inday Lisa
0: ni po. Maing gabi eh ni mo di Inday Lisa. Ang sabanik, nagkabayan ka o ikaw mo yung nagkabayo?
2: Wala anak kanan call. Behib taro, behib.
0: Ano behib ka ba? Sige, ginalaw ka sa imong rigla.
2: na ang tinuod niya kabayo.
0: Na tinuod kabayo niya? Na niya? Ha? Ba si Nino, dili ni kinabayo ni ni lubungan ni smohon ani. Ha?
2: Wala kul kay kuan. Napay kuan, medyo napay sugar.
0: Napay sugar ini. Wa may problema kay naka-extend pod supplement pag kana mo tuskig pa maghana.
2: Oh no. Pag-exercise ka na buntag, Col.
0: O, niya, dayo na yun.
2: Exercise ka na buntag. Pasingot
0: na, dilira pagin siya ang masingutan apel pag yun ka. Kaganaw.
2: Kada buntag lang schedule, Col. Dala na exercise ba?
0: Kaganaw ba di ay ani? Murag masuya naman po ng uban anak. Kaya kamo sige exercise sila wana di ha.
2: Ikaw lagi. Ansaon
0: man, Col, mamay iya, Col. Kaswerte, maging kaya mo nakabana kaging una-ana, oy, ng uban bitaw. Magloib na lang ko ng mga asawa. Ha? Magloib ang asawa, kaya naon siya naman eh, kung bata, oy. Ha?
2: mangaway. Mangaway pa gani ang asawa o mag... Kwan kay nag... Oh. Motoglain ba?
0: Oh.
2: Mahimog yung silusa ang asawa basta makabanaog kuan. Kabayoon.
0: Lahi pa itong kabayoon og naong. Lahi po itong magsigig kabayo niya. Lahi po itong kabayoon og naong. Pero haya, sa imong kahimtang, hayahay kay ka. Kaya ang ubang naging babae, ang ubang babae, ilang mga bana, pag ulos balay, matulog ra. Wanay, kamhag-kamhag ba? Wanay, kanang daghan pag kanang kambid-tambid. Matulog na, maghagok pa. Pero kanang ikaw, ikaw mo'y gahagok. Latingala, kang gikabayaan ka na.
2: Sobra pa sa kahayahay, angkol.
0: Ano ka, niba? Kapila ka pun kabay eh. Sa isa ka.
2: Ay, sa una, ikatulo, karon sa usan na lang. Nail ka na buntag exercise, angkol.
0: Kung kani adto katulo, pamahaw, paniod to, panihapon. O niya karon kausa na lang, pero at least naay ka na kausa yon. Ang uban, wala na bisag kausa sa isa kasimana, wala niya. Di ba?
2: Mujud, papang exercise school ba? So ay, salamat in town, kay kaas og sugar. Makapahulay yung ito,
0: kamatulong. Nang hapdos na kay taas og sugar, pero karon lagi, eh, bisag pag naay sugar gihapon, mukuhit pa bang gihapon.
2: Himuon na may noon taaning pang-exercise ang kul.
0: Kaya hay, kainin mo ana nga imong bana magsigig panguhit. Ang uban gani bitaw, kansawa na lang ko nila. Mga pila edad si imong bana?
2: Mag 65.
0: 65 ang uban. 40 pa edad pero mura nag 67. Wa naman may nada. Ha?
2: Taas itong sugar ang uban kul.
0: Mao lagi na ba?
2: Mabot og tag 300, kapin. Ay, gani in towning. Ako ang kabayo kay Juan ra, wala ra nag 200 ang sugar.
0: Sabi ha po na na imong kabayo ni mo ba? Dako po nang iyang kabayo.
2: Midyong kol, midyong.
0: Midyong po na yung pangkabayo po na
2: yan. Okay, anak kol, oy. Di na tamangan doy anang extra large.
0: Ayaw na anak, eh. Mura po tayo nagkapanganak, ane. Pero, ang uban lagi ba, matingala ta kay, kanang uban, mabuta no, tagas kag sugar. Kanay mong bana, dili kay na hinginom, no?
2: Ay, dili. Wala gina siya bisyo ko. Gawas lang din sa anak-anak ko.
0: Sa gana kaya nang bisyo, bantong rabas kong kay si Tinta, sa Sintay size, bantong rabas kong kayo.
2: 65.
0: Ha? 65, pero baskong pa. Ha, di ba? Ang uban, 40 pa edad, like, sige, manggun og mamam, anang pulang kabayo, maunang at makataas, manag sugar.
2: Ha? Iha,
0: kaya
2: ka ng mga taon naman sa kanang eh abunda mangod sila taon sa opisina kol
0: utan mga utan.
2: Oh kanang mga kwan kol ba mga cake mga bread.
0: Bonto ni ni dataas iya sugar karon kay cake man di ay.
2: Dito sa opisina nila kol abunda kayo og snack na dito
0: mauna na li
2: taas sila mga sugar
0: wala tanawa lagi. Mo pero kasagara ako nabantayan bitaw ako bitaw kay wala kay ko mag-inom anang pulang kabayo katurag katong hard gamay
2: kay ayaw kul kay kanang madaot ang inyong kwan anak kanang lang sa inyong tiyan
0: daot ang naong kay inig-inom nimo kay way ice na pait man
2: makablock mo si bitaw kuno na ang hardcore ka ng mga kandu di ka tamo pagkundu
0: ayaw lang kanang lapad
2: lapad or long neck ko maka black beauty daw na kun
0: depende man na uga ito mon yung ka depende yung black beauty yun na depende mo na depende po na
2: depende ni tao no kay ini mga puti diri mamistiso maninoon nga makainom.
0: Ay, parehan ako bisag dili kay ko puti bitaw makainom ko mamula ko eh. Mura kong isda nga nadubok ba. Bisag lagom bitaw.
2: Mamula bitaw ka katong anta mo nga naglive mo tungang gabi eh, naglive.
0: Oh, di ba pula kay ko ba? Pula kay ko
2: mura. Nag-inom pulang kabayo. Kauban
0: ito,
2: kita
0: Jonathan. Kanta-kanta mo. Na, kita ni mo Jonathan karon mura nagmilo karon. Hubog na.
2: Si Asinso, naman si si Pep Jonathan Angkol, yasin oh. Na kay.
0: Oh.
2: Sinapa, blended siya ang buhok, sito color-color, sayo magkaw, sayo magputi.
0: Moga ni, yasin so na gin siya kay karon kay, ni, na, nabutangan na, ni, grabe niya pag asin so kay na may suka ron. Asin suka naman. Oo, usahay kay mag asin og suka na, naman lang
2: ang sunan. Sin siya po sa, di live ko loon.
0: Oh, kasi post niya.
2: Asinso na kayo.
0: Grabe gina asinso na gin kayo. Nasya na karoon. Kabulos yung tagay-tagay daw. Ingon siya nga ay kalamis kinabuhi. Pula ko nung kabayo. Ang kulang na lang magkabayo. Ingon na ako nga ay magkumpiyansa sa mga nagayang katagay na kaya masig kabayaan gin mo. Wara man ay pili. Delikado ni Jonathan. Kaya ingon gani ko ka na Lisa nga. Mo-appeal ka ako dito para maka-appeal tag pagkinabayo. Ano? Ikaw gani
2: ba? Ga-duty sa barangay Koloy.
0: Ikaw dili ka tigkabayo o dili ka tigkabayo dili ka inuman ng kabayo? Pula?
2: Dili ka dili ko anak ko.
0: Ang imo ragid ba na ragid nimo ba?
2: O kanang usay na mga okasyon kanang pag social dito na pam ano, red wine ano ba?
0: Ay kalame.
2: Parang mumpo, mga malayak-layak,
0: nana. Oh, yummy!
2: Pero, okay, tig-serve yata sa pari ko niya.
0: Oh.
2: Nabi, mumpo yan ang ilahang inumon, anak.
0: Mugane. Pero karon...
2: Nada yung sobra ko, ako na tig-inom.
0: Wow, kalami, anak. Pero ikaw, dismayado yung kakaroon kay mong banat taas o sugar, kay... Di na kaanak.
2: May nalang, amat yung taon ko.
0: Okay, kay,
2: ang kita ko na mo na lang kausap salamat kid in town.
0: Imbis ang uban nagproblema kay taas og sugar ang ba na ikaw na nalipay ka kaay ka isa
2: oh, na lang. Oh, medyo nalipay ko pero may na lang ang okay. Kuan naman wala ra nag 200 kay ni abot og 300 sa us lang kaloy pud tao.
0: Oh, good. Kay ko sa una katulo pa maho paniod to panihapon karon kausa na lang.
2: Oh, kausa na lang in town. Salamat doon.
0: Sige, Inday Lisa. I-greeting sila, Inday Lisa.
2: Wala na kay pangutana ang pol.
0: Ang ako pangutana ka ganina. Wala ko mangutana ka ng hatag mangungkuglon.
2: Ay, mo lagi. Sorry, maunto ang pol kay. Nagyo ko yung importante anang buhaton kada alauna.
0: Nga, magunsa man ka magluhod-luhod.
2: Ay, kanang magluhod-luhod ko kanang... Kuan kaning sada alas 6 kay na nami Bible study an angkol
0: oh.
2: 6:30 mamalit na ko kay nami Bible study on air niya panday yan sa kanang alauna magtudlo ko fluid ang angkol may may nalang kuning atong pagka dibil-dibil daw may baba
0: makuhaan
2: oh makuhaan na angkol
0: makuhaan na pagka dibil-dibil
2: oh pagkuhaan na angkol manang ginang ni maginoon medyo
0: medyo kuan. Medyo dibil. Maginoo pero medyo dibil. Pero dibil, dibil. Lahi po na ka ng bastoson. Maginoo, pero dibil, dibil. Og naong.
2: Lahi po na ang kong.
0: Lahi po na. Lahi po na. Ay, paita. Sige, i-greeting sila tanan Lisa.
2: Kanang shout out na lang ko ato ni kanang Kyle.
0: Oh, maghatag magkuno kag litson, raba?
2: Ay, oo. Papalit sila ang kong panay. Si Kyle. Si Kuan, Inday William Moore.
0: Uh-huh.
2: Na, kanaana, about anong Kyle ba pa, wak na siya naka-try good nga. Papoy ka ay trabaho niya. Mupay mo trabaho sa balay.
0: Mm-hmm.
2: Inu-e po ni si Kyle o. Uy, Kyle. Papoy ra nang magtrabaho ang bana. Inig uli. Mupay magluto sa balay mo. Kuan. Istorya na lang nito. Kail o'y istoryahin.
0: Istoryahin.
2: Pag naanabi tayo anak angkol, mangaway yung sa sawa.
0: Mangaway na ba?
2: Mangaway na
0: ay. May re-istorya lugar.
2: Oo, mupay magtrabaho niya. Muli yung pagbalay.
0: Tago, nag-isbana ba?
2: Oo, looya, anak isbana. O'y istorya. Istorya rin na niya kayo. Umala siya na kasinati. Buka minyo ko na may anak.
0: Imbis nga lalipay rin ba ito siya kagignan niyo. Maglitson ka. Kaya mo naman awayo noon.
2: Ay mo naman gustong gisumpayan ko.
0: Awala na eh.
2: Drama rin ito namang Inday. Bakit parang mabasa siya. Mahagi siya sa FB ba?
0: Ay mo naman mag-iaway noon si Kyle. Ngayon si Kyle. Kadi na lang ko mag-minyoan.
2: Ha? Padayon na lang na yung pagka-single. Pusulan mo na nga single, eh, padayon na lang.
0: Bulo ko na yung mga advice kang Kyle.
2: pa-advise kang Kyle?
0: Oh, imong advice kang Kyle. Oh, unsa man?
2: Oh. Kanang kuan. Ay pagsulod og problema Kyle, kay nasugda naman na ni Lux mo. 40 years ka na kapin, ipadayon na lang yun na nga another 4.
0: Namatay na si Lisa. Wala na, namatay ang iyang linya. Taas sa mong istorya. Okay, advisor to kayo. Ay, wala to siya nang away kay. Inaturagin to siya. Wala siya kay na Lisa na maguna siya. Alas 8.50 na katong oras, mga ginikanan, mga kakipain. Satan ka na to sa may kamabutol sa DTX 500 ni Trimayog Maitis. Alaga siya ito mga listeners, ha? Viewers sa K5 News FM, ha? Lisel, may pagpaminaw niya. Lisel Noblesa, ay, itong higala po niya, barangay lapasan. Alaga Lisel Noblesa, salamat mo niya, ha? Mami, salamat, mami. Aminaw sila, karaga panahon na sa taga-programa. Alaga, sige. Sa mga taga-barangay, makasandeg, salamat niya ninyo, taga-nan, taga-Buinaoro, makasandeg, taga-aloba. Aminaw sila sa taga-programa, salamat niya ninyo, tanan, ha? Huwag po as pagpaminaw. Sige! Ubay-ubay ito mga viewers, karo mga panahon na salamat, salamat, salamat. Huwag po as pagpaminaw. Ha, ingon mas mga pag-comment sa taga Facebook Live sa matang karoon ugon niya. Okay, ingon man sa taga mga binatay, tagpaminaw kang Paldo Permente si Auntie Idol. Permente. Kaya iba ni Auntie. Ay, ay Jonah Dabatian. Ikaw na dili kahayahay di ay na. Ikaw na dili dili kahayahay wa wa na imo di ay. Kaloy basa di mo mabasa ra din nagmaligo di ay. Masuya gid in taos zona na bati ano. Mo na gitawag na to nga okay ra na ay. Eh sa kahayahay gitaw ni auntie. Ikatawag ko ani. Betaw salamat di ninyo ha. Sa mga naminaw din sa taga-programa, salamat di ninyo tanan. Na ora tag atong oras sa tagapagpanag-uban na programa ng Talk to Uncle Brown. Sa gala na lamang sa taga si Overengineeros Dr. Abeloy. Sa taga station manager si Kaki 5 Nathan Sarmento. Ingon man sam siya ito ang sparring partner sa Pikas Lawak, si Engineer Dion John Obregos. Ang kalagay niya na kawan ng taong dilay, guwa po pa na attractive kayo. Uncle Chris Brown. Sa programa Talk to Uncle Brown. Ako magaingon nga para sa kampiyon sa Balita Servisyo Publiko Kaligawan sa Cagayan de Oro, Waylain, 89.3 K5 News FM mayong gabi.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K3 Bio!
6: Payong adlaw tayong sa itong kumplito ngalan.
7: Ako si Bing, obay-obay.
6: Pila itong edad?
7: 40.
6: Kanunay ka, o sa'yo mga gipalit sa klinika di natibo nga mga produkto?
7: Ako ng D3 Bio. Kay ang ako magong anak na siya epilepsy. So maura gyud na ang iyang maintenance. Kay kuan ka nang mag kung mahago siya or makuan siya kanang gutomon. D3 Bio ra gyud ang iyang gainomon.
6: Pila naman ka katuig na gamit ani?
7: Dugay-dugay maaus ang mga 6 months.
6: 6 months
7: na. Pero okay na karon ang akong anak, nara akong anak o nara. Mhm. Oh, mo ni ang akong anak.
6: So sa wala pa nagamit og kanang mga D3 Bio or klinika nga products, ya imo namang na sila nga nindot yun sa imong itaaghat nila.
7: Ang akong ika-istorya nga mag-detribayo yun kung ang inyong anak na ay mga balatian. Kay wala mang good siya ay kanang unsay ngalan ani?
6: Side effect.
7: Mga side effect anak. Kay kuan ra mangguna siya kanang basta kay mao ra na ang iyang gi kuan jud iyang maintenance.
6: Salamat ma'am.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
9: D3

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Roa Cababaros.
1: Pinay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kani at kung waka nagamit, kung sa may mga balatian niya, karoon nagamit na ka, sa may resulta?
2: Kanang kung na, ligo na.
1: Kaya kani at kung sa may mga sakit?
2: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom o, na akong samad. Murag, naminos na sa siya. Ang kung samad.
1: So kani karoon, kung sa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
7: 66th Palarong Pabansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno.

0: pil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
3: Mayang-mayang adlaw sa tanan, labing sa itong mga suking tagapamatid ng itong programa ang Kasayuran sa Mayang Panglawas. At tudyapon kanyo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Inubanan gyapon sa inyong mga epektibo ng mga produkto. Kauban ang inyong sakalagad sa naturopathic practitioner Dr. Vicente Naturopathy Dr. Luitin Chavez. Makiguban nga na kaninyo sa pag-isgot-isgot sa Kasayuran sa Mayang Panglawas. Inubanan sa itong mga epektibong mga produkto ang atong Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Mighty C ang atong alkaline base nga vitamin C, ang atong ang Clinica Spore Biotics, Clinica DTX Premium Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o guban pa mga produkto sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Tanan-tanan mapalit sa mga butika, parmasya, nga duol sa inyong mga lugar. O gain nyo lang pangitaon ang Tatak Klinika, mga kaigalan. Tatak Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Then, naka-box, naka-carton, naka-blister, naka-banig, naka-capsule na siya, mga higala. Muna siya ang ato ang original nga produktos Clinica DTX 500, mga higala. Amping mo ha, kay daghan gid kayo og kaning mga nagasundog-sundog sa atong produkto. Labon na katong mga naka-kuan bitaw, kaning blister, or kaning... Munta naka banak kaning sana butilya, naka butilya ngi soft gel. Mo na yung mga piki nga produkto, makigana giprint lang ang sticker nga Clinica di Alternativo Medicine Wellness Center. Giprint lang ang Clinica DTX 500 nya na dai mga benepisyo dito nakabutang. Wala na, mga higala ha. Dili na mao ang original nga produktos Clinica DTX 500. Kay ang legit or ang tinuod nga produktos Clinica DTX 500, naka-box na siya, naka-carton, kanya kaning naka-blister na siya, kaning naka-banig bitaw, silyado gyud na siya, makigilaan. Kay kana aprobado sa kaning Food and Drug or FDA, makigilaan. Amping mo ha, labon na ka itong mga nagpamalit online, no? Kay kasagaran sa online biyagin na nauso ang kanang mga peke nga produktos Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Busa, no? Magmatngon ta, kay basig makainom ta din na og piki ha. Naganda ba mo ana din na sa itong clinic, maingon sila nga bantugradi ay, wa minaulian. Bantog ra di ay nga ang amuang gibati maura gihapon. Tungod na siya kay ang atoang napalit is peke nga produktos Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, mga higa. Kung gusto mo makasiguro, dito mo palit sa mga butika, mga parmasya. Laban na ka to mga local pharmacy, ha? Mga parmasya bitong nara din na sa inyohang mga lugar, sa inyong syudad, sa inyong munisipyo, sa inyong lungsod. Mostly na din na, kay parang dali ragid ninyo mapalit ang atong produkto. Then, kung gusto gid mo, naata sa atong mga branches, Dinis Cagayan de Oro, located na ninyo mismo sa may Agora Market City, dinis sa may Lapasan. Tapos may barangay Lapasan na, dira sa may tupad sa Alihanan or mga terminal, sa jeep sa Balingasag, Hasaan. Naana din na, dapit makigilaan. Guban magingon nagtuyok-tuyok pero sila pero dali rin kay tultulon wala ramos may alihanan sa jeep sa Balingasag pa Hasaan pa Manulo kay daghan man na sila din ha no nagtupaday ra na sila mga alihanan mga terminal dinhi ra ta dapit at trust ta ta dinhi dapit ha hindi pa mo kaabot din ha ako kayong karatula Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center mga higala. Then ang ato ang branch sa Hingood adi na located sa may Doña Graciana Street corner Adelpha Street di na mismo sa may bus terminal no sa entrance nga bahin sa bus terminal okay di ba entrance ug exit man na one way man na diha so entrance nga part no pag right side ka paingon na gina sa alihanan sa mga bus left side na ay Adelpha Street din ha likod anang bakery ilhan naman na diha pang pangutanan lang mo asa ang Klinika de Alternativo dinas Hingoog mga higala then ang atong clinic schedule ang atong consultation gyapon nagapadayon free ang atong consultation ha kaya uban magpabayad na sa consultation laban na gyud sa katong mangutana lang ka unsay imong gipangutana lang ka unsay imong gibati mo ni imong ang gibati doon na dahil bayad 500, 800, ang ban, o sa kalibo. Then din na sa itong clinic magigilan, free ang atong health consultation, ang atong wellness consultation. Free na siya ha, tudluan mo na mo sa mga dapat nga buhaton, sa mga pagkaon nga dapat likayan, sa mga angay nga buhaton, sa mga imnon nga mga juices, o naana, ginatudluan na mo na magigilan ka ng mga, sa mga dapat buhaton kung doon na naisakit sa ingon ani. And then, kung doon na mo'y result sa inyong laboratory, mas maayo mga higala. Doon na mo'y mga laboratory result, mas labing maayo pagyod. Kaya nga naman, di na ta magbase sa inyong imnon ng mga supplements. Labing nagyod sa ato ang mga produkto. No, uban pang produkto na to din as Klinika de Alternativo Medicine Wellness Center. Sama na lamang to nag-ingon dito na anak sa clinic na to ng grabe ko no ang iyahang ginatawag nato og pagpaminhod sa iyahang kalawasan no gikan siyang tiin.

0: mga pagkaon nga likayan. Muna siya nga to ang ideya diha mga kigalaan. Ang schedule na to, Dinis Cagayan de Oro, matagad lang Domingo, Lunes, Martes. Nato Dinis Cagayan de Oro. Sa Miyerkules, adlang Miyerkules, kita-kits ta din na sa Hingoog. Half day lang ta din na sa Hingoog ha. Okay, wala na may gana kung hapon. Half day lang ta ha kung din na sa Hingoog. Okay, muhawa ta din na alas dos. Gabi na ta mabot Dinis Cagayan. Puta din eh, tag alas 6 na kapin. Hapit na la city. Half day na ta ha. Pag-abot din na sa Hingoog City ha. Kaya ron nga ay layo pa po din Cagayan. Makauli rapod ta pagkahapon na. So, apas mo ha. Kada Miyerkules, no, mga dunay mga amigo, dunay ilahang na kaila nga gusto magpakonsulta every Wednesday nata din na sa Hingoog City mga kaigalaan. Then pagka Webes, Bernes, balik na ta din sa Cagayan de Oro. Then every Saturday close ang ato ang clinic mga kaigalaan. Dagan pagyapon mo na halos kada adlaw. Kung sirado dahil mo adlaw sa bado. Balik-balik na lang atong announcement nga close gyud ta every Saturday mga kahigalaan. Okay, text atong text at line number 0985-034-2925. Usbon ko 0935-084-2925 mga higalaan. Ato na tubugon sa di pa na to, padayon na natong programa at sa pamina mga natabangan sa itong mga produkto. Ay bata
1: tanaw. DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Amon sa imong pangalan?
3: Remedios Hidiro.
2: Pila imong edad?
3: 63.
2: Taga-asa?
3: Agora, Limato.
2: Amon sa mga produkto sa Clinical Alternativo imong gamit karon?
3: Kanina mo ang DTX o kanang may PC.
2: Sa kaniadto nga pa ka nagamit on sa manimong balatian?
3: Daghan oy, nagsigilan ko at yung hospital.
2: Sa karon nga nagamit ka, kumusta man ang mong paggamit?
3: Oo, narang-arang ko aning kuan, DTX o kanang may PC.
2: Naku, kayong netabang sa imong palawas?
3: Naku, Jun, kakatulogin ko maayo. Oo, na DTX.
2: Unsa man imong ika, aghat sa tumang kaigsunan karon nga namatik.
3: Nagsuon, magpalit lang mo ng DTX 500 kay makayugin sa lawas. May man kaya kong tulog. Sa una di ko katulog. Oy.
2: Salamat kayo, ma'am, ha?
1: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX Coffee Mix!
4: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan dyan na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa dyan kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nag-detox pa dyan ka.
1: DTX Coffee Mix! Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 makigalaan ang pinakataas nga antioxidant content sa mga supplements mga higalaan. Kay nasayod ba mo nga ang nasa DTX 500 ang kining panit sa tubo? Doon na siya ay ginatawag nga desugared sugarcane extract. Doon na siya ay more than 1.3 million of antioxidant content mga kaigalaan. So ingon ana ka powerful nga pagka antioxidant ang kining naa sa atuang klinika DTX 500. Makatabang kini no sa atuang mga balatian. Sama na lamang no kung isgutan na to ang kining pagprotekta sa atong lungs gikan sa atuang mga bisyo nga pagpanigarilyo. Na side ba mo nga ang lungs mga kaigalaan maginay dauton sa atuang sige na itong pagpanigarilyo. Kabalo na magita walay health benefits na ito makuha sa pagpanigarilyo ha. Ang number one gyud nga dauton sa kaning cigarette smoking mga kaigalaan is ang atong lungs. Then ang lungs na ito mao na siya ang major organ na naa sa atong respiratory system. So kinahanglan no ang lungs ma-maintain nato na siya nga healthy aron nga di tabation og kaning pagpanghapo, di tabation og kaning dali tahangus.

0: dili ta batiyon og kaning dali lang takapuyon. Kaya ang lunch magod na to, makigilaan. Ang right lang na to is divided na siya into three lobes, makigilaan. Which expand and contract like balloons when you breathe in and out. So mura na siya kanang balloon, mga pag ginhawa na to, inhale, exhale, mura na siya kanang mo expand, then mo kuyos, mo expand, no, inganana na siya. Then ang atong left lang is a little smaller, makigilaan, with two lobes ug duol na siya sa atong kasing-kasing. So mo na siya, makigilaan, ha, ay right lang na ay left lang. Muna siya ang status or ang itsura no sa lungs na to, makigalaan. Then kung sigita o pagpanigarilyo, sigitag sigarilyo, makigalaan, it can constrict or inflame your airways. Inflame, makigalaan, it means kaning muhubag, no, ang atong airways. O mo na siya ang hinungdan nga maglisod tas pagginhawa, makigilaan. Natay dagang pasyente, no, kaning hanguson, dali lang sila kapuyon, kutasan, no, gamay lang baklay na pagpangutanan na to nanay garilyo katay. Ay Dugay na ko ni undang. Sa mga nakadugay, maging bulan. Bagong pag-aas. Maging bulan rin ay. Okay, nga naman. Dali naman siya hangakon. Dali naman siya hanguso. Possible, no? Possibility sana tungod sa pag-inflame sa airways. Makigilan mo na nga maglisod na o ginhawa. Maglisod na ginhawa. Makigilaan, ha? Then, maka-irritate na siya, no? Sa lungs na to. Onya, sige na dahil tag-ubhon. Tingalata nga, ang ubo na to, di na muundang. Gani, matod pa sa warning karon, dili na ang warning na to sa sigarilyo, di na, dili na kaning government warning. Cigarette smoking is dangerous to your health, di ba? Sana ang warning din na, smoke kills. Kapatay lagi. Bisan pag-unsaon lagi og butang din ha og kaning ginatawag na to og picture diha nga wa na nagkadimao. Pero kung ang tao gusto gyud manigarilyo, manigarilyo gyud na siya. Dina to ulaton ha nga maglisod ta ginhawa. Maglisod ta sa pag kaning sige na tag ubhon. In fact, no? Number one cause, no, sa lung cancer, major cause sa lung cancer is ang smoking yud, makigilaan. Muna nga kinanglan mag-amping yud ta. Usa karon pa lang, bawas-bawasan na nato, hinahinayan na nato gundang. Then makatabang din ang atong DTX 500 sa pagprotekta sa atong lungs. Kung muundang manggaling tagpagpanigarilyo, kaya uban magod pag muundang, mas mugrabi, mas daghang sakit ang munggawas. Muna yung mga tinuuhan. Magid po na yung realidad nga kakahitabo. Pag muundang na, daghan na dahil manggawas ng mga sakit. So, aron nga dili na siya manggawas, tumarta sa itong DTX 500 kay it can help to protect our lungs. Then, i-optimize niya ang atong lung functions, makagalan. It fortifies ang lungs na to, enhance ang atong immune system, allowing us to fight illness like pneumonia, bronchitis, uguban pa, no, nga mga sakit tungod sa lungs, mga kaigalaan, tungod sa pagkadaot sa lungs na to, mga kaigalaan. So katong mga nay bisyo pa diha sa pagpanigarilyo, inom ta sa atong DTX 500 aron maprotektahan ang atong lungs. Na po uban nga aba mamurag tong suki na din sa clinic na to. Mahalag mag-inom, manigarilyo daw siya basta kay na DTX 500, ha. E kung di po daw siya kay na DTX 500, mura magmanghot iyang doghan. Ihimo na yung maintenance ang atong DTX 500, padayang yapon siya. Inginana lang gid mo kay gila, no? Inana magitaan ng mga health discussions na to, mga kagilaan. Alright, sige, text atong text at line number 0985-0342-925. Postbon ko 0985-0342-925. Ato na ito bago ninyo mga pangutana, ha? pitagid mo ko po sa atong oras sa di patampanan sa unahan at usang kami na ang mga natabangan sa atong mga produkto.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako sa ingalan na ito, ma?
3: Ima.

0: Inlis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Sa so, imong kumpleto ngalan o taga-asa, pila pa rin mga edad?
4: Pili Manzano, ako edad 74 o 75 na. Para ko nagtuyo dun sa Agora, basa ko istisyon.
3: Na yun sa mga produkto sa Clinical Alternativo?
4: Ako mapalit kong dire, D3 Bio, MyTC o DTX. Na napa pa ko DTX dito, D3 Bio pa man upuan ang makukurot na ako MyTC.
3: Nay, unsa man imong kaning balatian sa panglawas nga karon imong gigamit kaning mga produkto kay ikaw dakong puntoo nga nakatabang si imong
4: panglawas. Okay man, maayo man di ba ya kayo kapulo makay na magay ko bitribayo, kay na pong pwede sila. Maayo na akong kaon mo, na pero minti na akong
3: kaon. Unsa man imong makastorya katong gusto pa mo palit o musulay nga wala pa kanis klinika dalta.
4: Katong pa makasulay og inom og bitribayo palit mo kay maayo sa inyong lawas. Ako lang, pila na katuig na kung tinalit aning gitribayo. Kaluyan ko, sige na, ako masakit ko, manikor, ako sakit sa hat, operahan ko, ako nagpa-opera. Lukaloy sa Ginoo, iabot na lang kung tulog katuig ang Ginoo, operahan ko. Moro mang yapon. Kasi hila, di ako huwala ng gitribayo.
3: Salamat, Kenay.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
2: Kapalit sa mga butika!
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Ano sa itong kumpleto ngalan?
5: George Calamba.
3: Pila itong edad, sir?
5: 65.
3: Taga-asa ta?
5: Kauswagan.
3: Sir, ano sa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gipalit nga ron?
5: Mighty C o BTX. Isa ka pa.
3: Sir, kaniadto, ano sa mga balatian sa mga lawas nga nauna makagamit ni mga produkto ha?
5: Diabetic mo. Tapos, nag-testing ko sa DTX. I-review mo gito siya. Mayong mga gito akong paglawas. Gito-gito. Imbangan sa Mighty C. Muna nga, nakasalig dito ko sa maong doktor.
3: Unsa may makaingon sa uban, sir, nga wala pa nakagamit ka rin nga?
5: Oo, hawagon na ako itong mga uban nga wala pa makagamit, ane. Testingin ninyo. Sure na sure yun. Epektibo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, kasagit ang tiyan, mag-clinical spore biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-clinical spore biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinical spore biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio Health News.
7: Klinika D3 Bio makigilaan ang makatag ka na itong proteksyon gikan sa virus bakterya. Mga balatian nga hinungdan virus ug bakterya. Klinika D3 Bio ang tubag ni ana makigilan tungod sa yang ginatawag og VCO. Aside sa plain nga vitamin D3, adun na pagit siya VCO, virgin coconut oil, extra or cold press extra virgin coconut oil makigilan. Dagan MCTs ha. O kanang ginatawag na itong medium chain triglycerides. Sabihin kung masulod na siya sa itong lawas, maprocess ka na siya. Then muna na siya ang maprotekta na ito gikan sa mga bakterya o mga virus makigilan. Dita mabalaka nos mga bakterya. Laban na ron, uso mga trangkaso ba? Uso ubo sipon. Nahanglan yun ta magprotekta sa itong panglawas. Inom tag D3 Bio matag adlaw mga higala. Then parisa na ito sa itong Mighty C, ang itong alkaline nga vitamin C. Makapaboost sa itong immune system. Baka hatag ka na ito og kaligon nga panglaban sa itong immune system. Immune system booster na ito, no, ang itong Mighty C makigla. That's why no, nga mauna siya ang partner sa itong D3 Bio kung ato ang DTX 500. Pwede ninyo i-pares D3 Bio, Mighty C, DTX 500 o Mighty C mga higala. Kung nagainom mag D3 Bio, parisan ninyo Mighty C, mas labing maayo. Kung nagainom mag DTX 500, parisan ninyo Mighty C, okay good kayo. Then Clinical Spore Biotics ha. Ginoon na siya 80 billion CFU or kaning ginatawag na to good bacteria. Direct na siya sa itong digestive tract. Direct na siya sa itong digestive system. Indot kayo sa mga dunay problema sa gut health. Anang mga kulang og probiotics magagilan. Naghahapdos ang tiyan, dunay gastritis. Dunay kaning tanan nga mga problema sa ato ang stomach. Mostly mga problem sa itong stomach magiglaan. Makatabang atong Clinica Sporbiotics. Mag-aslom. Mag-aslom mga itong tiyan. Hawa nga itong tiyan. Maglisod o bawas. Gusto mag-bawas o hugaw. Napandili makagawan. Inom o Sporbiotics magiglaan. Then ang itong mga kape. Pili lang ka sa kape na ito. Clinica DTX Coffee Mix. Clinica DTX Premium Coffee. Clinica Prebio Coffee. Asa ka na. Kung dili ra kay katasog sugar sa tong best seller di TX Coffee Mix, pait-pait pero dunay pagkatamis gamay kay doon naman siya brown sugar. Pero kung spike na gani mong sugar dito kas di TX Premium Coffee, okay kana. Wala gina siya brown sugar. Ang iyang pampatamis katong natural sweetener ang stevia mga kaigalaan. Diyan sa Prebio Coffee ay dili ka pwede kung ikaw diabetic ha. Kay kana siya aduna na siya creamer. Pwede rin eh, katong mga dunay gastritis nga hilig og kape. Katong mga dunay problema sa pagpalpitate kung mahilig og kape. Kaya doon na siya prebiotic plus probiotic coffee. Doon na pagin siya moringa, olifera mga kaigalaan. Ala sige, no? Pili lang mo din na kung asa imuhang kape ha. Asa imuhang kape din na nga imnon. Now, din natas pagtubag sa inyong mga pangutana. Proceed tas pagtubag sa inyong mga pangutana ha. Kaya kapos na gid kayo ng atong oras. Paspas man kini atong oras oi, mur kita may ginagukod perme. Sa di pa di ay, napaday tayong extend food supplement for men. No, katong mga nagaproblema kang junior, extend food supplement for men ang tubag niya na mga higala. Clinica Deo Fresh, sa katong mga gusto, musulay o kaning natural nga roll-on, Deo roll-on, atong Clinica Deo Fresh ang tubag niya na mga higala. Then, Clinica DTX Beauty Soap, laban na gud sa katong mga gusto og skincare ha. Katong mga gusto og kaning ginatawag na to og gusto nga makalikay sa mga balatian sa ilang panit. Skin diseases, skin allergies, Clinica DTX Beauty Soap ang tubag niya na. Pwede na ta, no? Tubago na to inyong mga pangutana. Ay ubay-ubay ra ba ni mga pending questions, yeah. Pending text messages. Ato na yung tubago. News number 3453, Doc Good Day, tagpila man na inyong food supplement for men. Tomas Clinic, tag 100 ang kapsula ng atong extend ha. Pero 3 days ang effect, ana. Oh, nindot kayo kay 3 days ang effect, ana. Mahulog lang tag 30 ka pinimong adlaw. Basta wa kay problema sa imong prostate, basta wa kay problema sa imong sugar. Mabati gid mo ang effect ani makaingon. Dili ni makapalabad sa ulo. Uban nga mga food supplement for men, na nakasulay magitan ni ana, ato maginang ipang testingan. Testingan nato kay para makumpara nato sa tong extend. Ako gyud makatestify no nga kanindot gyud ang atong extend food supplement mga kaigalaan kaysa sa uban nga mga food supplement for men. Kapalabad sa ulo kaning extend ay birada. Yango-yango. Yango-yango atong technician no. Okay, Doc Good Day sa man ang tambal, mga to lang akong lawas unya maglabag-labag dayon. From user number 2842. Basta gani kanang mga katol-katol, allergy na siya, basig na kay nakaon nga mga kontra sa imo. Number 1 din nga makapakontra sa imo, itlog, gatas, no, kana siya tagas og allergen. Mo na siya laban ng manok ha. Then seafoods, grabe gid na siya makapahatag og allergy. Then mo na siya ang uban nga mahadlok na, aduna ginay ginatawag na tong citrusin. Dinasa to ang kaning ato ang ditribayo nindot na siya no, makatabang na may TC makatabang na siya pero napud tay pang allergy na to din sa clinic mismo na to magiginan mapalit lang ha. Yes, number 2842 3248. Doc Good Day, nagtumar kog ditribayo okay ra ba 3 times a day? Yes, walay problema no, kung i 3 times a day ni mo na ang ditribayo oh. Basta kay before meals lang ni mo imnon. Before meals sa buntag, before meals paniudto, before meals panihapon. Walay problema ang atong ditribayo. Akong anak gani, grabe mo ka og ditribayo, di taguon na mahurot ang usa ka pa. Anyway, wala na gid kita igo nga panahon og oras dinhi sa atong programang kasiran sa may panglawas. Sa Japan usbon ko ang atong free health consultation. Nagapadayon, Dennis Cagayan de Oro, nagkadaan na located sa may Agora Market City, dinalamata sa may tupad sa Balingasag Terminal. Matag adlang Domingo, Lunes, Martes o Huwebes, Bernes. Sa Hingoog City, matag adlang Merkules, half day lang ta ha. Natanan na located sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, dinalamang sa may bus terminal, mga kagalaan. Hindi pong alagad do sa naturopathic practitioner Dr. Lupitin Chavez magaingon, may panglawas si padayon. Dili gini na to abusuhan.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the

0: Good evening, Gagayan de Orzorid. It is now 9:32 on the clock. This is the XKB 89.3 on your FM band. We're loud and a proud member of the Kabisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Broadcasted and coming to you live from the top of the Aspired Building in Mindanao, Corrales Extension, Philippines! Ayong gabi, Cagayan de Orzorid. Ugang mga kasigpit nga dapit nga mabot sa atong pagsibya. Madyong gabi ninyo mga sano. Kumusta ang inyong mga pagpanikisikay din ha? Kininausabang inyong higalas kahanginan, kinisig James Patrick, Jaime Patricio at your service para sa night flight.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM News.

Standard Time 9:43. Time check is brought to us by Power Trio of Doc Romil Itang Oy by Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mayong gabi, malipayang pagpaminaw sa itong mga suking mga tigpaminaw nga nakaroon sila mga tagsa-tagsa kapwesto. Mayong gabi, kininyong tanan diya mga sanoy. Alright, once again, we're going to be having this program all the way down till the wee hours as usual. Siyempre ang inyong kauban, ang inyong desk jocker. Okay, para sa inyong mga text or mensahe, 0936-882-9427, huh? And also, I'd like to say good evening. Mayong gabi sa itong mga kaiksunan niya, no? Mga pagtimbaya kang Mr. Rabidas. Ya sa may lapasan, mayong gabi. Hey! And also sa iyong silingan, alisto po kayo. Hello, good evening. Og murag natay bisita nga gikan sa Manila, no? Mayong gabi idea kay Bong Udo. Welcome home. Mayong pagbalik, no? Murag manto na kuno ni sa kamigin kuno og mapuhon, no? Mayong regards na ko kang bulatot, ha? And hi nga pala, mayong gabi idea kay Mr. Feliciano or Mario Feliciano, mayong gabi eh. Dagan salamat sa inyong pagtatap. Anyway, prime kita sa itong mga takwela o nga sa itong programa usap. Hantod na sa alas 12 kagabi on. Garong gabi eh. Andlaw nga Tuesday. Good evening. Mayang gabi eh. Ikso on. 89.3 K5 News FM. Cagayan de Oro. Tiraloy.

89.3 K5 News FM, alas 10:11. Og wala dunay gikitahong dako kayo nga sunog na usab ang nitigayan karong mga panahon ha. Diyang dapita sa may kamamanan na mga K5, so standby usab sa atong mga pagpasupot usab sa mga detalye sa baong nitigayan nga sunog. So muna na akong gigaingon, you know, mga kaigsuunan nga magbantay gid kita kanon nay lagi Ginoo ko nga naman siya nga nagsige na lang tagsunog ane. No, may gabi sa inyo, tanan mga kaigsuunan, no, atong tugmang takda karong mga panahon na. Sabi ni kita ay 12 kagutlo or 12 minutes past 10 o'clock in the evening sa atong papanag-uban usab sa the best of the night flight, no? So, mga kaigsuunan, ato lang huwaton ang atong mga kauban nga nakaroon sa gawas nga bahay. Actually, ongoing siya diya sa maong area, kundiin natigayan karon ang second saan siya? Second alarm na, no? No, gikaingon nga 1070, no, mga kaigsuunan. Diya sa may nool ginisya sa Ramonal Village. So, medyo dikit-dikit rabani nga lugar, no? Ang kanyang ilang mga panimahay diya ng lugar, ha? So, delikado gikain, no, mga kaigsuunan. Anyway, no, alas 10:12 na sa gabi on. Atong paabutan usab ang mga dugang mga pasupot. Usab sa maong natigayon nga sunog diyan, diyan sa maong dapit, no? Sa may Ramonal. In the meantime, let's move on with 13 minutes past 10 of the evening.

0: Okay, mga kids.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Okay, mga K5, maayong gabi. Aron update sa atong natigayan yung sunog diyan sa May Ramonal or Upper Ramonal Village. Atong dawaton na itong kauban, gusto ba nakakaroon diyan? Justoni, K5, Justoni, pasok.
1: K5 News FM Flash Report.
2: Okay,
0: kita bayan,
2: okay na?
0: Yes, okay, copy.
2: Okay, so natagalit sa ito pong sunog sa may Ramonal Village, dito sa may barangay Kamamanan na K5 bayan. O gada ko kayo, aga na ito pong sunog at hindi na napita. So magkita na ito sa itong live, tumulong at ang baklay ko ron. Sa maulong na, sunog na mga panimalay, dito K5 bayan. So karoon, dagan kayo, ang mga tao nga ito na makita din sa kadalanan, doon sa mismo gyud sa nasunugan nga mga panimalay. Gani kay pabayan na wanay kuryente karon dili nga dapita sa may Block 4. Pagkutan natin rin. Pero nga kuwan rin ma'am na location. Sa location rin. Ramonal, Block 4. Ang sama siya na kumpito. Block 4. Ramonal Village. Block 4, Ramonal Village. Barangay Kamawanan. Okay. Sige, salamat yung mama. So natakaroon na T5 ba Brian, so padulo ito mismo sa mga area. So wala po lang ang sata kasi medyo lang alay-alay sa pariyan kaya para kita tora, ano kung bulbo ng kalayo.
0: Okay,
2: K-Pab
0: Gestone, unsa man siya ang baong area? Pilipila na baka ang bana-bana ni mo karon nga ang gilamoy karon sa kalayo?
2: Wala pa natin ang siren, K-Pab Ryan, muna natin ang siren karon. Kita pa sa sulong na bahay, at na makakuha. Kung pinagin na,
0: K-Pab Gestone, ako lang laro ho na. K-Pab Jess, Pesa, murang sabak yung kayo. Pesa, ang ito lang medyo, di gin masabtan ang iyang,
2: mga planggana, balde, aron itabang dito sa pagapusit, aki pa iba Brian, sa kiling nga mauna sunok. So karon, wala-wala gina nga itong signal kay pa Brian din napita ko. Aki, hindi gina pakapinitrate nga itong signal ba. So karon, dito po ka na. O ganana nga itong Bureau of Fire Protection karon kasamtangan, na ay mga kapapin sa napulo, sa mga Bureau of Fire Facebook. Aga nag-responde sa mga sunog na karoon ng mga kasipad. So, ako mga tala pa dali kung nabla.
0: K-Pab Jok, K-Pab Jok, K-Pab Jok,
2: mga life materials, K-Pab Ryan.
0: Lagi.
2: Walang delikado, ilabinagyod kung ang hangin, ang nabitaw ang hangin mo padulong dito sa mga nagkariyang panimala, ilabinagyod kay sikit-sikit.
0: K-Pab Jok.
2: Ang panimala yung...
0: K-Pab Jok. Ang utana lang ko, ako lang yung klarohon ha. Kini bang mo ba ni siya katong Upper Ramonal nga moagi ka dito sa basketball court? Paingon din pasaka mo ba ni?
2: Kita Brian?
0: Okay, madunggan ko ni mo. Ang akong pangutana is mo agi ba ka sa basketball court?
2: Ni agi. Ayaw na kita bayan na palayo sa tasagwan kaya mito ati kaya ang atong lasigdal sa tukan.
0: Ang exact nung lokasyon akong katangayon sa inyo.
2: Oh, gani ang atong na live karon. Kita bayan mo rin sa ipitag. Okay,
0: sige, kita bayan. Ang akong pangutana lang, kaya namang pinangutana din eh, mo ba din siya itong niagi ka dito sa basketbolan, dito sa Ubos?
2: Wala talaga sa akin na si Pai Brian, na akin ni Black 4 man eh. Black 4, Ramonal Village, sakop sa may barangay Kamamanana. Pero kini nga po siya, mangutana, itungutana ka na. Asal, kumusta, kini nga, pila ka pa ni Malay na ako ang Jerome Yasir? Pila ka pa ni Malay Yasir? Saka
3: ka. Oh, takapalwala.
2: So, kani sir, kini nga mga ano lang sir,
0: Nagpilit-pilit ang imong video, so hindi ko na ito maklaro, no? Gano'n man, makita na ako din ka ron. Naka dito sa luyong bahin, kundi ania naasa luyo sa bumbiro.
2: So, dili na natin video ko lang ato na video. Ato lang yung ipa... Ay, taas, ako, ginoko. Wala gin na si Paul Brian na ato. Magpatong lang rin para ato nga makita.
0: Kipab Gistone, pila na ba karon ka mga bumbero ang nakakaroon diyan ka nag-responde?
2: Mukbak na sa kapin na napulo, Kipab Brian, ang agwan karon ang kasamtangan ng Bureau of mga Firefox ang nakakaroon. Kita Brian. So, karon, kasi ginoko rin siya. Ang atong live karon kita Brian, no? Sikit kini sa kanan. Sikit kayo sa kanan niya, kita Brian, ang atong live. Okay. So, basta. Ako. So, sir, alayo. Wala, kiningan mo, sinilan mo, eh? Kiningan mo? Ha? Okay. Sir, mga pila ka pa ni Malaya, sir. Ang nahagya. Ha?
0: Sula pa kaya idea, no, kay Pab Gestone, eh, kung pipila nakabuk mga balay karon ang kamulong gilamoy karon sa kalayo.
2: Wala pa ka na tayo, Kipab Brian, ba? Tato nga pa na bana ni Kay Informal, eh. Inaos mong bunis niya, gayon na two story, bangoban. So, nabili siya ako, hindi, sumayos na ni Kipab Brian, di itong makita din, nasa mga napulo ang nadiring at sila ng linya. Ha? Nasa na linya, mga bad. So, karon, pila ni Ino, silingan mo, sir? Ha?
3: Ha? Silingan.
2: Nakapila, mga pila ka pa ni Malay, sir?
3: Ako ba lo? Ako ba lo? Ako ba lo? Ako ba lo? Ako ba lo? Ako ba lo? Ako ba lo? Ako ba lo? Ako ba lo? Ako ba lo? Ako ba lo? Ako ba lo? Ako ba lo?
0: Okay ba nang ano, layo ba na sa atong balay, sa atong kauban nga nang sa imong tapad karon? Anyway, no, padayon para karon ang atong mga tinigyanan karon sa Bureau of Fire Protection aron sa pagpaggang sa mga ubay-ubay karon, yung mga balay nga kamulo karong nagdilaab, no, mga kaigsoonan. Dakong sunog ng tigyan karon diya sa may Block 4 Ramonal Village, Barangay Nazareth ng Siyudad. Ang kamulo karong ipangpakgang karon sa ato mga taga BFP. Guys, as we speak, no, ubay-ubay karon ang mga balay nga gilamoy karon. Kay actually kining lugar manggod, mga kaigsoonan, no, mga igala, medyo gama gini siya sa mga light materials ang mga balay dini. Gani man, kalimitan gini siya, no. Pamimiti atong mga last year o mga pila ka buwan ang milabay, dakong sunog ang natigayan diya sa mga area. Gani man, ibalik na usab. Kay gani man, sa ako nang ikaingon manggod, kay kinimangod ng mga area, nadi na ang mga boarding house. Una, digin muli kaya, no, kay dikit kayo ang mga balayan or mga dikit-dikit gid siya, gama ni siya sa mga light materials lang. Nga posible gid kayo nga pagsiga sa iyang silingan kung ikaw lugar nga nagpuyo diha sa maong area. Gani man ang pasyo, ang distansya sa mga imong silingan ug ang imong gipuy-an din ha, medyo gamay rin kayo ang tsansa. Anyway, na atong dawaton karon pagbalik ang atong kauban nga nagkaroon sa gawas.
1: Live report.
0: K-Pad, good morning.
2: K-Pad, Brian, sa Kasampangan, wapag yato dito na palong at kalayo din yung dapita K-Pad, Brian. Kamulo ang ato na may Bureau of Fire Protection, nakauban ang mga pipila ka mga concerned citizen, mga residente din yung dapita na nagkalo sa tubig aron na palungon ang mga kalayo K-Pad, Brian. Okay, gani ito makita din sa itong live karon. Medyo hapikin na nga ito ang signal karon na si Pai Brian, ha? So medyo pinigil na nga itong medyo pinigil na nga itong signal karon. Gani, din nga napita. Dagan kayo ang mga nagtanaw, nagabidyo din nga napita kay Pai Brian. So ulit pa natin siya masunod at gawas siya ba sinin sunod yung lumahin. Okay, ibawalan pa sa Bureau of Fire Protection na kita makasunod itong napita kay Fire Brian. So sa kasamtangan, sitwasyon din ay karoon sa house to Fire Brian. Wala pa ay wala pa niya na palong ang pagsige sa kalayo. Din ay nga napita kay Fire Brian ug makimok na ang atong na makita karoon sa atong video. Ang atong Bureau of Fire Protection, todo paningkamot pa na mapakdang o mapalong aga krayo at dinin niya dapita si Pai Brian. O di ka tao, dini, usaka mga boarding house dini, si Pai Brian, mga boarding house, mga kininga, mga mubanabana dini, na mga murata, mukabag doon, mga pinakaling na panimalay, sir. Kaya nyo lang panapas.
3: Pulo
2: ka panimalay. O, sa matod pa ni sir. Mga ko ni sila sir, ang sumayin niyo nagpuyo diri ka sa
3: garante. Balay raman, balay.
2: Ito mga nagpuyo diri.
3: Wala sa usap ako. Ako ka na tayo nagpuyo diri.
2: Pwede pala pwede nga. Mga pwede nga.
3: Balay mo nyo yung baho. Baho. Baho.
2: Baho. Baho. Baho. Baho. Baho. Baho. Baho. Baho.
3: Galinato.
2: Galinato, Bailo. Galinato, Bailo, kay Brian. Uda sa nasunog na panimalay na din niya, dapita. So kung makita nyo mo sa live karon kay nakakuha no, ito yan pa, aking pa Brian. So bako pa nagtaan karon si pa Brian, amin na, wala ganito sa mga nasan na kini, mao ang Blackboard,
3: wala ko po na Blackboard, basikulan.
2: Blackboard, Ramonal?
3: Oo.
2: Ako na gilip?
3: Sitio Ramonal, Kamamanan.
2: Blackboard, Sitio
3: Ramonal.
2: Ramonal, Kamamanan. Blackboard ni siya, aking pa iba Brian. Nasunog ang ganito na dyan?
3: Sa una, murag dini na pita, sa una pa tayo, panahon.
2: Ah, sa pita. So, lahing niya, wala niya, wala si Pagin, nasunog rin?
3: Wala, ba, wala.
2: So, okay pa, Brian, dito rin. Saan sa matapaklan dito?
3: Black
2: to. Ah, katong nasunog lang.
3: Black to.
2: Ah, sa una, katong sunog.
3: Black to.
2: Black to, kita, Brian. So, wala pa niya sa pita, nasunogan din eh. Sa may Black to sa Ramonal, barangay Kawapanan, Pipay, Brian. So, mukhang ang exact location doon, base sa itong pakinabi, dinin na pita. So, medyo dipikit na usapang itong live. So, hindi mo, sorry, hindi mo pa nangyipan, hindi mo na. Hindi mo nangyipan nila. Hindi mo. Hindi mo. Ano na karoon, Pipay, Brian? Ang dinding. Dahil ko yung, para masyadang tubig. Okay, kung dili nila may kuwanon, gumawon, Peter Brian, makuwanin siya. Dili nila siya masudlan sa tubig ba? Dili makasinitre ang tubig dito sa sulod. Nauso mo ni pagkawin sa loob, ikaw niya kayo. Ikaw niya, atubangan. Atubangan kita dere si Pai Brian, mga mukapak sa napulo kapin. Kung gulang ang kining maunga na sunog, kining dapita. Doon ba sa basikbulan ba? Aman, basikbulan din? Basikbulan din ni Ben. Wala ka nakaangad-angad, basikbulan. Doon sa basikbulan. Makita na ito kay Pai Brian karon ang doon sa basikbulan. So, doon pagpaningkamot ang ato mga Bureau of Protection. Gusto man ato. Kinibitaong atuhan. Aga mong sunod na bahay, parang hindi ako makita ang mga kwalito, ang mga naugdaw sa sunod. Apaan, namulong pagkita na itong mga susang kupas sa Bureau of Fire Protection sa Pagpalong. Kanigit ang kwalo, ipang dasdok ang mga dinding sa kasambangan ni Pebra. Araw makapilitri at maong kalayo kini na ang tubig na makapilitri padulong sa sunog o karon wala gintilahan na pinapit sa tanong sa agay kita bayan ang kanyutang kanyutang kita bayan kita masata silong silong kakay barabi kabel sa kanyang kita bayan grabe na ito kata ko ang triyo wala isugyan na gibuak lang sa BP. Higo ba na ang pun? Ang bintana? Bintana ba na? Higo ba na ang bintana? I-facilita na sa BP Kipay pa, Brian. Aga maong pun. Aga maong...
3: Aga na, kalay. Yamaka na.
2: Ay, sir. Sir. Ito ba yung problema na sir?
3: Ang
2: atong ano sa man mga pandre ba? Sabiya sa panipala. Ako tayo sa panimalay dali sir.
3: Okay,
2: direta sulod sabi kung tabay ng pandre sabiya ba? Kapan tayo sabiya dali sir? Sa panimalay? Tama na po.
0: Okay, keep up Joe.
2: Okay, ito. Yes,
0: okay, Brian. So, kita man ang tagian ng balay karon nga nagsudya. Nakakaroon niya, manjerbiyo niyo.
2: Baka ato pang panitawon kay. Wala pala ko nakita kita Brian. Daya, asit lang. Kaya dito, wala mo kunin nila kita Brian. Mura ka ang sitwasyon, gani ba? Katapok ka nga mga kakawa na dining dapita. kan dito nagbibirdo kita sayan sa gilid ang atong mga silingan ng mga pinapalag ni Inapita. So muna nga pwede pa kan na matatapos pero dito ka sa mga pandrebis ang nakawin ato na bahalag na ako
0: sige tayo ang imong ano
2: sa atong live kita kayo medyo pikit-pikit dyan
0: pikit-pikit tayo hindi gina ko maklaro gito rin
2: pinipilit ang atong live.
0: Okay. Ayo. Saan kini ginak mo klaro?
2: Napasa na gid ako nang. Napasa na gid ako nang. Ayo lang napasa ko sir. Okay, napil ko sa phone. Abi na kalayo ko.
0: Napil ka sa?
2: Oh, napil. Napasa ko mo.
0: Napil ko sa pagkasirip. Ayo. Yun
2: pa. Ayo na kalayo. Nakaligo ko. Oh, nakaligo. Ayo ka na ako sa ikot na ako nga live kay Kita Brian para nga makaupo sa live. Ay, okay. Medyo huwag mo nila. O, okay, di na ito magka-pinisita din sa atong fan. At atong live galo na Kita Brian. Ang kayo medyo kapalupan kung di na itong signal na rin. Eh, mag-video nila kami. Para ato na lang i-video gamay din Kita Brian din para ato nga baka maginabi sa sagwan. Maginabi na sa kinigutaw ka mga tagya sa panimalit din rin. Ako. Papa pisa.
0: Ako. Kita ko.
2: Kita ni sunog.
0: Grabe pa man kayo ang sunog daw kalayo nga ako makita din eh.
2: Kada ka kita Brian. Kay nana na si mamo na apil sa pagkasunog ng dangiya pare manay. Kani kani dapat kani kani na sa apil jud. Kilit kilit. Sunog. Kini usapin mo, usapin ay tanong mo. Pamilyara. Mga usa ka board na boarding house. Kani dili di boarding house. Kani dili.
4: Kanang diya na
2: boarding house.
4: Kani na tubangan.
2: Pero sa Rio mga pagdala siya.
4: Pero si usa kani mong sala mag. Ani
2: ang abag ug mga kape kape.
4: Ah, ato ka kita pero sa kito so bakit nagalang ko ang signal dere ko para ka kuha na to ang kuha kita Brian. Ang payag ni kuha na to ang pamayag ni ma'am kung sa'yo mong pangalan gani ma'am? Ma'am Bilin o lanapil sa pagkaugdag yun sa sunod na Kiper Brian ang iyag panimalay at hindi nga nakita ang loong taon na ang iyang nabitbe kinirag ito ang iyang nabitbe Kiper Brian kanin ito ang tali folder naman nga na mga dokumento may gani kay iya paning na kuha na ang dokumento kay Brian. Para kaluyan yan, kaluyan ako, pati
0: so, kita je. Kita je. Kenying. Kita je stone. Wala. Okay. Anyway, sa pagkakaroon ng mga kaigsunan, kapadayon pagyapon ang paglimbasog sa itong mga taga-BFP aron sab sa pagpagang sa natigayang sunog ya sa may Ramonal Village, kundiin ubay-ubay karon ng mga balay ang kamulong gilamoy karon sa kalayo, no? So, sa maong area no, mga kaigsunan, mga ka-K5, grabe gig kayo kadikit-dikit. Gani man, pipila na gig kahigayon, kanang area, ang delikado gig kayo nga magkasunog, no? Kaya naman, unang-una, dikit-dikit ang balay. Daghan kayong tao, daghan boarding house. Muna lang yung, muna ginisya pinuminti ang gina-remind bitaw sa ato mga kaigsunan, kanunay. Nga kung ikaw nga wala ka magbantay, imong silingan, nagdanghag, muna na siya maapil, gika. Anyway, no, manghinaut lang kita nga way mga naangin, mga kinabuhi karon ang nadamay, no, sa maong sunog. So, sa atong pagpanayon usab sa pag-duki-duki sa maong area, kaoban usab sa atong kaoban nga nakaroon sa area, nga si K5G Stoney. Pagulong, mayong gabi niya, larga, sa pa'y dugang update niya sa maong area, K5G Stoney.
1: K5 News FM, live report!
2: Kita Brian?
0: Yes, K-Pab Jio.
2: Okay, so panayin kita-kita Brian sa pag-capability ng Dapita sa Mount Sunog. Wala na natin ni kita Brian. Ako na lang record ang kinibitaw ng pangitabo. But ako ni Michelle. Ako ni Tagalog ang pag-Tagalog. Ako ni Tagalog para masabtan sa tuwara ng Dapita. So, ito na ito na ang sunog ng Maulong Ansak sa sunog ng Panimalay kita Brian. Dinimismo sa may Blackpool Ramonal sa may barangay Kamuan Aga K5 Brian. So far kamulo ang atong mga kinibitaw ang atong mga katawa mga DLP labi dyan sa atong mga residente dere kamulo bitaw kakiling kuha sa kinong plagana para doon kapo parun sa butabaw sa pagpalong sa kalayo kita Brian sinama ka dere sa kinibitaw ng mga nasunugan na ilang mga nadala ng mga kuha ng intao no? Ang ilang nadala kita Brian dahil kita mga kuha mga kontra na importante ay gani ang ilang gamba mga may mukha ko nito ma mga kauban dyan sa ako mga kuha mga pagumangkong
0: may pagusto ni ang kalayo baga dako pag yato tayo
2: ako sa sakara ko sa nagbibar mga kinaga pero wala yung nadilindig wala ang iyong ono gusto mo ko alam ma'am. Wala kayo naman tignan ma'am atong sa palasun ay boto na isulala ka na dahil kalit ka man kay nagsindika na magsunog-sunog eh ito mo sa nga rin alay
0: K-Pab Jess
2: kung mga nasunog dito ang mga gamit kung sa may nasunog yung mga gamit mga kanina o mga kapatos kapatos kong mga pagkumang ko ay na mga gamit. Ilay mga refrigerator, ilay mga refrigerator, ako nasi, mga panawagan ma'am sa itong pag-ubiyag na, lagay na sa may malamong kasing-kasi. Ngayon ay panabang, kasi tayo mo siya kung kagayang diuro ma'am, nakapagod na kung may hinabang na binagyo ng mga malamong kasing-kasi. Iyon mga kanyasing-kasi nga nga kasi nagdami ako sa mga katawan sa mga trabayan ni Oro Tintin na sa mga ang hindi kayo nasunod na nangyari na naigyos wala ni Pinapon. Salamat kayo mga sa imong paganda kong oras ay pagsusupon ka kayo ni Oro at ima mga kalabu ko na may drink ko ang nagpapasak sa mga kon. So sige mangita pa din salamat ima kasi nga ako Bilin Santos Bilin Santos salamat kayo. Okay so hindi pa
0: K-Pab Jess Tony, kumusta ang kalayo kay? Kining video atong makita din eh. Wala man ka nag-live daw. So, kumusta ang kalayo karong mga panahon na?
2: So far, ang kalayo karong na K-Pab Brian, makita na itong kining kung na, medyo hulurang na yung bata na pag-iapin na pag-ilin aga kining kalayo yung pag-iapin na gamay na lang. May kumpara ka ganyan na kusog din kayo aga mong sunog na si Pai Brian. So, muna, aga kung pa, aga nga makuan matamang-tamang na aga kalayo ba't na pag-iapin. Ano pag-iapin? Pero wala pa
0: na under control. Naba kayo mga taga-barangay nga nakita ka rin dyan sa area?
2: Oh, naglibot-libot pa ta, si Pagayan na. Naglibot-libot pa ta. Kaya itong siren dito kung ano ba mga balakabante sa barangay. Nagay makita na, ikaw na yun, barangay dyan.
0: Okay, K-Pab Jess, at asang ako sa kang i-hold na kaya itong dawaton itong kauban nga naangkarampun sa area. At itong dawaton si Rikim Suleta. No? Okay, K-Pab Kim.
1: K-5 News FM Live Report.
5: K-5 Ray, wala yung ang kabalakan na ako karon rin mismo sa Nisgutang area. Kamulot na o pag-chismis din eh. Ang Nisgutang area, K-5 Ray, wala may inon anak sa nakong ang kabalakan lugar sama kaganina nga. Kung maminaw tas mga report ni K-5 na gusto ni Pagulong, magbalakan kita. Daghan ang mga nagutan sa Asyang Dapita, Ramonal Village na misya, kining ni Abang Sakop sa barangay Kamamanan. Mm-hmm. Kaya ang uban, galibog kong nasarit pa ba ni, o di bagas Kamamanan. So Kamamanan ni Pagkasakop, barangay Kamamanan. Gani man, dili ko nung kuminos o napulo ka mga balay, ikabot niya nga sa balay ni Rafal ang kining ni Abang nagsumikad ang kalayo. Kung asa, maton palagi nga, gikan ko nung isa kining ni Abang yahang balay, o niya kalit lang, wakman masahirig o sabay nung dan. Ang atong higala si Mr. Anthony, o sa siya sa mga kining ni Abang, taga din himagod siya. Mr. Anthony, ang sabay, naitabo, kung asa man ni, sa'yo mong nasairan lang, basi lang sa'yo mong nasairan. Kaya sa BFP, mangita mo, kuha o initial nga mga pamahayag nila, sa mga sayra, naan sa panin nagsugod. Pag abot nga na ako kay Kwan Nagin, kay nagdagan-dagan naman mi dito kay Kwan, nalagi daw sunog. Kwan na ni, dito na ilarapal nga balay na nasunog. Kunya, nitabok na rin dito sa pikas. Muro man, pag abot na mo dito, amo na rin ginaginigbukbog tubig ng mga Kwan dito, kapilya o Kwan. At napil ang kapilya? Wala, wala. Pero isa na palong sa'yo, tinaggalan na na yun. More classmate, para to rin sa una, di ba? Oh, nalimot sa ko sa'yo ngalan. Unsa daw ko no, basi si mong nasairan, unsa daw ko no, nabay Libuto, nabay Corinthians. So, wala na ko kakuan na nakin kay Kwan man. Pag abot na ko dito, medyo dako-dako na gitang Kwan.
6: Kalayo.
5: Oh, kalayo. Kay mo lang tau ka na, mga banabana ni mo, pila ka ka mga balay. Sobra yung mga, ay, mga Kwan dito, mga pulo, dito sila ka Kwan. Sobra po.
6: Sobra, mga di mo minus of pulo. Pero nasa 15, estimated lang na 15, paingon sa napulo.
5: Oh. Eh, Mr. Anthony, at ang classmate ko na ako ni Kenerto, usas mga pwede niyang residente. At sa higala din niya siya, baro-baro na niya siya. Dino ito na-interview yun siguro. Wala makapili mo ah. Wala, simba ko, layo na kayo. Ang mga pamilya ni dikit-dikit magunikit, Tay Bray. Okay, kini, usan niya itong laganan ni Kenerto, naganta mga higala din eh. Ang nasangpit na area, maglisod yun o sulod ang kini mga fire trucks. Ay, ang fire trucks din eh, gamay ang dalan, yun na pa ipang parking. Nasaan ipang parking? Mga sikan,
0: muli
5: mga
0: rina,
5: upan pa. So, maglisod ang ato ang mga fire trucks. Muna ay usas problema sa matag barangay official. Sa matag lugar, sa matag barangay, muna ay usas mga problema karong mga panahon na ganiman. Nalingkamot man ato taga BST, ingon man ato mga barangay official na masulubat kaya problema ha. Apan di kay dagan gyud mga gahi ulo nga mga nanagiyang mga sakyanan nakapalit og sakyanan wa kapalit og respeto okay. Kana bang wa kapalit pud og parkinganan kay naguna ang sakyanan way parkinganan sumunay usas na kahasol ilabi na sa to mga ginsak pas biro fire protection ingon man kung dunay mga emergency di gyud basta-basta makagawa sulod ang mga sakyanan so karon uning usas mga right K-5 Ray.
0: Yes K-5 Rikim. Kibali, ako lang yung klaruho na, kini nga barangay, sakop ni siya sa kamamanan. Ha? Kaya nagan mo ko ng utana doon.
5: Roger Onda na, okay, kaganina. So, sige sa paminaw nga, nasarit. Ang nasarit, kini niya ang tikas mo kung nga tampi ani na isa katalan, muna ni nasarit.
0: Mm-hmm.
5: Ang tikas mo na ni tampi, ang muna yung barangay kamamanan. So,
0: nabahin mo ko niya.
5: Mga katawan,
0: nabahin ni siya.
5: Pero basta taga Cagayan de Oro ka, basta Ramonal Village, iladog yung kainay kay Matur Palagis ka naghanan nga taghan ang mga bato kuno din eh. Amo mag-usan ng batuhan na nga taghan kuno kay na. So, muna yung usas mga ilado kay Nabarabay, Ramonal nga kanini ang usas tog tikas itong Ramonal. Village man din eh, Ramonal, Usto Ramonal. Usto Ramonal, dito sa Picas. O, napoy Imbi Ramonal. So, kini, Usto, kini niya, Ramonal Village, gini siya.
0: Kini siya nga dalang, K-Pab Kim. Kini nga dalang, K-Pab Kim. Muni siya ang laos-laos dito sa Adila, di ba? Tama?
5: Laos-laos. Pero, dito na, K-Pab Ray. So, ang balikan na ito, sitwasyon din, K-Pab Ray, ha, kay, nasaira naman sa itong katawahan, na mauni ang yan ay sunugan din mismo sa may Ramonal. Kinig yung mismo ang kining may basketbolang bitaw. Nga dili gid ni magkasiminto kay tungod na gyud ning bangi lagi gyapon ani tagiya. Nga dili pumusugot ang tagiya nga siminto ni mo covered court kay kung musugot pa lang dugay ra gyud ni nahimong covered court kay ang tagiya ni Ramonal magyud. So wa ni ma kining ni abang trabaho. Ato makita mo obserbahan karong mga panahon na dinhi ang mga tao nagsantaya paghakot sa ilang sagsatansa ka mga gamit. Now, nako din yung dapit sa pilid na bahay naling may tindahan at tumanggyaninaw ang maong area. So far, wa po eh. Ikaw, kung wa kayo nasairan nga, nasamdan, nung sumaka?
7: Wala po. Wala ko kabantay. Wala na may kasulod pang gudod to kay sila-sila ng mga kurinti mong gudod. Hindi na mo masulod.
5: Pero karon ato nakita, ngit-ngit na, buot pa sabot ane. Kaganina, hayag pa ni.
7: Okay, pa off man po ng mga kwan dito, mga planggan dito sa Japan.
5: So, buot sa buot, ano din na ngayon, mabalakang tao, kaya ba si Batahawid ka ng wire yung nagbitay-bitay, o niya, live pa di ay nakong kabalaka. So, karon palong naman, 1.5 nga kaning nabang hayag kayo, wire lang aning uban nga lahi po ni sila o outlet, no? Dili si Palco, napoy uban, mineral po, tumaka ni. So, muna ito makita, kuwan na, ngit-ngit na, subot pa sabot, di palong na.
0: Yes, sir, K-5 Kim, K-5 Kim, na-declare na bang fire out na ang maong sunog?
5: sa pagkakaroon dili pa kay Pipe kay overhauling ang gihimo sa to ang Insect Bureau Fire Protection, dili pa na sila maka-declare largo kay ila pa man siya nga kanang naabang na utahon og unsa ba kay mga nangadamyos. Sa pagkakaroon pa pa kay gisunod-sunuran 55 at ito ni pagulong karon aga investigator now samulota og busi-isi din ng mga panahon kung unsa pa yun ang kinaniabang mga nangakuha po sa tumang seksyonan. At kung unsa na kwarto sa nangit, salamat kay si Antone, atong nahinabi ka kanina. So, dire, ang atong mga nakita ng mga fire trucks na nakaresponde, isa, dua, tulo, pat, lima, dili mo minus o unom ka mga fire trucks ang atong nakita ka mga panahon dire mismo sa Lituran area sa Ramonal Village sa Barangay Kamamanan, kung asa ang maong nga area usab gisublan gyud dito pinaka so okay tayo gisublan gyud sa tong taga BSC tao mag mga tao rin eh santaiya sa og bitbit sa ilang mga gamit santaiya og panguha sa ilang tagsa-tagsa sa mga butang kay daghan ang mga tao nga wa gyoy ma wagi nang bitbit ha bitbit nimo oh mga ato mga igala ah daghan kita nga igala diri kay Pipe Ray pero pasalamat ra ta kay wa sila maapil og kasunog ang uban na dito sa unahan nagi ditaw mga nang bitbit na taon so mo nang itong gamian diri sa corona isa dua tulo upat lima unong pita di mo minus og napulo ka mga fire truck kay Pipe Ray isutan ginato dili mo minus og kaya yung napulo sa mga fire truck. Sir, kinsa investigator karon sir? Ha? Wala pa? Wala pa mukha? Lagi kinsa? Kinsa? Wala pa sila kabalo, Kipay Brian.
0: So, mahinaot lang Kipay Kim, no? Mahinaot kita nga walay mga nadamay ni o wapay nga trap diha, no? Wapay kikabutyag, usab, no? Mahinaot kita nga wala gitunta, no?
5: Wala pa, o. Kay sa akong gikaingon ka ganina, wala pa, pero data mag-advance kay depende rin sa sakop sa itong Ginsak Pass Bureau Fire Protection base sa mga investigation kalabot na niining isang taho lagi niya mga palay niya rang daghanap po para na sunog na rin panahon na ngunin siya itong mga seksyon lang sa pasalay sunog na eh di pa din na mawala ang mga itutiro itutira mm-hmm. Nagan mga nagsisposong sisposa ba so ang

0: sa pagbantay, pag-assist sa itong mga kaigsoonan na kininyabang nabiktima siya sa taon na nanay in taon na ni naka-wheelchair na ipagawas si taon siya, no? Oy, hello? Oo, ipagawas si nanay ba nga in taon murag apil niya po to siya biktima sunog so wana to siya hinabiya kay siyempre medyo kuwana na ganang naabang napasis kasumanan pero mga panahon na sa suko so wana to kininyabang hinabiya pero mga panahon na ato ang mga sakop din ay sa BFP, so grabe kikaragan din gini. Ang mga balay, mga video pasada po ng mga balay, kay Pedray, no? Ang ito ang makita, maobserbahan, pero panahon na, direct sa igotang area, kay Kriso sa una, kini ako, balik-balik, magiging ko sa una, kuan gini, mga gama, pas light materials, pero pero panahon na, kuan gini.
1: Konkreto na?
0: Ang nang naabang, oh, mga kuan na gini, mga dili na ni gama, kay light materials, kaysa yung mga nabiktima din sunog, kaya na kaya na,
2: nasa na lima.
0: Pero rapal daw ang nagsukod.
2: Wala ko kakalgi, wala yun ko nakasakagod. Saka ganina. Pero ang nakita na ko, kanila rapal, ila sa lima ang nasunog.
0: Sa lima?
2: Sa lima.
0: Sa lima.
2: O, bailo rin.
0: Rapal, sa lima. Paliog ko na kung tikno siya, K5 play, ha? Bailo, apaylo, sa lima, rapal.
1: Saan?
2: Sinuusap, wala din ako. Ilan ka? Labor ba?
0: Labor.
3: Galinato.
0: Si Mambi, si Mam, salamat kayo ha. Ato si Dilo ito, oo. Oh. Ay, hi, oh. Mam, kitsa pa ito, Mambi.
3: Anasunugan, buwan, kanang Baili.
1: Baili. Rafal. Okay, so, itong daw ito, naputol lang siya. Si Galinato family. Baili, Rafal. So, gikabot tag no mga ka-K5 nga mo kini sila ag mga kumbaga dili naggikan gud mismo ag kalayo no na hinungdan karon sa dako kayo nga mga or daghan ubay-ubay ang mga balay ang nalamoy gud in town kini sa kalayo. So, atong balikan karon si K5 Rikim no. K5 Rikim.
0: K5 Ray, maghinabi ito sa usa ka residente din mismo sa Kamunal Village, Barangay Kamamanan. Ma'am, sige, pangalan mo, ma'am, palay ba?
3: Mimi.
0: Apelido?
3: Ricolos.
0: Ricolos. Ma'am, palayog ko na po pangalan sa mga apelido baka sa mga nakikin mo doon. Ogan, o.
3: Ma'am, si Taisyo, Galinato.
0: Sa inay na to. Pailyo.
3: Galinato.
0: Galinato.
3: Dagol.
0: Gabor.
3: Rapal. Dua karapal.
0: Dua karapal.
3: Papindol.
0: Papindol.
3: Ibdalin.
0: Ibdalin.
3: Kalawaga tayo, Maura.
0: Kalawaga.
3: Waga.
0: Waga. Dua karapal. Bale, pila sila tanang ka pamilya?
3: Dili ang napal. Dili po sa likod.
0: Oo. Bale, pila sila tanan?
3: Dili po kapalo siya. Pila sila kapamilya.
0: Pero ang sa itong mga pinido, mao kita mong itinan. Oo. So, kuwan sa pinido? Two. Or seven.
3: Ano ba lo kung aso pa na sa mukan?
0: Oo, pero aso of karon mo pa na imong nasairan. Oo, sige si ma'am. Sala. Pero pati si imong nasairan ma'am, kumusta ang mga nasunugan ma'am? Walay casualties?
3: Actually, ang datong lapor mo yung gano'n naman ako, may kaya nga kasi ako pamanhan.
0: Oo.
3: Pero sa nag-district ko naman, may kapo silang balay. Pag-aas, ulit nyo na mag-ukan dito ko, pag-aas sa working.
0: Pero wala yung individual nga in town, simba ko, nagpakita na samdang. Salamat sa Ginoo. Why na nga pasok?
3: Salamat.
0: Kumusta to, dahil ang mga kuwan, mga gamit na ilang mga nga.
3: Kuwan nito. Okay, wala.
0: Ang katong gabor o ang
3: labor?
0: Ang labor. Okay, why nakuha ko?
3: Oo nga. Pati narapal, wala siya po.
0: Kamu na mga amiga?
3: Really? May tanaw lagi may ganang rakas kay like wala may nag-expect nga nga may tabo. Pag ikaw na may na-apilo ka ng rakas sa alam mo na umang pag umang nag-away kin tingala man sa GC dahil sa inyong taong sa amin
0: na ay participant diri sa tutiyo ramo na lang
3: tut na mo diri may naka pande naka-sister sa amo mga kaya
0: so tingala na lang pagbalik kuha na
3: parang wala sila nakuha eh.
0: Ma'am, ikaw, Mambo, isip residente doon, wala ka mabiti ma-appel sa sofa. Ang ato alag is, pasalamat sa nga, wala din ma-appel. Ma'am, isip residente niya po sa Ramonal Village, ma'am, masigun na kay panawagan sa tumasay ko na naminaw sa K5 Moses and nga

0: basig dapay lang sobra nga mga grasya gyatag Ginoo basig lay mga yung floating to sa baka any kind nga ilang pwede nga mahatag sa mga napiktima sa tunog ba
1: sa tunog
0: oh ano kanawagan basig na ilang madonate ko
1: ay kanang sa mga sumuha ng sobra na to
0: oh
1: kung kakaniya mga sumuha na sumuha na matabangan kanino isa kanina pagkakay magbundas maging importante mana sana mas importante wala mong dito na kuha bisa kita
0: si ma'am Nene, salamat kay Nene. Ito sa mga presidente din eh. Pero wala siya mabiktima sa unog si Pedro ya. Ang atong makapakitan sa Kogon Police Station na sila nakapantay karo pa naon ha. Alang sa seguridad sa toan niya pagkiktima tao sa unog. Brother Alejandro, gikas, lapasan pa niya. Wala na agad rin, brother. Ah, sa fire truck niya siya, ako volunteer. So, brother, talpag ka paro na sa tingin. Brother Alejandro, ako pa siya, volunteer. So, karoon ko naon ha. Ako balipon kay Pedro ya, basig na kuhan na po ng kuban. Ang sitwasyon din mismo, wala'y ano yung kapalataan. Si Jerry Dayondon, ang ato ang higala po na volunteer o niya sa fire o niya negosyante po sa patosan na siya din ni Karupan na. Basi sa imong na magkuhan, sa inyong ang pag-report ni Karun, kumusta po? Nakapay kaswalte, na-report sa inyo, wala.
2: Wala pa, wala pa.
0: Yeah, pero kumusta to? Basi sa imong hiyap-hiyap na sa balay. Oo, ano?
2: Wala pa.
0: Ito lang sa institute niya kuhan kay volunteer na patos sa BSC. So, ito rin may abang niya magkakuhan pa ka. At hindi yun pa ta sa pag-ahinabi. Ipasa na ito sa sipay si Tony Pagulong kay Basin o niya. O kaya na niya, pahinabi o niya na ito ang mga taga-tinis ko. Kaya siya mo ito sa mga nagkakunog-tunog ko na isabi. Talaw ka na ito eh. Kung mabani ang ito ang investigator. Itong lilipon o siya may investigator sa rin na. At para nga, kung ano ito ay burgili man. Burgili siya mao. So, basi siya dito sa sipay si Tony Pagulong. Kung saan na dito po kanda niya. Sa kanila sa tipo pandere din. Sa kanila, sabi. Ah, nagkitabangay sila, nagbakit-relay sila. Ito, sukas na tamsiyon ako yung nagsisa dito, occupy ba, dry. Kaya, kiningi ako ang ganila, pag siya kapalayo, pero really, hindi nyo naanak na ako. So, patiritan ko rin sa total na mga gingsakpan sa Bureau of Fire Protection, hindi ang ay papalasa sa mga panahon na. O, ito pa, investigator ka ako sila rin, hindi sa maong area, kung asya, kamulo pa sila ang pangsulat, pero mga panahon na, sa mga dugang sa mga informasyon kalabot na nini ngayon sa musunog. So, dili pa na to siya ang hinabi. Wala pa siya, no? Wala pa. O niya pa. Oo. So, wala pa. Kamulog pa siya. O, kinindi abang sila sa mga detalye. Oo. So, ang ato po mga user team, pasalamatan na to sila sa mga pinabilis na binati o Oliver Lighton na utos mga sasok sa user na paspas ni Gayo. Uban siya mga team na paspas sa Greek Kunde paghatag po kinindi abang nakupagtagad sa mga residente. Biktima sa tunog kay Dako o kaya kaya mga arayang ang rescue na adayon na nato ang mga rescue team ikan sa kagamanan lokal sudas kay Diandero. Ipasa sa kag Kipay ba gusto ni Pagulong kay basid na doon ay mga lukang sa mga informasyon iyang mga kalap pero mga panahon na lato na sa iyahal na kahimutanan ni Kipay Brian. Kipay ba kaya pati sa tulitang palang kampiyon sa balita sa sisyo publiko ang kalingawan sa Diandero Kipay Blue Fair.
3: Okay na mga kaigsuran. Bao ka to ang atong kauban karon nga nakaroon sa gawas ng bahay si K-Fabric Kim Sulita. O karong mga panahon na atong dawatong usab ang atong kauban usab nga si Gistory Pagulong. O nga doon na ba yung mga nakalap ng mga bagong nga detalye kung atong sutaon, kung ano ba yung mga nangapaso or naamong, no? O nadisgrasa sa baka simbako sa maong natigayang sunog, no? K-Fab Gistory!
4: K-Fab News FM Live report.
3: All right.
0: Medyo ginuang medyo daga kini nga sunog karon dinhi nga mismo sa iyang barangay kamamanan Lapu para mo dal akin pa ni Brian ani nga panahon na gani ang giibot lang sa BP dito lang sa mga bahin. Sa tubangan nga bahin kita Brian wala na kay makita nga sunog, wala kay makita nga kalayo dinhi nga dapit na kay pa Brian. So far dito na nga tong BP nakafocus sa likod sa bahay. Yan eh, naglinsod sila din eh. Kaya ngayon sa mga husky pa ba, Brian, maglinsod po, sulod po ba? O kaya pinupod tayong dalang din eh, ilang pangitaan o pamagi nga makalusot ang ilang hos nga ilang gikuan, ilang gigamit din eh. Kaya ikuan mo ko sa basketball court, nilang ibutang ilang fire truck.
5: So, muna karon nga nakapabor sila kay Pai Brian sa atubangan. Pagka dito sa ila sa kuan, nagkamulo pa siya dito sa likod. So para na inabi na ko si Kapitan Galarita Gagania, Kapitan, sa may barangay kamamanaan kay Pai Brian, hindi ka to nga matod pa niya, nga inungdan lagi sa kinisod, sa iyo na pong kuhan, di bali, paglantaw. Ang kini nga mga ipangbiyaan mo saksa na buto ng mga appliances, kita Brian nga mga natong ipasandan kita Brian nga sa kini nga kuryente. Lagi na kung makita po nato sa kini buto ng tubangan, doon manin sa kanabi mga wire kita Brian sa sipalko. O na yung sa kapusti din nakatindog, dagan yung mga wire. So, possible nga matod pa kuryente ang inundan sa mausunog. Diling nga kapita kita Brian. So para matod pa ni Kapitan na Galarita aga kasamtangan nga natay bisikron dipan natay tinlang sa tong mga sukitig paminaw diha nga matod pa niya kani mga nabiktima sa sunog iya kini nga tagaano ga tinibitaong kini nga temporaryo nga ilang mapuy-an kay Pai Brian. So atong kuwanon kulang sa mga limitan na to
3: kay Pai Jess
5: sa tulang pitiang basta na siya ipakuan evacuation center sa atong mga five victims rin na pita ang bukabat sa Pusingo sa Panimalay aga nasunog matod pa ni Kapitan Galarita kay Pai Brian.
3: Kay Pai Jess,
5: just on it naman na to tanulatan lang na to na masend aga ginibitawang video niya ni atong paghinabi exclusive ni Kapitan na Galarita si Pai Brian. So far nagkabisya nga ito ng mga katawan karon. Tungod lagi ka nabitawang nga kuhan si Pai Brian. Tungod bitaw sa kinibitawang dili na makaya sa BFP ala masulod ang host. Kuhan kini, ginagbayan niya ng mga katawan dili mga residente si Pai Brian para nga ang kini nga mga kalingriyong nga bahin nagpapalong kini. So makita usab nato sa video, makita usab nato sa atong descend nga video. Grabe, marag makakuan sa kasing-kasing ba? Makalipay sa kasing-kasing.
3: Kita
5: ang
3: Jess.
5: Ang mga residente nga magtinabala.
3: Kita Jess.
5: Ang pagabot sa panahon sa mga sira. So, kuan tayo, Kita Brian ba? Nga makakuan din makatandog sa kasing-kasing galing sa pag-video ato kagania. Tandog yun ang atong kasing-kasing gumikan sa gigamit din nila aga ilang natunaan sa Bureau of Fire Protection na kining bucket relay. Oo. So muna si Pai Brian nga importante giday na kita masayon labi na yun mga kitang tanan masayon nga kung nga unsa ka mainungdano ng pangkinabalay pag-abuto nga doon ay emergency din nga atong matagamtaman sa atong tagtatagsang lugar. Gani, hulatan na lang ang kinibitawang fire out karon. Kaya wala ko manin nakabiklala ang atong Bureau of Fire Protection din eh. So wala pa na under control si Mok. Wala pa ko pa si Ito dito. So wala pa, wala pa.
3: K-Pub Jess, K-Pub Jess Tony.
5: Wala pa na nila karon. Diyan na lang na.
3: Jess. Wala
5: pa na ni para dahil nandiyong control na rin.
3: Wala niya yung monitor.
5: Salamat sila.
3: K-Pub Jess. K-Pub Jess Tony. K-Pub Jess Tony, nanabantay idea, nanabantay update ane kung pila ba nila mga pamilya o individual ang na biktima sa mga sunog?
5: Aka kipay ba nga Brian ato na inabi sa Kapitan na Galarita Kadania namatod niya Barindo 5 kiling ka Panimalay banwana niya
3: banabada mga pila kapamilya mo sila
5: ang kating mga kuhan kipay Brian mga panpamilya ani ang mga buhat nagpuyo sa Usaka Balay ala usab sa mga tagpulo tagupat at iberbayan at tagduwa so mukabat kini kipay Brian sa mga 50 banabada lang
3: 50
5: ang mga pamilya na pintado din nga dapita apin na po na naang pinipitawang gaboarding
3: si Pai
5: Brian.
3: So kasagaran anong mga biktima kay Pai Justin eh? Mga boarders
5: sa tumala sa itong panginabi kagaliya sa mga kagaling biktima sulo at kinilang natubangan nga bahay bitawang kay Pai Brian kinibitawang doon sa basketbolan at maong mga nagpuyo din nga linyada halos tanan mga borders. Mm-hmm. Pero pagkapunta sa likod ng bahay ni Kay Brian, ang nagapuyo di mga pamilya na gyud dati Kay Brian dili na mga borders sagya na gyud sa Panimalay.
3: Okay, copy. So so far wala man tayong mga natala no nga mga nangapaso nasamad baka noon sa maong insidente.
5: So far sa pagkakaroon kay Brian ato pa lang i-confirma but wala man say langgi singgit-singgit diri nga ilang gipangita kay basta ay man ato na kay magsingita sila magilaka ana ba. So kung aduna mga aduna pa yung mga ilang mga mahal sa pamilya na nabilin dito na kita sa ilang panimalayan. So far, wala man sa kita Brian at madunggan rin ang mga nagilak, nagsingkit, kaya doon ay mga nabilin, mga kinabuhi dito sa sulod na bahay, kita Brian.
3: So far, karon, kita Justo, ni ato lang niklaro ho na sa atong mga tigpaminaw karon mga panahon na, na-fire out na ba? Nakadiglikan na ba sila? Na-fire out o under control?
5: So far, wala pa, kita Brian, nakadiklara ang atong Bureau for Protection sa pag-fire out. Wala binigyo na kamulo ko nga ng kinikaya. Gaman nga nga bahay na kay Pa Brian ang ilang tirahan. Oo, ang ilang tirahan sa kalaya dito lang sa likod niya bahay. Ginaapawan po dito. And so far sa dili na madugay, ato na ning mahinabi ang atong investigator. Dili nga dapita si Pa Brian kasi sila naman yun ang makahatag o mga inusyaw ng investigasyon o bukulo sa pod ang ginunggal sa mausunod. Muna nga, nag-aakon, hilingi pa din kay Pa Brian sa atong mga kuandere. Nag-ilingita kung naabay mga nanaba ang atong investigator na din ang dapita. Mm-hmm. Mag-live lang pag-upro kay Pai Brian.
3: Okay.
5: Sayang mangutya din na ito makuha ang sayang nga ang atong kay Pai Brian ang atong pag-average na din na ito makuha ang tingok na pag-hulagway din nga dapita kay Pai Brian sa naitabuhan na sunog. So mas mayo na atong i-upro pag-live kay Maltikon man po din si Kipay Dio Apurigurgo atong technician yang dapita kay Pai Brian sa pag kining kinibitaw ginatawag kay Pai Brian na optic par sa kining kita nga malarap kay Pai Brian.
3: Napa ba si Rodia kay Pai Brian?
5: Atong kontrol na ito biro to nato kay Pai Brian di kumaputol ato ng kulungon. Sige. Wala ka nato kay Pai Brian kadyot lang ha.
3: Okay. So napa ba si kay Pai Brian?
5: Napa ba si kay Pai Brian?
3: Napa si kay Pai Brian?
5: Sa kitawag na iyang caption. Caption.
3: Anyway. Okay.
5: Nakita
3: na. Nana. Nana. Nana. Wala pa ko nakita din eh. Imo ring naw nga akong nakita din eh.
5: Basta na kay makita nga dili na ko kan na kay makita nga dito nimo makita.
3: Gikasubo gina ko no ang akong imong naw mo akong nakita.
5: So ato na lang itatawa ko diri kay Brian basta nga gisubo sa mga pamilya. Apektuhan din din nga dapita kay Brian. So karon naka-live na ta. Nagbalik
3: na tag-live na ako. Wala. Ako nakita din nga live.
5: So, kung makita din mong live karon kay Pai Brian, makatandog sa kasing-kasing ang atong mga euro, akin nga itong ito, mga katauhan, nga mga naapektuhan.
3: Sige.
5: E, labi na yun sa pagkilaba nga.
3: So, muna ni.
5: Importante kay Pai Brian.
3: Kipag Dayo, pakitanggal ko na kung ano yung kwan, kipag Dayo.
5: Ang mga okay. Pangita mo nga susama rin ng mga trahedya kay Pai Brian, wala na ito na sa atong kinabuhi. So, para na itong Red Cross, ma'am, good morning. Good morning. May gabi, ma'am, sa K5, News FM, Gagayan de Oro. Namoy na nga-respond yan, ma'am?
1: So far, sir, wala pa man. Wala pa may nakakuhan sa mga nai na nga sa Milan.
5: Wala na. Pagkasunog, ma'am, wala pa'y nag-duol sa inyo. Nakapasapal. Ito,
1: wala na. Dilageron mercy, sir. Dilageron mercy design.
5: Salamat kayo, mama. Ano sa'yo mga destination, ma'am?
1: Volunteer, sir.
5: Volunteer sa bansa.
1: Kaya namin may naka-standby ambulance sa...
5: Kaman, kaman man na nga. At ako ang military.
1: Philippine Red Cross.
5: Salamat kayo, mama. So, wala yung na-respond yan. Ang mga samdan, mga nag-kita bayan, na nag-itabahan, ang mga...
3: Okay, so naputol ang linya ni K5 Gestory Pagulong na no, mga K5 at ato sang ninawon karon taon-taon ang ato mga kauban karon usab nga naa karon sa bawong area. Gani man pasalamaton kita no mga K5 nga gikataho nga walay mga kumbaga mga self-inflicting nga mga panghitabo or ibig kong sabihin kini bitaw nga mga nadamay nga mga tao sa bawong insidente no mga K5. So, K-pop Gistone, pasok sa labas!
5: So, Ako may nabi ang Philippine Red Cross. Wala man kay Pai Brian nga naapektuhan sa maong sunog at din nga dapita. Wala may nakanagitong mga nasandan, mga nakuhan sa aso, kay Pai Brian para nga tabangon sa itong Philippine Red Cross. Mapasalam mga tuntana kay Pai Brian. Nga hoping nga balang maguma ang panimalay, but adil lang yun ang kinabuhi kay Pai Brian. So muna ang nabaw na importante sa tanan kay Pai Brian o ikaw kabulugana kay ikaw sa una. Kay Pai Brian, inanaangin mo mga panglantaw sa kinabuhi nga kinahanglan nga magmalasigur ng Japon sa patagkaroon ng niya makipagpadayon sa kinabuhi aron niya makapadayon sa pagkinabuhi din ng masamok na kalibutan.
3: Okay. Atong paminaw, napabasi kay Fabrique mo o niuli na?
5: Nalubot na rin ako kay Pai Brian. Basta hindi na ko man makontak ako nang hindi ako kipa at kipa Brian kay wala na ibar nga nabilin. At umano na lang nato ni nga itong pagkabilin dyan eh. Buwan naman siguro si kipa Brian pa dyan eh. Ipasan lang nato sa saya. Kaya nga itong maulat-ulatan dyan eh. Nga itong Bureau of Fire Protection kay pagmaman eh. Nato na hinabi ang Bureau of Fire Protection kipa Brian. Si kipa Brian matungan niya. Murag lubat niya itong kipa niya cellphone kipa Brian.
3: Okay. So atong tanaw no. So pasalamaton kita no mga K5 nga gigabutyag nga why mga self-inflicting nga mga insidente kundi ang atong ipasabot nga walay mga dandamay nga mga tao sa maong insidente nga sunog ganito gan diyan sa may Block 4 Ramonal Barangay Kamamanan ning Dakbayan. Gani man sa karong mga panahon na wa nay kalayo kundi overhauling na lang ang gipatigayan usab sa atong mga taga BFP kon Bureau of Fire of Protection. Gubanan usab sa atong mga kapulisan sa Police Station 3 Kugon ang maong area aron usab nga maprotektahan ang kini mga biktima sa mga nasunugan kay diin kini mga lugar maong lugar no mga K5 napuno kini sa mga sari-sari nga mga balibuon ng kamot no. So na diha ang maong area pugad ni siya sa mga maayo nga mga tao. Gani man di mantanan pero mostly naani siyang maong kaninga lugar. So delikado kayo, so isa na siya sa rason nga bantay gid kayo ang ato mga kapulisan, ilabi na ang Police Station 3 Kugon sa maong area. So gikabutyag no nga naa kini sa mga 50 ka mga pamilya no nga ubay-ubay no mga ka-K5 ang natupo karon sa maong sunog sa maong area. So atong duga o atong huwatan no ang mga duga ng mga detalye kalabot usab sa maong insidente. So sa pagkakaroon atong gi-aninaw pa no mga ka-K5, ato lang aning nagpasalamat kitag dako kayo nga way mga tao nga naangin sa maong insidente. So no mga ka-K5, mao kani karon ang kanunay gyud liging gipahimangno kaninyo nga kung ikaw nagpuyo sa mga iyan nga lugar dapat ka maabtikon kay usahay man gud bisag ikaw nga nagamping ka nya ang imong silingan di wala magamping nagdanghag pagsiga sa iyang balay mahuyupan sa hangin mo paingon sa imong balay. So dalagin mo damay-damay gina siya basta ingiani nga mga area nga halos pag-abli nimo sa imong bintana makita nimo ang sala mismo hagog sa imong silingan madungog nimo kana nga mga lugar munay delikado kayo sa pag-iani nga mga sitwasyon no. Nang hangkot ka karon sa imong mga gamit nang hangkot ka napoy nagpaabot didto so nibalik kang sulod kay akutod pa ang uban pagbalik nimo dito sa imong gibutangan wa na ang imong ipanghangkot kay gidala na sa lain. So muna akong punto karon diha sa kaninga area muni sila no kaninga lugar mga ka-K5. So muna karon nga ang atong mga kapulisan sa Police Station 3 Kugon ang maabtikon kayo uban sa ilang mga puwersa sa mga otoridad sa maong area aron usab sa pagbantay kay labihan gid kayo nga mga daghan kay mga balibuon ug gamot diya sa maong area. Anyway now, mupadayon kita sa atong programa so wa na may ano atong karon ta atong dawaton ang atong mga kauban karon sa maong pagpasabot usab sa maong dugang mga update sa maong insidente, no? Anyway now, maayong gabi sa tanan, maayong gabi ganinyo. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagtutok usab sa atong programa. Kining si Brian Beltran Abad, uban usab sa atong tiginatbuk ang puwersa sa K5 News FM Cagayan de Oro. Maayong gabi, Cagayan de Oro.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! My

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga asa mangga?
3: Nato sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay dati na kayo sa atong refer mga kalimkyo ba atong sugar taas video nakadepensa na mga katiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman wala hindi man wala kong magigibati kung ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto
3: maintain siya nga kung wala sa mo taas sa mo kuan ko nag 145 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle imong
3: sada maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking ipiminaw sa K-pop yung CPM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa 60 level food supplement maayo. Depensa yun. Labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo, tay.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika. MyTC. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Papulangan. 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang dina na sa kwan.
2: Barang ilapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika?
4: Kani yung MyTC yung kwan.
2: MyTC o D3 Bio?
4: Oo. Kanang di ko pakakatulog.
2: Sa dihang nakagamit ng mga produkto sa klinika de Alternativo?
4: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Nang magkatulog na po. Niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. MyTC!
5: iDergo.
6: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa iCare Gold at iCare Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang gumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang iCare.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Kampiyo
1: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: chill sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch.

May mga adlaw sa tanan, labanan gid sa ating mga suking tagapamati ning atong programa ang kasayuran sa maayong panglawas. Atod yapon kaninyo sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Inyong gyapon makaubano sa kan naturopathic practitioner Dr. Mr. Naturopathy Dr. Luitin Chavez. Hangtod ta sa 30 minutos nga programa. Matiguban kaninyo alang sa pag-isgot-isgot. Alang sa kayuhan sa atong panglawas sa mga higala. Inabanan gyapon sa itong mga epektibo nga mga produkto, ilabi na gidang itong Klinika DTX sa 500, Klinika D3 Bio, Mighty C ang itong alkaline based ng vitamin C, Klinika Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre Bio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Klinika D Fresh, Klinika DTX Beauty Soap, o ang uban pang mga produkto nga naalang makaplagan, mapalit dira sa ito ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang ato ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga higala, nata din na located o dirita located sa may Cagayan de Oro, dini sa may Agora Market City, narata din ha sa may before pa moabot sa Balingasag o Hasaan Liner mga kagalaan. Before pa din ha. Di pa kakaabot din ha. Naitupad or naibaligyan din sa mga itlogan tupad niya na. Dako kayong gratula Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. And then ang Hingoog City na to makigilaan nato din na located sa may Doña Graciana Street, Corner Adelfa Street, narata din na sa may Hingoog City Bus Terminal. Dali lang kay tultulon ha kay Landmark Bus Terminal mga kagilaan. Then ang atong clinic schedule, aduna tay free health consultation sa gyapon nagapadayon sa tanan natong mga clinic branches. Dini sa may Cagayan de Oro, no? Every Sunday, Monday, Tuesday nato dinis Cagayan de Oro. Then every Wednesday nata din na sa may Hingoog City makikilaan. Then Thursday and Friday balik nata din is Cagayan de Oro. Then every Saturday close ta ha. Then good news na sa mga taga Hingoog, no? Kada Miyerkules kutob na ta alas 2 sa hapon ha. Na mag-uuban nga mag-apas pa. Naganin ng usahay paggawas na ta. Oh, ready na ta padulong sa tong sakyanan or kung di ta magsakyanan padulong na ta sa bus terminal. Napay mag-apas, no? Oh, balik na putag sunod. good news ha, tama na ta sa alas 2 sa hapon din na sa Hingoog City makikilala. Pero ayaw, pud mo pugpa alas 2 ha. Ay, basig muna sa toa sa una. Taman tayong na ng oras nya, last minute pud mo adto. Last minute pud mo ha. Sa itong clinic din na sa Hingoog City ha. Good news sa mga taga Hingoog. Sa mga dunay nagmangi din ha, no, kanunay magita din ha. Dagan mga nagapakonsulta din ha. Sa itong mga suking tagapamati din na sa Hingoog City. O, tama na ta sa alas 2 sa hapon mga kigilan. Then amping o ingat-ingat sa pagpalit sa mga counterfeit products sa itong Klinika de Alternativa Medicine Dual na Center. Kay wag yapon ni sila mahurot. Daghan pagyapon kayo ni sila gapamaligya og peke. Ah, laban na gid sa online makigilaan. Kaning dinis sa kining dili online medyo ambot lang, no? Kay wa na may mga reklamo gana sa tong clinic. Yan adaw dinis sa mapalit nila sa mauna nya soft gel daw mostly good o kasagaran good eh, kining sa online no, laban na to mga senior ba nga makikita bitog promo Klinika DTX 700 buy 1 take 1 buy 1 take 2 buy 1 take 3 money ang sale. Wala kita nagapaingon ana makigalaan ha, laban na gid ka to mga nagalantaw din sa online platform din sa Facebook sa mga Facebook din sa mga shopping platform, no, sa Shopee. I-search mo DTX 700 perting daghan ng manggawas nga nakabutilya. Oh, ayaw gid mo og palit ana makigilaan kay ikumpara nimo dito sa presyo sa katong naka-box kanang naka-karton, layo ra gid ang diferensya. So muna ang uban dito sa butilya. Oh, take note lang ha, katong mga nakabutilya nya soft gel gani na siya,

0: consider gyud na as fake or counterfeit products sa Clinica DTX sa 500 mga higala. Then di na pud ka kumpiyansahan ang D3Bio mo pud, no? Naa na po yung mga piki nga mga nagapagawas gapamaligya og D3Bio. Muna siya makigala na sa mga nag-take o DTX 700, D3Bio. Aron masiguro mo, add to mo sa mga parmasya nga doon sa inyong lugar. And to na mo sa mga pharmacy. And then, add to mo sa mga pharmacy. Unya, kamoy mapalit yun mismo, no, sa atong produkto Clinica DTX 700. O aron pa gid makasiguro ato mas mga branches nato makigilan. Dinis kagayan di oros bun ko nato dinis sa may kaning Agora Market City. Sa may Agora Market City sa di pa kabot sa may Balingasag o Gahasaan Liner. Yung mga nag-aali din ha, no, paingon og Balingasag, Gahasaan, ang uban din na Manulo pa. Abay lang taan na makigilan. Ang likod bitaw o loyo sa SSS. Sharo naman po, no? Daga na kahit ang landmark ipangisgutan din eh. Kaya mo ba mag-god bonus clinic na to? Mahingan sila nga. Ay, nara din ni din eh. Natultulan na gina mo. Tagba magtuyok-tuyok. Basta kay doon lang sa may Hasaan o Balingasag Liner mga higala. Then open tag ikan adlong Domingo hangtod na sa adlong Biyernes. Close kita matag adlong Sabado. Kapila na nato ni ginabalik ha. Bisan pa gani to mga suki na nato. Malimot pa nga pag nga Sabado makaanas clinic. Uy, sirado man din sila adlong Sabado. Pero open ta every Sunday. Usahay man gud ang uban man nagana, basig close ron kay Domingo. Mura na ikanindot. Kay kung close tag Sabado, bawian po nato abri po ta sa Domingo. So open ta every Sunday sa ato ang clinic makigilan sa atong store mga higala. Okay, so sa atong bagong text hotline number, ipaabot ang inyong mga pangutana, inyuhang mga gusto nga ipaabot din sa ato ang programa, labanig ka itong mga dunay balatian, mga dunay na nga gahambin sila mga balatian, basin din hi. Dunay tubag sa inyo ang mga pangutana. 0985-034-2925. Usbon ko, 0985-034-2925. Alang sa inyo ang mga dugang pangutana. O kung sa inyo ang ipaabot din sa itong programa, kaya ito nang tubagon unya sa di pa na ito, tapusun nga ito ang programa. Okay, usbon ko, 0985-034-2925.
1: DTX 500 Health Alert. Health
2: Alert. Isay ngalan na to, sir. Boy Mercado diay ni sir. Mutanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500. O sir, mo na ginatumbar na ko kanunay kay na diagnose mong ug kong anaay prostate problem, isud kong pangihi. Ready ko pagman, abag po na kong tiil. Ginahilantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa taon. Kaayo ko, may review. DTX 500 na ginakaayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City.

0: duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud ako blood sugar. 95 na lang.
1: TTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: TTX 500. Health alert.
3: DTX 500 mga kahigalaan, mo prevent no sa cancer and genetic mutations mga higala. So nindot kayo og effect sa pagtumar sa tuang klinika DTX 500. Malikayan no ang mga nagkadaiyang classes cancer and even mga genetic mutations sa mga kahigalaan. No, ang naamanggod aning atong klinika DTX 500 ngano man no nga iyahang maprevensyonan o nganong kaya niya batukan ang kining nagkadaiyang cancer mga higala. Ang usas sa mga sangkap or kining kampyon nga ingredients or kampyon nga sagol aning ato ang klinika DTX 500 mga higala, ang kining ginatawag na tog DSE mga higala. Unsa man ang DSE or kining ginatawag na tog sugarcane extract mga higala. No, dili na ni siya tubo ha. Kaya ang picture manggod sa tong klinika DTX 500 tubo. Nya moingon din ang uban nga, uy, tubo dai ni ang DTX 500. Ha? Muna nang ginatawag na tog DSE mga kigalaan or the sugarcane extract no, tungod kay panit na ni siya sa tubo mga kigalaan. Or kaning ginatawag na tog pinakapait nga parte sa tubo mga higala. No, muna nang ginatawag ang nga sugarcane extracts mga kaiglan. So unsa day na aning sugarcane extract? No, matud pa sa mga pagtuon sa mga eksperto or sa ilang research, no nga duna kini siya pinakaabundang nga source sa phenolic compounds mga kaiglan. No, kini siya or mao kini ang super antioxidant nga mo protekta, no, sa panit sa tubo aron dili kini ma-damage sa adlaw bisan pa mabulad or bisan pa nga ang kini mga tubo is nabulad na siya sa init sa adlaw sulod sa napulo ka bulan hangtod sa katuig, di ba? 10 months up to 1 year ang kining harvest sa kining ginatawag na tuog tubo. So ang naadi ay aning tubo magkigilan, ang naa sa panit niya sa tubo mo na siya ang mga phenolic compounds mo toy mo protekta dito sa sa sugarcane itself o sa tubo itself gikan sa kainit sa adlaw mo na nga dili siya ma-damage. No, dili siya ma-damage ang kining ato ang or kaning tubo mga kaigalaan, no, daghang bukid noon, no, daghang tubo din sa bukid noon, no, bantayan ninyo. Ah, dili lang sa bukid noon, dito sa Negros, no, sa gitna sa pinakalapad nga plantasyon sa tubo ang kaning Negros mga kaigalaan. Aside din sa Atuas Mindanao, na din sa bukid noon mga kaigalaan. Abunda kay ta og tubo mga higala. No, so ang nasa kapsula, ang usa ka kapsula sa DTX 500 loaded kini siya sa Filipinols og flavonoids. So puno na siya no sa Filipinols og flavonoids, mga transferred antioxidants nga mo protekta sa atong cellula aron dili ma-damage sa free radicals mga higala. Nasayod ta mga kigalaan nga ang free radicals mo gina siya mo damage sa mga good cells nato makigilan. Then our body is composed of what? Cells mga higala. No, walay lawas nato or wala ta kung wala tay mga selula. Then kaning atong mga good cells kinahanglan maprotektahan nato na siya makigilan gikan sa mga free radicals. Asa man nato makuha ning mga free radicals? No, daghan, no, dili ta maka-escape or dili ta maka-ikyas ning free radicals. No, naadi na sa itong mga pagkaon, nasa itong palibot, nasa mga chemicals, nasa pollution, tanan, no? Daghan o pamaagi nga musulod ang free radicals sa itong lawas. Now, kung dili protektado ang cellula na ito, no, walay proteksyon ng itong cellula, dali lang kita magka-cancer mga kaigalaan. Now, kung sa may naasa itong klinika DTX 500, nganong maprotekta siya sa mga good cells sa itong lawas? Mao kining Filipinols o flavonoids mga kaigalaan. No, so sa kadaghan mga pagtuon, ang Filipinols o flavonoids o kining phenolic compounds, usa kini siya ka anti-carcinogenic, anti-mutagenic o anti-inflammatory mga higala. no, kaning

0: naa sa ato ang klinika DTX 500 muna, no, nga kinahanglan mag-maintain yun ta sa ato ang klinika DTX 500 kada adlaw, no, ipaubos na to ang risgo nga magka-cancer ta. Kinahanglan nga doon na tayo protection every day, no, kiniusab mo pugong sa mga inflammations, mga bukol, mga pagubag-ubag sa atong lawas. Kung doon na tayo antioxidant sa atong lawas, magkailan malikayan nato kining tanan. So kinahanglan na doon na tayo ginatawag nato og supplementation, no, protection, no, doon na sa ato ang lawas mga higala. Ang tubag ni ana, inom ta sa ato ang klinika DTX 500 matag adlaw mga higala. Mapalit na siya sa mga butika, mga branches sa Clinica de Alternativo Medicine Wellness Center, no, og sa uban pang mga parmasya, mga dealers, og sa online mga higalaan. Amping mo ha, kay dunay mga dunay paghihapon karon, no, dunay paghihapon yung mga fake, no, nga nagapagawas din na sa online. So amping mo sa pagpalit, dapat dito mo sa legit nga page or store sa Clinica de Alternativo Medicine and the Wellness Center mga higala. Okay, sige, text at itong text at the number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipaabot ang inyong mga text, mga pangutana din sa ito ang programa. Yato ng tagaan o pagtagad unya sa di pa nato tapuson ang atong programa.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Maman sa ingana na ito ba?
3: Ako si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong libate karong nga gainom og D3 Bio. Sa una, hibim kay akong nawong. Karang Bill's Palsy, Yataki. Nagkaroon karoy sa Diyos. Akong baby, normal na 120 over 80. Akong gikuan karoon ka ni arong kolesterol. Murang amubububot na.
2: So, yun ang ganyan?
3: D3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika.
4: Kagayan De Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa klinik.

0: 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
1: Bio. Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Papalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Bio. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw.
4: Kapalit sa inyong kasuki butika.
2: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Suabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngayon bala mga mga basic ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
0: D3 Bio Health News.
6: Klinika D3 Bio, mga higala, makatabang usab sa pagpatay sa mga bakterya, virus o uban pa, mga kaigalan, no? Fungal, no? Fungal issues sa atong lawas, no? Makatabang yun ang atong Klinika D3 Bio. Katubi taong nang labay ng mga bulan, no? Doon ay mga ginakadlokan ng mga virus, no? Sab nga bago. Atong Mpox, di man gito virus, makigilan. Actually, di man gito siya virus. Pero managana ta, no? Muna nga nagsuot na pudog mask, suot na pudog mga unsani, prevention na po, precautionary measures. Ban gani hadlok abi nilag mag lockdown na sab, murag di naman punta magpatunto, no? So prevention na tadaan, inom sa atong Klinika D3 Bio. Kaya atong Klinika D3 Bio, aside sa yang vitamin D3, dunay na siya VCO nga dunay daghan kaayong medium chain triglycerides. Maoy magdun nga maoy maka patay or dunay kapasidad sa pagpatay sa mga bakterya, mga virus nga musulod sa atong lawas. Aning VCO makigran or ginatawag atong cold press extra virgin coconut oil na nasa atong Klinika D3 Bio. Kung musulod na din na, kung naana na siya sa atong lawas, kung maintik na na siya sa atong lawas, mo na siya ay mo act as another immune system sa atong lawas. Kaya naana mati immune system, di ba? Mo na yung mga defenders o soldiers sa atong lawas. Pero kaning Klinika D3 Bio, katong kumbaga sakuan pa, no? Mahulog ni siyang mahulog siyang frontliner. Sa di pa makaabot dito sa main nga ang virus, mga bakterya, di pa sila kaabot dito sa pinakasintro. Pinakasintro sa itong lawas, harangon na nila sa tuang mga medium chain triglycerides nga nasa Klinika D3 Bio, mga higa. Pwede po na i-maintain ha ang atong D3 Bio. Aside sa itong DTX 700, pwede po na i-maintain ang D3 Bio. Then i-partner na ito atong Mighty C, ang atong alkaline-based nga vitamin C, kay mo na yung mapastrong sa itong immune system. Mo na yung magpa-boost sa itong immune system ang itong Mighty C, mga kinan. So, doon nga yung muniginom, buntag, wala pa'y kaon ang D3 Bio at Mighty C. Then sa gabi, ang itong Klinika DTX sa 500, makigilan. Then sa itong mga dunay problema sa tiyan, laban ng giyod ka itong mga nagapanghapdos ang ilang tiyan, dunay problema sa gut, makigilan. Gut health, no, kana sa tiyan ba? Problema pagpangapdos, di makabawas, muraghawang ang ilang tiyan. Acid reflux GERD, makatabang ang ato ang Klinika Spore Biotics, mga kaigalan. Kung saan siya makatabang na to, doon na siya 80 billion CFU. Moni siya inindot kayo kay nga naman, diritso gini siya, no, dito sa itong digestive track, mga kaigalaan. That's why ingon na siya ka-effective, mga higala. Then ang atong mga kape, doon na tayo klase-klases kape din Klinika DTX Coffee Mix, doon na tayo Klinika DTX Premium Coffee, doon na tayo prebio coffee. Pili lang ka din ha, asay mo ha. Kana tanan, lambi gid sa tanan kay ako nakatilaw na magigkuha na tanan. Mo na mga healthy coffee magiglan, dili nang mga traditional na andan nato nga kape. Ganita dinita sa mga kape nga kung asa nakakape ka na naka detox ka pa. Then naputa extend food supplement for men. Ang atong extend food supplement for men, mo na siya ang makapaligon nato. To mga mahuyang na o maluya na. Maluya na ang tuhod. Maluya na si Junior. Extend food supplement for men. Dili makalabad sa ulo. Kay doon na yung mga food supplement para sa kalalakinan, no? Ang uban maka reaction, doon yung reaction, makapalabad sa ulo. Pero kaning extend food supplement for men, no? Digid siya makalabad sa ulo. Then, ang iyang effectivity is up to 3 days sa mga igalang. Muna, dagang tagsuki din na taxi driver, truck driver din sa clinic na to, mabalit og extend food supplement for men. Dili kay pampa, dili lang ang purpose pampabarog kay Junior, kundi dili pampa ligon kanila sa ilang pagbiyahe mga igala. Instead mag-inom og mga energy drink, no, extend food supplement ang ito. Then atong clinic Adio Fresh, no, kana siya sa mga gusto mo sulay og natural nga kining roll on. Doon na tayo Clinica Dio Fresh available sa itong clinic. Then, Clinica Detox Beauty Soap, mga higala. Dili lang ni siya ordinary beauty soap. Pero makatabang po din siya sa katong mga doon ay ginatawag na ito o skin problems, skin disease. Clinica Detox Beauty Soap, mga higala. O ang uban pa mga produkto nga mapalit din na sa itong Clinica the Alternative Medicina and Wellness Center, mga higala. Anara mo diha ha? Kay di na rata mag diha, libre atong consultation. Okay, so sa di pa na to, tapusun ng atong programa. Matubag sa taog pangutana. No, kay ubay-ubay ra ba niya itong mga texters. Di na to ma-upod og tubag. User number 5917. Good day, Doc. Unsa may para nako nga kape. Ha? Unsa may kailanan na ng premium o coffee mix. Ay, depende na siya sa imuhang blood sugar. Kaning atong DTX premium o DTX coffee mix. Although, ang DTX coffee mix na to, makatabang man po din sa mga diabetic. Ha? Makatabang man po din siya sa mga diabetic. Kaya naman ni siya ay ginatawag na to ang palaya. Pero kung sipa gani kayo or taas kayo imuhang sugar, managana na lang tadaan, kinaraban ni siya brown sugar. Number one niyang ingredients is brown sugar. Muna, pait-pait din siya nga tamis-tamis. Muna, daghan kayo ganahan. No, kay daghan man kayo ganahan og pait nga kape, di ba? Tama man, ay lami sa kape, yun pait. Pero katong gustog pait-pait, tamis-tamis, diritas DTX coffee mix. Pero kung sipa na gani kayo mong sugar, dito nakas DTX premium coffee higala. No, ayaw nag-inom aning DTX coffee mix. No, kung taas na, moabot na og 200, 300, 200 plus ha, 200 plus, laban na sa fasting blood sugar. Ayaw na ganaan yung DTX coffee mix. Dito nakas DTX premium coffee. Ay, dali kayo na mura to itong DTX premium coffee din as clinic. No, kung kusog ang atong DTX coffee mix, kusog po ang atong DTX premium coffee, mga higala. Kung sa isa kaadlaw, makahalin ta din ha, og sobra na pulo kabak. Sa kadaghan og diabetic. Sa kadaghan og diabetic, mga higala. Okay na, igo na, no? Ang atong panahon, gamay ragi kayo. Padayon lang mo pa sa pagpamati ng atong programa kay katong mga hanging ng mga text message. Ato gihapon tong tubagon, no? Matubag ragi hapon mo basta kay mamati mo pirminti dinis atong programa kasayuran sa maing panglawas, sa samang istasyon, sa samang oras. Inyo gihapon makauban si Doc Lewitin Chavez. Okay, usbon ko ang atong ang clinic schedule, ha? Every Sunday, Monday, Tuesday, nata dito sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday, hangtod alas 2 sa hapon, nata dito sa Hingog City. Then pagka Wibis Bernis, balik ta din sa Cagayan de Oro City. Then every Saturday, close ang tanan branches na to. Open ta gikan Sunday until sa Friday, mga higala. O, gula na gid kita yung igong kapanahon og oras. Din hilamang sa samang istasyon, sa samang programa, kasi na sa mga panglawas. Enjoy pa makauban, Doc Lewitin Chavez, magaingon, maayong panglawas, ipadayon. Dili, kini na to, abusuhon.
2: kining tunumanon. Hatud ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline new vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM, kagayan ni Euro City, Philippine Standard Time, alas 4.33 sa buntag. Kining oras sa Tugrato sa TTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga.
3: Exercise tayo.
7: Good morning, good morning. Kumusta? Mayong buntag na tutunan. Welcome to rin sa itong tulumanon ang balitang K5 sa umaga. Asinsya mo ha, kay murag na ulitaw ang atong tingog karon. Igo tas trangkaso mga suking tigbabinaw. Anyway, adlaw karon nga Merkules. Pizza 13 sa bulan sa Mayo. Tuwing 2025. Buinas ta karong adlawa. Gawas nga igotas tingog nga muratag na ulitaw. Nabilin pag yun atong postiso. Ayun na pa. Buinas kita karon. Anyway, good morning, good morning. Sa taranta mga sukitig bibinaw. Ato mga FB followers ka nagtanaw sa live stream via FB page may gala sa K5 News FM kagayan ni Oro. Mayong buntag, mayong buntag tibo kalibutan, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Good morning Narisam sa atong pinalanggang siyudad sa kagayan ni Oro. Ay sayo kayo, sayo kaya tong kuya. Asa ka ni paingon o basta negosyante gali early bird kay mumata. Morning ni Bodya, kagawad Kuya Abraham Abillanosa. Good morning, good morning. Kumusta? Noy, mabated. Noy, good morning, Noy. Wala na lang sabi inyong sumaan ka na buntag sa'yo. Kaki 5, Martin Rapon at magiguban kita ka rinyo ha. Atun sa alas 6, sa taklas buntag. Uban, Japon, may gala sa mga balitang informasyon nga ipadangat gikan sa ato mga K5 reporters. Kumusta sa otsyon taga barangay sa itong syurad? Sini Mayo kay kagabi, doon na sa'yo na kong sunog na itabo. Fiesta na ba karon? Mura, gugni ko masayo. Fiesta karos barangay na kamamanan. Di na itabo ang sunog kagabi e di astramonal bilid. Na, ibis magsadya kay fiesta. Subo na nung kayo kay nangawad ang panimalaya ng atong 23 ka mga balaya ang nasunog kagabi e. Di yeah, may gala sa maong lugar sa may ramonal bilid. Sabi sa malay niya, puriyabuyang sab, dikit-dikit sa mga sukintig paminaw. Standby mo niya na kaya itong kauban na pinagi sa itong patrol. Ito, Anitos area ground, din asa na pahimot na itong mga fire victims. Mga sukintig paminaw. Kamusta itong makaigsunan sa unang distrito? Unang distrito, sinad sa Kaginyuro, labi na sa itong makaigsunan, the Sinterland Barangay. Kumusta mo niya, Agikas, Barangay Lumbia, paingon dito sa Barangay Bisigan. Labi na niya sa Barangay Tignapuluan, no? Good morning, kay galunog-lunog na itong signal niya. Dine sa may gala sa segundo distrito, good morning, good morning. Labi na sa ito mga numbered barangays, Agikas, Barangay 1, paingon sa Barangay 40. Pasensya sa itong mga FB followers, ha?

0: na Luis Gasbisami Surital. Oy, labi na yun sa ito, Isong Sibian, ang 90.5 Energy FM, Hingog City. Hapit na siguro ilang fiesta niya, oh. Kay si Mayor Eric Cañosa, nagpahibalo man ito nga doon ay mga national artist. O, di lang kuno usad, duha. Daghan mga kalingawan diyan, no? Atol sa inyong fiesta des dakbayan sa Ingog. Pag-imbitar sa muna. Morning sa mga tigpaminaw nato sa 90.5 Energy FM Ingog City.
1: Tuwing umaga, upang ang katawan natin.
0: Si Tintay Nubi ka mga barangay diya sa dakbayan sa Ingog, may buntag.
1: Tuwing umaga,
0: advance sa fiesta, pito na inyong fiesta diya.
1: Tuwing umaga, mag-exercise
0: pa. Oh, imbitar ilang mayor diya may gala. Si Mayor Cañosa sa mga... national artist mga kingsunan, doon ay banda daw. Kaya di lang kay usara ka banda. Bibog yung kayo mga kakifive. May tag mga imbitar rin taga Energy FM kay pwede rin na ito dalikyatan. Kauntas ilang huboy-huboy ng humba niya. Kaya buntaga may galapi, pinaka mga updates nga itong ihatun niya ka rinyo. Oy, labi na karon mga kaingsunan. Labi na karon ang kinibang kabibo karon sa atong politikas na sud. Kagahapon na video. Hapit magkakwan. Medyo nagkabangi yun may gala si Senador Ruben Padilla. O si Senador Kiko Pangilinan. Ay noon sa basag gibanghagan man ni Senador Kiko Pangilinan si Padilla. Pinasiplat mas manaw ka kita na maging kayo mga kaingsunan. Oh, gireplay. Ingos Rubin Padilla ka. Laban na sa itong parliamentary rules sa Mr. Presiding Officer nga banghagan lang na itong isig ka senador. O ban? Nasuro, nagkag dispensa to doon si Juan. Senador Kiko Pangilinan, iyang gihatag yung kamot kay... Making kamigong balik, awag isugot si Ruben Padilla. Mismo hawin siyang t-shirt. Oh, ay gawin-hawin ang t-shirt niya. Maumari.
1: Mag-exercise.
0: Init kay ulo karon may galag atong mga senador.
1: Umaga, tuwing umaga.
0: Nah, muna na niya gibanghag karon.
1: Ayo, tuwing umaga.
0: O niya, ang mga kongresista sa karon mga kaingsunan.
1: Ay sumiglang.
0: Asig iyag kinibang...
1: Tayo, tuwing...
0: Explain nga to sa ilang mga katauhan. O ganong nagbutar silag yes, o ganong nagbutar silag no. Sige, magpaliwanag kayo doon sa police station. Ang wala naman sa mga kaingsunan nga mabutar o yes, kini si Ormoc Congressman Richard Gumes, si Guma. O inaon sa manis Guma, nga dayhan manis mga Duterte, pero ni yes to impeachment man siya. O niya si Chanko sab to mi Chanko bra. Kaya ang congressman nga usas mga nag-expose sa Maria may gala niya ng flood control at pipila ka mga kongresistang nalambigit. Mga kaingsunan. Uy, nag-expect nga nun. Nag-yes man. Aga kayo na pa. O niya, katusang congressman sa party list mga kaingsunan. Sa manggagawa ba to? Kamarang tanaw ni mo, Pro Duterte, maniyo. Ay, pag-abot sa mutation, nag-yes man. Na doon ay mga congressman, nag-ingon nga nag-yes sila. Ay, para kuno kaayuhan sa ilang mga distrito. Ayun na pa. Doon naging siguro ay kahibulungan ngay panghatag anis mga congressman, no? Kaya nga nung nag-ingon man ang uban nga para sa kaayuhan sa mga distrito. Para sa kaugbahon sa ilang katawhan. Ayun na pa, mama. Bisan lugar o taliwala nga bakak lugar o taliwala nga dili ang ayan. Gabutaran o yes o butaran o no o no. Tungod lamang kay makahatag o kayuhan. Kining yung kwarta demonyo, kining kwarta ba? O kining kwarta mga kaingsunan, demonyo yun.
1: Mag-exercise.
0: Ayong dili pa sa konsensya lang, basihan sa mga ebidensya. Ay siguro dili makuha ng inana kadaghan sa numero nga nag-yes. Pero tungod mga kaingsunan sa nagtinagingting nga sapi, mausab yun may galang prinsipyong baruganan. Okay, katong mga grabe kay ka mga bukal kayos korupsyon.

Katong uban may galang ang mga kaanib mga kaigsoonan, kapartido, kauban may galang sa mga Duterte. Nag-yes man ang uban. Amo na diha may kaigsoon, kahibulungan yun. How can you bang demonyo yun ang kwarta? Kung nagingon sa pinulungang English, money is evil. Pero ang uban mo ingon nga, abalag ibir na kipay Martel. Basta dagang kong kwarta, okay ra, ayun na pa. Okay na, basta gikan sa siningot na paningkamot. Anyway, alas 4.45, oras buntag, mga sukintig paminaw. Magaliya sa ta, magampo sa ta, sa itong ginong Diyos. Atong labaw magagahom. Ang hari sa mga hari, gamanan sa talagamanan. Pipila ka congressman daw dari sa Region 10, nag-yes para sa impeachment ni Bibi Sarao. Dagang kayo mga nag-yes dari. Dari landaan mga kaigsoonan sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, perfect yes sila tanan. Gikan sa congressman natos Cagayan de Oro, Misamis Oriental, puro yes. Mga G sa tawing, mga Lia sa ta.

sa aran samahan sa anak sa Diyos ug Espiritu Santo. Amen. Amahan mong lagit noon, Hari, sa mga hari, gabanan sa talang Amahan ng Lord God, salamat. Salamat, ining laing buntag, ngayon mong ipaambit ka na mo, Ginoon Diyos. Lord, pasailo kami sa mga sala ng among nahimo. Tultuloy mi Lord sa maayong mga dalan. Inikay mi Lord sa mga disgrasya, katalagman, sakit, o guban pa, Ginoon Diyos. Lord God, tamang nga ang among nasod, Lord, na nagka buwag-buwag na ning mga panahuna tungkol sa mga politikanhong mga tinguha. Giyahin, Lord, hikapang kasing-kasing sa among mga lideres nga magkahiusa na. Panalip din, Lord, ang mong katawahan. Sabi na ang mong mga katawahan kabus sa kadaprinan o kabus sa kabukiran. Tambalin, Lord God, ang mga nagmasakiton, ang uban nagpamilin pas balay tambalanan, ang uban nagayom-ayom lang tungkol sa kapubrihon, sa pagpanambal di asela tagsa-tagsa ka mga pinuyanan. Tambali, Lord Jesus, ang ilang mga sakit. Lord God, ang among mga OFW, kanunay sila, Lord, panalip di. Kanunay sila, Lord, na hatagi o giyahi tultuloy sa mga maayong dalan. Lord Jesus, nag-ingon ka man sa imong balaan ng kasulatan, o sa doon magasangpin sa imong ngalan na ikaw mamina magpatiniwala sa among mga hanyo o giyangungo. Among ipanalagin, Lord Jesus, kay kining tanan, among malauman sa ngalan ni Jesucristo, nga among maluluwas. Amen. Sa ngalan sa Bahan, sa Anak, sa Diyos, o Espiritu Santo. Amen.

oras aquí, 5 News of El Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 4.48 oras butag. Niya karon mga top stories, mga headlines, karawan-dawa. Sa balitang lokal, gingong duha ka mga igsoon ng security guard. Nadakpan may gala sa gihimong bypass operation sa atong kapulisan. Dulaan sa tunga sa milyon ka pesos na kantidad sa Cebu ang nakumpiska sa duha ka mga igsoon. Sa dugang mga balita lokal, laing nadakpan nga nagbaligya og Cebu riyan dapita sa may barangay Idahag kagapong adlawa ang suspek arestado sa gihimong bypass operation. Sa dugang mga balita lokal, 1.2 milyon pesos ang structural damage sa itabong sunog kagabi diyan dapita sa may Hustoko na Ramonal Village, sakop sa may barangay Kabumanan, din 23 ka mga panimalay ang naugdaw. Sa atong mga balita nasyonal, Senator Robin Padilla, may palag may gala, umanggingong gibanghagan ni Senador Kiko Pangilinan atol sa ilang committee hearing kagapon dito sa plenary sa Senado. Para tayo mga top stories, headlines, karabuntag, adres sa atong tulmanon, ang balitang K5 sa umaga. Nga hatod ka ito sa The Power Trio, nga produkto ni Dr. Ramil Uy. Tested and probing na kinod, niya itong takas o mga blood sugar, takas o mga blood pressure, takas o cholesterol, ilang gimog partners, ilang kinabuhi ang The Power Trio. DTX 500, inabagan sa D3 Bio, og Mighty C, the alkaline vitamin C. Amali inagi partner mga kaigsunan yato mga tag-as o mga blood sugar. Og sa ilang paggamit ini, nagpahayag sila sa ilang testimonya nga nakahatak og karagan sa ilang gihambin nga mga balatian. Dito mo palit ha, sa mga farmasya nga doon sa inyong lugar para siguradong legit ang inyong mapalit nga mga produkto. O di baka gusto mo, maka-discount mo, maka-barato mo, bisita mo sa atong Klinika The Alternative Office. Ang Klinika Office, Dres Cagayan de Oro, na di mahimutang sa Agora Terminal. Samtang diyan sa Dakbayan sa Ingoog, ang Klinika Office, naasab sa ilang bus terminal, mga sukintig mabilaw. Kinang mga produkto, mga kaigsunan, pasado kini sa BFAD. Kompleto kini, mga kaigsunan, mainungdan nga nationwide na kini. Ang agi sunod mga kaki-five sa ato mga kaigsunan, nalil na ka itong mga abanti ng mga edad. Bisan galing din abanti kibad edad, kaya doon ay mga uban karon nga batanon ta, pero tagas na kay blood sugar. Tagas na blood pressure. Maraming nindot na tubag mga kaki-five, mga ito na power trio. DTX 500, D3 Bio, o Mighty C, the alkaline vitamin C. Asinsagin mo sa ato mga followers, batikin kayo atong signals internet. Daghang kitang mga followers may galang di ginato ma-mention mo kay pastila no gapilit-pilit galang turme ang atong signal. Alas 4.52 nas buntag sa pagbalik ta ha bulyada na mga report sa itong mga kaubas gawa suman labang sa itong pipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Standby K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Unsa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsa mong ipalit karon sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o kuan may TC.
2: Sir, ngano tuong nauna kagpalit ani nga produkto ha?
3: Kung na matikdan na ning kuan produkto ha. Medyo nagmayo akong lawas.
2: Kanihan itong wapak ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Morang dahang kay kong gabatiun. Morang bili kay ko ka lato tugod na ning ato ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga morang na-askil na gig ko.
2: Unsa man mo agahat karoon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan niyo ang naga... Yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay epektibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pumalisa mga butika.

0: Oras nato may gala sa K5 News FM Cagayan de Oro, alas 4:58 nas butag. Kaling oras sa tulgrato sa Extend Food Supplement, laban pag matagalan. Diyos nang gini si Imot Icons, oh. Matod pa ni Imot Icons, may gala, naiyang verse din, oh. Matod ko na sa Mateo 19-21, mayingon si Jesus. Kung gusto ka nga mahimong himpit, lakaw ibaligya ang imong mga kabtangan o ihatag sa mga kabus. O makabaton ka o gabahandi sa langit o niya balik o sunod ka na ko. Gwapo sab, Imot Icons nga message. Hoy, Kit Mars, good morning niya, Engineer Sunny Valiar. Good day ka ninyo niya sa London, ha? Kumusta, Engineer Sunny Valiar, uban sa iyang pamilya niya sa London. Rad Kalingin Mangawang, this Virginia, USA, good morning, good day, labi na sa ito mga visdak niya, mga bisayan dagko. Iyong mara sa Baygala si retired colonel, atong former city police director, Colonel Cesar Wano, aka Colonel Red, sa iyang Facebook account. Diyagya po sa Amerika itong mga sumusunod din sa itong programa, mga suking tigwawinaw. Alas 5 na sa buntag. Ala batana mo dia kay kayod pa ba yata? Ting kayod pas mga ginikanan karon ma inhan og amahan. Okay, og di ta mo kayod nawa tay itongtong sa lamisa. Di ba? Wa tay itongtong sa lamisa og di ta mo kayod. Kana kanaad lang yun kayod may gala. Standby mo sa ato ka K5 kumustahan unya sa alas 5 media. Pinagi sa ito mga igsong sibiyaan sa K5 News FM Philippines, mga suking tigpaminaw. Pabati ninyo mga balita gikan sa Tacloban City, Santiago City o sa Palawan. Unahan sa ito may gala ang weather update. Pinagi sa itong DOST Pag-asa El Salvador City. Kay standby sa line number 1 si Sir Justin Navarro. Alang sa atong lakat sa panahon. Sir Justin Navarro, mayong buntag.
1: Sulat panahon.
2: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong alakaw sa panahon. Karong adlaw, asa pa alas 3 sa buntag, ang update sa itong gimonitor na low pressure area, formerly nga si Caloy, base sa itong available na tanan nga datos kay nasa 495 km east of Birak, Catanduanes. Pero naman sa Mindanao, laman siya epekto sa ato, ubang tibok, at Mindanao kay makasinati lang sa panalagsang pagdaghom nga sa mga panganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pagulan kilat ug pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Expect lang nato ang init ug hayag nga panahon karon nga naitansa nga pagulan pagdating sa kapunog sa gabi. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahil tayuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hiningan to sa kasarangan ang magagikan sa habagat ng kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura na ito karong adlaw nag-reduce na nga 27 to 33 degrees Celsius, o gang heat index na ito karong sami-samis oriental kay posible na umabot sa 41 degrees. At ang adlaw musubang o niyang alas 5:23 sa buntag o musalat ng alas 5:53 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:01 sa buntag. O ni atong latest weather update ikat sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City, ini si Justin Navarro. Daghang salamat.
1: Sulat panahon.
0: Salamat Sir Justin Navarro sa DOST Pag-asa El Salvador City. Gikan sa weather update may gala atong kumustahan atong kauban. Lagi sa atong patrol naka-onboard si K5 Jonathan Sabanal. Tua karon dito may gala sa ato mga fire victims. Gikumustahon na itong fire victims na ito, mga nabiktima sa sunog kagabi. Diyan napita sa may Ramonal Village. Kapila man na nasunogan niya, no? Murag, ginoko rin na ito magkwana. Sige na kasunogan niya kay dikit-dikit mga balay niya. Gawas nga dikit-dikit. Ginama pa yun sa mga light materials. Niya timing na ba kayo kay fiesta nila karon? Dagan pista karon. Kamamanan karon pesta. Karong pizza 15 na yon, Birnes, Pisas, Barangay Gusa. Kagabi, doon na sila yung mga aktivitas, no? Nagkaroon ng mga ilang aktivitas, Barangay Gusa. Kaya itong kauban may gala, si Parayong Gals, taga Barangay Gusa man. Magpista baka ni, yun na pa. 3 minutos sumana kanabay sa nasingkos buntag kining oras sa tungkanato sa Dio Fresh Roll-On. Para sa puti o gumot nga inok, gamit na sa Dio Fresh Roll-On. I-check ta may gana itong kauban na karon sa ato mga fire victims sa barangay kaumanan. K5 Jonathan Sumanal, good morning! Eh, K5 mo!
1: K5 News FM Live Report!
2: Ipabatid live na karoon din mismo sa may Rabuna Village sa Barangay Kamaman ng Siyudad sa Cagayan de Oro. Update ni, aftermath sa natigayong sunog kagabi eh. Bandang mga alas 5 kapin kung kulang K5 ba, Martin?
0: Sa
2: karoon, aming dyan doon na pa eh, pag-aso-aso sa area.
0: Uy!
2: Oo, oh, natakaroon sa tapin din eh, mayang gabi niya. Nay, mga gabi, butang sa meron. Oo, oh, happy pista, pero din mayong pista man, ang ginaganapan. Pista ron din, di ba? Akamamanaan, pero parte. Sige, ramo na lang, pero din pista din eh.
3: Dili.
2: Pero, kumusta man ay?
3: Okay naman ni, ang marambalay mo, inawala.
2: Napalay. Dini tangki pa, Martin, o. Sa, sunod na sa area, dini pa, mamaya ganan din oh, ano na to kita Martin, pinaka latest update karon.
0: Wala si lagi kwad, wala si lagi paimutang temporary dito sa Kumbod Court or iskulahan baka na sila des area.
2: Na apa dire kita Martin ako ba na sa education center.
0: Ah okay.
2: So okay. Kita karon sa tong live kita Martin. Og daw gyud oh.
0: Grabe yo.
2: Og daw gyud grabe gyud. Dikit-dikit pagi mga balay dai dire kita Martin.
0: Ah ah. Oh dikit-dikit kada
2: dia. Mga balay dai.
0: Ipagutan na tayo kay Ugli Kumasayop. Murag sige na nakasunugan. Sige na nakasunugan niya.
2: Oo, si sir. Ama niya balay, ani ma? Ani? Kanina sunog.
0: Ah, napay ka kalayo gani, oh.
2: Kalayo na, si sir po niya. Pasirit po niya siya agwan karon, oh. Kanang
0: tubig.
2: Panang tubig kay Pa Martin. Kay,
0: ah.
2: Wa naman, ah. Nagsiga pa mangod ni. Ah, wa.
0: Dili na, dili na kayo namukatay, ginoon sab.
2: No, no, wala agad siya makatabok pero speakers.
0: Okay. Nasultihan na ko siya, oh.
2: Si Sir Dere, nag-contact siya, nagpasiga pa sila. Sir, kanin mong pasikuan na, sir, ipaanag, ipaanag tubig sa inyo, ni Dere, sir? Aka na yung pika sa inyo, ha?
0: Aka
2: na, sir, wag yung katabok, sir, ba? Kaluyan, ngayon po sa Ginoo.
0: Pagkata na, tan, kapila na nasunog ng area na.
2: Sir, kapila na nasunog ng area, Dere, sir? Karon pa.
0: Ah,
2: kay sa ka area diri kay pamatin nga area. Karon ah, the first time.
0: Ah, kay door kanang Ramonal Village, dako-dako mong una nga lugar. Dunay gatawgo nila kanang tangkungan, tangkungan mo si kasunugan diha. Ramonal magyapon nga part.
2: Oh, dako gid kay Martin.
0: Oh.
2: Utan na ti ma'am ni ma'am. Ma'am, ada pitay question center ma'am. Amin kasar mo? Wala ba ito ba question center? Akronin?
0: Akronin kaysa...
2: Di mo matukronin? Layo kong tukronin?
3: Oo, layo na kayo.
2: Ano yung balayan ni ma'am? Nasa tunga-tunga?
3: Oo,
2: nandiyan ni
0: ma'am.
2: Ngalan na ito ma'am? Ngalan lang na ito. Sinabi sa daribi.
0: Olaw.
2: Olaw si ma'am. Kani si nanay ni. Ito yung nabiyon. Nay, may yung buntag di anay. Live na karoon sa K5 News FM. Kao ba nito si... Ipa Martin Rapanot. Nay, kumusta man ang kanang iyong pag-adrod pangatulog karon?
3: Wala, di mo lagi din
2: na. Ako nga tag-week ka, Ipa Martin, because him, nandito mga pangatulog na.
0: Hello, madam, madam, may buntag.
3: Oh, may buntag po.
0: Kisa, palihog ni? Kasi nga lang na ito, madam.
3: Ang sasin?
0: Kasi pangalan na ito, palihog?
3: Ako si Carmelita Rapal.
0: Ah, Carmelita Rapal. Doon kayo na nagpuyo niya, Ma'am Carmelita?
3: Oo.
0: Oh. Okay. Mga pina nakakatuwi ka nagpuyo niya sa Ramonal Village?
3: Pina nakakatuwi ka? Ay,
0: sumbaran natin kasi ito. Ay, taon-taon lang yun. By the way, kanang yuta nga inyong giugbukas inyong balay, inyo lang kagalingon, madam, or na doon ay tagiyan na lain?
3: Adiyan, sir. Nag-apang rami, sir.
0: Ah, nag-abang na mo. Kamunta nang diya nga nagpuyo, palibot?
3: Oh, tutindi sa abang.
0: Kisa tagiyan na yan ang yuta, ma'am?
3: Ako man, wala niya abang.
0: Ah, kisa tagiyan ang yuta?
3: Amon sa kwander eh, Ramonal man.
0: Ah, so dito mo ga-abang ni Mr. Ramonal. Ga-collection niya po siya until now, until karon. Ginay ka pangulita. Amo ba?
3: Oo.
0: Ay, si oo. So, Di aragatan mo, maugbok balik, ma'am. Di, basik kayo, doon na mag uban nga. Di na mo sugot ang tigis yuta. Pero, kamo, di aragatan mo. Makabalik aragatan mo, magtuko niya.
3: Ah, wala ko may kabalo, sir.
0: Ah, wala ko may kabalo.
3: Bakit may kabalo?
0: Kabalo mo, ba, lagi mo na kay kasagar. Abagod, mga privado tagiya, no? Ah, sa mga yuta, adi lang dinya sa inyo, pinagubang lugar. Manangkini bang sa... Mga usi oras gyud bana-bana nimo nag nagsingita na mo diha yung mga siligan nga sunog-sunog. Mga usi oras nagkatulog na.
3: Alas 10.
0: Ah, mga alas 10. Oo. Oo. So dito man ang sa initial nga kwan dito daw ni nagsugod ang sunog sa balay ni Anghelito Rapal. Igon sa manimo ni.
3: Oo. Ay.
0: Ha?
3: Alvin Rapal, Alvin.
0: Ah, Alvin Rapal, Alvin?
3: Oh.
0: Ah, dito nagsugod ilang Alvin?
3: Dito sa ilang boarding house.
0: Ah, boarding house na din. Kinis ang hinito, kinsa man eh?
3: Ang hinito?
0: Ha? Ah.
3: Ako man ang anak, pero wala na dyan sa mga ibabaw.
0: Ah, so, kinis Alvin, ikon sa mani muni, madam?
3: Pag-umangkon sa
0: panan. Ah, pag-umangkon sa imong bana. Ah, distansya na. Ang inyong balay, distansya na. Mga pila ka... ka
3: ay.
0: Layo, Dora.
3: Adikit.
0: Adikit na gini, ay. So, si Alvin na, nagpuyo niya.
3: Oo.
0: At the same time, nai yung boarding house.
3: Oo.
0: Ah, nai nag... Pila ka mo kwarto sa yung boarding house, madam?
3: Oh, kung ba na ba? Mga puno, siguro na.
0: Ah, unom ka mga boarding house. Puno ang boarding house. Na ikaw kupar palan. Ha? Na ikaw kupar palan sa boarding house?
3: Oh?
0: Na ikaw kupar talan sa boarding house kadang unom ka kwarto? Na yung nag-abang talan?
3: Ah, usahay. Wala. Usahay na puno.
0: Ah, katong nagsugod, asa ka kwarto to? Nay, nag-abang ato ka kwarto o wala?
3: Nag-abang dito lang dito.
0: Ah, nay, nag-abang dito? Ha? Ah?
3: Sa istong ako ng isang anak.
4: Kwarto sa kumpa ako.
0: Ah. O, tira.
3: Isang anak. Ano? Ha? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano?
0: Ah, rice cooker ni buto.
3: Oh.
0: Okay. Now, katong ni buto ang rice cooker dito ka kwarto na ay dai gabang ato.
3: Naa.
0: Asa man ang kaabang ato nga biya ami yung rice cooker.
3: Mosala
0: di ka ah, okay. Garinta na to sa balay ni Alvin.
3: Oh.
0: Oh, katong garinta, madam, Carmelita, dugay na to ka garinta sa boarding house ni Alvin o bago lang?
3: Pa, sir?
0: Dugay na to, dailan to ni Alvin o kinsa tong border to nakabang sa iyang kwarto?
3: Ay, wala sa to kabalo, sir.
0: Ay, wala na.
3: Dugay na to niya.
0: Oh, kanang boarding house ni Alvin, light materials, kahoy lang, dali na kayo siguro may dilaab.
3: Oh,
0: kondra. Wala iwodra. Oh, sumutog na dila abdiritso. Okay.
3: Oh. Now,
0: Yeah,
3: balay ni Alvin.
0: Hmm.
3: Abay sa lamo
0: ah. Inyo din diritso na lamo is kalayo?
3: Oo.
0: Sus, kriglo. Uy, busag kayo. O sa may nabitbitin nyo, wala Carmelita?
3: Wala, giyot.
0: Wala, giyot.
3: Daab naman dito.
0: Okay, siguro na lang ninyo yung kagalingon kay abante-abante na naman edad na to. Murag mga senior citizen naman siguro tama. Pina edad na to, madam.
3: Ay, ano, ano ko, 69.
0: Maugali lagi, no? So, kamon duwa si mong bana o kayong mga anak na natungura, nang gawas lang dito.
3: Oo. Oh.
0: Tapos lawas na ginakuha ni mo, Ma'am Angelit Carmelita?
3: Oo, oh, ano, tapos lawas.
0: Oo. Oh. Kagabi, human sa sunog, kinibang na ariglar ba mo sa atong mga sakop dias barangay sa kabamanan? Nanabay nag-profile? Nanay, naglista rin nyo? Nag-profiling ninyo? Nay, wala pa? Ay, okay. Oo, karabuntag, nakapainit na mo niya. Doon sa may atag sa inyo nga pagkaon?
3: Wala palagit mo.
0: Oo. So, considering na Carmelita nga wagi mo yung nakuha niya, tapos lawas ng may nagboluntaryo nga kinasingkasing naghatag og mga sinina niya sa inyo, Nay Carmelita?
3: Wala pa siya.
0: Wala pa, sige na. Anyway, karama ba no? So, ako ba rin yung mga kauban nga nasurugan to Aditos Cronin Village sa Ilang Common Court?
3: Oo.
0: Oh, okay. Kaya ang sa sintro manggod na may nasunugan niya po dito, di ba? So dito ang bakante nga kuhan, pwede ba po yung temporary yun dito sa Common Court sa Cronin?

0: Basab ka istanan mga kaisunan, tapot lawas lang. Di din siya ang hinito, Alvin di ay. Pagkuman ko nil si Ebana. Oo. So, Nay, Nay, Carmelita, ako na nag-advise sa kinanan na agin yung sakop sa inyo, baga naadid to kayo sa mga ihatag na tabang, o kung sa inista, malista mo, kay naamo diya na, to, ara maging nakasaga dito. Para paniguro ng daan kay kinibang pait kay ako. Ako, inana, na-experience na ako ng nasunugan, tapot lawas na gapon. Pait gig kayo. Lison kayo. So, tabangin yung mga, o sabay, pag inamuhin na ito na to, sa imo mister, kay retirado naman. Imo mga anak na yung nagtrabaho.
1: Ano, maligyan lang sa merkado akong ban, sir.
0: Ah, okay. Kasagara din nyo diya, mga mamaligyan sa merkado, no? Mga vendors, no? Nagpuyo niyo. Oh, so, lagi pa ay kistaran. Kaya nang ramunal diya, dako, dako man ang area, layo ramos ka ng katawag ko nilang tangkungan?
1: Layo orang.
0: Oh, lagi kay kanang basta sunog, ramunal. Uy, ramunal na sab. Pero kanang inyo diya, nga ramunal ng area, karon para suka na sunog.
1: Ha?
0: Karon para suka na sunog na inyong dapit niya.
1: Ay, oo, oo. Oh.
0: Ah, mau ba, oo. Oh. Naman lagi, kanang imong gikuran diya, wao na masunog gabalay?
1: Ay, kung ano niya, kapilya.
0: Ah, wala ang kapilya, mapilo. Layo ron. So, milagroso gina. Basta na yung mga sibahan, kapilya, inana. Sige, sige. Salamat kay Nay Carmelita sa mga informasyon na gihatag sa K5 News. Salamat kay May Buntag. Yes, Tan?
2: Oh, salamat kay Nanay Carmelita Rapal. Kita data, ay, kita ba? Martin, din ito karoon kita, Martin, sa kung saraon po pila karoon ang mga hospital damage o mga dami listahan diri kita Martin. Adri o.
0: Ah.
2: Adri o.
0: Ah, Nadia.
2: Malisa. Malisa ang listahan kita Martin.
0: Ah.
2: Affected.
0: Partial pa na, partial eh.
2: 58.
0: Ah. No.
2: Totally owner house na polo.
0: Ah.
2: Plus na ay usa. Partially, usa na polo ang totally. So, sa ito itong tabi, ikipamating nga reported is 23 ka mga palay, malay.
0: Ah.
2: Eh, based din yung nakabutang Block 4, Ramonal Village. Nakabutang din ikipamating as of 4:38 a.m. Doon ay nakabutang din ikipamating nga house owner, totally damaged na polo, partially damaged o sak.
0: Kwan ba na, kan, adik pa huwag yun na opisyon eh, kay basig, yanam-anam pa ba, kay ga-profiling pa muna sila, but so far sa taga Bureau of Fire, ang ihap nila is 25, 23 ang totally damage, duha ang partially damage. Kaya sa duda ko sa barangay na, o sa CSWD nila nga, profiling o listing, K5 Julatan?
2: Yes, K5 Martin, sa pabarin CSWD.
0: Aha. Dawit taga si SWD niya?
2: Nakakit pa matin.
0: Ah, very good, Maya.
2: Ito rin nga. Ito rin ko anong siguro taod ka lang pa matin. Ito sa rin karawang kinatibok ang iriyang kipa Martin. Kaya dako man ni taod. Maragit ng mga bainti kapi ni kamalay. Yung tanaw na taod kipa Martin, diri mang yun ni street. O, makita ka rin sa...
0: Grabe, gamay sa Diana, no? Galison sa niya ang pantrak, eh. Mga ginsak pa na ito sa BP, kaya tanawar ko nilang dala, no? Gagmay kayo.
2: Yes. Oh, yes, Lord.
0: Gikan sa gikan sa dalan o kanang nasunugan layo ra ta.
2: Ah, baklay ra man gyud ba ni man kayo layo. Makasal ba fire truck? Makasal ba fire truck ka diri sir? Dili na ko pumulok ba bantay. Ah, ta diri kita mo.
0: Makita man imong area og makasurba, basig sumpay-sumpay sa hus.
2: Aman, na kay balay diri sir? Wala.
0: Ah.
2: Ah, basig pula na taman kay pa Martin.
0: Ah, basta karon
2: sa kwan gyud kaning area may motor na sunog, motor na.
0: Ha?
2: Pila ka motor na sunog, naghani motor duha.
0: Wa kagawa siguro. Karon
2: kita Martin na sa area makita karon mo ni siya ang damage. Actual.
1: Risi ko pala na sunog.
2: Ha?
1: Risi.
2: Risi? Ha? Risi ba yung bata? Dagan pa ni balik.
0: Tingkatunog bang kuno oras alas 10 tan may naghinanok ko danas mga tao. Di kagid
2: ba ka? Martin.
0: Diretso nagpudyot. Unsay mapudyot ko niya tungod sa
2: nay nagbugwa ka tubig diri
0: Ano niya na sa water district siguro pag ibton mo na, may na-enjoy siya na para makaabag-abag.
2: Yes, kay Papa.

0: na sa abag-abag yung puno din. So, mo na yung sa kinabate na ang maragondere, wala yung sakatabok balay sa hambang balay. Wala yung balay yun pa, bukid man yung sa kipamartin. So, wala yung sakatabok na yun din sa Picas area. Kaya na po yung medyo kanang luna, nga bakanti ba?
1: Kada siya nga part nga Ramonal Village, Dan, part na sa barangay Kamamanan, kayo doon naman ko yung Ramonal Village, nga part sa barangay Nazaret, pero kada siya Kamamanan na?
0: Kamamanan ni Kipa Bartin.
1: Ah, okay, sige.
0: Okay. Tumunin siyang bakanting luna, Kipa Bartin, iwan siya katabok yun ang kalayo. Kung parang nasa parang mga ugda, di ba layo? Nga hulo, ganit siya. So, manin siya, pero salamat lang kayo, wak may natalang injured Kipa Bartin, wala mo kong talang
1: na-disgrasya.
0: Pero mo lagi, dako kayong damage karong idala ng sulod labi Kipa Bartin kay ambis kay ang personalist kamaraan na pista kamadlawa na sumog-sumog matod pa sila kuning Juan Kipa Bartin sunog. So, ato na lang talawang karun o sabusad. Ang mga biktima Kipa Bartin, ara dire? Layo-layo magutong kronin. Dito pa to sa highway. Jarburha.
1: Jarburha extension to. Wa may goy lahat bakante nila nga covered court na K5Jo kay ang ilang sintro ng covered court naamay sa ikaw ko pa rito kato mga previous nga na biktima sunog.
0: Dahil gamay nga covered court ni Kipa Martin, gamay rin kayo pila na pagkatin mga upat na siguro na sa higo.
1: Nasa yung
0: upat dyan na. Simbahan.
1: Nadiha nga po. Okay.
0: Lako-dako man po nilang chapel noon, Kipa Martin.
1: Amo ba?
0: Padako nilang chapel.
1: Ang uban sa ginoon dyan, Tan. Ang uban dyan, di na lang wantok layo kay ang ina dyan, basing dito sila kabalik magpuyo kay para i-privado mo rin tagi anak dahi.
0: Yes, Kipa Martin. Naman ni Datan dari o, kaya nang ibuldos, malulos bukit, namo taan nga dalang paingon. Dahil siguro ni. Access road siguro sa bukid. Ayon kay Kipa Bartin. Ano yung adalan? I-bulldoze rin. Saan adalan na, sir? Abaw? Wala. So, at least Kipa Bartin, ato lang yung tanong karoon sa pre-assessment sa CSWD. Labi na sab ang ilahang kuhan Kipa Bartin, no? Kaning, ang ilahang total gift ng mga individual ngayon na nakuha o sabon sa ilang preparation karoon, labas pamahaw sa mga nabiktima. Dinibis po sa maong lugar sa may kamamaan Kipa Bartin.
1: Okay.
0: Nato pabalik Kipa Bartin, update lang. Taod-taod, kung unsay ato kalambuan sa madugang din eh. Labi na sa mga preparasyon, yamdam sa barangay. Alam sa pag-assist na sulugan karon din mismo sa may Puro 4 Ramonal Village, barangay kamamaan ng siyudad sa Cagayan de Oro. Ang hikaan din eh, nangunukad, kinibay tatu gratos. Sa dito ex-pabangin, epektibong tambal, batok, diabetes, kaya sa K5, ginotan sa banal, para sa kampiyon sa malita, servisyong publiko, kalingawan, sa lakbayan, sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
1: Mga giniing advice, give per me. Ang kung ano na type ang saksak niya, labi na sa mga gadgets sa guban pa, tingin ang biyaan kay pastilan. Muna yung isa sa mga posibleng hinundan sunog. Hey, Piyano Pasa, good morning, kumusta? Boss Jomar Pigurasyon, Mr. Finger Dance. Gudo Predo Galano, pare Predo Galano. Last 4 October, Barangay Gusa, good morning. Oras alas 5.23 na sa buntag. Kiling oras sa Tadgrato sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Dito tabay ka lang sa mga report gikan sa ito magkaubas-gawas. Standby is line number 2, K5K Buscaino. NMMC, nitala daw unong ka maternal deaths. Uy, diya sa itong London Mineral Medical Center. I-check tamay ka na K5K Buscaino sa Italia. K5 mo!
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report!
3: Nitala ang NMMC ug unom ka maternal deaths. Mato ni Dr. Maria Aleta Santos, Medical Officer for Medical Coordinator on Maternal and Child Program nga upat ni ini sa Cagayan de Oro.
4: This year Ma'am Alma, naanatay unom pat sa Cagayan de Oro, duha sa transient from other places. Dayon last week sa May naman ta karon, last week naauntay additional from one of the barangays here, pero it was an accident. It is not included as maternal death.
3: Kini si K5K Buscaino para sa kapinabalita sa servisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News
2: Balita Kisay Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
1: Congressman Karen Lagbas, nagpasabot daw sa iyang mga lumulupyo, sa iyang mga constituent. Congressman ni Maigala si Lagbas sa 1st District sa Misamis Oriental. Kung ano kunong may butar siya sa yes sa impeachment batok kami pisara. Ala, pangaon gi mo. I-check na Maigala Capital Update, K5 Just Tony Pagulong sa Italia, AK5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
5: Gika dismaya sa kadaghanang Misamis noon, ilabi na sa unang distrito sa Misamis Oriental ang pagbutar ni First District Congresswoman Karen Lagbas sa yes sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Mystery Bio, ang antiviral specialist.
5: Dismayado ang kadaghanang katawhan sa unang distrito sa Misamis Oriental human mibutar og yes si Congresswoman Karen Lagbas sa impeachment complaint batok kang VP Sara Duterte sa House of Representatives. Tungod sa reaksyon sa publiko, may pasabot si Congresswoman Lagbas pinagi sa iyang official na Facebook page kung nganong iyang gisuportahan ang maong impeachment. Matod pa niya ang iyang pagboto og yes dili pasabot nga kontra siya kang VP Sara Duterte kun dili aron natagan kini og higayon nga mapamatud-an sa hustong proseso nga wala siya isala sa mga aligasyon nga gipasangil batok kaniya. Dugang pa ni Lagbas kung mapamatud-an nga inosente si VP Sara, mas mahimong ligon ang iyang pangalan og posibleng kandidatura alang sa eleksyon 2028. Nangayo sa bugpasaylo si Lagbas sa mga residente nga nasuko sa iyang desisyon apan iyang giingon nga wala niya gibasuli ang iyang pagboto tungod kay nagtuo siya nga importante ang due process og kamaturan. Bisan pa sa kontrobersiya, nagpasalig siya nga magpadayon gihapon siya sa pag-alagad og paghatag serbisyo sa katawan sa unang distrito sa Misamis Oriental.
6: Kini si K5 Jess Tony Pagulo para sa Kampyon na Balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Balita, Balita Kisay Umaga. Balita K5 sa Umaga.
1: Alas 5.27 na sabutag. Sa ating pagbalik ha, ang ato ng K5 kumustahan. Sa ating maigsoong simihan sa K5 News sa Bang Philippines. Awan sa Ripa, Maminos, nagpipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Stand by.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Bait
8: kumso. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katamang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
8: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para kumalat, kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: I Dare Gold.
3: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-I Care Gold at gamit ko ang I Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. I Care Gold at I Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
2: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Balita! Balita! K-5!
5: Umaga!
4: Balita! K-5 sa umaga!

a las 5:29 na sa buntag. Balita dere sa ato pagbaraguban sa turbanong balita ang K5 sa umaga. Inyong yapong batabatas kaginan ka K5, Martin Rapanot, magasukin, tigbabin.

0: signal mo dyan, K5, Martin Rapano. Talabi natin, signal check tayo sa kanyan o dyan naman sa may Santiago, K5, Conrad, EK5 mo.
1: Thank you very much sa K5 SM. Mula dito sa K5 News FM Santiago 100.1. Very, very good po ang inyong signal. Medyo may konting sabit lang ang Cagayan de Oro dito sa lungsod ng Santiago. But awatable.
0: Oh, ayos. Testingan natin yung K5 Tacloban. Kung baka yung video lang at baka naman may audio. K5 Ogsimer. K5 Ogsimer, K5 mo.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Yuhu!
1: No.
0: Wala.
3: Yuhu!
0: Wala. Oh, medyo siguro sa panahon kasi grabe. Alam niyo ba nakahapon ang temperatura sa Coron, Palawan ay pumalo ng 46 degrees Celsius. Grabe na yun. May lagnat na yun. Dapat kung sa tao yun, umiinom na ng D3 Bio at Mighty C yun. Mga ka K5. Pero dahil wala yung si K5 Ogsimer, puntahan na natin, diretsuhan na natin mga ka K5 yung pong mga maiinit na mga balita, yung mga viral na mga balita at pinag-uusapan sa kanilang mga lugar. Dating pong kapatid na himpilan sa Cagayan de Oro, si K5 Martin Rapanot, K5 Mo!
2: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
4: Sunog na naman na yes, K5 Palawan, sunog na naman dito sa lungsod ng Cagayan de Oro kagabi. Abot ng 23 na mga kabahay ang nasunog dito sa may Ramonal Village sa may Barangay Kamamanan sa lungsod ng Cagayan de Oro. Pista para ba nila ngayon, no? Sa may Barangay Kamamanan, mga K5. Aabot ng 1.2 million pesos ang structural damage. Ayon po sa statement ni Fire Inspector Marciano Cortez, ang Fire Station Commander ng Kauswagan Fire Station na mga KK5. Wala pa silang kumpletong detalye kung ano ang sadhi ng sunog. But ngayon ng umaga, pinapunta natin ang ating K5 reporter doon sa area. Napanayam natin yung si Madam Carmelita Rapal, ang auntie po ng itong na original sunog. Dahil nag-umpisa ang sunog, mga K5, sa bahay ni Alvin Rapal. Pamangkin ito ni Carmelita Rapal. So in-interview natin siya ngayon, sabi niya, doon daw sa boarding house ni Alvin Rapal nag-umpisa ang sunog at sa isang kwarto na may nag-okupa, may sinaksak na rice cooker, pinabayaan daw. Yan ang inisyal nila na posibleng motibo o sanhi ng sunog, mga KK5. Halos lahat ng mga biktima walang nakuha. Dahil sa biglaang at dikit-dikit ang kanilang mga bahay at gawa lahat ng mga light materials, mga KK5. Sa ngayon po, nasa Covered Court ng Coronel Village ang mga fire victims at inaasikaso na naman ngayon ng aming mga kawani ng CSWD at kawani ng barangay sa Barangay Kamamanan, mga KK5. Sunod-sunod ang sunog dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Panawagan ng aming mga BFP na talagang mag-ingat. Yung mga may isinasaksak ng mga gadget, talagang bantayan, hindi pababayaan, mga KK5. So yan lang ang viral na naman namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, KK5 Palawan.
0: Maraming salamat, K5 Martin Rapanot. Yan yung sinasabi na mabuti na lang na manakawan ka, huwag ka lang masunugan. Kasi pag nasunugan ka, simot talaga. Wala kang iuuwi at masasayang yung pinundar mo.

0: sa buhay. Pero tuloy lang ang laban. Padayon lang mga kakaipaib natin dyan sa Cagayan de Oro. Samantala, punta naman natin ang ating pong kapatid na himpilan mula sa K5 Santiago sa Isabela. Kay K5 Mo!
1: K5 News FM 100.1 Santiago City.
2: Ito sa Isabela, pawang mga estudyante pa naman. Eh, biruin nyo ba naman kasi? Eh, parehas silang nakasakay sa kadi-kanilang sariling single motorcycle nang makarating sila doon sa isang lugar doon sa pinangyarihan ng insidente doon sa may Barangay Sagat, Cordon, Isabela. Abay, medyo maganda kasi ata yung pambansang lansangan doon, ano? Abay, nagkasuguro, nagkasubukan kung gano'ng kalakas yung kanilang mga motorsiklo. Abay, base na rin sa mga ilang nakasaksi, abay, binababay uwan-uwan ng dalawa itong dalawang estudyante na isang 21 years old na maganda siguro yung kanyang single motorcycle na para bagang ipinagmamalaki ito yung ganda siguro. Isang Yamaha N-Max at isang Isuzu Sniper naman yung minamaneho ng isang 18 years old na estudyante. Pares estudyante ito, no? Abay, maganda yung siguro yung binabaybay nila ang outer lane na kalsada dyan sa nabanggit na barangay at nagkasubukan kung sino ang mabilis. At siguro, sa base na rin nga sa mga nakasaksi, talagang parang nagkarerahan ang mga ito. At makarating doon sa isang nabanggit na lugar, bigla naman umanong sumulpot dito ang isang Mitsubishi Delica van na minamaneho ng 29 years old na driver. Ano? At sa pag-uunahan ng dalawang motorsiklo, abay bumangga ang isa sa likuran ng van na naging sanhi ng sunod-sunod na pagkakabangga nila. At ito yung naging dahilan kung bakit ang mga ito ay na-involve sa aksidente. Itong dalawang nabanggit na estudyante na pawang mga taga-Difun, Quirino Province. Ang ganda mang isinugot itong dalawang estudyante, but wow, DOA sila sa pangamutang pinagtagbuhan sa kanila o pinagdalhan. Kaya muli, paalala ho natin ano, sa ating pong mga kababayan na yung mga anak natin na kapag meron po silang mga motorsiklo, paalahanin natin. Hindi baling malay tayo sa ating mga pupuntahan, basta safe tayong makakarating. Huwag tayong padadala. Kapag narinig yung maganda yung tunog ng kasabayan ninyo, abay gusto rin yung paganda ng tunog hanggang sa magkasubukan kayo ng bilis at lakas na mauwi lamang sa isang aksidente. So yan yung isang medyo malungkot na balita at trending ngayon dito dahil nga sa nangyaring pagkakasawi na naman ng dalawang estudyante from Quirino Province. Back to you, SM, K5SM.
0: Malungkot at hindi magandang bungad na mga balita mula sa ating po mga kapatid na himpilan. Pero siyempre, kung merong bad news, meron ding good news. Dahil dito sa amin, yung Palawan State University, nakapag-produce na naman ng apat na mga pumasok po ng mga top-notcher o pasok sa top 10, yung apat na mga estudyante mula sa Palawan State University sa katatapos lang na licensure examination for teachers o yung LEP. Diba? Good news. Sa elementary level, pumasok po sa top 5 si Leia Olarte Godoy ng Palawan State University, Nara, Palawan. Matapos na makakuha ng 93.80% na ratings. Samantala, napasama rin sa top 8 university main campus. Dito po yan sa Puerto Princesa na meron pong 93.20% na rating. Sa secondary level, pareho pong nakakuha ng 93.40% na rating si at Emmanuel Sarcia Redon ng Palawan State University, mga ka-K5. Kaya pareho sila. Dalawa silang sa top 9 mga kaka-K-5. Bukod dito, pumangatlo rin yung Palawan State University bilang top performing school sa elementary level category para ho sa mga paaralang mayroong 50 hanggang mga 99 examinees. So yan, yung magandang balita at siyempre congratulations pamunuan ng Palawan State University mga kaka-K-5. Parang taga-balabak pa itong isa, K-5 Joer Bundal. Ah, si Emmanuel Sarcheri doon, kung hindi tayo nagkakamali. Ah, samantala, si K-5 Oxymer mukhang bumalabs talaga dahil pangit yata yung signal nila doon. Kaya tatlo tayong mga pogi muna yung magkukwentuhan sa mga sa araw na ito ng Miyerkules. Sayang, dapat yung suot na salamin ni K-5 Mark yung aviator sunglass eh. Kasi pinagdiriwang ngayon, May 13, taon-taon ni pinagdiriwang yung tinatawag na Top Gun Day. Ayaw pa kayo, di ba, sa movie
2: na Top Gun? Parang sinasabi mo na sila magkalayo ni Tom Cruise, ha?
0: Hindi kasi tuwing May 13, pinagdiriwang yung Top Gun Day. Dahil nga doon sa pelikula yung pumatok sa takilya noong 1986 ni Tom Cruise. Kaya ngayon, nakasuot ng mga bomber jacket, ng mga flight suit, at syempre yung sumikat na aviator sunglass. Para, syempre, hindi ka na magtumingin sa iba, hindi mo na mapakinggan yung hindi ka maikarirahan. Diretso lang ang tingin para walang disgrasya, sabi ni K-5 Conrad.
3: K-5 Sam, parang masarap yung nakain mo ngayon, ah.
0: Wala pa. Ito lang, oh. Ha? Nakakadalawang tasa na ako ng DTX Coffee Mix.
3: By the way, may katanungan lang ako, K5SF. Yung
0: Coffee Mix sa umaga.
3: Yung Palawan University, ano yun? Public institution o private ba yun? Yung universidad na maraming nag-top?
0: Public.
3: Okay. Very good, oh. Kapareho dyan na dito sa amin sa USTP.
0: Saka nakapag-produce ilang beses ng kinila nominations, 100%.
3: Wow, very good.
0: Yung mga takers, lahat pumasa sa Palawan State University.
2: Hindi hari na wala. Agad din silang makakapagturo so that yung kanilang top ay agad nilang may apply sa mga Palawin.
0: Ayun sana, maliban dyan kung mag-abroad kasi walang
3: Exclusive report! Hoy, ano yung exclusive report yan?
0: May exclusive report?
3: Ano yung exclusive?
0: Punta pa lang.
3: Ang sama ng exclusive report
0: ganyan,
3: na yan.
0: Ganyan, yung iba na hindi, ganyan talaga pag yung signal minsan, pumapalya eh. Kaya minsan umiinit yung ulo ng mga tao. Pero huwag natin gayahin yung nangyari ngayon, babayaran ngayon yung usapin, maliban doon sa paulit-ulit na pinalalabas yung pagkakandadapa ni Senator Bato de la Rosa, yun namang banghayan. Sa pagitan, sabi nila dito, kinakantsawan, love triangle daw eh. Yung kay Senator Robin Padilla at kay Senator
3: Pagilinan.
0: Loko talaga yung mga
2: pagagalit si
0: tao.
2: Pagagalit
0: Okay. Kaya nga eh. Pero sabi nila, maraming mga napataas ang kilay. Kasi lalo na nung nakikipagkamay na raw si Senator Kiko, hindi pinansin at hindi nakipagkamay si Senator Robin. Mga kaka-K5.
2: Kaya sa talaga bad boy.
0: Bad boy. Pero sabi nila dito, sabi daw ni ito naman hindi ho ito ano, mga kwento biruan lang sa labas eh. Sabi daw kasi ni Senator Romil, kau kasi nagaw mo yung ano ko eh. Di ba kasi dati
3: okay lang
0: na alam kang tawan dito. Pero sabi nga, dapat magpakita sila ng pagiging ehemplo sa taong bayan kasi mga senador sila eh. Pero anyway, ang lahat naman yan, sabi nila, politika pa rin.
3: Politika.
0: Okay. Paalam ka na?
2: Paalam na. Wala.
0: Oh, si K5 Martin eh, may gusto pa sanang sabihin. Ano bang gusto mong sabihin, K5 Martin?
3: Hindi, yung sasabihin ko na sana kanina, hindi ka ba isa sa mga instructor sa ano, sa Palawan University? Baka isa ka sa mga guro dyan dahil ang daming pumasay. Hindi ka ba, Sam, instructor dyan sa ano, Palawan University?
0: Medyo ano eh, kung gwapo si Gwapo si K5 Martin, yung signal nila doon eh.
3: Eh, bakit?
0: Hindi
3: maganda. Sige, bye-bye muna ako dahil pangit yung signal namin.
0: Gwapo ka naman eh. Oh, sige.
2: Alright.
0: Maraming salamat, K5 Martin Rapano. At siyempre, si K5 Conrad de los Reyes, Premier N, K5 Conrad.
2: Big thank you, SM, and big thank you, K5 Martin, mula rin sa lungsod ng Santiago, K5 News FM, Santiago 100.1. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Yan yung patunay na hindi lang dito sa Palawan yung nagkakaproblema yung signal natin sa internet, pati sa ibang panig ng Pilipinas. Pero siyempre, mga K5, yan na po yung mga kakaypaiba, siyempre mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the city of the living God, K5, John Paul Dacoco, magandang umaga.
3: Okay, yun na bati ato ka K5, kumustahan? Medyo bati kay signal sa internet. Pinit-pinit, ay Rod Kalingan Mangawang, yes, kwarta na. Kwarta battle pasab ni Pare Jun Ganso, tama agin ka pre. Ay isa ka barangay nga tabi-tabi dito, pero pag dapal sa vitamin, silom na yun. Astilan, ginoo ko. Anyway, bijapin kita suras, may gala, dito sa ating magparaguban sa talaman ng balitang K5 sa baga. Dungog-dungog taong mapon. Alas 4:30, paigong salasay sa Taklas Buntag, ang balitang K5 sa baga. Sa kanadaran sa ating magparaguban sa K5 News sa Philippines, dato Iksong Sibian, ang 90.5 Energy FM Hingog City. Salamat sa inyong SM Diya Kabayan who listen. Advance sa Pifiesta, Hingog. Dinisab sa ngalan sa mong station manager, K5 na Tanyang Sermeto. Sa among CEO, Dr. Amin Uy. Sa Technical Department, K5 Irwin Cueva. Hindi na lang inyong matabatas kaginan ka K5 Martin Rapanot. Mayroon na lamang para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro City. K5 News FM, may buntag sa tarat.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Vai com só!
2: Entry bio!
3: Na ko'y mga direkto, lagong lumpo.
4: Kung sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gipalit?
3: Okay naman to. Na-perhanap na ko'y etiv ng kidney.
4: Kidney?
3: Na-perhanap ko. Karoon, so after mga bilat na ko'y maintain lang ko lang.
4: Ditribayo?
3: Una ko'y maintain na siya po sa kidney.
4: Hmm. Sa paggamit mo sa ditribayo, unsa man ang nakahatag sa ditribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
3: okay man normal man ang
4: normal. So miangay ang imong lawa sa ditribayo.
3: Okay pun kay naman ko maintenance.
4: Kidney stone.
3: Kailan pa dapat mare mo?
4: So okay na.
3: Atake mo niya pag kuan man. Eh bago ko na photo to sa kidney and pagpapasok sa lang dali kita nga kuan.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: DTX 500.
6: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
7: Ako si Lorna Corani. Ako nagagamit ko sa una pa kaning DTX copy o kining MyTC o DTX 500. Higanaan magkukay. Mugaan man ang akong hubag sa tiilong may ako inumon. Ganaamang ko'y kanang riuma. Pagamit na ko ani, marag-arang marag pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
2: DTX 500!
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio!
5: Mabibili sa mga butika.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiga nay, pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epic

0: Kalaga na ng Cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kilikili.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras atud kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO ug ang VCO nga dunay vitamin D3. Isibo kayo mga orasan, alas 6:02.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
1: Ug karon sa unuhan sa mga balita. Sa balitang lokal, 1.2 million pesos gibanabanang damyo sa 25 ka panimalay sa Block 4 Ramonal Village kamamalaan ning sunod nga naugdaw. Pagpagang sa kalayo sa sunog sa Ramonal Village kamamanan, dakong hagit sigun ni Kapitan Galarita. DSWD 10 gipasabot nga nung wala pa mahatag ang ayuda sa mga traditional jeepney drivers. Governor Juliet Uy na mahayag nga walay kamatuoran ang aligasyon batok kaniya nga nalambigit siya sa iligal nga pagmina sa Misamis Oriental. PDRMO sa Misamis Oriental na landam na batok sa mas grabe pang kainit panahon nga mas sinatian sa probinsya. Mga driver nga gahig ulo nga kanunay gipay magnuan sa RTA nga dili mag-ali sa Siam Rato gipang tikitan. 18 anyos nga si Lucky gitabangan og kulata sa Sitio Parola, Barangay Makabalan. Sa balitang regional, police patay duha samdan sa Baybas operation sa Negros Occidental manginhan suspek sa pagpandunggab. Kapin 400 ka PUJ driver sa Aklan nakadawat og ayuda sa DSWD. Sa balitang nasyonal, Senator De La Rosa nang hinaot nga timanon ni PBBM ang mga Filipino. Be man enough, minsay ni Dilima alang kang Senator De La Rosa. Sa balitang international, usa ka German tourist patay human mapaaki og halas sa Egypt. Sa balitang sports, New York Knicks nakasunod na sa NBA Conference Finals. Sa balitang showbiz, sa Yoon Bin nakadaog og best actor sa 62nd Baeksang Arts Awards. Sa balitang kakaiba, gwapo nga kawatan viral. Mga K5 Adlaw, karong Miyerkules, Mayo 13, ito'y 2026. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM, Cagayan de Oro, pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3. Mabati usab all over the world. Pinaagi sa itong official Facebook page na K5 News FM CDO Digital 89.3. Ako si K5K Buscaino. O karon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
0: Balitang lokal.
1: 1.2 million pesos ang damyo sa 25 ka panimalay nga gilamoy sa kalayo sa Block 4 Ramonal Village kamamanan ning syudad kagabii. Sa inisyal nga imbestigasyon ni Kauswagan Fire Station Commander Fire Inspector Precious Marciano Cortez nga gilangkuban kini sa 23 ka totally damaged ug duha ang partially damaged nga nagsumikat sa second floor nga bahin sa panimalay ni Angelito Rapal ug gideklara third fire alarm. Hinun wala na talang casualty o nasamdan sa maong sunog. Ani si Cortez.
2: Ang kaluoy sa Diyos, wala pa masyadong fire out, pero fire control na siya. Kailangan, ang amo lang challenge kayo, logistics wise, sa amo ang mga fire truck na dili makasunod. So, ang
1: huwag mo ka to ang pahayag ni Kapitan Galarita sa Barangay Kamamanan. Giangko ni Barangay Kamamanan Kapitan Carl Harrison Galarita nga dakong hagit ang pagpagang sa kalayo tungod sa kalisod sa dalan sa lugar. Matud ni Kapitan na Galarita nga mapasalamaton siya sa mga residente nga nagtinabanga sa sunog. Samtang sa base sa pagbanabana sa Kapitan, posibleng muabot sa dili mo minus 35 ka mga household ang apektado sa sunog. Atong subling paminawon si Kapitan Galarita.
2: Sa itong mga fire trucker, nagikan sa lain ng mga agencies of offices, nagpasa-pasa tubig para muapot yun kung sa itong oraso na tip naka plaster ang unang fire trucker mo nakaresponde. So it's a challenge for us, but thankful ko sa itong mga nag-responde diri, gikan sa government agencies na ito, no? Like the Bureau of Fire Protection, sa OIC, Premier Clarence School to Tennessee.
1: Gipasabot sa DSWD10, kung nganong hangtod karon, wala pa mahatag ang ayuda sa mga traditional jeepney driver ning syudad. Matod ni Rochelle Galia, spokesperson sa DSWD10, nga nagulat pa ang ilang pisina sa opisyal nga abiso gikan sa central office sa dili pa mahimong i-release ang maong ayuda. Bisan pa man ini gisiguro sa DSWD10 sa mga traditional jeepney driver nga madawat gihapon nila ang ayuda sa dili pa matapos ang tuig 2026. Atong paminawon si Galia.
3: So sa pagkakaroon gyud sir, no, ako po ipasabot sa itong mga kaigsuunan ng mga jeepney drivers, nagahulat gyud ta og abiso. Apan naa naman no ay mga pipila nga mga listahan nga niabot, no, nga gi-endorse ka nato sa ato ang LTFRB. Sir, no, so actually ang tanging list sa mga jeepney drivers, giduso ni siya sa LTFRD dito sa ato ang central office sa DSWD. Kung ang central office po nagbaba sa amo o listahan sa mga jeepney drivers. So,
1: kus ganong gipanghimakak ni Governor Juliet Uy ang aligasyon nga nalabigit siya sa giyong illegal mining activities ning lalawigan sa flag ceremony sa Kapitolyo ni atong adlaw Lunes. Gipahayag sa gobernador nga walay kamatuoran ang mga pasangil bato kaniya ug wala usab gigamit ang mga ikepo sa provincial government sa illegal nga pagmina. Dugang pa ni Uy, gihangno niya ang mga opisyal sa sangguniang panlalawigan nga tutukan ang kalambuan sa probinsya inay ang mga isyu nga walay ligon nga basihan. Atong paminawon si Governor Uy.
4: Asa ka kita ana si Juliet Uy magkalot og mining sa initaw gamiton pa ang ekwipo sa probinsya? Kabugok ba kayo ni SP? Please lang SP, no, kung wala kay nahimo sa imong kaugalingon kinabuhi, di ganin ni mo mabuhi imo kaugalingon sa imo pagpanikamot. Wala ka sa bukid.
1: Peter Mau sa Misamis Oriental na landam batok sa mas grabe pa nga kainit sa panahon. Sa detalye, K5 Gistoni Pagulong, AK5 mo.
5: Nangandam na karon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Misamis Oriental batok sa kainit sa panahon. Nag-andam na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa posibleng grabing kainit sa panahon, mato ni PDRRMO Head Sotsotvi. Aduna sila action plan sama sa pag-andam of food packs, paggamit sa solar lights aron makatipid sa kuryente, og information campaign kabayan sa epekto sa kainit sa panahon. Giingganyo sab sa PDRRMO ang publiko nga i-save ang mga numero sa Bureau of Fire Protection sa ilang mga lugar aron dali makatawag kung adunay sunog, para yun usab ang ilang response training aron mapalambo pa ang ilang kaandam sa emerensiya.
6: Itong mga action plans ni ini, no? We can preposition food packs, no? and other items like food and non-food items, no? Na pwede na ito ma-augment nga ito sa mga sektor na maapekta ni ini.
5: Kini si K5 Jess Tony Pangulo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Mga driver nga gahig uno gipang tikitan sa RTA sa detalye K5 Rakim Sulita i K5 mo.
7: Tungod kay gahig uno kanon ay gipahimangnoan hinungdan gipang tikitan.
8: ITC ang Mighty C ang mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Daghang mga drivers ang mga nagmahay kinihuman nga gipang tikitan sa mga RTA enforcers dinhi sa ato siyudad sa Cagayan de Oro. Ang mga taxi driver, motorila driver, ingon man ang mga jeepney nga nag-ali diha sa CM Recto ning ato siyudad sa Cagayan de Oro sa Maygaysano kung asa ubay-ubay gayon ang mga nanghangyo sa itong mga RTA. Apan kanunay man nga nagpahimangno nga itong RTA enforcer nga dili gayon moali diha sa reskutang dalan, hinungdan nga sila tanan gipang tikitan. Ako si K5 Rekem Pamisa Sulita para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko Kaligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: 18 anyos nga si Lucky gitabangan og kulata sa Sitio Parola, Barangay Makapalan. Sa detalye, K5 Jonathan Sabanal, K5 mo.
9: Angko ng mga bunog sa kalawasan o samad. Ang saka 18 anos na lalaking nailas pahalang si Lucky, resident sa Piaping Puti, Barangay Makapalan ni siyudad sa Cagayan de Oro, magkinigitabangan o kulata sa grupo sa mga batanon sulod sa Sitio Parola. Na itong mayo 12-12-12-12-12 na itabo ang insidente pasado alas 3 sa kadlaon. Samtang biktima, dalingaw inom o ba niya mga higala sa maong dapit. Apaan kahit kinigiluulan sa mga suspect na napaigong hubog usab niya itong higayuna. Sumala sa kauban sa biktima, doon na nagpahiping karaan ni Dumot, tali sa grupo sa biktima o sa mga batanon sa Sitio Parola. Gayong naatlan lamang ang biktima sa maong dapit, hinungdan na nahimong target kini sa kasuko sa pikas nga grupo. Swerte na lamang nga daling niabot ang mga otoridad nga nagpahigayon o grooming sa mga lugar. Hinungdan nga nahunong ang kagubot o gula ng sundan ang pagpanakit. Human sa mga hitabo, gidaram biktima sa Police Station 5 Makabalan, ari patala ang insidente sa blatter. Gawa sa pag-record sa mga panghitabo, gitabangan usab ang biktima sa mga pulis nga magpamedikal dayon aro masusi ang gidakon sa iyang mga daangkong samad o bunog sa kalawasan. Isip ebidensya sa posibleng kaso. Tungod kay dunay mga nalambigit ng minor edad sa mga pagpanakit, ang kaso gikatakbag-refer ngadto sa lupong Tumayapa sa Barangay Makabalan. Gilauman nga dito mahitabo ang panagatubang sa duha ka kampo aron matagan og solusyon ang nagpadayong panagdumot sa mga batan-on sa mga barangay ug balikayan ang dugang pangkasamo. Kini nga balita aton kanato sa Detex 500 epektibong tambal batok diabetes kinis ka K5 Jonathan Sabanal para sa Kampyon sa Balita, serbisyong publiko galingawan sa Lakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Kini nga balita hatod kanato sa Detex 500, sigurado makapaubos sa bad cholesterol o blood sugar level.
10: Balitang Regional.
1: Sa K5 Bacolod, pulis patay duha samdan sa bypass operation sa Negros Occidental. Mag-inahan suspects ang pagpangdunggab sa detalye K5 Zero Van Albay ay K5 mo.
11: Ang isang pulis habang sugatan naman ang dalawa nitong kasamang pulis, kabilang na ang subject sa bypass operation sa Barangay Talaptap, Bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Nangyari ang insidente Lunes ng gabi, Mayo 11. Kinilalang napatay na pulis na si Police Master Sergeant Davy Carampatana, habang sugatan naman si na Police Captain Michael Muniz, Deputy Chief of Police ng La Castellana Police Station at si Police Corporal Gerson Guache. Matapos ang pananaksak, dinala ang tatlo sa ospital, subalit binawian ng buhay si Carampatana. Kinilala naman ang mag-ina na sina Edward Acupan, 41 anyos, subject sa bypass operation, at ang ina nito na si Delia, 68 anyos. Sa nakuhang report ng K5 News FM Hinigaran, nanlaban si Edward habang isinasagawa ang operasyon. Agad na sinaksak ni Edward si Carampatana at binaril siya ng mga pulis. Nakita naman ito ni Delia at sinaksak naman si Muniz. Dagdag pa, Nakatamo naman ang sugat sa daliri si Guache. Sa ngayon, nasa istable na ang kondisyon ni Muñez sa ospital at patuloy na nagpapagaling ang suspect habang nasa kustodiya naman ang ina. Narecover sa operasyon ang apat na pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 47,600 pesos. Balita mula sa La Castellana, Negros Occidental, Zairo Vanabay. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa K5 News FM Kalibo, kapin 400 ka PUJ driver sa Aklan na kadawat og ayuda sa DSWD. Sa detalye, K5 Leonard Viray, AK5 mo.
12: Mahigit 400 na public utility jeepney o POJ drivers mula sa iba't ibang bayan sa Aklan ang tumanggap ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Layunin ng ayuda na makatulong sa mga chopper na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa Middle East. Naging maayos ang pagsisimula ng payout at ilan lamang sa mga naging problema ay may kinalaman sa pangalan ng mga benepisyaryo na agad namang naaksyonan ng help desk na lugar. Nabatid ng listahan ng mga tumanggap ng ayuda ay mula sa validated data na isinumite ng LTFRB. Nagpapasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap na tulong at umaasang tuluyan ng sisiglang muli ang kanilang hanap buhay, lalo na ngayong papalapit ng pagbubukas ng klase kung kailan inaasahang dadami ang kanilang pasahero. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Oras, alas 6:17, hatod ka nato sa D3 Bio alang sa pakigbatok sa bisan unsa nga bacteria, fungi, parasites and viruses.
13: Balitang National.
14: Balitang National.
1: Sana alagaan niya lahat ng Pilipino. Mao kana ang mensahe ni Senator Ronald Bato de la Rosa ngadto kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Human gikumpirmar sa ICC ang gingong warrant of arrest sa Bato kaniya. Gikusyon usab sa senador ang papel ni Antonio Trillanes IV kalabot sa gingong pag-serve kung pagpatuman sa warrant Bato kaniya atong paminawon si de la Rosa.
15: Para kay Bongbong Marcos.
16: Patulong natin yan.
15: Na. First and foremost, sana isipin niya na siya ay Pilipino. Presidente siya ng isang bayan ng Pilipino. Sana alagaan niya lahat ng Pilipino.
16: Tama po.
15: Unang pakinunan po na kanya, alagaan niya lahat ng Pilipino. Dahil siya ang presidente ng isang bayan ng Pilipinas. Siya ang ating ama.
1: Samtang be man enough, mao kini ang mensahe ni Laila De Lima ngadto kang Senator Ronald Bato de la Rosa taliwala sa mga isyu may kalabutan sa giingong warrant of arrest gikan sa ICC. Giagat ni De Lima ang kani hepe sa PNP nga respetuhon ang legal nga proseso ug undangon ang bisan unsang paglikay kung pagsukol sa balaod. Atong paminawon si De Lima.
17: Sana po igalang nyo po yung proseso at yun na nga, meron warrant of arrest. So wag na po kayo mag-resist. Be man enough.
1: Patay ang usakat 57-anyos ng German tourist. Human mapakiyog hala samtang nagbakasyon sa Egypt. Wala na pangali ang biktima nga giyong misalmot sa usa ka snake charmer snow kauban ang pamilya dihang natigayon ang insidente base sa pahayag sa Bavarian Police. Nagbakasyon ang pamilya gikan sa usa ka region sa Germany at sa usa ka holiday resort sa Hurghada sa kabaybayunan sa Red Sea. Hisay ra nga kabay sa entertainment program sa hotel ang snake charmer show diin adunay duha ka halas ang gituohang mga kobra. Diin isapit sa performer ang manghalas sa liog sa mga manay-away. Kung manan-away. Kini nga balita tud kanato sa DTX Coffee Mix nakakapikanan nakadetox ka pa.
13: Balitang Sports.
1: Nakasunod na sa NBA Conference Finals ang New York Knicks human gipildi ang Philadelphia 76ers o gitapos ang serye sa 4-0 sa ilang latest game midag ang Knicks kontra 76ers sa score ng 144-114. Nanguna sa scoring si Miles McBride nga dunay 25 puntos. Midugang usab sa kusog sa kupunan sila Jalen Brunson nga dunay 22 points samtang sila Josh Hart o Karl Anthony Towns nakatampo og 17 puntos matang usa. Sa bahay sa 76ers si Joel Embiid mao nangulo sa team pinagi sa iyang 24 puntos. Kini nga balita tud kanato sa Day of Fresh Roll On para sa Hamis Puti Humot nga kilikili.
13: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Nakadaog ang South Korean actor nga si Yoon Bin sa Best Actor Award sa 62nd Baeksang Arts Awards. Gipasidunggan na kini tungod sa iyang outstanding performance isip pa action ko na Baekki Tae sa action series nga Made in Korea nga nakadanig daghang fans ug kritiko. Ang mga award usa sa pinaka-prestigyoso nga pasidungog sa industriya sa entertainment sa South Korea. Kini nga balita tud kanato sa Extend Food Supplement usa ka natural nga food supplement para sa mas maayong stamina ug aron dili daling magluya si manoy.
13: Balita Extra Special.
14: Balita Extra Special.
1: Padayon nga nag-viral sa social media ang lalaki nga giing kawatan tungod sa gwapong itsura ug pamorma ni ini. Inay insulto ang pag-atake sa mga kawatan. Gipangkilig ang mga nakakita sa itsura sa suspect tungod na gikabutyag nga murag dili gamit ang iyang gikawat ni ini apan ang ilang kasing-kasing. Sumala ni Glenmark Show, gisunod sa lalaki ang balay sa iyan sa barangay Asin East, Malasiki, Pangasinan ug nakuhaan pa og CCTV footage. Ang insidente diin nakakuha ang lalaki og kwarto og cellphone. Ang mga netizen murag nag-ihay og ilog sa lalaki dili para silutan kundi para himuon baby. Mali ka na kifag din no, pag-ahitsuraan kay kiligon pero pag isang wapay gibuhat kung apikig dagway, suspect na dayon. At isang shoutout no, si Noy Mabatid, si Emot Icon, sa matulay, good morning, mayong adlaw. O ga, lakit na usap kang K5 Kabayan ng Ulisim sa Energy FM sa inyong city. O ga, Tristan Wyatt Gulay, good morning kaninyong tanans. Inyong nabati ang kinatibukang detalye sa DTX 500 Morning News ka subli adlaw karong Miyerkules Mayo 13, 2021. Kami ang kun ako ang inyong tigbalita K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro K5 News FM. Mayo.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait kong sa!
2: Entry Bio!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon. Dungay na, Entry Bio, Detex. Taas ang dugo bitao, taas ang sugar.
4: Karoon sa nagamit na kaanay, unsa man imong namatikdan.
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahang na yung magamit si Danny kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3!
5: Kapalit sa mga butika!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ngayon sa atong kumplitong halan,
2: Nati Roa Cababaros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola, Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Ngayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Kanang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kani aduwa ka nagamit, unsa may mong balatian niya karon nagamit na ka, sa may resulta?
2: Kanang kuana ligo na.
1: Kay kani aduwa unsa man imong mga sakit?
2: Luya-luya. Naya kong samad sa ilalom on, ako samad. Murag na minus na sad siya. Ang ko ang samad.
1: So kana karon unsa man nga mga produkto katong Vitribio, GTX 500
2: o Vitribio ang kuan akong daghan gyud
1: gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Monks Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend.

Mega lamang punta kayo sa nan. Welcome na sa Dresa Foro de los Pueblos. Pizza 13 na kayo sa Mayo 2000 by Desize. At lang kami Hercules. Karoon mga kaki-five. Kung atunga na saan sa simana o gaubay-ubay na saan ang mga kapistahan. Karoon simana ha. Karoon doon ay piyesta. Ang sunod adlaw doon na saan mga ikson. So nga sa mga nagfiesta, happy fiesta, ganin yung tanan. Libertas descende anima demokrates, ang kagawasan sa magpareag mga espiritu sa demokrasya. K-5, na

0: Publiko nga adunay kalambigitan ang katawhan. Tungod garantiya sa matakang balaod sa akong giingon kanunay. The rights of the people to information on matters of public concern shall recognize mo na may gala nga kaming tanandre. Muhato jud sa mga informasyon. Kaadunay kalambigitan o interes ang katawhan.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: By the way, to mga partners, karag abadaga may gala, gigas-pigas daw si Kaki Five Irene. O naila may gala nga si DJ Chris. O ingo sa may gala. Sa patrol, naka-standby si Kaki Five Jonathan Sabanal. Inabagan sa may gala ni Kaki Five Jason. Nga ito, piloto ka ng buntaga, may gala. Santa Saray, gabahin. Sa ilang matagbit areas po, naka-standby. Napod, naka-ready na. Atod palagi si Kaki Five. Kay Buska, niyo. So, standby mo. Kay kami tanan, mga igala, ready na saan para sa pag-servisyo ka ninyo. Hopefully, kamong tanan na ready na po para sa gingontang pag-paminaw o pag-share-share sa mga igala sa ato karong live mga pag-broadcast. Share, likes, and follow sa official fanpage, mga igson. Sa Key5 News FM, Kagandiyoro. Ang Key5 News FM, Sido Digital 89.3. Sobliyon ko, mga igala. Key5 News FM, Sido Digital 89.3. Ang Key5 News FM, Kagandiyoro 89.3. Amugya po na, mga igala. Official fanpage siya po na maison sa Key5 News FM, Cagayan de Oro City.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: By the way, din nato lang anon mga exonon sa may inyong atangan, Rizalo Maraguban. Pwede yada yun mga higala. Ang ato dito mga exon ng mga headlines.
1: Foro de los Pueblos. Navarro,
0: dari mga Ikson, sa ato nga balitang lokal, standby mo kaya ang Cagayan de Oro gabi. Isugat na sad mga igala o dakong sunog. Pastilan mga igala sandang hinanok o katulog ang katawhan. Di ay pag-ulbo mga igala sa galayo. Ubay-ubay na sad dito mga Ikson nga mga Pinoyanan. Ang gilamoy sa galayo, mga igala. Kagabi. Sa may kamamanan. Daghanasan, mga igala. In town sa mga kaigsunan, ang away, mga Pinoyanan, mga igala. Tungod lagi, mga igsoon, kay iniba, mga igalang na lamoy mas galayo. Pait man palandungon, but mahalagi na yung realidad. Sometimes, sa doon mga paghita mo, mga igsoon. Nga di yun na tumatag na dito og usay mahimong pagsuway sa ato mga higala nga mga katawhan. Walang hopefully dito mga higala nga mabagan po na ito ni sila nga mga nabiktima sunog at the same time sa mga iksyon. Makabarog na yun sila pagbalik may higala makarecover na yung mga pagsuway sa ilang kinabuhi. O, gabi, alarm na number 3 gapon mga higala. Ang pagdeklara sa itong Bureau of Fire Protection. Inarabang signal ditong dapita mga isosa. Or at least ito mga igala. Paano ni Gaila pa dito sa laing mga panimay. Ama o nga sunog. Standby mo! Kaya sa akong gingon mga igala, ato sana mga isoon nga idiga karon o ipakomprehensibo ang report. Pinagi mga igala ni Kaki 5 Jonathan Sabanal. Mga latest update din eh, kaya gibisita ni Kaki 5 Jonathan ang maong area mga igala dito mga igsoon sa Kamamanan Nazareth matod pa boundary sa Nazareth o Kamamanan. So standby mo na mga igsoon ato lang hatagad pagtagad garoon dito sa itong panaguban sa Foro de los Pueblos. Santang dugang pa sa itong mga balita, standby san mo. Kaya sa balitang nasyonal, uman dito may gala ang iyong tang drama tuluseri yung mga iksyon o aksyon dito sa Maya Senado gamit to. Kita ba mo sa video ninyo doon mga igala? Kung makita ninyo dito sa video, kamang-kamang yung mga iksyon dito si Senator Bato de la Rosa.

0: na slide dito sa gdanan kay nagyugdan na dito may gala. Ingon sa mga igsoon, kauban ang mga taga National Bureau of Investigation. Action na action! O dito na samad ito mga igala. Nakatumba-tumba in taon mga igsoon ang ingontang senador. Karon, umanapasar dito mga igala ang ingontang pagpa-impeach sa Vice Presidente sa Kongreso. Diya mga igala sa lower house. Diya ready-ready na mga igala. Ready-ready na ang Kongreso. Doon na sila yung representante dito mga igala. Kanabang gitawag dito mga igsoon ng mga prosecutors na may mag-prosecute mga igala sa maong impeachment complaint batok dito mga igala ni Vice President Sara Duterte. O Sara ba sa mga prosecutor nga nakalista dito mga igsoon? Sa oon na congressman mga igala. Si Congressman Roldan Swan. Although in fairness nga ito kang Congressman Swan, mga igsoon, kung iapuin ka diyan mga igala isip prosecutor, then trabaho man, then maogi na. No, trabaho, gina mga igala diyan sa Kongreso. Pero kay bawa na rabatalaan daan mga igsoon nga sa isgutan na sa politika. Medyo ko ano, ikan na bang pagdaib yun ni mga igala? Gantos na po. No? Although mga igsoon, kung nga prinsipyo o gabarugan ng pag-isgutan, pinsaludo tak yung Congressman Swan, kaya at least ito, kaya mga masyadaanan eh. Nga bumirang ning pagka-prosecutor niya. Diba, kaki-5 DG Chris? Bumirang yun eh, kaya wala kito nat ang kagayan mga igal, is considered Japan ni mga igsoon. Nga mga Duterte supporters, diba? Sakto ba ko? Kagayan nun. Kasi ato lang gapon nga mga survey, puro man to against gani mga igala nga si Batoy at itong mga igsoon sa ICC. You remember, Batoy mga igala is a icon sa nasa mga igsoon sa Duterte camp. So we like it or not mga igala. Kagayan, although naman po mga igsoon, Japon din mga igala sa administration. But more on Duterte Japon ta. So nga nung isaludot ang mga igala, not because sa iyang baruganan mga igsoon nga mo prosecute batok ni Sara Duterte. But because mga igala, unpopular ang iyang ibarugan karon. Unya tang saray mo barug sa unpopular kayong panahon na kay kasagaran sa kaysaka yon. Nagits ba ko nimo kay K5 ba Erwin? Karon panahon na maigala. Sa kaysaka yon mga igala para nga mulutaw dito mga igsoon ang ilang political career. Tan-awon bitaw ninyo mga igala sa Senado. Mao bitaw nag-change sa leadership sila dito kay duna na nagsakaysaka mga igala. Bot pasabot nga naman ta nag-ingon mga igala nga sa'yo ilang desisyon pero di na lang nato ikalimod sa mga igala nga sakay-sakay Diyos panahon kaya kung kanipa inani yun ang ilang mga barugana kaysa man sila Camille Villar, si Mark Villar o si Lauren Ligarda o kinsa pa man itong uban gani dito ni appeal mga igala nagikan sa administration before sa majority ni bali na po sa minority na kung ang ilang baruganan pa mga igsoon is alang yun mga igala nga ito sa ingontang opposition principle. Yung nga nung naad to man sa administration before mga igala. Tungod ba kay layo pa ang tuig sa eleksyon para di sila dito mga igala makitaan o buslot o di ba ka makabinipisyo sa administration. Yung karon kay nagkadool namang eleksyon mga igala o niyag popular mang yapon lagi mga igala Sara Duterte ni balina sa day Clarice. Clarice. Dili mayo sa Cagayan. Kundi Clarice maklaro. Ngayon tag Clarix, naman po yung Clarix na tuloy. Si Mayor, Mayor, good morning, Mayor Clarix. Oh, naman po na. Kung kani nga Clarix, klaro. Klaro, tataw dito nga, wag yun isa yung mga prinsipyo, barugan na kibali-bali. Pero anak man lagi na, kay if you enter to politics, mga igala, mawa man yun ang imo dito ang tanang baruganan. Kay either, mga igala, imong biyaan, imong baruganan, prinsipyos kinaboy, o di ba ka mga igsoon, nga mapadayon sa imong karir, karira dito sa politika or di ba ka mga igsoon magpabilin ka niya ng mga prinsipyo o baruganan apan usak ka termino lang ka si pa na mauna siya mga higala ang tirada anagi na mga igsoon ang politika tumusod ka niya sa politika kaunon lamunon yung mga higala sistema sa politika kaya kung di ka mo adapt sa evolution sa politika one term lagi ka sipa ka na mauna na mga igsoon. Manay realidad. Manang imposible yun mga higala nga na ilimpyong politiko. Una-unaan na lang daan. Kanila nga. Inidaga ni mo dito, mudaog ka ka key fiberwin. Pero buutan ka ka, dili ka dito mag-isopi. Di ka mudawat dito isopi. Kaya klaro man nga istorya. Istorya tagtaro. Di ka dawat. Sige, why isopi? So, zero yung ka ha, sa isopi. Panahon sa eleksyon, magsige manig pangayo. Ngayo ni mga butante. Oh. Mudaog na ikag, di ka mahatag. Bisa kinintos na lang. Dili. So, asa man kamukot na na. Listen po, dog imong personal dito. Igo din na. Mahurot na imong kwarta na. Eh. Nabinaog ka nang di yung ka-bilyonaryo nga bilyonaryo. Ah, hirot imong kwarta. Masa pa may imong kwarta na. Di natural mga isang. Kanang iya mga susultan, muana ginagamina na bahala sa political nga fans ni muana. Mio, gobernador, eche, di ba? Oh. Amin ko na may sponsor. Wala may mo sponsor ng way baylo. Nga magina baylo tanan. Kaya wala na free karo may gala sa kalibutan. Pareko nila, nagpa-sponsor man ta ka K5 Erwin. Naman ay baylo. O sa may baylo, advertisement. Oh. Ila dito nga ads mga igala. Kung political ads din be it, eh, ibayaran mo na. Oh. Mauna siya mga igsoon. Tanan dito may gala, doon lagi baylo. Muna yung mga circumstansya o realidad na nagpamatuod nga huwag ilimpyos politika lagi mga igsoon. Anong way limpyos politika? Kay way limpyo po nga botante mga igala. Ayun o naman po dinoon. In fairness, dili man tanang botante dito maigson. Mangitag yung sapi mga igala panahon sa eleksyon. But we like it or not, majority mga igala panahon sa eleksyon, mangitag yung sapi. Muna mga igala nga, ang mga politiko mangita sa yung sapi mga igala asa kwaon parehatag ninyo. Realidad na. So balik ta. Kapita ningon ta mga igson nga. O pamagyugukitaan ninyo congressman na Lord Danzuan. No, wa pag kita gidaan niya sa personal. Ay pugo kay familiar ani niya pa mga igalang. Wa pa man pugo kay interview mga iso. Pero in fairness dito, unpopular kining iyang gibarugan garon. Unpopular why sa ato lagi gingon mga igala kagayan di heroes considered mga iso mga supporters panis mga Duterte. Then here comes mga igala mo baruga para pag prosecute sa usa sa giuntang haligyos mga Duterte. Wow! Makawaw yung ganyan na mga igala. Muna desisyon mga igsoon nga unpopular bata sa ako laging gingon. Sa prinsipyo o baruganan, sa ludota kang suwan kay ni Barog yun siya. Unpopular ni mga igala nga desisyon mag-prosecutor. Wagan ni nag-prosecutor mga igala si Kong Rodriguez. Nabanggiitan ni abogado. Oh. Banaan ganin is kongreso, di ba? Kaki-ipay Berwin. Kung balaod lang isgutan, agabi ka-expert ni si Kong Rodriguez. Pero wa nag-prosecutor mga igala. Ako laging gingon unpopular nga desisyon eh. Kay unpopular na mga igala disgagayan ang pag-prosecute mga igala sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. So isan ba mo na na? Kaya itong paningkabutan mga igala nga mahinabi na ito kaya buntaga si Congressman na Lord Danzuan. May tungod mga igala i-confirm ba niya nga appeal na dyan siya mga igala kaysa listahan nga ako nakita lagi appeal man siya. Part sa prosecution team sa Kongreso. Eh, landaan natin eh. Di ba siya kabalibad mga igalaw? Di ba ka mga ison? Kaya lang yung barugan. Kung sa iya dito mga barugan na kinabuhi mga igalaw. Despite mo man, nga posible mag-apikto kini siyang political career. Noon, tagsan na nakaroon mga igalaw sa politics. Samtang dugdang sa itong mga balita. Stand by mo mga igalaw! Sa ito mga issues mga igsoon, pangkatilingban, hisgutan ang pangkatilingban. Sa latest mga igalang survey sa SWS Social Weather Station mga igsoon, may gawas ka sa first quarter pa lang, karuntuiga mga igalang. Nagkadaghan mga igsoon ang ingontang involuntary hunger. Bawat pasabot dito nga. Daghan gipang gutom mga igala nga wa tuyo ah. Dili intentional kay may nagpagutom nga intentional kay nagpa-diet para muniwang dahay. Mo na intentional hunger. Oh di ba kakipay ba DJ Chris? Kanang nag-diet mga igala mo na intentional hunger. Pero kini mga igsoon, intentional na ni. O unintentional. Bot pasabot wa gini tuyo ah, gigutom gyud sila. Tungod mga igala sa kawadon. Tungod mga igala sa kapit o sa panahon. Nagkadaghan na yun kita. Kaya pa magyapon ta mga igsoon ni kay Amanta dito may gala sa kategory gapon nga poor. Kanang way mga balay, wala mga sagyanan. Oh, kana mga igala nga sa may tawag ana, sa may lain nga mga gina-enjoy sa mga middle class. Gani ka ka-enjoy ang sa middle class nga mga enjoyment. Napakas category nga poor. Pero ang category nga poor may gala daghan pong klase. Nay poorest of the poor. Oh, ay poor. Nga napoy 44. Ana ra na siya. Basta daghan mo man ang klase. Pero kita, consider Japan may gala nga part sa category nga poor may gala. Si Erwin o si Jonathan na sa banal, mag na siguro ni nanas middle class, kaya naman sila mga titanium. Naman sila mga basta-basta. So naghantang ipang gutom, matod pa mga igala, na unintentional kalong panahon na. Matod pa sa SWS. Muna mga igsoon, atong bangutan noon mga igala ang publiko. Kaya ang Mindanao, medyo dili kaya apiktado ang nag-iingontang mga unintentional nga ipang gutom. Kaya hindi naman good mga igala, kadaghana na ito this Mindanao, kung pa, province na province. Oh, maningkamot lang ka, pabaga lang kag na, hindi man ka magutman kay. Hugihan lang ka mga igala na may mapagkaos palibot kay. Napa may mga kamunggay-kamunggay dito. Napa may mga kamuti-kamuti di mga igala. Oh, napa may mga egzoy, gitawag ito nga mga tangkong-tangkong nga pwedeng pangayoon. O di ba ka, naas pang publiko lang na mga igala nga mga luna. Open mga igala, pwede na dito mga igsoon nga magkaon. So, di kita mag-utman ko nga maningkamot lang ta. Except lang tapulan yun, kanawag yun mga igala. Kanang giingon mga igsoon nga, magpaabot na ta, kay baugan naman tas Ginoo. Kaya niingon dito siya nga, ay kadlo, kay wagan inadlo ko ng mga langgam. Tungon sa ilang kaonon, tungon kay gibahugan sa Ginoo, na ayaw po dana. Namura po kaglanggam, magpaabot na ka, tanawag ko ng langgam, nagpaabot bang, hita mangyapon na sila mga igala pagkaon. Pero giprovidean sila nga magkakaon. Pero dili na sila parehas gobyerno ng ayuda system mga igala. O, tinoda. Ang Ginoo per se mga igsoon, mo tabang mo provide sa imong gikinanglan. Pero kinanglan dito mulihok ka. Lihok ko ni mo na para magkabot. Dilibot masabot nga higda ka lang dito. Bahugan ka sa Ginoo. There's no such things as that mga igala. Tumanila ninyo. Wala yun na na. Lihok ko pa na ni mo. Kaningon lagi dito po mga igala. Although provided ka, pero na may ingon. Lihok tao kay tabangan ta ka. Palihokon yabong ka mga igala. Ay dili na lang ihungit na lang na sa imo. So lihok ka. Inig mo lihok ka, providean ka niya sa imong gilihok. Inanag yun na. Maningkamot ka. Gusto ni mong kabutan imong pangandoy. Dili na abot pasabot dito mga igala. Nga ampuan ni mo na dito sa kay tasan. Nga daog yung kagluto. Kabot na. Malabo na. Dili na na ang padaga sa kaitasan mga igsoon. Kung dili, ampo ka mga kabot ni mong imong pangandoy sinaboy. Nga mo trabaho ka, liho ka. Onya, gaidan na yung kaniya nga makabot na pinaagi sa imong kakugi. Ana mga igala. Walang tao na ito ni. Kaya mo ilagyan, Mindanao, less affected man ni mga igsoon. Kaysa akong gingon, mulihok lang ka din mga igala sa itong pulos Mindanao. Kaya probinsya-probinsya pa may kadaghanan na ito. Di, magiging ka magutman. Magkakaon yung kanilang pagkaon sa palibot na ma-provide mga igalas kitas at imo lang lihokon. Sige, standby! Ayaw sana sa pulso na to, sa pinyong matubaga na, tuo ba mo? Nagkalisod-lisod na, lisod na mukhaon, kaya panahon na. Nga alawan sa kabulisan, di ang mga igala, diristak ba yan, ha? Gipaningkamutan. Kaya iwa pa man nina release, hantod ka ron. Ang report niya na mga igala, si Kakifay ba kay Buscaino. Standby! Pag-share, like, and follow diha sa itong live galon para po mga igsoon sa libreng load. Napunta sa foro, libreng load. Duha ka ninyo mag-angkon sa itong libreng load. So share, like, and follow. Share lang sa ito po mahigalang tulungan nun. Balita, human na mas importanteng pahinom-dum. K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso! D3Pio Health News! Ako si Kenneth. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Pio! Mabibili sa mga butiga.
3: Sa gihapon, inyo nakauban, Doc Hans Liman Nolo sa inyo mga sibiyaan. Kung hisgutan ron, kinipipila ka mga sintomas sa mga babae nga dapat ipa-check up, ipasuri yun mga higala. Unsa man ay unang-una, kining bukol sa suso, breast lump or breast cyst mga higala or bukol nga naa sa imuhang breast. No, mga babae, nganong gikinahanglan tungod kay kining breast problem mga higala, especially kining breast cancer. Sa mga babae ha, muna siya ay number one nga causes sa pagkamatay. Number one leading cause of of death sa mga babae sa cancer is kining breast cancer. So, bisag unsa ka gamay nga bukol mga higala nga imuhang mamatikdan sa imuhang breast, na ay 10% ani sa mga babae nga naay bukol sa ilang breast na mag-lead to cancer. Munay delikado kayo. Sometimes naay mga bukol sa suso sa breast sa babae nga normal ra. Ang uban mga higala kanang gitawag nila nga fibroadenoma. So, mga masses ra, mga unod-unod ra nga gagahi mga higala sa breast sa babae. Lahi po tong gagahi nga gabukol sa imuhang breast, lamin na yun katabi tong mga buntis, nga gapasuso, lahi po to. And ay uban mga higala, makafeel sila agnay bukol, may murag bukol nga mugawas, mafeel nila, makapa nila sa ilang breast during sa ilahang menstruation. Kay kining mga bukol sa lawas, may kalabutan ni mga higala sa hormonal changes, labi na yun kung magrigla ang babae. Then pag human sa rigla, mawala po ang mga bukol. May mga bukol mga higala, nga naa sa breast sa babae nga, tissues, ang unod, no, mga unod-unod lang, dili siya malignant, benign ra, then naapoy mga cyst nga gatubo sa suso nga ang sulod mga higala is liquid, fluid. Nga ang delikado kung ang bukol nga mag-accumulate sa breast is katong malignant nga mga bukol. Katong bukol nga gakos og tumor. So muna yung delikado kayo. So kung naaman o galing, no, mga higala nga ma-feel nga may mga bukol sa breast sa mga babae, eh mas labing maayo mga higala nga magpakonsulta. Ang uban, gidala-dala lang eh. Pero na ay bukol nga mamatikdan sa ilahang breast. Nangulngol ang suso, nangulngol ang sakit. Well, kini mga higala, na ako'y usa sa mga experience aning breast cancer. Na ako'y silingan sa una. Siguro nag-edad ko grade 6 siguro to, mata pa kay ko. Ang mama sa ako ang silingan, na-diagnose nga na ay breast cancer. Nagmulo na niya, di na kay kalihok kaayo, kay lagi sakit na ang iyang breast, no? Kaluya na siya. Then, later on mga higala, nahibalaan ako nga, katong iyang breast bitaw nga na ay bukol, ni buto. Ilang taon na ako ang kanabitang lifestyle sa family. Number one yun, hingaon yung karne. Grabe, karne pa imo mga higala, no? Balag, gulay, bugas, basta na yung karne. Karon mga higala, nakita po na ako sa lifestyle sa family kay katong iyang amahan. Ako man tong maninoy-maninoy man ako to. Atong bana, atong naay breast cancer, pwerte po ka madlungon. Inom, grabe manginom yun. Anya, grabe po manugal. Sugal yun mga wala na tunong mitaw. Ya, grabe po to siya mong kastigog bata. Kaya sa una good, akong ma-experiencehan mga higala. Kani true to life story, manim, atong makuha ang lesson. Sa una good mga higala, kanang mga laag ni. Kada uli sa ako ang mga silingan, mga amigo, nagikan sa laag. Labdusan mga higala o kanang mga kabantay mo ang mga pieces baka, ah, grabe. Labhag yun. Niya, kulba po to siya mahubog kay magmaoy. So ako nakita mga higala, akong itulitimbang ba? Ang kahintang sa iyang mama, na padali mga higala ang pagpahulay. Eh, pahulay mga yun to mga higala. Pahulay mga yun to siya. Napadali ang paspas ka. Ayaw, pwedeng paspas sa mga higala. Pahulay, ako nakita mga higala, usapod sa reason ani, kaning grabe ka stress. Usa sa mga trigger points, nga nung napadali ang iyang pagpahulay. Number one, ako nakita ang stress. Grabe. Mga anak, pabadlong. Grabe. Mga anak, magpatay. Grabe. Mga anak, mga higala. Ug amahan, magsinumbagay. Maginukuray, magpinatyanay. Ang inahan taon, mga higala. Tingin uya, stress kayo. Muna ang isang putan, mga higala sa inahan. Kabaton, mga higala, sakit nga breast cancer. Ang trigger points, number one, ang lifestyle. So, usa sa mga pahimang no, sa mga babae, mga mamis na to. Likayan na to ang sobrang stress. Sobrang trabaho, sobrang stress. Then, himuon na to, mga higala, ang healthy living. Healthy lifestyle yun. Muni na kanindot higala, mga kaditribayo sa pag-inom sa ditribayo. Kay kung luya ang sundalo sa lawas, naatay reinforcement. Ang reinforcement na to, mga higala, kung sa gira pa na-erase back, reinforcement, naa sa ditribayo. Ang ditribayo na ay antimicrobial, antibacterial, o anti-cancer properties. Naana, mga higala, sa pag-inom na to sa ditribayo. Kay kining atong ditribayo, naani siya ay virgin coconut oil o vitamin D.
4: Ditribayo! Ako sa ngalan ito, ma?
5: Ima,

Mexon pati sa panahon o paglingaw kanila mga igala. Sabi na sa atong misis. Sabi na itong mga misis mga igala nga naras sa Pinoy Anang. Yan abang gitawag dito full-time wife and mother. Mga nag-iingon dito mga igala nga kinahanglan yun nato sila mga ison at imanon pag uli gikas na baho. Mga nag-iingon dito mga igala nga bisan o kapuy ka na kinahanglan yun mo ni nga buhaton para sa pamilya o sa asawa. Di ba na nimo kaya kung ingon lagi nato, luya na, stress na yung lawas. Muna nga extend food supplement for men, mga igala. Eh para bisan o gigkad ka dito sa baho, mga ison. Pag uli nimo dito sa inyong Pinoyanan, imog ya po mabuhat, imong responsibilidad, labi na ni Mrs. Kaya si Mrs., mga igala, nagpaabot yun na sa imong hapuhap. Murasad na siya manok pang sabong. Sayo naman, manok pang sabong lang ang kabaluan na itong hapuhapon. Si Mrs. Mura po nag manok pang sabong. Nindot ang labok pag hapuhap, mga igala. Kapoy ka, wana. Hapuhap. Walang extend food supplement for men. Para dili lang po hapuhap ang imo mabuhat, mga igala. Kung dili mabuhat, yun imo ang kumbati sa kama pag naka-extend food supplement for men. Eh, basig hapuhap na po daman. So, kung gapos, Mrs. Ana. Magkapang hahay po si Mrs. Ana, magka-hahay, hapuhap na taman. Ana, sabi siya, extend food supplement for men, ha? Kasandigan na itong kalalakinan. Alas 7:30, ha? Pwede ay mga minsay sa diri, before na ito, dawaton ang komprehensibong report, mga ikala. Ni Kaki 5, Jonathan Sabadal, may tungod nining sunog kay kagabi ilagi. Matod pa, padong na tanatulog tulog ang kanaganan, ang uba natulog na yun. Agoy ka mga egzoon dito sa may kamamanaan sa Ramunal Village, mga ikala, dito sa may Ramunal. Sunog man, ulbo man sunog mga egzoon. Walang ka, kadyaging dito mga igala nga itong mga gumpanan. Si Kakifay Justin eh, para pag-verify ako ito. Agyo, dako, kita kayong sunog dito, Kakifay. Imbis kay padung na dito, tanday mga igala, kay padung out na. Katanday. Handa mo gina. Mawag gina mga igsod, pag musod, kas natad sa panibya. 24-7, you got to kanuna eh. Kaya nga balita, di man ang mga egzon, panghitabo, di man ang mahitabo ra mga igala panahon sa duty time mo. Kasi may tabo na may igala kanabang outside sa imong duty time. Ang yan may mga circumstance nga need yun ang imong presensya. Inaanagin ang mga nasa media profession mga egzon. And before mo musod sa media profession, una-unaon yun na daan. Nga dili pwede nga out naman ko, dili man na pwede sa media. Pag ka nang kinanglan na may mga level, mga circumstance nga need yun tayong tanan. O before ka musod sa profession sa natans pagpanibya, inuuna-una-una na nimo daan. Ang mapiktuhan nimo mga igala pag naa ka sa pagpanibya, imong panahon o oras sa pamilya. Kung pamilyado ka, apiktado gina. May mga panahon dito nga igo na lang tanan nimo dito issue mo, utro o sa imo ka i-suspend kay tuway hitabo mga igala. Ya, ang imong kalaban sa natas pagpanibya oras man. Oras ang imong kalaban sa panibya. Kay madilid ka na gamay pag jurisprudence nimo wala na. Uy, wa naman dili gid diri ang mga subject, wa nagidahan na. Para kay naabtan. Manang oras ang kalaban. Manang ingon lagi suban paita ni eh sumoy naman lang di pa man di makasumon. Igon. Hey, so, bangon ka man gid dito mga igala og. No responde. Wala na, apiktado gina. Usa gina mga igala. Katong gusto mo sol sa pagpanibya, wala manidi, manidiscourage, pero at least yun ma-aware mo, kay naiuban dito ng graha na susod, kaya musika ta, dili na mao ha, ang realidad. Gabi ka trabaho sila. Oras pamilya, oras sa imo ang kaugalingon, usahay gani, di nakaligo na nanauban. Kailanganin yun ben may oras, may gala. O niya, kwan, kanang flexible ka sa tanang butang. Ayan gabi, buntag, sa buntag. Ngayon pa na, huwag tulugay. Nga, kuwan ka, alert ka kanuna eh, ready ka. Nakay pakbag, nananatanan dyan, nakay biscuit dyan, nakay tubig, etc. Kay, wala niya na eh, panghita mo dito, di mo na pwede nga, mabigsa ko kay maniod ko sa kuno. Di na, may tanong na. Monit trabaho, mga igala nga, demanding kay nga trabaho. Tumaw na siya. So, balikon ka lagi, mga igala. Gabi dito, girespondihan yun mga igsoon, o dakog yun, alarm number 3. Giniklara sa Bureau of Fire Protection, o bayubay dito, bayang tigapin man daw mga igsoon, karon sa latest report. Ay, nangaugda dito may galang na panimay, pastilan, ginoko.

0: Ubay-ubay yung mga igala. Ang ingon ta mga igsoon nga mga naugaw. Nga mga pinuyanan, mga igala dito sa way kamamanan. Kumuna, usana sa itong atagad, pagtagad karon, standby lang mo. At the same time, usap mga igala. Before na tunawaton dito si Kaki Vibe Jonathan. At to sa ni mga igala nga ipaunag paibalukan ninyo. Oh. Eh, basing malimta ninyo mga igala, importante na maginig kayo. Siguro ha dito mga igsoon ha, nga naka-Mighty C, the alkaline vitamin C na mong tanan diyan. Nasayod ba po mo mga igala nga si Mighty C, nung nang gwapo ka na ipare sa DTX 500. Kaya mo tabang sa this Mighty C mga igala sa gingontang adunay high blood pressure. Mutabang ni siya mga igsoon. Kung aduna ka dito mga igalay, pamilya, history mga igalas pamilya, na taas ang BP, hereditary mga ni mga igsoon, mo nag-ingon nga usay, kitang pobre mga igala, huwag yung kabilin ang ato maginikanan ka na to, kundi li mga higala, kundi man diabetes, high blood, ha? Huwag yung kabilin. Ginato po na masalikway mga igsog mo na ibilin kay compulsory is Montana mga igala. Sa kuan pas balaod pa compulsory is sana bot pasabot pag naanas dugo sa jeans na to mga igala. Dinato ginang madawat ang ingon ta mga igala, diabetes at the same time kaning high blood pressure. O, kaning high blood pressure mo ni pinaka tridosan mga igala nga sakit. Pero ang pag-mighty si matag-adlaw maigsoon o sa yung tampi na kabayo sa may galang produkto sa klinika. Kining mighty si mga igala alkaline vitamin C makatabang ni mga igsoon sa yung tampag parilak sa atong kaugatan. Remember nga ang BP mga igala ang problema ang atong kaugatan kay doon na mga tungod lagi sa cholesterol mga igsoon doon na mga obstruction diya sa iyang agianan. Maragog host, may gala. Kung pilo ni mong host, magrabi ang pressure dito sa lumoy. Mamupugsit yun siya, may gala. Kung imong pilon gamay itong host, kay gamay ng mga agianas tubig, inana ang prinsipyo sa may gala sa high blood pressure. Tungod mga gala, kay doon na mga obstruction, tungod sa cholesterol, magamay ang agianan, mo na ang may gala nga mo saga ang pressure. Mo na din ang high blood pressure. Mo na siya. Pero si Mighty C, mo parilag sa ugat, may gala. But pasabot dito, gato nga mga obstruction dito, iya itong iparelax gamay. So medyo mga, di naman, di man gito mawala pa mga igala kay yung tanaan man na diya. Mabit ang parisan sa DTX 500. Parang wag ito siya. Pero marelax imong ugat mga igala, muminusad ang pressure. Muna magkatabang si Mighty C niya na. Muminus ang pressure mga igala, din maminus po mga igsoon ang pagka-brownie mo sa high blood pressure. Mauna siya mga igsoon si Mighty C. Inana ka epektibos Mighty C. Di lang sa pagpaligon sa imong immune system, but magkatabang sa siya mga igala sa high blood pressure, pinagis pagparelax sa itong kaugatan. Diriagin na gamit mga igala. Di testimonyas na gamit sa Mighty C. Atong paminaon mga igsoon, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ngayon sa itong kumplitong halan,
3: Nati Rowa Kababaros.
2: Pilay mong edad?
3: 67 years old.
2: Taga-asa man ka?
3: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
2: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong ginagamit?
3: Karang Mighty C, Vitribio, o GTX 500.
2: Kani at kung ka nagamit, unsa may mong balatian niya, karon nagamit na ka, sa may resulta?
3: Kanang, kung ano, ligo na.
2: Kaya kani at kung sa may mga sakit?
3: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom o, akong samad. Na minus na sab siya.
2: So kana karon unsa man nga mga produkto katong Vitribio, GTX 500.
3: Vitribio ang kuan akong daghan gyud
2: gamit.
3: Gamit.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C.

Mighty C ayo kalimte magala, importante gina Mighty C, the alkaline vitamin C. Pwede na to lang anon Maigson. Komprehensibong report dahil tagi ka ni KK5 Jonathan Sabanal. May tungod lagi sa gingontang sunog nga nigos kamamanan kagabi may gala. Kamusta yung taon ang mga biktima sunog? KK5 Jonathan

0: 一機快磨
1: K5 News FM Live Report。
2: Ipagbatan sa Litabong sunog kagabi diha sa may Ramona Village Barangay Kamamanan gikatahong mukabat sa 25 ka mga panimalay ang naugtaw masadakong sunog ang igwas Block 4 Ramona Village Barangay Kamamanan. Base sa gimong assessment lugar ni Fire Inspector Precious Marciano Cortez, Station Commander sa Kaswagan Fire Station, ibarabara mukabat sa 1.2 milyon pesos ang kamyos sa maong trahedya. Among ihap, 23 kabalay ang hingpit na naugdaw, totally damaged o samtang duha usab ang partially damaged. Sa initial nga investigation sa Bureau of Fire Protection, nagsumikad ang kalayo sa ikaduhang andana sa balay ni Angelito Rapal tungod kay gamak kini sa light materials ang kadaghanan sa maong balay o sikit-sikit usab ang plaster ni Dalingye Mikaylap ang kalayo. Inunggan, lagi isang kiningato sa third alarm ang maong sunog. Iabot sa 16 kamal fire truck ang nagtribagay sa pagpalong sa kalayo. 8 gikan sa Bureau of Fire Protection, 8 usab gikan sa mga volunteer fire brigades. May nalaman K5 natan na walay natalang casualty o samdan sa hanay sa mga residente. Tapan luyo sa kaluwasan sa mga tao nag-uulusab ang pag-ayo. Ang biktimang si Lula Pordalisa Patindol kaman namatay ang ihang binuing iro na wala makagawas o nasunog kinisulod sa ilahang balay. Anawagan sa binikaron o kinabang si Lula Pordalisa o guman pang mga biktima. Bisan walang bisan na lang o materyales ar makatukod matagpas sila pagbalik sa ilang mga Pinoyanan. Kinikipaglatan ang ikaupat na ngayon na doon ay natalang incident yung sunog diya mismo sa may barangay Kamamanan. So lamang nining kasamtangang tuig no madumduman yung paidatan ni atong mga gisimana sunog na tigayon diya mismo sunod-sunod. Isa lamang kasimana duha ang natigayon o katulong na kini karong nga si karong nga si Mana. Palayan usab ang investigasyon kay paidatan sa Bureau of Protection aros sutaon yun ang hinungdan sa pag-olbo sa kalayo galiman sa itong pagpaluap niini dito kita sa maong area. Doon na matod pa, doon ay nag-ingon kay paglataan nga doon na matod pa, nibuto nga rice cooker ang inunggan. Ba't ka na, for verification ba na kay paglataan, mga surya lang na, pero wala pa daw matod pa kanang katuuhan, ba't mga surya lang na kay paglataan, kadagandagan sa mga angulo, ang ginasuta sa mga residente sa mga lugar. Galiman, na-fire na to, portion o sabi sa mga lugar, sa may Ramonal Village, bilista karong adlawa kay paglataan, but sa gadihan ng lugar, ha, wala kay gapista, but doon nila matod pa yung portion yung mismo sa maong lugar. Karoon na subo kayo, tanaw na ito panundungong kibib na tanong itong kaisunan na makita na ito mismo, diya mismo sa may akining o sa kachapel, nagpahigayon sila sa pagpangatulog, doon ay gamay ng covered court, dito saan sila nagstay, kaya gikatak naman silang ibalhin unta dito sa may Kronin sa Kamamanan, sa may Jerburha, apan medyo layuan ang ato mga residente kay Webatan o balhin dito. Muna sila temporaryo nagtulda-tulda diyan mismo sa maong nga dool kung asa na natigayon ang sunog araw isa mas dalit matod pa sila na makabangon ni ato nga panahon na. Dali man sa itong kuwang informasyon kay Webatan labi na sa itong paginabi ko ganina ni asa ka child development teacher kay Webatan na si Ma'am Mariel kining Guyan sa ilahang natala kay Webatan as of 4:38 Wednesday Kablawon sa Block 4 Ramonal Village, Kamamanan, kining sa ilalang totally house owner matang pagkipagdatan, mga parcel na ni, napulo, tapos doon na po yung parcel damage. Ang ilahang individual affected, 58 kipagdatan. So muna ang naging kining ato na kuha pinakalitis kipagdatan sa kining update sa sunog niya mismo sa may Ramonal Village Kamamanaan din kamapanahuna. Nakaandam na usap ang mga barangay official, ang mga barangay workers, barangay health workers o kining barangay nutrition scholar kapag pangandam usap sa pamahaw sa mga biktima na apektado sa sunog. At nakita kanina kipaybatan, doon ay doon pa mga motorcycle usap na nalakip sa mga pagsunog kagabi eh. Diyan sa maong lugar kamapanahuna, ibuok Kamamanaan, dakong portion sa Kamamanaan mga pag-iapon makabalik ang kalayo.
0: Kung sa'yo pa nakabalik ang kalayo, ayun na lang, pabalik ka sa ang kalayo na lang. Wala
2: makabalik ang kuryente.
0: Kuryente,
2: wala pa kabalik ang kuryente. So, ato na sa taon kay kalay man ang mga nagpista karon purnada ang video kay. Isa biginahan mag-video kay nakipadatan ngay masilingan na sunugan na ang taon sa kaguol karon nga panahon.
0: Sa fiesta daw nila, fiesta.
2: Pista karon adlaw kay pagdatan. Pista kay gapon bispera sa hapon kita kaya man ko usa ka ining contest usab nga sayaw. Unya karon na ang gitakbang pista gali man gabi sa coverage ni kipa ba gusto ni pagulong naama na presensya ni kapitan na Budi Dalrita gani gudi medyo subanon pun sa kipa ba kay matod pa lagi niya orot-orot yun matod pa ang calamity fans sa ilahang barangay dumikan kay dili basta-basta kung sunog silang barangay kay Pabdatan. Kung maabot sa kanin tagbayinti kape na masinugan kaya binagko pong yun ang damyos kay Pabdatan kumandumduman ito sa may makahalar na pit sa may kamamanan o dinipod sa may Adila dinipod sa may kanila yung pinakalitis karon sa may sitio Ramonal na dinagko yun kay Pabdatan ang mga naugdaw o naabog yun ng mga panimalay karong panahon na nga naginahinay na sa katawag recover tong uban but karon additional na po ning challenge sa kining itong mga kaigsunan labi na sa mga barangay official das may barangay kamanan labi na sa ilahang pagplastar karon kay Bogdan kay ilahang gisuta usab kay nangay na sila assessment trap sa DSWC SWD kagali ginalaan itong mga banig kay Pagdatan ang mga nabiktima pero ang uban kay Pagdatan wa pagitulog ang tod karong mga panahon ha, kay asing niya katong ilang mga ayong pa basi ang pagmatan nila pangkawato na kipa batan so mo sa mga area to makita na to ito nga gipang gipang tangtang na sa mga residente katong pwede posible nga mga scrap nga ilhang mapuslan pa o doon ay pipila kipa batan nga iglimpiyohan na yun posible sa dimaduga ilagya pong din tukuran kipa batan natan na nabi kaganina o sa katong ka senior citizen nga 69 years old kipa batan nga kanabatan pang area diha ang tagiya gyud ana kay Pabdatan Ramonal matod pa so sila gaabang ang uban pod wa gaabang kay Pabdatan niya first time po na nga nasunog kanang na portion des Ramonal village wa Pabdatan sa ilang area kung asa sila dito kuran gali man una po idalan nga bag-o gyud access road anas bukid ang bahin diha sa mga lugar kung mobiyo kas taas kay Pabdatan mabiyo gud pero kagabi eh tuod kay ngit-ngit kayo ang area digit kay maklaro kay Pimentan ang kaning pag kaning agianan sa malugar but usbon ko walay natalang kasulti nga kaning residente sa malugar o wala po giingong nasamdan but dunay hayop nga nakarsan si kinabuhi o man kinilalukong matod pa sa maong nga panibray ipagratan
0: Bastilan asa man sila karon mga biktima ka K5 Jonathan
2: ang biktima kay Pimentan kagabi i-advisean magini sila no nga madto sa Cronin covered court but ang kasagad gyud kay Pabdatan to nahinabi wala matud pa ni adto rito nagpabilin sila diha sa ilahang area damay chapel diha sa kilid kay Pabdatan medyo partially damaged lang siya dito nakita to mga residente kagabi kanina nag higda pang uban tulog pang uban kay Pabdatan dunin dapoy portion diha sa kilid nga bahin dunay stage bitaw dapoy nakatulog na nakatentod kanina mo to nga to nakita nga last time po sila kay Pabdatan ay lang gi kapuyan lang mas distance siya manggod o dito sa last Cronin area ipahimutan kay Pabdatan mo na nga nagpabili na gitsa po diha kay medyo luag mo po ang cover court nga mag-ayom lang matod pa sila kay Pabdatan nga kung aso sila makapasilong sila mga silingan na sa maong lugar kay Pabdatan
0: I see So naro sila dito sa area hantod karon.
2: Yes, kay Pabdatan.
0: Pero ang inabang na na dito, kamusta? Kakaon na ba sila karon? Di ba sila magutman, etc.?
2: Deserto ni Biya, kay Pabdatan, kamulo pang digamo. Ang ato mga barangay nutrition scholars, BNS, mga inabagan sa beach, barangay health workers, na po ang CDT kay Pabdatan. So, mando ni Kapitan Budi Galarit na matod pa nga ipreparagod ang mga pagkaon, mga pinanglanon o galiman nag initiative po sila kay Pabdatan panawagan nga kung doon ay maabot ito mga tabang dawatan po kini sa mga CDT o Child Development Teacher sa mga lugar kay sila man gitahasan matod pagkipabatan nga mag-distribute po sa mga nabiktima sa nasunugan.
0: I see. May na lang. Kaya na po yung nag-abag. Magkita na ko dali kaki 5 Jonathan. Oh, grabe yun ang damyos. Oh. Dili man dito tanan mga light materials. Sama na yung mga siminto ning uban dili. Oh. Daghan man yung mga kwanjid. Kaya na bang concrete materials ang gamit?
2: Yes, sa Lord kipabatan. Gali lang. Kung tanaw na to sa area manggod, boarding house manggod itong nagsumikat ang kalayo, mostly dama siya sa light materials. So, gumikan sa kainit kay panahon ng adlawan kay Pagnatan, o niya nagigit-digit ko ng mga panimalay, may nalang kay Pagnatan
0: na... Makita na kung murag compound ang dating aning nasunog, no?
2: Murag na ang dating.
0: O sa man, nana siya ay, kung nana siya ay, kanabang gitawag itong pader, ang tibuok doon?
2: Ay mga pader-pader kay Pagnatan, but mulagi, pader siya, pero kaning pikas mga area kay Pagnatan, di naman mga kita na ito nga, na yun nasunog. Doon na siya mga firewall po kay Pagnatan, doon na yung mga distansya yung dalan, pero kanang likod yun anang mga nasunogan kay Pagnatan, usually partially yun, na mga partially. Mga nasunog yun ang ilang mga kilid ilang balay, but yumikan, posible sa kining pag-abot din sa mga direct fire protection kay Pagnatan, galerungan ang mga lugar, wala yun dahil yung nakapinitrip pa kay once mag-on ay sunog, doon na gisla yung baso nga balay kay Pagnatan, dili yung basta-basta yung ma-on. Muto lang i-focus hantun nga ma-on, kining mapalong ang kalayo. Kaya naman naman sila itawag o arrangement na kay Pagnatan, kaya nang kinsa ang mga mapasirip ito sa kaning kalayo o kinsa mga pasigit o pasirip sa kaning balay kay Pagnatan nga pa nasunog. So, mo na ito nabantayan kung mag-respond ni tag fire incident, doon na ginan sila yung strategy ang mga taga-Bureau of Protection kay Pagnatan.
0: So, muna nga, wala yun po. Drone ay mong gigamit, ani? Kaya marawag kita, ilo, drone ay mong gigamit, ani?
2: Gamit na ako itong akong uwak kay Pagnatan, italupad lang ako, ipatektoy at magamay.
0: Itong yung mong drone, di ba? Itong yung drone, di ba? Yung mong gigamit-gamit. Tama na ito. O, naputol na hinoon, giingnan nga na ay drone siya. Kani nakita ninyo mga igala sa live katong naglalantaw karon maigsoon sa tong live broadcast mo na siya maigsoon ang damurag compound ang dating ba sa mga nasunog hurot-hurot yun mga igala o, makita nimo dito pagkaluoy mga igala sa mga biktima ni may lang gani gawa ni tabok dito sa lain pa o gidaghan ra ba mga balay-balay sikit-sikit pa mga igsoon may atong balikan na si Kaki 5 Jonathan.
2: Yes kay Pagnatan kumakita na to karon sa atong pag tuyok-tuyok kani atong drone kay Pagnatan at mga residente hinahinay po sila pagpanguhaan nilang mga scrap mga pwedeng mabaligya nila kay Pagnatan kay sa ipas buntag to na dito mga tayo dito na pangumpra ng mga scrap kay Pagnatan nga paliton na mas barato ra nga wapo choice kaming mga kuhaan kay Pagnatan kaming mamaligya ay kay para pala malimpyo lang ila or ginangla po sa kwarta muna nga baligya na lang po dyan nila kay Pagnatan bisag barato ra ang ilahang baligya. So, mga doon nabantay ka kanina,

0: kan.
1: Mm-hmm.
0: Maya lang na apo lagi dahin kini eh, pero wala lagi. Dako king damyos kini abot siya 1.2 million is. O niya, sobra sa 20 ka mga panimalay ang naog daw. So karon kibulata na kailangan nga krisis king panahon, init pagib kayo. Ang mahal pa paliton, din eh, pagsugod sa mga kaksuan na sulugan karon, huwagin lain sila panawagan kibulatan. Gawa sa pagkaon, abangan usab sila sa mga materyales, mapagpangan, nakatukod sila sa ilang panimalay. Diya mismo sa maong lugar kay nagpangapol na sa ulo karon si Kapitan Budi Galerita kay matod pa niya, hurot-hurot na yun ang ilahang kinikalamity fan kay Pagdatan.
1: Yeah,
0: doon na pa'y celebration karon, doon na pa'y mga kalupan, wala nga merigluyahan po ni si Kuan na Kapitan Galerita nga mag Kuan yun, happy-happy karon kay gumikan siya mga constituent, presidente sa mga barangay na nga biktima yung taon niya sunog kay Pagdatan yan mismo sa may sitio Ramonal Village. At lang update ani kay Pagdatan, unsay pinakaulahing update sa kung yan sa itong mga willing mutabang, sa itong mga kaigsunan diya sa mga lugar, pwede ipaabot din sa kipag-musip yung kipag-betan o pwede direkta dito mismo sa barangay kumumanan, arunsab, at abang itong mga kaigsunan nga nanginanglan sa mga tabang sama sa mga pagkaon o kiningkuhan kipag-betan, mga banig, mga ilhang magamit kipag-betulog. O posible, doon ay matabang itong mga kaigsunan kipag-betan na makahatag mag-materialis karon ar makabangot itong mga kaigsunan ng residente apiktado sunog sa maong lugar kipag-betan. So manaki pa pinakalitis update sa natigay yung sunog comprehensive report.
1: Ay, sa imong pagbalik o niya ka K5 Jonathan ang kantusog na apoy samtang na nasunog na apoy namaligyang bugas gabi eh.
0: Yes, K5 Jonathan kagabi eh. Atol gyud kanang wala pa mga sunog K5 Jonathan. Duha gyud ni ka magkani magsuon gyud ni K5 Jonathan nga security guard. Diha pa gyud namaligyang droga. Sa Camp Alagar, kilid kita na tan.
1: Hey!
0: Oo.
1: Kaisog ba sa Maligya? Yung api naman dyan. Sa kilid yun sa Camp Alagar.
0: Kilid yun kita na tan sa Camp Alagar, Loyo. E kanang Camp Alagar, kung tuyo ko na ni mo, naman idalan. Oh. Naidalan di gamay kita na tan na naigit, napagya checkpoint. Pag baklay mo nahan diya, unahan na yun, silingan na po ni sa akong kumari nga police kita na tan nga, nina ko sa kumata.
1: Oo, oh, imumari dyan na.
0: O, silingan ra, kipag-datan. Kaya silingan ito gabi, eh, nagkakita man mis akong kumari nga, maninay sa akong bata po. O, na, police na listino diya sa Agua Police Station sa una, karon na sa Agua Police Station. Siya kayo si kipag-datan, nagkita mo ito, unsay nahitabo daw pare. Anak ko nga, mong silingan, wala na yun, nadakpa na. Anda, o, lagi. Ay, wala man yun ng kipag-datan, noted man yun po. O, to tingala, tagabi nga, bitay-bitay man ang kaming, o sa ni kani magong nilabhan ng uniform magkalo sa so, tatapangutan na hindi din yung duhade ay kaya magsuon 30 anos sa Kunta City mga security guard kipagnatan. Sa pagbalik mo na pinakalitis update dugang detalye na kipagnatan may minas na kininga balita tukar nato sa Detex 500 epektibong tambal batok diabetes kini si kakipay binatan sa mana para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko kaligawan panakbayan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 Blue CPM
2: Foro de los pueblos.
1: Daghang salamat Kakifay ba Jonathan Sabanal. Atong balikan si Kakifay Jonathan kay yapong ikomprehensibo maigala kay diay mga nagabaligya ko og green bugas. Dool pagin mga igala gilid matud pa mga isos sa Cavalagar. Suga sa dani nga mga guan. Pusher maigala dito man gidos campus kapulisan. Magkatakla man sa damang nga igala nining kaisog sa mga kagwang. Eh, balik ta mga igala, umala mas importante pa inumlum.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K3 Bio!
5: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Titri Bayo, Detex. Taas ang dugo dita o taas ang sugar.
6: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
5: Naubos.
6: Wagi absent.
5: Inahan na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
6: Salamat kay mama.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
8: D3

0: RTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Roa Cabarros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty Z, Vitribio, o GTX 500.
1: Kaniyad kung wak ka nagamit, kung sa may mong balatian niya, karoon nagamit na ka, sa may resulta?
2: Kanang, kung ano, na.
1: E kaniyad kung sa may mong mga sakit?
2: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom mo, na akong samad. Naminos na sab siya. Ayan ko ang samad.
1: So, karoon, kung sa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio okay. Ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food

0: pampagada ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iCareGo.
5: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang i-recommenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangamba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
4: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
7: 66th Palarong Pabansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Ala enta may gala des tambalaguban sa Foro de los Pueblos. Eh dugang diri may gala mensahe matod pa maigsoon ni Mother Angeline Danchen. Oh, share mo mga gala by the way ha. Kadto sa tong mga viewers, paki-share, likes na lang maigsoon sa manon para appeal mo niya may gala sa tong electronic raffle. Ako bantay diri gamay-gamay pa ni sila, so dagog chance ni mga gala kay gamay pa may naka-share. Ni agatong gagapon ug atong ni aging adlaw karon to i atong ni agya don atay siguro. Oh. Isid to karon sa atong in charge my gala. Oh. Standby lang mo ha, kaya ko nang nahatag yung mga numbers, kaya ko bandugay man nahatag ang numbers good nila kaya sa iludan. Kasi makaload tayo niya dito niya sa atong cellphone ba. Delikado na. Okay. Sige, standby. So karon na pon my gala dito sa foro. Matay duha mga igsoon. So, paki-share, likes lang, may gala sa programa sa Foro de los Pueblos. Para appeal mo din, may gala. Mamani nga akong giduko-dukoan din, akong gilantaw mga igsoon. O, share, share, share. Yan, na rin tayo pangutana. Karo, taon-taon, may gala, mga lasot sugapin. Kinsa tong katubag, may gala, base magyapon rin sa itong palaguban at itong gihisgutan ng itong mga pangutan. And mount ay ma-appeal sa itong electronic raffle, mga Ikson. Ano na, adlaw-adlaw ni Michael, ah. Mga lingaw-lingaw lang para pahalipay ganin yung kay naging uban mo. Lay sa matagtulong manon sa G5 News FM. Eh, di apay dugan din, Michael, si Sir Richard Galiado, sir. Good morning, ganin mo, sir. Yan sa may, wagin ay puas, Michael, pagpaminaw, Sir Richard, sa Carmen, sa may Zone 2C, ng atong syudad. O, CDO. God bless po, ganin mo dia, sir. Maong oga mo basa og Biblia sab 200 litra por litra matud pa ni Sir Emot Icon. Sir Emot, salamat. May gabunta gani mo dia, sir. Okay, sometimes matud pa may gala. Tungod kay dili kayo sabton. Sagaran mo nang literal ramangon sabton o oh, ang Biblia. Matud pa mga higala. Nang usahay kuan ba kanang dili matuhog yun ang buot ipatuhog. Okay, most of the time, may gala, diyan sa Sons, Biblia, o sa'y mga pasumbingay, tanan. Kung di ni mo gamitan dito, wisdom dito, may gala, analysis, o comprehension, di yung ka makasabot niya mo, na kay mga

0: Siguro namay mo to kaki-fiber rin. Gumingon ko nga ako, adapted son na ba ko? Oo ka ka, adapted son ko sa akin, oh. Oo ka. Sige, salamat kayo sa remote. Maing butag, kaki-five, Banathan. Gikan po ni Sir Tristan Gulay. Salamat, Sir Tristan. Good morning, kanimo. Kaya tumalikan si kaki-five, Jonathan. Jonathan, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Napurnada karon ang shifting sa trabaho sa duha ka mga security guard. O wala na imo shift sa ikaduhang jupe, gumikan kay magsuong security guard na sikop bandang alas 11 kapin kung kulang kagabi mga alas 11:52 sa gilusay nga drug bypass operation sa Portiba sa Regional Drug Enforcement Unit diya mismo sa likod gabahin sa Camp Alagar sa Santa Cruz 2 barangay Lapasaning siyudad sa Cagayan de Oro. Diin ang magsuong security guard na ilas pangalang si Juburn, 47 anyos o gagkabutyag, nag-duty kinisip security guard din mismo sa may Agora Market. Samtang alakip nga nasikop ang iyang manghod nga si Bitnard, 32 anyos, insausab, nag-duty isip security guard niya mismo sa may barangay 32 ning siyudad sa Cagayan de Oro, particular na atubangan sa may Trinidad Building. Ikabutyag, nasikop kining nga maong nga mga suspitado tungod sa kining bypass operation, gikamita 1,000 pesos na bypass money. Ipanguluhan kini sa RPDO Region 10 Team 1, pabanasab ang PDIA Region 10, o KUKPO RID o RIU 10. Diin na malampusong nasikop ang suspitado, kumaan na positibo na palitan o usa ka pakiting gituhang shabu. Sa diang girikisa ng mga suspitado, nakuhaan pa kini sa posisyon o dagkong pakiti sa gituhang illegal nga droga o doon na sa gagmang pouch nga kining gituhang shabu. Giba na ba ng mutimbang sa 80 gramos ang illegal nga droga? Og ang kantidad nini maabot sa 544,000 pesos kundulan ako na 500,000 pesos K5 datan kini base sa standard drug price sa PDIA Region 10 na recover sab sa motoridad ang sudlanan nini sama sa pouch brown paper posporo laki po sab ang 1,000 pesos nga gingong 1,000 pesos nga bypass money sa ato paginabi sa diskutang dinakpan nga kini si alias sa kining maguwang si Juburn, matod pa niya nga isupplyan lang matod pa siya diya kipabitan o doon na matod pa ibanak niya nga iyahang mga parutiano rusab sa diskutang lugar galiman kining manghod nga si Bitnard, 32 anyos silingan raning ni Juburn gingong lalakip huban gingong gisugo siyang maguwang sa pag-deliver kining gingong illegal nga droga. Rason nga nadakpan in town kining magsuon nga si Juburn o Bitnard. Target sa operasyon mong maguwang nga si Juburn samtang nalakip o pakasikop ang manghod kumikan kay at sa aktual nga pag-bypass operation yang mismong manghod ang gingong may kuha sa kwarta o gigilayong dipasa siyang maguwang. Parang mapanahon na ang duha ka mga suspitsado kasamtang kustodiya diha sa may Maharlika detention cell o gikatakto sa kiling pasakaan si kasong paglapas sa Section 5 Section 11 sa Republic Act No. 65 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isairan ang target ng operasyon nagpuyo kini sa Bukidnon o doon ay ang pamilya dito apan din siya nag-stay sila panimalay sa lapasan gumikan lagi pagtrabaho sa security guard nga trabaho apan karon napornada ang shifting sa trabaho gumikan sa pagkasikop nini sa gilusad ga drug bypass operation. Muna pinakulitis ang pinakalitis update kay Pagdatan sa magsuong na sikop diya mismo sa tuol sa Camp Alagar.
0: Ikapila na ni Gani, kakipag Jonathan, ikapila na ni ingontang operasyon na may tungod sa giling droga. Sa imo lang pangalan daw, gika na ito mga miagi, mga adlaw. Kay medyo ubay-ubay, you know? Mara sunod na gani.
2: Last week kay Pagdatan, kung sa kinatibukan, katong sa atong monitoring lang, sobra na ni sa 10 kay Pagdatan. O, sobra sa 10 kay ang ga-operate magigibab natan halos tanan man police station o ga-operate po ning mga dagkong police station sa kaning dagkong na tropa

0: RDEO na may Team 1. Napoy Team 2. Sa RDEO, Team 1 ng Team 2, last week, doon na sila duha. Sa PDEA, doon na po sila duha. Plus, doon na pagay Lumbia, doon na po'y Pidig, doon na po'y Police Station 5 Bacabalan, Police Station 1 Divisoria, Police Station 2 Cugon, Bulwa, Carmen, Sobragyons na po loong kayo pabnatan. Ang tatang pagwansay-bansay, karon nga laging simana, hanggang karong simana, naas mga 15 ang mga nadakpan kayo pabnatan sa illegal nga druga. Sumatag simana, ang atong kapulisan, doon naman sila'y kuta kayo pabnatan. Sumatag operasyon, sa asa kasimana, kinahanglan, makakuha matod pa sila o makadakop nining mga suspisado na lambigit sila nga duga. But noon ay mga panahon, usab, nga digid nila makuha ang ilang kuta, kipagdan, gumikan, usab, sa mga idlas lagi, usahay, ma-burn out
1: ng operasyon. Kaning bahina, kaki-5, Jonathan, I prefer nga nakadakop sila tungod kay naagiga-exist nga kinahanglan na pangdakpon. Di kay ko pabura ng gingon nga magbuhat lang og inani tungod kay naay kuta kay mo man ay tendency basigwa na on yay dakpon nun nga kay na may kuta manakop na lang og di kada bay ko for compliance purposes mo ben naay tabo sa una nga kutakutahan dito di napugos na lang dito nga napay kuta kinahanglan ni matumbay sa gado mo man ay complain ba sa ICC di ba pero allegation na allegation no.
0: Pero rin mga possible keeper na tanong, huwag din sila makuha sa kasimana. Gumitan sa headlast lagi.
1: Kanang gingon din na failure actually. Kung may failure na, pag mingon nga, huwag nakuha kaya tungod sa headlast. But kung mingon nga, huwag nakuha tungod kay huwag yun pa hidrugas nga na maliga, din na failure. Successful gani, kay wala na na. Nawala na yun ay ang namaligya pa. O, di ba? At least sana.
0: Sa isa ka adlang keeper na tanong, sa isa ka, panulitan, CDEO. Ang ilang target keeper natan, di lang ginayon nga usa. Base ilang tropa o confidential informant sa isa kadlaw, doon na sila pagkontakon. Kung medyo doon na bigayan kung asang area, dito yun po sila keeper natan. Kaya mabasi kagahapong adlaw, ang city ng enforcement unit, nagpalusad na sila kining na possible bypass operation sa buntag palang daan. Apan nga buta lang gabi, negatibo man sila keeper natan. But kining usa ka tropa sa regional drug
1: enforcement unit. Kuta to, di pila kuta to dong i kuno. Pila kuta di tila taga adlaw ani. Kung kuta magaling ni.
0: Wala kuan sa isa ka adlaw keeper natan as long as naa sila information nga kining dakponon or mobigay gyud sa illegal nga droga keeper natan. Pero at least keeper natan matod pa sa ilang operasyon, dapat makakuha gyud sila maka-operate sila sa isa ka semana duha. Gumana na bandayan keeper natan sa matag operasyon but kaya so, mga kuan lagi kanang bitawong bili gud matod pa kay pabitan nga matag-an lagi ang lakaw kay dali man atong mga kapulisan pag sila sa height do na sila dakpunon to ilang location sa Taguluan but masak na lang ta kay pabitan ang ilang nadakpan tagalapasan. So mo na kay pabitan nga dili nila matansa gimikan po na sila mga confidential informant kung asa to medyo positive lagi yun nga muhatag og item nga mo deliver gud kay pabitan nga mobigay dito gyud lang operasyonan kita bratan.
1: I see. Pero kay kani ang dapat mapangutan na nimo didto sa ila kana bag based sa ilang observation na daghan pa gyud na maligya kay kutahan man gyud kaso meaning na pa gyud ay daghan pa gyud ni kay mo igo mas kuta.
0: Daghan gyud kita bratan. Sa ato pag ginabi labi na tong aging semana to na hinabi to si provincial direct kani officer sa PDEA, Misamis Oriental, si Agent 5, Expedito Corner Jr., ato siyang nahinabi nga, based on monitoring keeper natan, daghan yun, gingong nalambigit, siligang na druga, inimix mo stock pa yun sa kagenda, based on info po niya nakuha, kung po yun ang lang po lang i-validate yung keeper natan. So, ito pangutan na, regarding bitawaning pre-ops keeper natan, kay, ang purpose mo ito pa yung pre-op operation keeper natan, para po, nga, ang matag area, dili bit malikayan ba na bitong gitawag og kuan gibabtan kana bitong encounter. So muna nga usay mapurnada gyud ang operasyon kumikan kay di man pwede kibabtan nga magdungan po ng usa ka operatiba diha sa usa ka barangay kay basin yag malika kana aron malikayan ning mis encounter kibabtan. So basin usahay kani bitong mga target nila sa operasyon basin may mga usahay kibabtan nga dula-dulaon sila di magina malimta malikayan. Ay doon na mga portion matod pa kipagdatan. Doon na nagyo pinahitabuan na
1: kaniyato. Kani manggod na akong punto karon kaki 5 Jonathan, no? kung nga daghan diri sa field niya, sige ni aga sige lang tagpanakop aning naagi diri sig pamaligya, pulihan ra man silang mamaligya, man lagi na mahurot. So sa kadaghan na ani nila, wa pagyud nila natumbok asagikan ang source. Kikinanglan ang source na ang gukuron ani, mingon nga lisod man kayo kay na private army ang source. Di wala mo na din nila ng mga missiles Pilipinas pang missile na din sila. Pero nga human ang source. Wa gini na identify mga source kay ang problema man gud ani kun direta pa mi sa front line. Bisan pag mag-EJK pa ta extrajudicial killing. Posilo na to taga adlaw ni sa patay. Pulihan ra man sa mga dragon. Kay daghan ng kampobres Pilipinas, dinaghangin mo sa kaila. Di, newly identified na po. Oh, pulipot na pusilon patay. Newly identified. Pusilon patay. Newly identified. Wagin ka humanan. Kapulihan na mga unless ang source mo'y atong bukuro na ni.
0: Yes, kipabatan. Namo na nga. Alisod po na sa ilang ha, kipabatan. Sa ato mga kwagay, so far, kapagyo tayo nga dungog, ganyan sa ato sudad nga, any main source or morning drug lord na kining dakpan gigirod datan gali man
1: kay maingon lagi ang rason ana is na dili man nagikan diyan source onya posibleng protected ni sa inani grupo-grupo nabuhat naman ni President Duterte sa una di ba although matod pa nila nga itsitsira ng mga chismis-chismis po at least dito ang klaro dito ka K5 Jonathan kaya gukuron tong mga source nini daghan ba tong mga gipang bughasan nga giingon tang gagladon diba kaya gid actually kung nga gusohon. Pero karon na medyo ano to na nakita nga kanabang katugyusos ang ginagukod. Oh, eh, mga frontliner pa may. Akong giingon lagi mga igala, sorry ha, pero mao man gini realidad. Kana magong frontliner, imo na dakpan. Oh, di ba? Bisa pag mamatay pa na. Ay mapulihan naman. Ay, frontliner man na sila. Sa almost 80% pa naman nga mga pobre sa Dibog Pilipinas, daghan gyud mo kapits patalim niya na. So pila rin pagpuli, posilos na tan ka na, pagkaw, pulihan ng Jonathan sa alam mo na! Isang puno na mga higala. Sige, kakipa, Jonathan.
0: Yes, tinawad, kipa, Jonathan. So muna karon, isang pag kadadlaw, kipa, Jonathan, magpagayin ng mga operasyon sa pagkapulisan sa doon ba sa operasyon, daliman doon na pa yung mga pipila ng mga kining police station sa doon na nagbusa doon ba sa operasyon, pasibo kagahapong adlaw, gabi eh. At papagawaan ng mga detalye sa kinikip na dan. O doon ay pipila sa mga barangay. Kanang itong pahigayin po sila CPCPK na tan. Kanang itong kanang kampanya karon nga mag-upland si Kisa sila sa matag barangay, matag gabi eh. So muna ito nabantayan po. So muna nga, tiluwas lugar sa illegal nga droga ng kampanya. Grabe nga kuhan karon kaning kampanya lugar sa alas sa Pisan Oro sa Lakbayan sa Kagandioro. Makita na itong kipiblatan. Ang ato kapulisan every morning doon nagyon po na checkpoint. So bisan pag na checkpoint kipagatan plain view ramang yun po ang kuanta naon gali man kung madumduman na to katong nadakpan sa PDIA kipagatan tong diya sa may puntod ang iyang source kipagatan nga butuan ikan sa putuan ni biyahe
1: kakipag Jonathan guwapo na nga isgutanan ato nang balikan karong taod-taod kay ato sa balotsan mga kwan mga importante kayo na to mga pahinomdom sige.
0: Yes, kipagatan, dugang update regarding sa mga operasyon sa itong kapulisan sa itong pagbalik. Tinang balita, ito ganito sa Detex 500 epektibong tambal, batok, diabetes. Case kakipag, Jonathan Zabanal para sa kampiyon sa balita, serbisyong publiko, kalingawan, sa Lakbayan, sa Kagyan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Stand by mo, may gala, itong balikan si kakipag, Jonathan, o man na mas importante, mahinomlom.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
2: DTX 500 Health Alert. Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
5: Hello, hello, hello! Ay, asaga mahimsogon, mabungahon nga adlaw.
2: DTX 500 Health Alert.
5: Of course, kauban ganunay. Hansa lima lolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga naka-DTX 500 dira, naka-mighty si kadaanlaw, paborito yung ka ayon nato. Ligyon nato malimtan mga higala ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang atong DTX 500. DTX 500. Oh. Quality kaayo nga herbal nga capsule higala nga mahimo nimong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo nimong katabang sa pag-ayo sa imong balatian. Tabangan nato ang atong lawas.
2: DTX 500 Health Alert.
5: Pag masakiton na ta, pagkargado tag free radicals, ang ato ang aging process sa lawas. Sayo kaayo nga gaabot, dali tang mutiguang kung masakiton ta, di ba? Ang tawa ninyo ng mga masakiton, bisag matanon, gulang kailan taon. Tagpasabot ka na nga, kargado kaayog free radicals, oxidative stress ang lawas. Pero kung naatay enough nga antioxidant, kung kanunay taga-inom sa DTX 500, gina-slow down nato ang aging. Ang pagkatigulang, ginapugna nato ang pagkatigulang sa lawas. Onya, kung naatay enough nga antioxidant, ginasuportahan nato ang youthful skin o body. Matanon nga lawas o pamanit. It also lowers the risk of having diseases. Muna yung nagkalindot. Likay ta sa mga heart diseases, cancer and more. Mga metabolic diseases, even hypertension. It also improve mga higala sa brain health nato. Kung naatay enough nga antioxidants. DTX 500, usmuna ko, ga-promote kinisya sa pagka-healthy, radiant complexion, glow up your skin, and lower the risk of having metabolic diseases. Muli nagkalindot mga higala. Kung naatay herbal na ginainom, sama aning DTX 500 nga taas kaayo og antioxidant. Kaya nga ngay, tumarna, gamit na kada adlaw, duha ka kapsula kada adlaw mga higala buntag o gabi. Mas bonan ko, kung may balatian karon, ang pinaka right choice nimo mao ang paggamit herbal nga taas og antioxidant. Asa man ta mangita aning sources, pwedes pagkaon. Mula gina kung kaya nimo nga magkaon kag gulay kada adlaw, prutas kada adlaw, e kung ang imong lifestyle mga higala unhealthy, undernutrition ka, mas maayo nga paggamit og herbal capsule nga taas og antioxidant. Gamit og DTX 500. Gamit og DTX Coffee Mix. Gamit og D3 Bio kada adlaw. Gamit og Mighty C kada adlaw. Usa nga dos duha ka kapsula kada adlaw. Ang uban tag tulo ka kapsula yun na ang ginainom. Nagari tag upat, tag unom, tag lima. Walay problema na. Muta ng uban nga. Pwede ba? Daganon, megalos. All natural ng ato mga produkto. The more nga taas tag antioxidants, the more nga kita ginainom, the more nga ang lawas magka-beneficial. Muna nagkalindol sa pag-inom sa ato mga products. Ay galimot mga higala ng ato mga clinical products. Ayog lang ay. At tua pangitaas sa pinakadool nga butika sa inyong mga lugar.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalikan. Epektibo. DTX 500. DTX 500.
6: Yan na mag-asok.
7: Ang imong sugar sa una, pila man?
6: 300.
7: Kanos ama ka nag-start o DTX 500?
6: Magduha pa kasi man.
7: Yung sabi niyong pag-inom?
6: Multa. Og happy.
7: Kailan mo sugar ni Moron?
6: 126 na lang.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
8: Cagayan de Oro. Magpakonsulta nang libre.
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: The wait is over.
9: The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
10: 66th Palarong Pamansa.
9: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pamansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This